0: usab ang peace talks uban sa komunistang grupo New People's Army. Sa usa ka seremonya sa Lawag City, si Chudoro miingon nga dili siya pabor sa bisan unsa nga negotiation tungod kay matod niya ang mga Pilipino malinaw na apan ang mga rebelde mao ang hinungdan sa kagubot. Ingon man, nagapagawas o panawagan ng mga kanhi miyembro sa exploratory team alang ka na sa back channel talks human sa engkwentro sa Negros Occidental ng may kalas kanig 19 ka mga tao.
1: Gipakaway bili sa Korte Suprema ang pagtangtang sa serbisyo ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang man siyang investigasyon sa katigayunan ni kani Presidente Digong Duterte. Sa 28 ka pahina nga desisyon nga gipagawas ni atong Mayo 2, gipalig-on sa Supreme Court 3rd Division ang hukom sa Court of Appeals nga ipakaway bisa ang mando sa buhatan ni kani Presidente Duterte nga nagpahamtang og silot batok ni Carandang. Gumikan niini, mihukom ang Korte Suprema nga dunay katungod si Carandang nga makuha ang tanan niyang benepisyo sa iyang retirement.
0: Balita sa gawas sa nasod o ang paugnan sa kusog humaniini.
2: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawa sa nasod at ugnato sa Tire Queen at Goodyear Servitec. May paggawa sa pamahayag si U.S. President Donald Trump nga wa siya matagbaw sa pinakabag-o nga tanyag sa Iran alang kini sa usa ka negotiation. Nagapasabot nga mahimong magapadayon ang tensyon o panagbangi. Samtang Iranian Foreign Minister nga si Arachi abli ang Iran sa diplomasya kun usbon sa Estados Unidos ang ilahang agresibong pamaagi apan nagapabilin sa mga alerto ang ilang pwersa batok sa posibleng pag-atake. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na balita sa pagunat sa pusog.
1: Sanata sa basketball sa NBA, human ang 44 katuig. Subling minaog ang Philadelphia Sixers batok sa Boston Celtics sa Osaka Playoff Series sa Game 7 sa Eastern Conference Quarterfinals. Kini nagtala sa score nga 109-100. Kini ang unang higayon sukad niadtong 1982 nga gipildi sa Philadelphia ang Boston Celtics sa playoffs ug usa ka makasaysayanon nga kadaugan nga maghatag og dakong momentum sa Sixers sa sunod nga round. Ang Eastern Conference semifinals kun diin ilang ikaharong usab ang New York Knicks. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog ani Azzy Leonard Simbit.
2: Sanat at sa boxing, wala pa'y mansa ang record ni Japanese boxing star nga si Naoya Inoue kini humaniya mapildi ang iyang kababayang si Hunto Nakatani pinagi sa unanimous decision. Gipakita ni Inoue ang iyang kusog at ubangan sa kapin 55,000 ka mga fans sa usa ka sold out nga Tokyo Dome. Napadayon ni Inoue ang iyang undisputed super bantamweight titles ug nagpabilin ang iyang panaghari sa maong division. Si Inoue nagidagdo 33 anyos adunay 33 kaaway nga wala pa pilde. Lakip na ni ini ang 27 ka knockouts kini ang ikapitong higayon nga malampuso niyang nadepensahan ang iyang titulo. Samtang sa laing bahin gipamahayag ni 8 Division World Champion Manny Pacquiao nga usa ka real fight ang ilang panagtagbo og balik ni Floyd Mayweather Jr. ug dili lang usa ka exhibition fight. Mao kini ang gipaklaro ni Pacquiao tungod sa mga taho nga wa magkasabot ang duha ka kampo tungod sa komento ni Mayweather nga for entertainment purposes lang. Ang maong away ipahigayon karong September 19 sa The Spears Las Vegas ug makita kini sa Netflix. Kanyang duman nga una nag-abot sa ring ang duha ka mga bagiitang boksidor netong Mayo 2, 2015 sa Las Vegas, Nevada din idao si Mayweather pinaagi sa unanimous decision. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, miatras ang singer-actress nga si Sarah Geronimo sa pagtambong sa Aurora Music Festival gumikan sa panglawas ni ini. Nangayog pasaylo ang management team ni Sarah tungod sa gibati sa lawas ni ini o gani gitambagan pa siya si ang doktor nga mo pahuway. Ipahigayon ang nahisgutan music festival ni atong Mayo 2 dito sa Clark Global City, Pampanga.
0: Bukti sa peso kung itandi sa dolyar ang pagkasalapi sa kalibutan ni mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 28 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 22 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi real, 16 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 34 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen na Goodyear Servitec. First up in first class, Tire Service, Dalan Venasio Pinting Avenue, Nagbayas, Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, ang mga pulong sa kalam.
1: Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, way butang imposible para kaniya. Tungod kay ang giya sa kahitasan, anaa kanunay sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabobot-on.
0: Mokanto ang nga nagbagang balita karong buntag ay nabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol kesaligan sa mga Bulanon. DYRD, usang anusap ni Sir Raychon James, ugang Gilbert Tulop, ang atuang at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Fred Mo Forever.
1: Ug kini si Glee Orculio, ang Fred Mo Forever.
0: Labing labas ang kompletong balita din is DYRD, may buntag.
3: DYRD, gisaligan.
0: 12 minutos, pasado alas 8. Balita!

0: na sa Boholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Hingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Strong sa una,
2: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care!

0: PH Care versus previous formulations with regular use.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.

0: Or Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabyan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: Downy Rock, the rub ang ubango. New Downy, even better na.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan akong EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Oras sa DYR ng Radyo sa Katawhan, alas 8:24.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtukik sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay nga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: Aragada ta mga kaigsunan sa atong isgutanan, lupad-lupad ta gawas sa kalibutan. Mag-isgut tag aliens mga sanong. Uy, aliens ha? Mutuo ba mo? Uga aliens? Mutuo ba mo anang giingon nga gikan sa laing planeta? Daghan ang dili mutuo mga kaigsunan na pan, doon na usay mutuo. Gani, natayog mga kaigsunan. Mayang pagkatayog na ang United States of America gumikan sa mga nangamatay nila ng mga scientist. Unsa kayo yung nakaingon mga kaigsunan tungod sa alien? Ni ana ba sa kalibutan ang mga aliens? Atangi mga kaigsunan, ato nang isgutan karong buntaga. Porbida, no? Narama sa salida sini na to na do? Makita, pero kanin salida sini kay inspired by true events ba yakuna mga kaigsunan, no? Dili lang na kathang isip, dili lang na mga guni-guni, ha? So karon mga kaigsunan, na alarma ang United States of America tungod aning gigog mga aliens? Nga, ilang mga scientist na namatay? Sa kaya nakaingon, waka na patya sa mga kontras Amerika? Kaya maulo ba na expertise mga kaigsunan sa Israel? Pamatyon tanang scientist sa Iran? Alien mga kaigsunan ang mura og tumoy nining tanan? Ang alien kuno, mo'y nakaingon ini. Kining alien mga kaigsunan, mauni ang mga na-outside the atmosphere of Earth, no? Daghan man ng kalibutan daw, di ba? Na Earth nga gitawag na to kalibutan. O sa silingan na to nga kalibutan nga lain daw. Ah, na Mars, na Venus, ah, na ay Saturn, na sa panuban daw. Mercury, Jupiter, katapos sa Pluto. Muna yung kinatumiyan, ha? Di ba muna ang gitawag o solar system daw, ha? Oh, when we were in the elementary, ha? Solar system. Ang kinaduolan sa adlaw, mo ba na ang Mars? O ang kuan? Oh. Tanawa rago na do, o sa kinadulan na do. Mga kaigsunan, aliens, na ay mga aliens, mga gikan sa laing kalibutan, mga kaigsunan, na anadinhin ang hasi sa atong kalibutan. At kung paminawon ng report, kabahin niya ni mga sano, at paminawon ang report, gikan niya lagad, alin na doydura.
1: Naapil og kabalaka ang pipila ka mga bulanon tungod sa nagkadiyang balita gikan sa Estados Unidos mahitungod sa gitawag nga UAP kon unidentified anomalous phenomena nga gisugutan sa mga leader sama ni US President Donald Trump. Padayon nga nagdani og diskusyon ang posibilidad sa paglungtad sa extraterrestrial life ilabi na human sa mga pamahayag sa mga iladong personalidad sama nila ni kanhi US President Barack Obama og Trump.
2: They're real but I haven't seen them and they're not being kept in what is it?
3: Area 51.
2: There's no underground facility unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.
4: Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth?
5: Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that.
4: You know, so aliens are real?
5: Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that.
4: He made a
5: big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it.
1: Tungod niini, daghang mga tao, lakip mga bulanon ang nagpakita og interes o pungutan na bahin sa tinuod nga kahimtang sa mga panghitabo. Sumala sa nagadayang impormasyon, adunay nagpadayon nga investigasyon ang Federal Bureau of Investigation o ubang pang-ahensya kabahin sa misteryosong pagkawala o kamatayon sa pipila ka mga scientist o opisyal nga lalambigit sa high-level research project. Giingong may posibleng kalabutan kini sa UAP, bisan pa man sa kakawangon sa klarong ebidensya. Punting usab ang Area 51 isip sentro sa teorya o espekulasyon. Adunay mga reports sa dili kasagarang paghitabo sa mga lugar. Lakip na ang giingong sa gunsong linog nga dugang nakapukaw sa interes sa publiko. Bisan pa niini, gipasabot sa mga eksperto nga wa pay ligong ebidensya nga nagpamatuod sa presensya sa mga alien. Giauhag nila ang publiko nga magpabiling maalamon o kritikal sa pagtanaw ingon man nga mga balita aron malikayan ang sayop nga impormasyon. Sa kinatibuk-an, ang issue sa UAP nagpabilin nga kombinasyon sa siyensya, espekulasyon o popular nga kultura nga nagpadayon sa pagpalapad sa imahinasyon sa mga tao, bisan pa man sa mga bulanon. Kini si Allen Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: D-Y-R-D.
0: Pubida mga kaeksunan, no? San kao ka nang makita na tos mga salidag sini, tinuod na, nga naanay tagalaing kalibutan, na musod aning atong kalibutan, nga Earth, mga kaeksunan, no? Okay, daghan man yung giingog mga kalibutan. Kung atong tawag sa ato ang Earth nga gipuy-an kalibutan, daghan ni sila. Ang kinadul-an sa adlaw do, mauna ang Mercury, sunod ana Venus, ikatulo ng Earth, ikaupat ng Mars. Gani, daghang nag-ingon nga mabuhi ang tao dito sa Mars. Kaya doon na daghang mga expedition, exploration nga gihimo sa mga scientists dito sa Mars, mga kaigsuunan. Oh, niya sunod na to sa Mars na ay Jupiter, na ay Saturn, na ay Uranus o Neptune. Ang Pluto nga kaniadto apil sa solar system, giwa na na, dili na kuno ni planeta, dwarf planet kuno ni. In year 2006, mga kaigsunan. Asa ka gikan ning maong mga aliens kung tinuod ni? Dili ni si Brad Pitt, ha? Asa ka ni gikan mga kaigsunan? Gikan ka ni sa Neptune, Uranus? Gikan ka ni sa Saturn, Jupiter, Mars? O murag di gyud na tili gikan Mercury, kay init wa man tili mataw makapuyo na kay init man na kayo, ha? Kay duol man na kaayo sa kanang adlaw. Mga kaigsunan, ha? Tinuod ba ka ning aliens o gasa ka nila gikan kung naanan ni sila sa ato ang nasod ron, ha? Makalilisang mga kaigsunan ang mga kuan, no? Mga testimonya kabahin ni ini. Pero naabagha gyoy gitawag og alien kung extraterrestrial nga mga alien mga kaigsunan. Ato paminawon ang report gikan sa atong alagad reporter Ray the Shooter Tutas. Ray Pasok.
6: Naabagyod mga extraterrestrial nga alien. Baguhay lang si Barack Obama sa usa ka podcast mingon nga tungod sa kadakon sa universe, posibleng adunay lain-laing porma sa kinabuhi dito. Apan ang kalayon tali sa mga galaxy nagpasabot, nga lisod kaayo nga makakomunikar sila sa yuta. Sa naging simana si Donald Trump mingon nga adunay AI team nga gitigom og siya maghatag og report sulod sa usa ka simana og tunga mahin sa UAP. O Unidentified Anomalous Phenomenon nga mao nakaroon ang pulong nga gipuli sa UFO o Unidentified Flying Objects. Kini nahitabo human sa sunod-sunod nga misteryosong kamatayon o pagkawala sa labing minus unsi ka very important nga mga opisyal nga nalambigit sa extraterritorial o nuclear energy projects sa naging mga bulan sugod niya itong 2025. Daghan kanila mga whistleblower o siyentesta sa NASA. Ang FBI, NASA, Department of War o Department of Energy na lambigit sa investigasyon. Sentro nini ang sikreto ng Air Force Laboratory sa Area 51 sa Nevada nga giprotektahan sa higpit kayong airspace nga gitawag o Rombax. Gitukod gini niyatong 1955 sa CIA. Apan gila lamang ang pagluntad nini niyatong 2013. Nailhan ang Area 51 isip pasilidad sa pagsulay sa armas o laboratorio alang sa pagtuon sa gingong nadakpan nga alien nga mga luwas o spacecraft. Niaging Biyernes ang first post ni padayag nga sulod sa 24 ka oras adunay 17 kalinog duol sa Area 51. Usa ka talagsaong hitabo tungod kay dili man linugunon ang maong lugar. Unsay nagakahitabo? Gikan sa Dearden Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Ang gawas na mga kaigsunan, kining mong mga katingalahang butang karon, ha? O human gagubat na yung mga katingalahang panghitabo, 17 kalinog mga kaigsunan, nag-adungan. O unsa ka ni, mauna ba ka ni ang timailhan sa katapusan sa kalibutan? Uy, di tamahadlo ka ng katapusan sa kalibutan, do, no? Okay. Kitang tanan man matapos ang hadlok ka ng katapusas buwan kay mauna ting panago na to kay ting paningil nagutang, ha? Mauna ba ka ni mga kaigsunan karon ang mga panghitabo nga mag bit-bit na to mga kaigsunan sa tumoy sa atong pagpuyo na ng kalibutan, ha? Purbida, no? Makalilisang ang mga testimonya kabahin ni ining maong giingon nga alien mga kaigsunan limang kag 17 kalinog do, no? Talagsaon ra nga katong dapita way linog do. Oh, mga timailhan sa dagan sa panahon. Makalilisang mga kaigsuunan ang giingon nga mga testimonya kabahin sa mga nakasinati bakha ni ini. Atong pamenawon kining maong report gikan ni Alagad Ray Tutas.
6: Balik diri sa DOD Newsroom, aniya ang makalisa nga mga testimonya. Sa usa ka bagong congressional hearing, gisugyot ang pagbasar sa UAP Disclosure Act nga critical sa national security. Usa ka panel sa mga eksperto ang may pamatuod nga dunay non-human o high technology nga naglungtad. Usa kanila si Matthew Brown, may testigo bahin sa usa ka sekreto nga programa sa US nga gitawag og Immaculate Constellation. Samtang usa ka kani Air Force veteran nga si Dylan Borland, may testigo niya tong 2025 nga nakita niya mismo ang usa ka 100 katiil nga triangular aircraft dool sa Dangley Air Force Base sa Virginia nga nagpakita og dili kasagarang kusog o physical nga kinaiya. Karon si Borland ug Brown gingong giatubang og lain-laing porma sa harassment gikan sa wala mailhing mga tao. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gawa sa mga katingalahan nga linog mga kaigsunan, dunay mga katingalahan nga mga gitawag og aircraft nga daghan kaig mga tiil. Mitugpa dito mga kaigsunan kung nakita dito sa US of A. Matod na sa mga opisyal dito sa United States of America. O niya karon ang maong mga mitistigo mga kaigsunan, o gipang haras. O nganong magsulti-sulti, unsa man nakaha mga kaigsunan? Ha? Ginama na sa gobyerno sa USA or ginama na sa lain nga kalibutan nga naanan na nude na dinhi sa ato ang kalibutan? Unya mga kaigsunan, matod pa nangamatay ang mga scientist dito sa Amerika kalit lang nga nangawa o nangawa mga kaigsunan, no? Nangamatay unsa hinungdan tungod ba kaha ni sa aliens? Atong paminawon ang report mga kaigsunan o unsa yung hinungdan niining nangawa o nangamatay ba ng mga scientist sa Amerika tungod sa aliens? Mibalik si Ray sa iyang report.
6: Mga siyentesta patay unawana. Sumala sa Daily Post, si Monica Riza, 60 anyos, director sa Jet Propulsion Laboratory sa NASA, nawala samtang nag-hiking. Sa laing hitabo, si William McCasland, usa ka gani Air Force General, nawala usab pipila kadlaw human ipahibaw ni Trump ang pag-declassify sa mga file bahin sa extraterrestrial life o spacecraft. Upat kaadlaw human nawala si Riza, nawala usab si Melissa Casas, usa ka empleyado sa Los Alamos National Laboratory. Si Anthony Chavez, 78 anyos, nga nagtrabaho sa dito, nawala og wala na makita. Si Steven Garcia, 48 anyos, usa ka security officer sa usa ka non-nuclear weapons lab, nawala usab. Ang Portuguese scientist nga si Nono Lorero, gipatay niya itong Desyembre 2025. Si astrophysicist Carl Grimmer, 67 anyos, gipatay usab sa California samtang nagtuon sa tubig o posibilidad sa kinabuhi sa ubang planeta. Sa Lieutenant Jamie Gustitus, 25 anyos, usa ka babaeng opisyal, gipatay usab. Sa Attorney Edridge, 34 anyos, nga nagtrabaho sa anti-gravity research, nagpakamatay. Aduna pay uban nga walay klarong hinungdan sa kamatayon. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD. Ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nangawala mga kaigsunan ng mga scientist, nagjogging ang uban pag unsang mga gipanghimo dito nangawa, ang uban nangamatay while studying mga kaigsunan sa mga samples gatuon sa laing planeta. Ngano ka ni mga kaigsunan nga nangawa man eh? Gipangpatay, gipangkidnap mga kaigsunan. Di na ma dinis sa atong lalawigan sa buhol, di ta matinga og nangawa mga kaigsunan. Kay murag nauso na dinhi nga dunay mawa pagkahuman pila ka adlaw gibaybas ato ang kapolisan oh basin og ipang baybas po to mga kaigsunan katong maong nangawa nga scientist dito sa Amerika unsa hinungdan tungod ba ni sa aliens o tungod ba ni mga kaigsunan kay duna sila yung mga vital information nga gipangkubtan nga kining maong giingog mga aliens mugna rani sa gobyerno baka sa US of A nga tungod ni anak mga kaigsuonan base ni mga tawhan na tungod kay daghan nagnahibaw-an sa ong lihok nga sekreto gipanghipos na mao bakaha na or tungod bakaha mga kaigsuonan kay dunay gyoy aliens nga misod sa kalibutan o nya gipangpatay ni sila kay mao nay moy gatuon sa ilahang lihok bakaha sa mga aliens aron dili masakpan ang mga aliens, ang mga scientist nga nagtuon kabahin sa aliens, gipamatay? Mao kaha na? Daghantag mga pangutana. Atong pangitaon ang mga tubag ni anak mga kaigsunan kung unsa kaha gyud ning giingon nga aliens, tinuod ba kaha ni? Ha? O, basig mo abot na diris Bohol, mga kaigsunan, muntanaw tagong say, dagway gud anang aliens. Ha? Kay sa salida sini, ato mo nang makita nga mura mampug tao. Mura pug hayop, ha? Ah, dili na mo ni, ha? Oh, dili, oh, dili ko na mo ni Bohol, mga kaigsunan. Giimbestigar karon mga higala sa Federal Bureau of Investigation kining maong panghitabo mga kaigsuonan ug unsa gyud ni kaning nangawa ug unsa gyud ni pattern ba ni ha ug nang ug mga scientist ni Iran nga nangawa ug nangamatay adili ta matinga ana Israel mo oy gahimo ana kay abtik man kaning Israel mga kaigsuonan mupatay sa ilahang mga kontra ha oh di ta matinga pero dire karon Amerikano nangawa nga mga scientist o mga trabahante mga kaigsuonan sa maong gitawag og science research sa nga mga pasilidad no o kanang nagtuon sa mga laing planeta naamo na dito sa Amerika na sila'y buhatan dito mga kaigsuonan nga nagtuon bahin ni ana ha advance kaayo ng ilahang pagtuon mga kaigsuonan nangamatay nagawa ngano ka unsa kay lang nahibaw-an nganong nangawa man ni sila. Dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinas mga kaigsuonan dunay nakaila mga kaigsuonan ha dito sa Manila medyo katingalahan nga tao ha oh kaning giingon og bionic boy kaning si bionic boy mga kaigsuonan mura ni siya og makakonek po ni siya anang gitawag og mga alien oh so kaning si bionic boy mga igsuon sa so, wa pa ni siya mo mamatay ha kuan eh kanang na-interview ni amigo ni sa ato ang editor sa Bohol Chronicle si Bingo De Harisco. Tingali si Sir Bingo makahatag. Basin mga kaigsuonan og makatabang ni siya nato og pag-connect mga kaigsuonan sa maong mga panghitabo nga maghatag na to og kalinaw sa tong panghuna-huna og kaning alien tinuod ba gyud ni sa Pilipinas dunay gitawag og bionic boy ha ah, namatay ni siya apan murag duna ni siya something nga mura pod og abilidad baka mga kaigsuonan nga magaisgot og bahin og mga aliens ba ang atong editor-in-chief mga kaigsuonan sa

0: Itong nahibaw ang serving ko, nga din sa atong nasod nga Pilipinhon, doon ay gitawag og bionic boy. Kani si bionic boy, murag na apo ni si Jay, connection bahin ang mga butanga. O nasayod ta, nga imo ning amigo na sinati po kaniini. Pwede ba nato masaysay? Sir Bingo, ang imong mga kasinatian, ang imong mga experience, kabahin ni ning gitawag og bionic boy.
1: Okay. Good morning, mga leaders and listeners sa inyong kalagad. Si bionic boy. Actually, ang iyang nga nang gidala, Ronnie Joaquin, no? Before I met him, we've heard about him na kinig-adapt ni siya ni Marcos as usa sa iyang mga anak. Tungod kay one day, iyang gisultian tong old Marcos, September 14, 1976. Nga dili palargahon si Bongbong sa aeroplano, kay kanang aeroplano ha, makras. So gitawag ni Ferdinand Senior si Bongbong pabalikon from Villamore Air Base to Lawag kay ga-celebrate pantog 61st birthday ang papa. So true enough, lupad tong kuan aeroplano and bumagsak. This is recorded history, no? 33 people died during that crash and Bongbong's life was saved. No. So dito ni believe si Marcos mo nang nag-adapt ni si Bongbong dito sa Malacañang. Ingon po siya nga kini si Bongbong is a man of destiny. Wala pa nito adto kaya that time si Amy may murag prominent nga anak ni senior si Bongbong murag happy go lucky lang. But eventually, as history will tell you, they came home, the Marcoses came home. Marcos became governor, senator, and then when he lost the vice presidency, yung kung adi tinuod tong forecast, napindi siya ni Lenny. But in 2022, tinuod tong nasulti ni Bionic na ini si Bongbong is a man of destiny because he became president in the biggest majority in a national election. So believe kayo kung ano niya. I-tell ko background with Bong.
0: Okay.
1: To tell people that even before I met Bionic, puyo na kayo na si history, na-interview na niya sa mga TV. Nakita na sa TV nga, he will answer questions nga, wa siya kita nag-isuwat niyo sa papel. Kanya iyang isuwat ang answer sa papel without using any pen. Nakita na ako sa TV, live, no? Nga, ito sa Malacañang di ay, muna siyang gipapahawa kay ipangutan na siya kuno ni Imelda o kinsay mo succeed ni Marcos kay nasakiton na. Ingon na siya nga, babae ra ba ma'am? Isyag ako ba na? Isyag, dili ra ba ma'am? Dili ikaw mo succeed ni Marcos. Munang suko kay si First Lady, ipapahawa nila sa Malacañang. And history will tell you that it was Cory who succeeded Ferdinand Marcos. So, kanag background na nana sa akong mind. Nga, sa kabahin sa among encounter, dili mo to itong mga listeners. Ani? My late wife, si Marie Rose, you know, my late wife died in 2017. We were still boyfriend, girlfriend that time, no? She was studying at the Holy Spirit. She was introduced to Ronnie Joaquin or Bionic Boy because both of them lived in the Pateros Pagig area. No? Anyway, one of my tita, si Tita Penny, told me na, "Toy Bingo, meron nang liligaw sa kuwan, imong girlfriend, kuyaw kayong tawhanan." Kinsa man na. So he told me that kining tawhana, makatawag ko nun sa akong girlfriend using a used kanagaling soft drink mo nga wala'y sulod. Ana siya mudayal. Mudayal siya niya. Madungog sa akong tita nga gatingog mo ng telepono yun. Diba sa una, telepono ang tawa pa may cellphone. Dungog.

0: kayong buntag mga suking tigpaminaw, ani ano sab kita karon sa itong espesyal na programang panglawas, ang Ramiro Cares Wellness On Air. Karong adlawa atong hisgutan ang usa ka seryoso nga kondisyon, ang heart attack. Kauban nato ang atong usa ka eksperto, atong cardiology doctor, aron maghatag og katin-awan kabahin niini. Doc, palihog ipaila ang imong kaugalingon o ang imong espesyalidad.
1: Okay, maayong buntag sa tanang tigpaminaw nato, no, sa karong adlawa. First of all, I would just like to congratulate Ramiro Community Hospital for this a good way of being, you know, part of imparting awareness to the community. So ako di ay si Dr. Angelito Lichago, sa cardiologist na ka-practice diri sa Lawi ka na to sa Bohol, no. So I've been here for quite a while already. I started my practice way back year 2000.
0: Couple of years ago. So, Doc, unsa magyud ani kuan, Doc? Heart attack.
1: Okay. Kining heart attack, usa ni kabalatian nga akong asa ang usa ka cause ani is kanang ugat sa kasing-kasing pabarahan. No, so na do naman tay mga ugat sa kasing-kasing kung asa mo ay ga supply og oxygen og dugo sa mga muscles sa atong kasing-kasing, okay? So, kung kanang ugat mabarahan, so, may tabuan na, walay oxygenation, walay blood supply. So, usa ka party sa kasing-kasing kung asa ka ng ugat, nga ga-supply siya, no, sa oxygenation. So, ang resulta na, heart attack. So, complete occlusion. So, sarado gina siya. So, kanang ugat, sa kanang muscle nga gisuplayan ang ugata, kung dili niya siya ma-restore ang iyang flow, ang resulta na, heart attack, and at the same time, ang muscle nga mapituhan, mahimo gina siya dead muscle. Mamatay gina siya nga muscle nga napituhan. So, dili na siya reversible. So, muna, importante kayo nga kung mahimo, as much as possible, gikinang lang, di kita mag-suffer o heart attack. Kaya, irreversible muna siya. So, kung aware ka, kung doon na kayo mga simptomas, nga doon na kayo heart attack, kana siya nga irreversible damage heart muscle, ato na siya ma-prevent.
0: Okay, Doc. So, unsa man jud ini ka importante, Doc, nga mag-amping gid ta og angay natong malikayaning atong ginatawag nga heart attack o kinsa man ang mas delikado nga maapektuhan.
1: Okay, kini magong heart attack, daghan magud ni siyang nitawag nato nga mechanism, no, kung anong usa ka tawo mag-heart attack. As I have said earlier, ang pinaka-common natong nahibaw-an kanang ugat sa kasing-kasing mabarahan. Okay? Pero doon na po tayo heart attack, maski ang ugat ni mo limpyo, pero kung doon ay external factors like doon na kailang sakit, no? Example na is stress, no? Kanang grabe ka stress, pwede po kang masuffer heart attack. Pero ang imong ugat sa kasing-kasing, walay bara. Okay? That is an example. So pwede po na siya, kanang itawag na mo ang paspas nga abnormal nga heartbeat, pwede po ka mag-heart attack na kayo. Tungod sa kapaspas heart, sa imong beating sa heart, ang supply sa dugo, sa muscle sa heart, dili siya kaapas. So, tungod sa kapaspas, mo suffer po ng pasyente o heart attack. Ang unang itawag na mga supply and demand. So, kung paspas kayong beating sa heart, kunya, dili na siya may slow down into a proper and acceptable heart rate, kanang normal ng heart rate, no? Pwede po na mag-heart attack. No? So, daghang pa nga possible causes. But commonly, we know nga makatatang sa katao, in general, nag-clot nga mubara sa ugat sa kasing-kasing. Okay? So, as you said a while ago, nga nung gikilan ma-aware ta, nga nung makaibaw kita on sa ganyang heart attack, kay you could die. Pwede ka mamatay tungod sa heart attack o pwede po ka maangol tungod sa heart attack. Kaya nga naman, kanang mag-heart attack ta, as I have said earlier, pwede maguna siya, as I have said, mamatay ang heart muscle. So, pwede ka later on, mo-suffer ka heart failure, mapalyar ang kasing-kasing tungod kay a certain portion sa imong heart muscle, wala na siya ka-function, hindi na siya ka-pump. So, usa ka resulta na heart failure. So, muna gitawag na mga murag maangol or morbidity, no? Wala na kita na tumubang pasyente nga sa kakos nga ng mag-heart failure is heart attack. Manghupong na sila, pangakon maglakaw, no? So, mo na yung mga manifestation kung usa ka tao mo suffer o heart failure tungod sa heart attack.
0: Okay, Doc. So, mga huwag sa kintig paminaw, ing ato kadelikado ang heart attack. Mga kinahanglan dyan sa mag-amping sa itong lawas o makalikay ni ini. So, Doc, daghan kayong salamat sa imuhang kaalam ug oras nga gipaambit karong adlaw. Ug sa itong tanang mga sukintig paminaw, ayaw mo kalimot ug mapuhon sa atong sumpay sa itong programa kay atong hisgutan ang mga hinungdan o rason nga nang magka-heart attack ang usa ka tawo. Dinhi sa itong programang panglawas, ang Romero Cares Wellness on Air. Daghang salamat.

0: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong nga paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
1: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hinahanglan nga mamahimot ang metikuloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kun nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero na ako'y itudlo ninyo nga sekreto aron dili na na ninyo ipangutana tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung adunay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana niini, Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Ug nasayo naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano kay ako nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga, subok at napatunayan ayon sa standards. Sinuring mabuti gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud. Ay ha pa moabot sa atua gikan sa raw material. Lab test, apil usab sa storage. Mao nga ayaw mogtuo sa mga matud nila. Pangutan na usa nako, Unilab quality ba na? Kamo sab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibaw-an ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ang www.unilab.com.ph/products to know more.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, sulayan LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. At huwakaroon ang Renly's sa Dan J. A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbilar.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una, strong karon.
11: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lang netong motokod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
17: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
18: More water, more life.
19: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
11: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: Rexino Forte!
3: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
11: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
20: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
23: Drink responsibly.
22: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
23: Drink responsibly.
24: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
25: Let's go, Lola!
24: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
25: Uy! What ako?
26: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Unilab yan.
28: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
29: DJX 500.
30: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
31: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
30: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
31: Okay.
29: DTX 500.
30: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
29: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Parang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko believe.
4: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud ug labad sa ulo.
6: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Balik na sa itong tulumanon ninyong alagad ng atong Lunes. Doon na kita 32 minutos. Suma na kalabay ang alas 9 sa Kabundagon. Nang reklamo mga kaigsuunan ang mga legal nga operator sa tricab din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. May palangan sila sa irang reklamo din eh. Nga daghan kayong mga kolorong nga nag-operate ng mga tricab sa syudad. Sila pa'y isog. Imbes nga sila mo-away papel mga kaigsuunan, sila pa ang nangisog. Matod pa sa reklamante mga kaigsuunan, adto pa ba nato solbaron ni maong problema kung manggipatay na ang mga legal nga operators o ang mga illegal nga operators. Unsay himuon sa syudad sa Tagbilaran gabahin nining problema mga kaigsuunan dinhi sa atong tulumanon karon atong mahinabi ang chairman sa Committee on Public Utilities si Consial Edi Borha. Consial Edi, mayong buntag kanimo.
1: Mayong buntag kanimo Sir Cave, so belated happy fiesta kada atong karam.
0: Yes, kagawad Edi Borha, duna kay dakong sa nga nahimo wa ka mangimbitar sa imong fiesta.
1: Wow, gi-post sa Facebook to, guys.
0: Ah, gi-post na sa Facebook. Ah, sorry, kayo, wag mong gugoy Facebook. Pagka di malasan eh. Talk and text. Porbida. Kagawad, Edi Borha, I know nga dili trabaho ni Monique kay magpanday man lang kag balaod. Ang pagpatuman sa balaod under the office of the mayor man eh. Kagawad, Edi. Pero problema ni atong isgutan karon. Kapag patuman sa balaod, kabahin ni mga kolorom ng mga tricab, unsa kahay angay nga himuon sa tong konsehal in aid of legislation na kagawad Edi Borha, unsa kang balauda pa ang atong himuon ni ini nga daghan kaayong mga kolorom adto na ba kuno nato solbaro ni kon mangipatay na kagawad Edi, niabot na ba ni sa imong dunggan nga naay mga kolorom daghan dinhi sa tong syudad sa Tagbilaran?
1: Yes, boss. Salamat kay no sa gayon. Anyway, aning problema ha during sa meeting mo sa City Traffic Management Board nga ang chairman nato ni si Sir Alvin Acusar, o niya vice chairperson ni si Councilor Orby Botbulo, niya member po ta, na balik ning kanagay ka na pangutana bahin aning reklamo sa ato mga legitimate ng mga tricycle drivers operators sa syudad, kabahin nato yung mag-isgutan ng mga kulurong. So, duha ni ka aspekto ron, kaya kaning usa sa mga nabantayan yun nato sa ato mga drivers operators nga naay kana bitawang gitawag og app nga Maxim.
0: Okay.
1: Onya gitawag nato ang mga tagdumala ani or taghiya ningon gyud sila nga naay ilang mga legitimate yun. When we speak about legitimate kato mga tricycle drivers nga sakto permit sa syudad, naay business permit, naay franchise, gapalista as Maxim nga mga drivers or operators. So pwede na kamo book online kunya gami ang kani mga driver na to nagpalista o gani mo book online, pwede sila mo serve. Ang naka problema ani ron ato to tawagog balik ni putaga Maxim kay na po yung mga kay tawagan ni bao-bao nga ang ilang permit ani Sir Tibbs is delivery.
0: Okay. Oh,
1: delivery ang oh, may ilang gi-agila po nang gi-credit kay mag-deliver ba magapagkaon.
0: May hanggang permit meaning city hall papers.
1: Oh, city hall papers. Oh, kaning maximum ko din kuha mo gyud niyo plan permit sa syudad nato, no?
0: Kaning maximum yeah. Delivery company ni.
1: Oh, delivery na. Maka na okay. Na app bitan na sa test
0: mura. Okay. Oh, so kaning pareha ni sa Food Panda, murag mapare-pareha ni sa Food Panda.
1: Okay.
0: So, Maxim Delivery Company gabuhi ni or daghan ni siyang mga units nga iyang mga deliverers.
1: Oh, gapa kuan mo na mo pa listing ka ba?
0: Okay.
1: Nga ang akong linya sir delivery ko bla bla bla na. So.
0: Okay.
1: Mao na sila sa delivery. Na po yung mga Maxim nga mga legal nga mga tricycle o operator sa syudad, gapalista po nila. Pero ang serbisyo is kanang mamasahero transport.
0: Okay.
1: Oh, so I don't know kung sa'yo, di mong kuko kagamit na ng ilang app nila, nga, may makabukot nga, kanyang mga, sa talawag na, kanang wife franchise sa syudad, mamika po pa sa aeropon.
0: Adakpon?
1: Amo ka na, amo na karon, i-banduan ni Mayor Jane, no, ang atong City Traffic Management Office, mo na nga padayon ang atong kilom-kilom, ni with Tony Samangke, si Jesak, si Dudong, Utuhan.
0: Okay.
1: Nga, gibanduan, ipadakop, gini sila.
0: Pangutana, Council Ed, kaning maxim mga tricabs nga gigamit for delivery purposes, not for passenger deliveries, lahi ba ni sila color? Dunay color-coded ba ning inyong mga sakyanan? Makaila ba ta nga kani for deliver ni goods, kani for deliver ni passenger? Mailhan ba nato ng duha? Unsay diferensya nila?
1: So far, ano ko nang batikdan, Vice, is murag yelo ning ila kasagaran. Yelong color.
0: Okay, murag yelo. Blue. Nabasa itong ordinansa ang specific color anak nila. Na-appeal ba na? Nga dapat ang deliver o kanang mga pagkaon, goods, maoning kolora. Dapat ang mga pasahero maoning kolora. Pangutana, naabana sa inyong ordinansa?
1: Actually, wagyo tay ordinansa regulating kaya mga delivery.
0: Wow.
1: Kay ana wagyo mo tay ordinansa na nga dapat maoning kolor sa mga delivery ng mga tricycle. Kaya nga to yun, mo pick up kag pasahero, dapat yun naan ang plate numero sa franchise. Niya ikaduha na atong plate number ni mo sa City Hall nga gi-issue nato nga
0: okay.
1: Sibo sa imong number, sa imong franchise, sa imong plaka.
0: Mm-hmm.
1: Unya nay marka tag Bilaran City kay karon goodbye sa imong bantayan. Daghan pug katuyo kanay nay Dawis, nay Panglaw, Kurilya kana maghatod og pasahero bitaw gikan sa mga lungsod.
0: Okay. So kanang okay, balik sa tarang giingon og maxim nga mga delivery. Ka maingon ka nga dunay mga franchise number ang mga pangpasahiroan. Kaning mga delivery, unsa may numero nila nga makaingon ta nga dili ni pangpasahero? Mailhan ba nato sa numero?
1: Dili ta ba, wag yung numero na sila og delivery.
0: Okay, so og way numero nagpasabot nga ma-make up ni colorom ne.
1: Correct, correct. Mas may hata gag idea nato atong gamay na siguro nang kuan.
0: Color coding.
1: Mga delivery og numero.
0: Color coding god aron sa yon aron mahibawan basta maoning kolora, maoning color syudad. Og nay musod taga Dawes lahi color. So makuan aron maklaro nga kani tagblaran kani pasayroan kani delivery.
1: Aron sa yon. Ang problema la pod ani bias kay naghan bitaw private pod ron nga kani kuan. I don't know as I came nila niya nga magbooking unsay gigamit na lang app ani nga napod kani mga line color.
0: At yeah. Kagawad ide no, kasagaran kani maong mga tricab products, kasagaran nanay color na pagpalit nimo, di ba?
1: Yes, yes.
0: Ah, naay green, naay blue. Unya kita ka hilig mangita green kay babayap color man. Mangita taglaing color nga dili general nga color, bahalag dili green.
1: Pwede pa na.
0: Kay ang green gigamit mong upo na sa ubang lungsod nya, di man ta mubuhi aning green kay apil man sa to ang salida ng green. Ah, kita na lay mo adjust kay di man ta ka kontrola nang ubang lungsod ug mag-green ba sila kay ilaha man na.
1: Tinod. Sagaran, bitaw po ng gabaw-baw gikan sa Dawis, Panglao, kay Green Cod. Asa ng Kurilya?
0: Oo. Oh, so, ato na lang buhian ang kolora just to aron sayon ang pagpatuman sa ato ang balaod gagawad ide. Mailhan dayon nato og mga syudad nga sakyanan ni. Na-identifying yeah. Mark yun siya nga syudad ni.
1: Mm-hmm. Ang usag yun ang identifying mark siya ni Vice is kanang na-marka yun na ito ng tagbilaran o kanang ipabutan ko na sa atong traffic management office ka na klaro yung kayo visible ng marka ng plate number ng dagok na itong plate number.
0: Oh.
1: So, maunong ganyan ito, liban on.
0: Oh, maunong ganyan, mailhan na ito. Pero mas nindot ang color. Dito ko sa Olongga po, long time ago, kagawad ide, no? Ang nindot kayo itong ilaha pong transport system dito, color-coded ang mga biyahe. O ari ka mo biyahe aring dapita, imong color yellow. O ari ka mo biyahe aring dapita, imong color sa jeep is blue. So mura ba og sayon para sa mga pasahero pod nga og asa sila mo uli mahibaw sila nga blue ilang sakyan, yellow ilang sakyan, green ilang sakyan.
1: Tinod. Apidi ato istoryahon nato ni mga tricycle nato de. Gani ba isno musumpay ko nang imong color. Dito ko no na istorya ako taga sa Palawan pod. Color po nila kana mo bihay pantalan, ya busog tuyo para sa syudad. Color coding po nila nya. Mura din na panahon na nga aron mabuhi sila tanan na pati adlaw nga karerang kolora budagan ya mapahaway tumuban mao na ko nadungga na sa Palawan iko kayo pamilya basta kay nay may ning istorya nako so probably ato nang i-explain ato nang siya nga pagi nga insa indaghan naman ning grade bata nang reklamo sa una tong mga taga-tagbilaran nga tricycle kay nay ubali po mo pick up pod taga-tagbilaran. So ang arrangement ato ana is ang Dawis o ang Panglao na sila ay mura og ticket Nga magatod pa sa ero, kaya naman itong mga most of the resort sa Pangla o Gawis, night trip ticket, gikan sa mga association, aron di sila dakpon, kung wana din sa pantala na to o magkuha mga pasahero.
0: Sa among lungsod, kagawad, hindi ang among color coding mo dito sa among tricab. Pagpalit nila lahi nga color, pero kitagaan sila og chance nga by the next renewal nila, kaya maningkamot sila nga mo change color na sila. Kay naagoy color nga.
1: Pasari, para asa to yung color coding, guys?
0: Tricab, tricab.
1: Para asa man to ang
0: coding nyo? Aromailhan nga luway sila.
1: Ah.
0: Kaya rin kinsa mo sud nga lain nga color, adili, ilyen eh, ilyen.
1: Sa guwapo na pagiya. Sige, ato na po, tudaan na to kay Rismil, diba nagkabuok sila pa? Pero karon, magsayon pa i-manage siguro to imong suggestion to bahin na ng mga delivery. Ako ipatawag ng management balik sa Maxim kay induol po sila nato kay hangyo lagi sila aning sa Cebu kuno o sa ubang syudad gialaw nila ng habal-habal. Oh, but gitan-aw na po ang ilang authority. It's more of giving a resolution interposing no objection. So more to murag kuang nasa ang committee na ron sa public utilities ang ilang hangyo nga kung katugutan po nilang mga vaccine nga accredited nila nga habal-habal nga mubuok og sakay.
0: Ang text nga reklamo diri kay gawad ide adto na ba ni sulbaro ninyo kung magpatay na kuno ni sila kana bang mangi mga bugho mangitong nagbayad og franchise kay gawad ide no sa so, nakakita sila tricab nga namunit og pasero nga way franchise kinsa man pwede dili jud masuko ana no so muraga potential nga kagubot ang moabot ni ini kun dili gyud mapitol ning maong namunit og pasero nga way franchise.
1: Yeah, actually gabutang natabay so kanang kwan sige atong pagpanakop. Gani usa sa among kaning kwan lord plano is magbutang ta kanang mga bitaw planted ng mga pasahero. Aron yun ato masakpan yun yung mga tawhana nga mubuka unya mupasakay nimo. So we are doing this kay aron po one way nga masumpo ginato ni sige tag panakop ron. Ang atong buhata no sila ni Sir Tony Samante ni kadua ang among gisugyot nga atong gastuhan na lang gid eh dakpon ginato ni mga milapas sa balaod sa syudad labi na katong mamikap bitaw nga dili gyud licensiado sa syudad sa kanang Maxim. Masayo naman ang Maxim kay bubuok naman ka. So kung nemo ni book nemo ni duol nemo adak po namo dato.
0: Pwede mo ba nang kagawad na ide kanang Maxim na lay i-regulate ng ilang color kay gamay pa man sila.
1: Yeah, pero ang problema po sa Maxim kay pwede i-regulate ng mga tricycle nila nga dili white pan size. Pwede na to na.
0: Oh, kada bang
1: naman na color nang gamay kanang delivery nila.
0: Pang delivery nila kana na lang kaya rumulahi sila sa paseruan.
1: Yes, yes. Pili na, guys.
0: Mga tao, makatabang ang mga tao. Uy, kung masayro man ito nga blue, may kulor ito, di man ito mahimo. Kay green ra may masayro. Nanak, yung dahi ba?
1: Ay, ang ina doon, usap po na ni Mudos, guys, nga, among investigar ba? Hindi sakay ni mo, inya biya ba mga kaila ta ha? Huwag na yung mupara. Nga naon na nila.
0: Ah, makaila o di, makaila. Makaila o di, makaila, di, pasakyon.
1: Mawag yun, ito ako, dapat.
0: Ihatag na sa mga tricycle, oh.
1: Parang padayon ato pag panakop ane, ibanduan ang atong traffic office unya gani magbutang ni og mga kuan, mga undercover ng mga pasahero.
0: Tinindot kay na no, mura na gubat na sa Iran og Iraq kanayawang iha Iran o Israel ha? Mga undercover ha? mga Mossad.
1: Ayun na mabay siya, bubuk man ka sa Maxim, buka guide. Migduol nimo nya paghuman kanang color nya white pantita, sigurado madakpan. Di ba takagastos sa syudad na kay on the first place. Wa may kuan, giban ta bubayad una. Ini gunong nga maon eh sikop.
0: Kagawad hold your line please. Kay dunay atong mo interact sa atong linya karon. Hello mayong nga buntag Mr. Caller, mayong buntag.
2: Mayong buntag mo. Appeal ko anak gamay.
0: Okay, go ahead sir.
2: Kanang ang pwede tingali nga bisag unsang kolora imong paliton o parehas green, pero ang importante kanang atubangan angay na iparepent. Para mailhan ni mo nga kaning kulura, mauni siya pink, ana, o light blue, ana, mauni okay. Lugar na siya gikan mo biyahe. Bahala ko ang likod, pariyara siya kulur, pero kanang atubangan, mauni ang ay ma-identified na to, nga, mauni siya nga biyahe, mauni siya nga lakaw, mauni siya nga klase nga kuan. Bahala na ng likod, o kilid, o morang kulura na sila tanan parihas.
0: Ah.
2: Iparepent yun, inig, mupalit ka, mo asa makabiyahe ari ka diri sa Mangga pink nang color dia mo ni parepent diretso nang atubangan
0: di sa tubangan lang dili ka nang kuan lang sir pink. Kana lang gibutangan nang mga numero kay mura ra magna box na bisag kana lang nice numero kagawa ang background mo ngudan ang puti nga numero kagawad ide is itom bisag kana na lang tingali mo usbon.
2: Or, dili kana di matubangan kay balag layo makita na nimo.
0: Oh, atubangan gyud ha. Oh,
2: atubangan lang, pwede man i-repent kana atubangan lang kay balag layo pa kaayo, mabalag di kakabasa sa numero.
0: Oh.
2: May ilan nimo akin ni mao ni mo ni siya bihay kani mo ni kanang maximum ang kani siya nga color.
0: Oh.
2: Ingana ra di bahala na lang likod og mao ra
0: gyud kun
2: color ta nan kaya sila green.
0: Ah, okay. Kagawad ide unsa imo ikasulti?
1: Sige ba, ato na i-suwat ani sa iyang proposal niya. Kay next year pa man ato renewal sa kuan. O pwede of any every 3 years pa man yung franchise. Kung business permit, every year man na. So ato tunaan lang mo kayo ng renew ng mga tunguban.
0: Okay lang po na kagawad kay og mo change color ka totally. Mudong na mo po kag LTO. Mudong na mo po ka og
1: traffic.
0: Okay, mga kag permit for the change color. Pero kana tingali ang front, dili na tingali kinahanglan mo dool kag LTO ana og front lang. Dili tili mo alter ang tibuo
1: ko. Sige, atay konsulta ba? Atong among i-asistutan sa among topic management board meeting kana mga subyutron.

0: mga tricycle drivers, operators, bahay na ni nga aron ma-identify gud sila, to separate aning mga usap po tong delivery. Markahan yun to ilang register niya as delivery. Na marka yun, delivery rin yun siya.
1: Kana yun, markahan yun. Aron mahibawaan yun nga delivery rin siya. Okay, aron.
0: Mas dali itong sa delivery at unahon to.
1: Kato, gamay pa man sila. So, kana tingali, no? Kaya nahadlok to aning, nahadlok to aning texter, ho? At to pa ba sulbaro ninyo nag mangipatay na may ane? Murag daghan na yun dahil ni kagawad. Daghan na yun dahil. Sa inyong monitoring, daghan yun yung mga illegal nga nag-operate karon.
0: Ah, dayo. Enterprising na ito mga kaisunan kaya kanina. Nangijawat na ipon.
1: Oh, nadaan. Sa lisod mong
0: po. O, sige lang. Nga itong syudad, naning kamot yun to address this. We are giving matching order ni Mayor to protect sa ito mga legal o kanang legitimate ng mga tricycle drivers o operators sa syudad. Sige, big padayo. Pag-panakop, anibay, sinunya ka itong iyon ni mga magbutang ng mga undercover nga mubuk o mga maxim. O tanaw na to o legitimate magyan ang numero ha. Kaya ka lang pasay. Okay, pasay. Gaduda yun ko. Nga nagi yun ba yung naningawat po ba?
1: Tinood. Ibang ka karon mga tao nga ang mga sayop, ang mga illegal maunay sakto, maunay masuko.
0: Maunay mo reklamo?
1: Nabaldi yan. Maunay mo reklamo. Unjaog na ay mga maadjuhon. Mga reklamo po ganun. Dili, may apel.
0: Mauna, mauna.
1: Kagawad, salamat kayo ha sa panahon ngayon.
0: Salamat, guys. Na ma-update na po ko niyo sa among maisgutan po sa among meeting.
1: In behalf of the people nga nangreklamo, ani, basin na manghinauta nga, maaksyonan ni mo o insakto pinagi sa pagpahanay sa nindot nga balaod noon, anak po hon, kagawad.
0: Okay. Salamat, guys. Salamat. In behalf ni Mayor Jane Yap, ni Vice Mayor Adamala, ni Kong Baba, salamat kayo sa atong malampuson, niya kasaulugan sa atong piyesta sa Tagbilara, atong Mayo Uno. So, thank you kay sa iyong support, Vice.
1: Salamat. Okay.
0: May buntag.
1: Ang inyong mga tekstklamo, mga kaigsunan, aksyonan na ito na diri sa ito ang tulumano ninyong alagad. Aron po matagbaw, di lang kayo matagbaw, aron makatamputas kasulbaran sa mga problema katilingbanon, mga kaigsunan sama nining maong problema karon sa mga kolorom, no? Dindaghan ganin sila. Matod pa po sa uban. Di gina masulbad kay ang taga City Hall mo'y nagnegosyo kuno ana po. Bidang lisod na. Umamanggaling ron, no? Para sa druga. Di masulbad ng druga kay ang mga polis rapoy apil niya na. Ang mga army, ang mga politiko rapoy apil niya na. At lisod sulbaron. Hinaot unta. Mga kaigsunan nga sayop ang mga perception sa mga tao o mahatagaan o tukma nga solusyon. Kining maong suliran mga kaigsunan kabahin ni ining mga kolorom operating in the city mga igsuon. Hadlok ni anak kay hibaw ka mangampa man dunay mga tao ang pait og mangampa nga di pud lang mubayad na lang di na lang mo renew magkulorom na lang mi kay mura man gihapon bayad-bayad mi unya wa may nahimo ang gobyerno kadtong uban daghang na kulorom dito na masero wa mandak pa di sunod tuig dili na mi mo renew kay mura man gihapon okay ra man ay dili ra man ay dakpon so nani na lang dili na lang ta mo renew kay bayad-bayad man lang na nga dili man day gihapon dakpon ta. So mao na maot nga hulagway kun mao na mahitabo mga kaigsuonan. Color coding is one option, is one best approach mga kaigsuonan og proven na nga epektibo sa ubang mga dapit, no. Balik ko na ko dito sa Olongapo under Richard Gordon. Kani si Richard Gordon mga kaigsuonan, maayong laki na, maayo kay na mo duma mga igsuon, no. Si Jabi tayo nagpa-boom anang Subic Bay Metropolitan Authority, no. Tungod sa iyang pagda dito mga kaigsuonan, imagine ha, imagine no traffic light. But everybody stops mga kaigsunan diya sa corner. Even during kadlaon, alas dos, alas tres, jamoy, gasaoy-saoy, gasakinan. Pero ang mga driver dito, basta mo cross o iskina, muhunong yun na una, usa mo cross. Why traffic light? Kita dire, porbida, bisa go, bisan og stop, mugdagan naman ta. Alam mo, ibang ako ng ugod mga kaigsunan. Stop pa magani mo gugyod mga nana ba lahi gyud di kita masulbad daning atong problema padayon na nana atong utok mga kaigsunan ha kadto sila sa Subic Bay besag wa jamoy mikros nga karsada automatic duna nga mo break jud sila sa corner mo pila ka seconds lang madili ba sa aron ang disgrasya oroy og naa joy wa makit edi ay nila mo kalit laglabang so ang imong paghunong nakatabang first come first ni abot sa corner mo, unang mo cross. Ina na, God, bigayan ba? Ako may nakauna, ano yung gabot, ako yung unang mo cross. Ina na, white traffic light, ha? So, disiplina mga kaigsunan, mga

Ipni dito color coded, na pink, na blue, na yellow. O kay mahibaw ang mga tao sa yon ra. Ug asa sila mangitag sa kanan, muuli sila. Ah, kaning sa kanan ako pangita lang mag pink nga jeep dito. O maabot na ka sa inyo. O dinhi nagkasalamuang patah mga kaigsuonan, ha. Both illegal and legal operators, pareha color. O liso dakpon, ha. Liso dakpon. O sige man tag dakop ani vice, pero kuwang pa atong operation, sir. Due to lack of human resources, naaray picture nato every time na ay madakpan. Okay, salamat kayo. Mura man tili ni Sir Tony Samanti, no? Salamat sa nahibaw tanak nga naay nanakop mga kaigsunan. Pero they are doing their best. But sa kanta pa, their best is not good enough. Kaya naa pa may nang reklamo dire, ha? Daghan pa mang nang reklamo. Kuwangan silang manakupay, human do gairan ng problema, ha? Ha? So kanta nag-angkor dire mga kaigsunan, sige tang kadungog aning kuwangan og enforcer. So nganong magkuwang mana og dungagan di ay? Wa jamu tingli man trabaho na. Jamu na tingli kay hago bisag purang trabaho ang mga kaigsunan. Kanang mga mag-enforce ka, ha? Oh, init uban pa. Basig jamu applicant. Sa Kaigswildo aron mo daghang mo apply, Mayor Jane. Sa Kaigswildo aron daghang mo apply nga traffic enforcers. Kaya kanunay raning balibad ni Sir Tony, kuangag tao. Nga naman yung dili, magkadaghan tao ng City Hall, nga nung dili, dyan ni mapunan, ha? Diyan mo tili mo apply do? Ay, init mo yung trabaho, ha? Probisang pag-init, basta dako-dakog sildo, managahan tili mo apply, ha? Oh, tagda palihog. Aron na masulbad din atong katalingbanong problema din sa atong dakbayan o sa atong lalawigan. Maayong buntag ni Ma'am Betty Matiga Humawid, watching from Poblacion 3. So, huwag ka mangimbitar o pista, Ma'am Betty, ha? Okay. Jeffrey Kahefe nisakay sa 3i Atlas. Si Florami Usaraga Besa, always watching and monitoring from Katy, Texas. Good morning, Vice. Good morning, Florami. When are you coming home? Johnny Vlog, happy birthday sa Mangga Patrick Delusa. Ah, okay, family. Oh, good morning. Ang tinuod nga ilye naa sa gobyerno. Oh, manguhag kwarta dili ila. Ah, ha, ha, ha. Ikaw TMP hamal dito ni TMP do. Oh. Daghang mga alien. Oh, daghang alien sa gobyerno. Manguhag kwarta. So, Ginoo ko. Hadlukag magdaghan ng mga aliens, no? Edgardo Otara, good morning inyo nga lagad. Maunay bagong armas sa Iran. Ah, mao ba? Kaning alien mo ni bagong armas sa Iran? Wata kay ba pud mga kaigsuna, no? Nganong no, nganong karon namang puna gipagawas nila nga human sila na bunog nagkulata taman-taman karon pa mapagawas. Ah, katuntang wa pa sila mabunog. Oh, bro Francis Akaak, ampo amping. Salamat bro Francis, ha, magampo ta, magamping. Si Abrio Galio Barbaruna, good morning Sir Tibbs. Watching live from Kabayugan, Kalape. Umayong buntag ninyo diha sa Kalape. Ase pista rondo gawas sa Albordo, ha. Bisperas Rosemary Buhok, di ba? Uy, nay, namgibitar na to do sa abatan. Mabini. Oh, Mabini. Oh, happy fiesta to the town of Mabini na nag-a-fiesta karon. Basta bulan sa Mayo, every day is a fiesta, mga kaigsunan. Pasalamat yun yung kalibutan sa mga Katoliko do. Ha? Kay karing Katoliko do, gahatag yun yung kabibo sa kalibutan do. Ha? Imagina. Ha? Imagina. Ha? Gender reveal pa, gaparte na. Oh, urbaji ba, urlaki ng imong bata, gaparte na do. Ha? Ha? Anya human, nigpanganak, bunyag do. Ha? Ah, ba parte na pod, ah, bibo kayo, ah. Kaon dire kaon dito. Inig confirmation do, ah. Ka bunyag kaon na pod. Inig kasal kaon. Inig lubong kaon. Inig sumad date anniversary kaon. Christmas party kaon, Valentine's party kaon, purbidang bibuha do ang nasod ang kalibutan, mga kaigsunan tungod sa mga Katoliko, tungod kay ang Katoliko hilig og party, ha. Ah. Oh, hilig og party. Daghan sa mo, ah, bisag, pista sa Santos, tanan, bitaw. Mao na ang kalipay, di lang na kay mga Katoliko, uban po mga reliyon, naapon na sila mga party. Naghatag po nagkabibo sa ato ang katilingban mga kaigsuunan. Si Nicanora Penis, mayang buntag kanimo, si Nicanora Pines. Oh, si, kinsa pa ni uban na itong mga texters, naidaghan, ha? Okay. Si Edgardo Otara, good morning inyong alagad. Maunay bag okay. Amo na natog basa ni, ha. Marivic Marinias, maajong buntag. Maricel Torremocha,
Oh, maayong buntag usab si Salva Nernars. Good morning to all from Cavite, pero taga Bohol ko. Oh, mauba Salva. Maayong buntag ni mo diha Salva ha. Tos Cavite pero taga Bohol. Si Lawrence June Batilong, maayong buntag kanimo from Alturas Tabalong, Chawis. Kamusta diha ha? Si Dodong Plaza, bais kung mutuo mo sa sulti, buang sa sulti sa buang, maparihas ka sa nagsulti. Uy, mabuang-buang diputaan ni Dom, ha? Kanang, kung mamatay ta, nga naasa maadyo pang utok, dili mamatay nga buang-buang. Oh, deception lang na, matod pa ni Dodong Plaza, ha? Deception lang ng alien. Sa pagpatay sa human serial killer. May buntag ni Jim Matakan Marapaw di sa Bye Bye Village, Luway, Bohol. May buntag. Si Aster Doy Sabas, good morning Vice Mayor Tib. Timbaya ko ni Mayor Mer Arucha di sa Punsod Maribuhok. Ah, okay. Hala, uga ni Albor Vice Mayor. Uy, oh, happy fiesta Mayor Dandan. Mayor diha sa Albor. Oh, Mayor Buates, happy fiesta. Good morning, Sir Vice Tibbs. Minaw minimo kauban akong apo, Cleia Faye Hamero, nanay ni Liane sa Garcia Hernandez. Nay, happy morning kanimo nay, og happy fiesta. Anos aka mangimitar na magpiesta diha sa inyo, Garcia Hernandez, ha? Si Juanitz Narisma Ogatis Prima. Good morning, Sir Tibbs, watching live. Ah, humanato na ni og basa, no? From Kalape, ha? Napa? Napabay daghan na rin. Parihan mo nga, kuwando, parihan mo nga katong message daw. Naghan tili na yung mga mensahe. Okay. Wa na ito, mabasa mga kaigsuunan. Napupos na ang itong oras, mga kaigsuunan. Ako na lang magpahinom ng kanyo. Tumar kita kanunay o Gadget Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo ka ni kayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasan at check every day. Genetox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Napokus na ang itong adlong Lunes, ugma, adlong Martes. Aray na punta mga kaigsuunan magharong sa kahanginan. Dinhilang gihapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Dala salamat, kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot? Pagpagkabana? Dili o dili mga sano ug sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa gihimo, sa atong mga kadagkuan din sa ato sa lalawigan sa Bohol, uban og pinangluhan. Sa atong talahurong gobernador, gobernador Ares Aumentado, og mga kawanang mga official, vice gobernador Nick Bisas, mga board members og sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nakalain-lain nga mga dapit ning atong probinsya og ang katawhang Bulanon nagkanayon. Salamat provincial government. Salamat, Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sa paimo, Provincial Information and Media Office, tinugdan sa mga butang nga akong ipabot kaninyo. Nining Mount Tulumanon, uban sab kanato mga kaigsunan si Attorney Filipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, diri sa Master Control ning si Vian DYRD, uban kanako mga kaigsunan. Si Engineer Gilbert Tolop o diri sa video si Jeric Ihok. Samas na dan, gikan sa adlong Lunes, hangtod sa adlong Bernes. Sa gihapon, ako si Loloy Tutas. Kumusta, may buntag kaninyo? Nga igsoon, daghang mga butang ang ipaabot kaninyo. Labi na sa adlaw usab nga Lunes, sama ni aron mga igsoon. Kaya nga itong talahurong gobernador uban sa mga kauban, maugyod ang mangunay. Mao ang mangunay sa pagpaabot kaninyo sa mga kalambuan dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Uban ni Attorney Handy Lagunay, ang chief sa Provincial Legal Office mga kaigsoonan. Si Gobernador Ares Aumentado, karong adlaw dunay ibutyag kaninyo. Dunay ipaybalo kaninyo kalabot sa kalihukan sa pagpangimbitar sa mga dagkong opisyal sa lain nga mga nasod mga higala. Silingan nga mga nasod din sa ato sa Pilipinas mga kaigsunan. So paabuta karon taon mga igsuon, o niya na mga igala si Gobernador Ares Aumentado kung unsa ipaabot paabuta uba ni Attorney Handel Lagunay. Gobernur?
3: Kani ako agad so. Since may graduate ko pagka college, napa skinhead agad gudaan. So it doesn't mean na upaw na ko. Just na gusto lang ko magpa-skinhead knowing na jeans na mo kaliwat na maupaw me at least maanad ko sa ako situation na upaw so mo ni na tubo mapod
4: pero murag mabaguhan gid tingali ni magtan-aw nimo kung naana na
3: pero
4: mabalik
3: balik ta pan zero gapon og uno
4: zero dos, uno tip short lang
3: Okay, hindi na po sa kailan na to. Dito ako kung simbahan, wala na kailan itong mga tao sa barangay.
4: Wala ding bata, huwag tanawon.
3: Tapos, yung gamay ko noko, nawa ko na itong mga fats, nag-gym ko ta, and pickleball.
4: So, that's atong atimanon ng atong lawas, no? Kanang atong pang-exercise, that's for our, ano?
3: Kibaw mo ta na stress atong life, labi na kung pagkatrabaho, pagka-gobernador, nakamasaway, nga nung sing Lodol Pickleball, magbuot na ipon mo. Pagduha, gumug-injo. Kung may nagbuot na to, ane. Basta, unsay atong obligasyon, atong gitrabaho.
4: Kailangan po kay free time and personal time.
3: Kagabi, 8 o'clock, 9 o'clock, duha ka until 11 o'clock. So, ikuli, sakto po na katawag na sa atong normal na itong katogron. 7 hours, 6 hours. Unlike before na tayo exercise, murag 4 hours, alas 4, mamata na ko. Duki-duki na ko kung sa itong mga trabahoon. Pero karon normal na kayo.
4: Yan. With proper exercise and physical conditioning.
3: Yes. Muna at least, ito na isultil na so at least napay chance itong mga sama na ko ng dagkog tijan. mga hopeless na kayo, pero control na ta sa kaon. Yeah. Mao gyud ang kwan. Basic na kung gusto ka na healthy ka, eat well. Mao gyud na.
4: Yan. Okay. Ni ana, mag-atong sugdan ang atong mga hilisgutanan karon. di lang dugay imong gikaistorya ang atong Hungarian ambassador si His Excellency Titanilia Tos, no? Nganing bisita kuyog ni Professor Chaba Girichka, ang Chancellor sa Hungarian University of Agriculture and Life Sciences. Kumusta ang inyong panaghimamat ni Ambassador Tot?
3: Well, kana si Ambassador, so, dili na gyud na siya bag-o para nato. Kay purag katulon na siya may bisita sa atong probinsya sa Bohol. And na-impress yung ko sa iyahang pagka-ambassador. Kay unsay iyang gi-commit during our first and second meeting, iyang yung gituman. So, this time, sa latest na visit, iyang yung gidala ang professor sa Usaka University, sa ilhang number one university sa ilhang nasod. O ang murag makig-exchange of scholars in terms of agriculture, but more on ang atong ang ilang gi offer is ang atong mga farmers or ang atong mga teachers from the state university or unsa pang mga eskwelahan na interest na mo avail sa ilang gi offer, open sila. And nindot kayo, no, kay more on new innovation sa agriculture ang gihisgutan, and labi na kanang rice seedlings na more on resiliency in terms of heat or kind of weather. Makakuan ko na sila, makana ko na sila study ana. And may bisita pala sa atong unsa nang nasa konso, nasa Luzon na prag rice ko na to.
4: Eris Institute of Rice Research.
3: Yeah. May bisita po sila, some of their mga sanin
4: lang mga technicians nila,
3: mga technicians ning immersed pod anang napita pod sa tuang side, so nagyoy exchange of kana ideas. And good thing na from their end kwan sila kanang gusto sila mo kwan og rice mo. Mo study more on rice na ma kapag resilient ba?
4: Yes.
3: Sa heat, sa weather na sa Pilipinas na ilang gikuan.
4: May puno kay ang Hungarian na nasod is now nagkuan na pod, no? Interesado na dayon ang mga tao dito nga mukaon og rice.
3: Yeah, kay mato nila kung unsay for basic na food sa Asian, ilagyo po na i-adapt tungod kay di ko na kung mahibawaan ang mga panahon karon. More on wheat man na sila.
4: Yeah.
3: But in terms of kinalang combination ko na, labi na they need more people. It means it might be from Asian countries na mo-migrate sila kay old population na kuno sila. So,
4: aging population na sila.
3: Aging population. So, it means na wala sila mga younger generation. So, they need mga
4: immigrants.
3: So, most likely kung Asian, we are rice commute
4: eater. Rice eating.
3: So, muna ilang i-adapt dito sa langkaan.
4: Yeah, it's, and ang possible nga educational exchange and scholarship, mga kanus aka na mahitabo?
3: That's like ipa-comply ng mga requirements na kwan. If ever ma-comply to, ila tong dawaton and then ilang i-review for final kwan.
4: Yeah. And then, moving on sa mga, in relation po, no, sa mga foreign relationship na to, karong na ay ang chartered flight from Tokyo, Japan, nga rin sa Bohol, no?
3: Yes.
4: Nahitabo na gayod
3: kagahapon, no? Mga 3:20. Minland yun ang direct flight from Japan sa tuang kwan, sa tong Panglao International Airport. Panglao Bohol.
4: Panglao Bohol. Huwag atong i-point out na resulta na kini sa inyong pag-adto sa Japan.
3: Yeah. Pag-meeting na to sa parang nag himot ang promotion. Mismo ang province mo ay nag spearhead sa maong promotion. So, diha tayong mga nahinabi from Japanese, including sa mga Japanese airlines na kuan. But this is only local airlines from Cebu Pac.
4: Cebu Pacific.
3: Cebu Pacific. But direct flight na yun na.
4: And hopefully, kato chartered flight, masundan pa gini o dugang pa ng mga chartered flights.
3: Yes.
4: And a regular flight in the future.
3: I hope so. No? I hope so. So, if basta, ang tanaw lang, if maayo ang atong service sa tourism and maka-match up ta sa mga newly open na mga tourism sa laing nasod na nindot po ang ilang talanawon bago para nila. So, why not? Maybe makakuan. It's edge for us here in Bohol because we have an international airport. Maung ganay naka nindot sa Bohol kay direct flight and then dito makasuroy. Unlike sa ubang probinsya sa Pilipinas na napoy tourist destination, wala sila ang facility na international airport.
4: Yeah. So it's a good thing and we are hopeful na ma-maintain lang gihapon nato bisag taliwala sa mga kalisod karos panahon pag saka sa pritihan sa eroplano na lang gihapon magpabilin nga moabot sa atong lalawigan.
3: I think po usas rason po na if ming slower ang atong tourism karon labi kay summer tungod po sa crisis karon no ang airfare is too high. Imagine ugma pohon malaga ko Manila kay nako yung mga series of meeting sa taga DPWH taga Department of Tourism sa chani NWRB so 20,000
4: round trip na na.
3: One way lang.
4: One way and
3: so makalisang gyud pod. No? So kita pod as tourists kung usa ka pamilya, yayay gyud pod kayo. So I believe na dako kaning impact ni nitabo sa dakong gira sa Iran o US.
4: Pero bisag taliwala nining mga kalisod nga atong hiaguman na sa Middle East na apektuhan ta. Pero ang atong gobyerno, padayon gyud gihapon nga nagdala sa mga serbisyo ngadto sa kabaranggayan, maskin sa kaislahan. Og niadtong Wednesday, diha tay service caravan nga gihimo dito sa isla sa Cabillao.
3: So, schedule gito para sa Cabillao, no? Na mo bisita ta. In fact, gusto gyud nako na kanang mga isla na mga dagkong isla o kanang gagmayang isla sa Bohol, mabisitahan doon na nato para ma-feel nila na ang provincial government or ang government mismo magpaduol sa mga katawhan. Labi na sa mga area na lisod, ngilit, o ladyo na tanaw nila, dili gyud priority sa mga kadagkuan, mo'y atong gifocusan sa atong service caravan.
4: Atong gipasalamatan si Luon Mayor Libertarios.
3: Dudong.
4: Sa pagtabang nila pag-set up sa mga lugar. And 1,782 kapamilya ang natagaaga benefit nato ni atong panahon na.
3: Bitaw. So, gawas pa, dili lang more on health services. Dapat tayo panghatag ng mga bugas o uban pang services atong gip. Paabot dito sa itong mga kaigsuunan sa Cabillao.
4: Yeah, po yung legal services, no?
3: Yeah, mga abogado. Thank you very much, no?
4: Unya, si Romy Teruel, dito po, nanupi po. Haircut services.
3: Siya, biligatopi na ko ron.
4: Ay, diba?
3: Si Romy Teruel. Thank you, Sir Romy, ha, na kay pina-army cut na mag-tudlo sa kuha.
4: So, kalipay na ito, katong nga panahon na murag na matigdan nga in full force ang executive.
3: Yeah. In full force sila kamo tungod kay gusto niyo ma-observe kung unsa pay angay iusbon or unsa pay service na idugang sa next na kuan kalihukan.
4: And moving on in relation pod sa mga kaayuhan nga gihatag nato sa mga constituents bag-o lang pod ka nga nang distribute og mga cash incentive sa atong mga Sivira medalists. Mm-hmm. No, we have a total of 358 ka athletes ni adto and 995,000 pesos worth ang incentives nga nahatag sa atong mga atleta nga nakamedalya.
3: So kana so is parag kahinungod po na sa itong mga kabataan no, na na ilang gipakita ang ilang kahanas sa maong sports na asa sila na bilong. And kita as provincial government ang ato lang na ma-inspired sila na naagod namin support sukwahi sa mga tao na negatibo kanunay sa itong mga lihok na wa kuno tay support, wa kuno tay mga gihimo, which is not true. So kita ato yung kanunay inspired ang mga bata o usa ana na paghatag o incentives aron sila pod makaingon na naday gante ang at ilang mga paningkamot.
4: And we want to put on record go nga ang support sa provincial government under your leadership o sa pagsugod nimo nga termino dili lang sa kanang mangadto na kinta para sa mga dula kundi dili from the start sa training
3: ang
4: pa.
3: Preparation. Muna yung nakalahi sa itong administrasyon kay ang atong support sa DepEd, even sa ilang sports activities, ato yung gihatagan o 100% na suporta. Even sa in terms of educational na kalihukan nila, mga training sa mga maestra na, o para ma-enhance ang teaching capability sa itong mga teachers. So, ato yung gisuportahan sila.
4: Yeah. And then nay mga
3: ang gososo. Ang nakanindot guys sa atong administrasyon. Ato yung gihatagan og respeto ang taga DepEd kung unsay ilang gusto na mahitabo sa pundo sa provincial government. Unlike kuno before na diktaran na sila, mora na, mo ni buhaton. Sa ato gyud na nagay collaboration unsay yung programa na gusto niyo mahitabo sa DepEd na kami, kita, makasuporta. Kaya naman nato ang source of fund. So, ato, gipagiga gusto lang na unsa ilang, ilang gusto mahitabo sa DepEd. So, kita, support. Di kita mo kontra nila sa ilang mga plano, sa ilang programa. Kibaw man tana, mas nas hibaw sila sa unsay kapaingnan sa ilang departamento pero ang pundo gagikan sa provincial government.
4: Ug kana siya nga pamaagi, Gov. Nakita nato ang maayong resulta. Tanawa, when it comes to literacy, ang atong mga estudyante mas taas no compared sa uban nga mga probinsya. Unya ang makita ang performance gid pod nato no sa athletics. Nakita gid mga performance.
5: This is the new general
4: robotics na contest.
3: Yes,
4: so that's true. It's there.
3: Tinod. So nakita gyud nato ang effort sa DepEd na ming resulta because of our 100% sa provincial government. And I would like to thank Mr. John Maraginot no. Tungod kay siya man gud ang atong gitahasan na mo connect sa DepEd kung unsay mga programa nila na need og support sa provincial government.
4: Eh gato pong i-congratulate atong Schools Division Superintendent si Dr. Faye. For closely working with the provincial
3: and
4: government.
3: Of course, the entire DepEd family sa Bohol.
4: Yes. Now, balik ta sa turismo, ang Tourism Promotions Board dinhi sa Bohol, ning anhi sa Bohol para sa usa ka community-based tourism program focusing on culinary tourism. Unsa imong madugang ni ani go?
3: Food tourism. So at least ma-package ang Bohol, no? We can also initiate like another kind of tourism like faith tourism because we have a strong mga old churches, mga century old churches. We have also this kaning mga beaches na to. So, kung unsang dapitan na ika-offer sa Bohol, ato ginang supportahan. And this culinary food tourism. usa gyud ni sa nindot na pod na pamaagi na maka gain attraction sa mga other people tungod kay known ang Bohol na nindot ang mga pagkaon. But kani pong nanganhi din eh mga kuanis sila mga dagko or known na mga chef,
4: mga
3: no?
4: Chef. Uh-huh.
3: So nakahatag po ni sila og additional, nakadungag po ni sila og kaning promotion sa Bohol tungod kay kaning mga tawhan na namin yung mga personal na followers. So kung unsay lang impression for Bohol, and mostly of them na willing na mo stay sa Bohol for 1 month o naay mga resort na gusto na purag mo sponsor or makik partner nila na sila mo chef for the whole month aron ang kinsa to mga gusto mo tilaw sa yang
4: nilutuan
3: makadugang po og turista din eh. So mo na inindot na food tourism pero which is from mga known chef good ang moy mo kuan
4: mga Michelin star chef sila gob unya akong nakita adto ilang gi himong main ingredients ang atong mga ubing kinampay, asin tibuok,
3: unsay available sa Bohol.
4: Yes,
3: mo ilang gi promote.
4: And
3: not only that so no. Naputay usa sa nakahinabi pod na they're also interested to put up health initiate ang health tourism sa Bohol.
4: Health tourism.
3: So nindot po na kailain po ng klaseng tourism, magpatambal ka pero dang suray
4: always now. Then mas paspas tingali ang recovery kung ang imong mga talan-aon sa palibot manindot.
3: Yeah, nindot, tinod. So usap po na sa atong ipangusgan arong nindot ang package sa Bohol.
4: Yan. Now, sa few days ago, atong April 27, imo na gyung napirmahan ang implementing rules and regulations sa atong Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance na usa sa gi-cover ni ini, og mainly ang gi-cover ni ini ang atong mga whale shark interaction. Unsa imong mensahe ani gob sa katawhang bulanon?
3: Well, daghang magyud reaction ang hitabo ni nay miuyon, naiwa miuyon, may nasuko, kaya nga nung isirado, and naiuban po, may support sa itong desisyon ng pagsirado. Kita, it's very clear magiging itong message na wa na to isirado is because di ta gusto na whale shark sa Bohol. Gusto lang nato na maprotektahan po ang whale shark na di ma-compromise ang ilang way of life na tungod kay nag-conductag kaning feeding ang ila pong behavior. Natural habit ma-disturb po. So, mauna po ito kung ano. Mauna po if we don't follow sa unsay nas kaning mga consultant sa environment, maigo po ito. Tungod kayo naamang yung very clear na ordinance na gibilin si former Congress Governor Artyap na no feeding. So, we have to follow. No? Ay, di lang tamo i-compare sa Cebu or Bohol. Kaya ang Cebu, ever since, wa mo gina sila ordinance na no feeding. So, parang mo ito yung nakanindot. Kaya yan mo yung object. Tungkol kay yan mo po yung rason na atong ipastop nila. Kaya wa may ordinance or executive order na no feeding. So ato is naman yun and I have to follow or else ako na po yung magproblema. Ang ano man ako man po i-satisfy ang mga whale shark operator na tungod kay naidaghang turista dire and then ako ra po yung musafir kay makasuhan po ko sa ombudsman kay nganong akong gi-neglect ni or gi-deny ang ordinansa na gibilin sa previous administration. So I understand na yung nangasuko pero wala po tayo. Ato lang pong gibalansin ni tanan na maprotektahan, mag-enjoy mo sa iyong livelihood, pero maprotektahan po may na kami po nas gobyerno na di po may madihado or else kami po ang makasuhan or worse pa, ma-preso pa may tungod anak kay among isuportahan kay tungod aning daghang turista, tungod aning whale shark. But apa pun protektahan among kaugalingon na di pun may madihado.
4: So, nakita gid nato ani Gov ang balance nga gipahimutan no under your administration. Nakita ang need nga ma-reopen pagbalik ang whale shark interaction nga business, pero at the same time protektado pod ang atong mga whale shark animals kay or marine wildlife animals because they are our patrimony.
3: Yeah, that's true.
4: Unya, there was an interesting point nga gi-raise si Councilor Sindoy Gingging atong Capitol Reports ni episode. Ingon siya, Attorney, unsa may inyong buhaton nga nanatuod ng mga whale shark, pero ilang man pong panganon ang mga bulinaw nang reklamo na ang mga mangingisda sa baklayon, mga mamulinaway kay inigliin nila wa na kay tugi pangkaonas mga butanding. So ang gipangutan na si Adogaw, kanus ang na nahitabo? Sukat ko nung na nagsugod na o kaning whale shark interaction. Labi na atong nag-feeding na. In other words, ang daotan ng epekto sa pag-feeding, dili lang sa behavior sa mga butanding, kundili naapiktuhan po ang ubang mga mangingisda.
3: Yeah. Kay, ang livelihood.
4: Ang livelihood. Kay manduol na mas baybayon. Imbis na aron ta sa Lila or Alborn, ning abot nagbaklayon.
3: Nagpaduol na. Muna. Usahan na rason na atong ipagtahan.
4: So, sakto lang yun. Na no feeding yun.
3: Balanse. Oo.
4: O sumpay about sa peace and order. Recently, ning bisita ni mo, na naman dahi tayo bagong regional director sa Philippine National Police. Si General Arnold Abad of Region 7 PNP.
3: Yeah. Actually, si General Arnold Abad. May kurtesiya na to din sa balay. And usas sa mong giisigutan ang bahin sa druga yun. Na ang atong druga nagkakusog tungod kay ang nagsurround sa Bohol. Mura o dili kay kanang hugot ang ilang pag monitor, so dali ra kayo makapadunggo sa Bohol and then ipasa sa laing probinsya, so nahog og
4: transshipment
3: ang Bohol. So mo na need a vigilant na mga proper strong intel arong mamonitor gud ang mga kalihukan sa mga drugs.
4: Yeah, kay lately ba ya, no? Sunod-sunod ba ya, no? Nga daghan na dakpan, minilyon-minilyon.
3: Kilo-kilo.
4: Kinilo-kilo. Pero and, kuwang pag yun yan.
3: Kuwang.
4: Angay pang panghingos.
3: Labi ng abuyog, na? Abuyog.
4: Albuyog sa Leyte?
3: Leyte na nadiha ko no ang source sa drugs. Labi na sa sud sa prisuhan na grabe ko no ang o kuan pa na so negosyo pa para call center na adto ko no ang transaksyon tawag lang wala na naglibog ko na how come na paslay communication sa mga source presuhan na supposedly gipangkat unta na
4: yan ngali kinahanglan butangan dito og radio jammer aron way communication masulod
3: mas nindot god og mo na
4: Well, that's a continuing effort ng yun sa gobyerno.
3: And ako gi-remind si General itong mga issue na kidnapping. The way sa suspected na mga police rapod ko no ang mo nanginap sa mga drug personalities. Ako sa gi-remind na sunod kita sa balaod unsang proseso sa pag insaktong paagi sa pagdakop mo gitong sundon. And ako ulang yun na kung pwede ipa-review ng sakliyo nila na programa na may cause na mga polis manakop o mga drug personalities and then isurrender in a Friday para lang naasla ika-present na naasla accomplishment. So, di na maguna musalir karon kay every time na nay nakakita nagikidnap last Wednesday, mabaniog maguna sa social media, sa Facebook, sa Matos Police Station, Mublater. So, ini gawas Monday, gawas Friday, noted na kanin, gikidnap na sila. So, useless rapon ang mga operation nila. So, alam mo ng actual one ba?
4: No, continued yun, kinta nga operation. On the other hand, kabahin na po sa mga on the public transportation, ang atong Land Transportation Franchise and Regulatory Board desk diha sa Capitol. Padayon, no?
3: Yes, every kato mga transport group na naay mga problema sa papel, need og follow-up, need og naay mga clarification, they can visit every Thursday, second and fourth
4: Thursday
3: of the month. So pasabot kaduha, no, second or fourth, so second week or fourth week sa buwan naa sila sa atoang Kapitolyo.
4: Now speaking about sa transportation, ang LTO nga mga squad, no, nga nangani dire nag-operate kinta unya, naana pud nang ninghatag komentaryo nga nganong imo man kunong gipa anhi sa Bohol nga maopay nagkalisod ta karon. Unsay imong statement kawahin ni ana, Gov?
3: Ang kanang ming comment ana mao na mga violators, no. Actually wa gyud ta mi invite nila. Sila ra gyud mi sod dinhi. And in fact, matod nila na ako no koy authority na to stop them. Ako wa gyud koy authority unless og nasla himuong kabalastugan sana hitabo adong panglaw na naay farmer na giladyog nila og hapit gidunggab adong taga task force, then mi come in ta. Kay di naman na mao, pero og may trabaho sila sa lang mandate na manakop sa mga way lisensya, way registro, way nga unsa pa yung mga violation na nahimo ani mga ako ano ay kita mahimo kay they're just doing their part, no. Sa ato pa kani mga pulis o manakop og drugs atong Badlungon
4: kay crisis ron,
3: kay crisis ron kani mga kawatan atong Badlungon ang mga normal kay pwede ra mangawat kay crisis ron, dili po na pwede, no. So kibaw man yun na, bisag why crisis, kanyang matawahan na, di man yun yung mga parehistro. Mo na Islam na suko. Di mo comply sa kuan. Mo na. Ako na ginong LTO, arong mahilom na steady na mo sa Bohol, arong wala istorya, kay mo nang magsalig mo na sila na di magparehistro. So, mo na mahitabo.
4: Kaya ka na pong di magparehistro, or masing ka nang dili mo lukat o lisensya. Meaning, nag-drive lang sila sa ilang motor vehicle, motorsiklo, without the proper training, sila pa o niya ang makadisgrasya.
3: Ang problema pa yun, mo pa yung makahasol sa mga nailisensya. Looy ko po nang uha o mga license, nang parehistro tarong, kay umadisgrasya sa mga ilisensya, mo pa yung hasulo na po.
4: So, man, nga itong pahimang no, nga ito nila is, obey the law.
3: Tinood, what you say, katungod na mo invite nila, mo come in man sila kay na may like schedule na mo susbol, it just happen na nag unsa niya crisis the last time na nangani daw sila the same month, ma'am, Japan, February, March, mo man ilang schedule. So dapat nangandam data mo na kwan, and then ingon sila ngano kuno previous ako kuno gihangyo, ako tong gihangyo kay nagpahibaw man na mo sud sa Bohol kay taga region 7 man na nag-operate. So atong gihanyo na hatagig allowance sa 1 month na maka renew, maka kuan sila arong wanay arong di po hago sa party sa task force na sig pamara. Kay wa sila ka comply, at least nay allowance arong inanila mas comfortable para sa mga public transport o sa mga vehicle owners o mismo sa LTO na gitagan lang allowance gi pahibaw kay naka nakaparehistro sila. Moro may lang gusto makaparehistro, kaya pahibaw. Pero these people na may abot karon lately, they're from national.
4: National.
3: Wadyo ko kibag. Igo ako gitawagan na abot na sa Bohol na wadyo yung in-chat ko. Kaya pahibaw, matawa, manganda mo diha. Dili pasabot, nakita yun ang invite. Wadyo, may courtesy na to.
4: Bale, nagpahibalo na lang nga, ni ana ni Gob. Dili ngayon nga, muanha ni Gob.
3: Unlike nung previous, after sa nahitabo sa panglaw, pull out sila. Kaya kung giri guys, pull out mo. Kaya kurang skandalo ito nahitabo, init kayo. And then, may request, following pila kabuan, balik sa leader, napahibaw na ako. Ako, gusto na itarong na. Tagig allowance ang mga Bulanon. So, moto, nakatagig allowance. Okay kayo. Tapos kanina nangabot, kita ka Manila, may mga kibaw. Sa region, gi-bypass kami, wala na hibaw na in Soj Bohol, in Soj sa Region 7. So, di pa muna ako ang opisina ng part ng LTO, wapos na may courtesy na to. So, pagkahibaw nako impindot ko sa mga katawhan.
4: Yeah.
3: Wa nagpasabot na ako ay nang
4: nagpasulod.
3: Impindot ta arong aware ang mga katawhan. Kibaw na mag-umwa. Mag impindot ta pasabot. Kibaw na mo unsa yung buhaton, either o di jug mo pareso panago or gusto mo di mo hasol paristro, parinyo mora na.
4: Padayon manggyod ang imong mga paningkamot og initiative para sa atong mga katawhan, even sa atong mga estudyante taliwala nining kalisod sa panahon. So, originally or usually 1000 beneficiaries ami. Pero imong
3: ginungagan
4: gibadugangan og another 1000, so 2000 more.
3: Summer job.
4: Summer job. Yeah. Uh-huh.
3: Actually ang gi-allocate sa Bohol is only 1000.
4: Mm-hmm.
3: But para na ko alanganin ng 1000, daghan gid mo avail aning summer job. So mo na ang atong provincial government ming dugang og pundo para ma-match up ang 1000 gikan sa Dolly.
4: Dolly.
3: Oo. Unya di tapa gi parisan sa atong budget na 1000 pod na slot. So mo na nay 2000 na mga summer job ang tibok Bohol.
4: And we are hoping no nga with the summer jobs atong estudyante makatigom sila og kwarta para sa enroll na pod sa sunod tuig.
3: Maulay, I hope mo na ilang direksyon dili lang ipang chicks o good date.
4: Oh, serious sa eskwela. Now diha po ay na balita pod nga we have 873 ka mga newly promoted public school teachers sa Bohol.
3: So good news for us na promoted and there by 873 teachers na promoted. So pasabot very qualified good ang mga bulano no na mga teachers, so andam, and this is a good sign na strong good ang atong educational system sa Bohol.
4: So we congratulate na to tanan.
3: Tanan ya. Yeah. Dito actually ing attend sa ilang pagkuan induction sa ilang promotion, so happy kay ko kay daghan kay ko mga kaila do mga teachers na na-appeal sa na-promote no.
4: And then day mga angay pod makahibalo ang atong katawhan sa mga various cash assistance nga gihatag sa gobyerno. Dihay presidential cash assistance to farmers and fisher folks, ASF cash assistance, the ongoing maning mga assistance ato sa ASF, no? Yeah. Gob?
3: Okay, kanang presidential assistance for fishermen's folks or
4: fisher folks?
3: Farmers, project na sa national, and then through DA, and ang listing ana is I think you can yun as mao kanang
4: municipal agriculture officers.
3: So naagyo na RSB sa
4: RSBSA.
3: RSBSA no, so mao gina ang standard na mag kung ang farmer magparehistro, so it naagyo as master list. Mao gina gibasihan na mga uban ko mo claim mga farmers ko nila. Wa kuno sila kadawat, kasaman ko yung kadawat. Kung sa pagkadawat niya, wa po mo paristro. Ibao ba mo na, stricto na rin kuha karon. So, di ko sila makadawat na pundo gikan sa Department of Agriculture.
4: So, dili na ingon nga, pili-pili lang.
3: Dili.
4: Ang kitagaan...
3: Naka mo claim, pili ko na, kung sa kadawat. Kung saan lagi, huwag na yung mga requirements, na yung mga i-comply, na yung magparehistro mo dyan ka, o wadyo mo, o farmer mo, na di mo magparehistro, na mo di umang pong farmer, so na, palusupo ba? Sa panahon nating organize, magpahibaw na, need mo na, magparehistro, di magparehistro, o na hinabang, anak na magyaw-yaw, kaya nga naman apel, pero sila rin po ang nakaingon po na, wa sila na apes listahan, kaya wa po lang parehistro, or, naba po yung guidelines na, kategory na, like for example kung 2 hectares lang above ang hatagan or 2 hectares below ang hatagan, so ang gipanghatagan 2 hectares above niya imo ha 1 hectare di jud ka maapil.
4: Yeah.
3: Even though na registro ka, so ina mga clear na guidelines and policy mo po na map makuan pa tungod lang po namin yung bendalo mo na tuos sa pwede.
4: Well, sa laing bahin na po, dihay inauguration sa Colegio de Getafe, sa School of Nursing and Allied Health Services. And you were there sa inauguration.
3: Yeah. Congratulations again sa LGU of Getafe, headed by Mayor Cariboy Camacho and Vice Mayor Casoy Camacho na naghimos lag initiative na mag-open of nursing, no? Course sa Getafe, which is nakanindot kay naagdini sa northern part sa Bohol na pasabot na open again ang medical courses dito. And I think daghan gid mo grab sa opportunity aning kursuha is because kani mo kung kolehiyo di Getafe or mga municipal colleges na mo gani sila slot for scholarship. I think libre magin na sa tanan sa CHED ang mga eskwela, tuition free. So advantages for our estudyante. And mo po ni nakaingonso na nakadaghan po ng professional ang mga Bohol tungod kay mga municipal mga LGUs nang invest og maghimo og mga colleges, no?
4: Yeah.
3: Municipal college. So dako kay ni na tabang sa mga atong kabataan na lagi hope for them na makahatagan sila quality education.
4: Unya, dool sa Getafe, arita sa Inabanga, they have medical mission para sa mga cataract patients sa Gift of Life Foundation.
3: Daghan tong klaseng konso, klase na operation, pero ang main grado is ang cataract. So 319 cataract patients ang na-operahan.
4: Wow.
3: Oo, so salamat ko sa Give Life o ni Dr. Malubay na maugunay kanunay partner sukad pa sa kumamahan.
4: Yes.
3: Nag-initiate aning mga operation. And naslay grupo de aim, dili lang ang katarak ang lang gi-operahan. Napayuban mga surgical, more on.
4: Yeah, so, ang Gift of Life karon headed by Dr. Ruiz, no?
3: Mary Ann Ruiz.
4: Anak ni Ma'am Fancy Baloyot pa.
3: Yeah, oh, anak. Kinaliwatan.
4: Kinaliwatan, no?
3: Kuwang lang magpaulbos yung buhok pa. Doc, hi Doc.
4: Yeah, very active with our good. Our partnership with the Gift of Life has been there for so long. Ang imong na mention si Dr. Malubay usab, veterano na gid siya kabahin sa inaning public service. Yeah, and it's very good thing ang lungsod sa Inabanga ang napili nila nga site for aning operation.
3: Unya, dayso nakalimot ko. Nang hatag di po tag financial assistance ato mga ESF victims, no? Dahil mga 10,000 na atong ipang hatag sa mga victims sa kalilaing kalungsuran.
4: Yeah.
3: Pero I think dito to sa Valencia na to gi-turn over. Pero kanto nalangkob to sa tibuok duol na mga lungsod sa Valencia na na-victim.

0: papel kung kumplito lang mo o naparehistro ba mo, ming tug-an mo mo, tinuod na mo yung heta mo. So, mo na yung sitwasyon karon.
1: Mm. Yeah, speaking of kining mga financial assistance.
0: Sorry po, so.
1: Oh, yes.
0: Napay OPV na ipod.
1: Oo. Oh.
0: Office of the Provincial Veterinarian dito po sa Kapitulyo, nahatag po tao mga baktin.
1: Baktin? Oh. Mm,
0: sa mga ESF victims po.
1: Maranig pang para repopulation.
0: Yeah. Mm, oh. Population. Arong nanaputay mga mudaghan musanay na pagbaboy sa Bohol.
1: Ayan. So, and speaking of that, sa mga assistants, di ay nakalista dire nga mga various assistants nga imong gipang apod-apod. Ako lang i-run down for the information of the public, no? Ninghatag ka o ang provincial government og 500,000 pesos sa Panglao, sa usa ka barangay, nato sa Libaong Panglao para sa ilang solar street lights. 600,000 pesos sa Luway, duha ka barangay. 400,000 sa Alegria Sur og Villa Olympia Luway og 200,000 sa Bunbun Luway. 2 million for Sikatuna, tulo ka barangay. 1.5 million pesos sa Triple Union Katigbian, fencing and covered court. 500,000 for the barangay sa Kayanan, Katigbian, solar street lights. Unya 200,000 for saga sa Balilihan, continuation sa covered court. Diha po gihatag nga 1.8 million pesos for Buena Vista, upat ka barangay. 400,000 pesos sa barangay Magkaya alang sa multipurpose building improvement. 1 million pesos sa barangay Panghagban for covered court improvement. 200,000 pesos for Barangay Overland alang sa ilang Barangay Health Center Improvement o 200,000 pesos sa Barangay Bago Installation of Solar Lights. Unya, 700,000 pesos sa Hitafe, duha ka barangay. 500,000 pesos sa Barangay Tugas, Multipurpose Building. 200,000 pesos sa Barangay Salon for Covered Court Roofing. Laing 1,140,000 pesos for sa Inabanga, duha ka barangay. 1 million sa Barangay Cagayan covered court repair og 140,000 sa Barangay Anunang for office supplies.
0: Yeah. Mo na tong suporta sa mga barangay, so it's because gusto kita na ang provincial government well connected sa barangay in terms of support sa mga projects nila. And gusto po nato na makita sa mga tao na ang provincial government is gusto ginil nato na ang development magsugod sa barangay going to poblasyon. Okay. Mostly sa mga LGUs, di man ikadinay, sa mga karaang mga kadagkuan na ang ilag yung kanunayng i-showcase ang poblasyon na kina, nindot ang poblasyon. Kay mo man ang
1: sentro.
0: Sentro na gusto slag na bisita, makita na nindot ang mga lugar, pero og ato kas mangit-ngit na barangay, nagka-goodlay ang mga barangay. So ang ato is mag-meet up ang development, kung ang LGU ang ilang pagpalambo is going to barangay, kita po from barangay going to poblasyon aron sa sentro magsugat ang development. So ma-feel sa mga tao na naagay ang tabang sa pagpalambo sa ilang lugar.
1: Bueno, ningabot na ta gob sa tumoy sa atong atulumanon.
0: Yeah.
1: Ang imong mga panapos ng mga mensahe.
0: Again, sa itong mga kaigsuunang bulanon na Festa Goer, o niya, Festa Month man ron, ako lang katambag ninyo, ako ipahinungdom na namatay mga RHU, namatay mga provincial hospitals, napay mga private hospitals, ayaw kalimte ang inyohang pag-check up after aning festa season aron kanunay ta ma-monitor ang atong mga balatian. Kay usahay ang mga madisgasya mo tong dili magpa-check up kay nagtuog okay ra sila, pero nang shoot up na di ay ang mga ilang mga laboratories results sa ilang mga lawas. So, muna, kinanglanon na health is wealth, no? So, lami ang dyan ng kaon, lami ang dyan ng tambok, lami ang sinugba, humba, tanang lami. Pero sa panahon po na

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ay, maputlan yung taani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
10: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Whoa!

0: Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo-supply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi alaksan extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bawo na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
8: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
6: Naulian na ka ma?
7: Gahapon pa!
6: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylephrine HCL plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubo, blema, igawas!

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DJX 500.
3: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
15: Uy, what ako?
16: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una.
19: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sa...
20: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
21: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
20: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
21: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man tao mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
20: Ay, Marie. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
21: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
20: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
21: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
22: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Dugay ka na ba nahasol sa imong gihambin nga balatian? Wala ka ba nasayod sa mga hinungdan ug saktong pagtambal niini? Paminawa ang programang Arangkada sa Kahimsog sa Panlawas. Arangkada sa Kahimsog sa Panlawas. Hatod sa mayong kabubuton sa Audrey Pharma Incorporated, ang tigama sa Rovitmin 500. Ug karon, aniya ang inyong magtatambag sa kahanginan. Dina Sarmiento Presnoza.
1: Mayong adlaw sa tanaan, nina atong programa ang Arangkada sa Kahimsog sa Panlawas. Hatod sa mayong kabubuton sa Audrey Pharma Incorporated, ang tigama sa Rovitmin 500 Food Supplement o sa Audrey Soft Capsule. Kini yung higalas kahanginan, Gina Sarmiento Prestosa, ang yung makauban. Sulod sa 30 minutos nga paghiskot, mahitungod sa Kahimsog sa Panlawas. Alang sa inyong mga pangutana or alang sa inyong mga concern, mga suking tigpaminaw, i-text ang atong hotline sa Rovitmin 500 o sa Audrey Soft Capsule sa Sir 917-706-6263. Osbon ako, Sir 917-706-6263. Okay, kumusta ka ito mga suking tigpaminaw? Laing episode na usab ang atong hisgutan karong adlawa. Musta mo din na ha? Manginaot ko na among tanan sa Kahimsog sa Panlawas na sa maing pagkabutang layo sa stress. Ayaw kalimot everyday yun na magpasalamat sa Ginoo mga suking tigpaminaw ha? Sa tanang grasya nga iyang gihatag. Ilabinag yun ang grasya nga dili kabayran o bahandi ang grasya sa Kahimsog sa Panlawas. O kining gasa, kitang tanan aduna gyoy katungod sa pag-maintain ni ini. Kaya ang atong lawas maunay gasa sa Ginoo nato. Ato gining ampingan og dili abusohon. Amping yun gutob sa mahimo nga dili gyud tatakboyan og sakit. O kung may sakit man or sintomas nang gibati, dili mahadlok magpatambal or magpa-check up. Kay part na sa atong obligasyon sa atong kaugalingon nga atong alagaan og tambalan ang atong lawas kung kita makasinati og sakit. Okay, so una nato isgutan natong episode karon. Ato ang isgutan atong mga healthy tips. Ang atong healthy tips karon unsa ang angay kaunod kung ikaw adunay sakit. Kasagaran mo kini ang pangutana, ilabi na sa mga kaigsoonang wala na sayon. Unsa ba nga mga pagkaon na tigina nga angayan mong kaunod kung aduna kay sakit? O unsa pod ang mga pagkaon nga imong likayan nga kaunod kung aduna kay sakit? So unahon nato unsa ba ang angay kaunod? Number one, mga suking tigpaminaw, makatabang ang lugaw o gitawag nga am or am. Kining am or lanot. Dili ni siya silhig, lanot ha, lanot ni siya ba? Kanang maglugaw, bitaw ka kanang tubig niya, maunay lanot o gitawag nga am. Pwede kang mukaon anang lugaw or am, butangan ni mo gamayang asin or sudan, kining lugaw, dali lang kining tunawon, mga suking tigpamin o makatabang sad ni sa naghilab nga tiyan. Nasa ni siya insakto nga amount sa carbohydrates, aron mubalik ang imuhang kusog. Kanang naakay, insakto nga carbohydrates ba, pero dili, mabulos ang imuhang tiyan, kway dugay siyang tunawon, dali lang siyang tunawon. O ang number 2 nga angay kaunon kung ikaw adunay sakit kining nilagang manok, ang chicken soup, dako kayo gigatabang nga dali lang kang maayo. Ilabi na kung aduna kay trangkaso, aduna kay sipon ang imuhang sakit. Kay naa ni siya substance nga cysteine, usa ka natural nga amino acid nga makapalabnaw sa imuhang plema. Labi na kung aduna kay ubo, pwede ka aning nilagang manok. O ang number 3 kining saging, mga suking tigpaminaw, ang saging adunay sangkap nga flavonoid nga moprotect sa atong tiyan batok sa ulcer. Abunda usab kini sa potassium ang saging nga makatabang sa normal nga pagpitik sa kasing-kasing. O ang number 4 nga angay kaunon kung adunay sakit, kanon o isda. Maganda ang kombinasyon sa kanin at isda tungod kay kompleto kini sa protina nga gikinahanglan sa lawas. Sa bawan ang kanin para lumambot at madaling lunukin. O ang number 5 kini, angayan yun ni. Kini ang angayan usab, kailangan na apod kay tubig. Okay, kini ang angayan usab nga dili angayang kalimtan sa pag-inom og tamang amount sa tubig, 8 to 12 glasses a day aron dili ka ma-dehydrate. Ayaw na hulatang uhawon ka pa, ayha ka mo inom. Inom og tubig pa konti-konti lang aron dili lusuran ang tinai sa pagtunaw. Atong hinumduman kung adunay sakit, magpahulay, inumon ang tambal og kaon sa balanced diet, mo nay sekreto sa daling kaayuhan. Unya Ate Gina, unsa pud ang mga pagkaon nga bawasan o likayan kung aduna kitay sakit? Number 1, mga suking tigpaminaw, ang mga aslom nga pagkaon. Bawasan ang pagkaon aning mga aslom nga pagkaon. Labi na ang mga suka, kalamansi juice, maunay mo pasamot sa kaaslom sa tiyan kay mga halang nga pagkaon. Number 2, mga halang nga pagkaon, iwasan sad ni og likayan kay makahatag kini og kahapdo sa tiyan. Ug ang number 3 kanang itong mga mapagkaon, mga suking tigpaminaw, sama ana mga dinuguan, lamang loob, mga pusit, mga dark chocolate. Ilabi na kung dengue ang sakit, ayaw kaon ang mapagkaon nga itong kay kung adunay dengue, unya ni kaon kag itong mga pagkaon, malibog na sila, inig-check sa imong hugaw kung anong itong imong hugaw, either adunay bleeding o tungod lang sa imong gikaon. Ug ang number 4 nga dili dapat kaonon kung ikaw adunay sakit, mga mantikaon o tambok nga pagkaon. Likayan sab kini kay ang taba maghatag nagdilatar sa atong lawas sa digestion. question or pagtunaw. Tungod aamanin magpundo nga acid good sa tiyan, hinay manilihok atong metabolismo tungod sa fats, mga suking tigpaminaw. Ug ang number 5 nga dili nimo dapat kaunon kung magsakit ka o dili nimo imnon, kining mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa kape. Kining kape makahatag ng dugang acid sa imong tiyan. Labi na kung ulcer ang imong sakit, bawal yun yung kape ha. Labi na aduna kay GERD, bawal ni mga suking tigpaminaw. Kung wala kay ulcer, wala pong kay GERD, gugusyo kang mainong kape, kailangan usa ka baso lang kape sa bawat araw. Pero ayaw ni siya, permitiha o inom mga suking tigpaminaw. Okay, so muna ang atong healthy tips karong adlawa. Sundan na ninyo aron dali lang ang inyuhang kaayuhan. O din hinata sa atong episode karon, ato nang hisgutan ang atong episode, ang prostate, mga suking tigpaminaw. Gitawag ang unsa ba ang prostate o unsa ang sakit nga prostate cancer. Okay, at yun ang unsa din ang prostate. Unsa sad ang prostate cancer o gitawag nga cancer sa prostata. Ang prostate cancer, mga suking tigpaminaw, o gitawag nga cancer sa prostata, muna unsa ka mata nga sakit nga kasagaran natakboy sa lalaki edad 40 pataas. Sumala pa ni Dr. Omar Arabia, usa ka urologist, kini ang prostate cancer ang nag-unang sakit nga cancer sa mga kalalakihan. Gikan na yun sa ni Dr. Arabia nga ang sakit nga prostate o sa kini ka hereditary o naman na o kagitawag ang sporadic incident kanang nahimo sa kining makuha sa pagpanigarilyo o pag-abuso sa imuhang lawas. So una na ito ihatod ang sintoma sa prostate cancer, mga suking tigpaminaw. Ato sang subayon usbay function sa prostate gland sa mga lalaki. Ang prostate gland, mga suking tigpaminaw, mao nay glandula nga ingon kadako sa walnut o parte kana sa reproductive system sa mga kalalakihan. Makita kini sa atubangan sa rectum o sa bandang ilalim ng panto kung din din ha ang punduhanan sa inyuhang ihi. Napalibutan ang prostate o urethra. Unsa naman po ng urethra at Gina? Muni kanal kung din din ha muagi ang ihi pagawas sa inyuhang lawas. Ang kining prostate na nani siya smooth muscle na makatabang sa pagawas sa semen o tamod tuwing ejaculation. Ang prostate gland, mukini ang naghahatag og likido nga gikuhaan og sustansya sa imong similya o sperm cells. Inagidad din mong 40, adunay dakong posibilidad nga muda ko ang prostate o maghatag kini og problema sa imuhang pagpangi. Aduna sa gitawag nga BPH. Unsa naman po ning BPH at Gina? Kining BPH mo ni ang benign prostatic hyperplasia. Ang BPH mo ni ang condition din ang prostate mo dako o maghatag og dili maayong sintomas nga adunay kalabutan sa imuhang pag-ihi. Ang BPH o benign prostatic hyperplasia mahitabo ni siya sa tumang kalalakihang edad 40 anyos pataas. Ang pagdako sa prostate ay sinasabing dahil sa hormone na testosterone ay ipit ang daanan ng ihi o ang gitawag nga urethra nga mo hinungdan nga dili makaihi o adunay problema sa

0: Pado kini siya sa FDA. Okay? Ato siyang paminawon ang mahinugdanong pahinomdom gikan sa Odrisolve capsule.
1: Mahirap ang magka-pain, lalo na pag back pain, joint pain, tooth pain, rheumatism, at lahat ng klaseng pain. Kaya ako, hindi ko matitiis yan. Buti na lang, may Odrisolve capsule. Ang pain, ay... No more! Kasi naman may ibuprofen and paracetamol nagsama sa iisang kapsula. Odrisolve Capsule. Wala nang pain. Odrisolve Capsule. Available in all drugstores near you with FDA registration number DRP-361202. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Okay, mga sunging di pamina mo, ito ang mahinugdanong impormasyon mahitugod sa Odrisolve capsule. Again, sa pagtake sa pain reliever, kailangan adunay sulod ng pagkaon ng tiyan, ha? Kaya usan na katambal, mga sunging di pamina, balik ko na ako. Imnon lang ang Odrisolve kung adunay gibati nga pain, kay isip kini pain reliever pagwagtang sa sakit, diha dayon gikan sa mild to moderate pain. Pero kung grabe na ganing pamanakit, nang wala na ka nakasabot, mga sunging digpaminaw, abay, pakonsulta ka na sa imong doktor. Ang spelling sa Odrisolve, Odrisolve, O-D-R-I-S-O-F. Okay? So, Ate Gina, unsa ba yung maayong buhaton aron makalikay sa prostate cancer? Number one, mga sunging digpaminaw, mapascreening sa prostate. Kung nag-edad na kag 40 pataas, 40 years old pataas, ilabi na kung doon na kay kaliwat nga namatay sa prostate cancer. Unya ayaw abusuha ang lawas, pilia ang dieta sa lawas, kubsi ang taba, mga mantikaon o parat, mga pagkaon nga sunog, o kanang mga paborito bitaw sa cancer, ilabi na kanang alak, mga suging tigpaminaw, o kanang laman loob, paborito kayo na sa cancer, mga suging tigpaminaw, kung ado na kay bukol niya, ingana, imuhang ginangkaon, dali lang kayong mudako ang mga bukol-bukol sa imong lawas, ilabi na yun kung na-probe sa biopsy, nga cancer siya o sa kamalignant nga tumor. O ang number 4, mas pili ang taba sa gulay kaysa taba sa kahayupan. Adun yung mga gulay nga taas o protein, pwede kang nga mukonsumo ana. Himuon ni mong alternatibo aron masupply ang protein sa lawas. O niya mag-ehersisyong, iwasi nga ma-overweight ka o ayaw pagbugni imong ihi. Kung kaihion, kailangang mangihiyog ka. O niya i-maintain ang tamang tubig sa lawas, 8 to 12 glasses a day, yun imnon nga tubig, mga suking digpaminaw. O pagkonsumo o mga pagkaon nga taas o antioxidant. Kaon usab o mga pagkaon nga taas sa fiber sama sa gulay o prutas. O diba? So kung katka mo, dili mo mahiligon o gulay o prutas, mga suking tigpaminaw, ang imong i-substitute anang taas nga antioxidant para malayo ka sa prostate cancer, ang Robitmin 500. Kaya kining Robitmin 500, mga suking tigpaminaw, mauni ang naguna nga king of all berries. Kaya nabitaw ang ingredients niya, Robitmin. Ang Robitmin, gikan na siya sa word nga Robus occidentalis, nga scientific name sa gitawag nga main ingredients sa Robitmin nga black raspberry. Ang vit, mauna ang vitamins, ang min, mauna ang minerals. Sa matag kapsula sa Robitmin, mga suking tigpaminaw, aduna na siya 500 milligram nga 100% quality premium fresh dried black raspberry. Meaning to say, the king of all berries, mga suking tigpaminaw, nga naa siya substance nga ellagic acid, gallic acid, anthocyanin, nga mao ang pinakataas nga antioxidant. So kung adunay mo yung mga sintomas nga dibati, labi na maglisod magpangihi, alimbawa, pirmi bisitahon o UTI, kailangan action agad, mga suking tigpaminaw, pag Robitmin dayon. O niya ipacheck ang hinungdan, ganong adunay kalisod sa pagpangihi, labi na kung imong edad 40 anyos na pataas, magpa-screening dayon ka ba? Kay dako kayong posibilidad nga adunay mahitabo nga paghubag sa prostate. O niya, kung ingana na gani ang mahitabo, mga suking tigpaminaw, pina-abdik dayon. Take dayon sa Robitmin 500. Pagsugod pa lang atong nagputol-putol imong ihi, nag-UTI ka, pag Robitmin na, mga suking tigpaminaw, 3 times a day, ay nahulata nga, magkasakit pa ka, ay ka mag-Robitmin. Kaya kung aduna kay antioxidant sa imong lawas, dili yung ka magkasakit, mga suking tigpaminaw. The best gamiton ang Robitmin kay makatabang ni nga dili ihatod sa prostatitis. Kay aduna, labi na kung aduna paghubag ang prostate tungod sa bakterya. Pwede sab gamiton ang Robitmin inighuman ni mong upira kay inikuha sa prostate, mga suking tigpaminaw. Aron dali lang kang maayo o malikayan ang infeksyon kay aduna kini substance nga mo fight sa infeksyon ang pinakataas nga antioxidant. Unya sa atong mga kaigsoonang adunay problema sa prostate, ilabi na kung gamay pa, wala pa kahubag o maayo, pwede kang mainom sa Robitmin 500 3 times a day. Kada humani mo kaon, aron matanggal ang toxin sa imong lawas. O dili mo padayon o paghubag, mga suking tigpaminaw. Meaning to say, kadang pwede niyang pugnan, mga suking tigpaminaw, nga dili muhubag pag-ayo ang imuhang prostate. Dako ni siya ikatabang, grabe ang lihok sa antioxidant, mga suking tigpaminaw. Apan kung grabe na gana imong prostate, dili nakakaihi tungkol sa paghubag, gamita gihapon ang Robitmin pero paoperahi ang imuhang prostate. Human matanggal ang naghubag imong prostate, dali na lang kaayo ang kaayuhan ana aron malikay ka sa infection o dali ang imong kaayuhan pag-take gihapon sa Robitmin 500. Pwede sabihin nun ang Robitmin 500 isabay sa reseta sa tambal ni mga suking tigpaminaw.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
2: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, nanakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: GTX 500.
16: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw nitong programa ang magpakabana. Alang sa kamatuuran, mayong adlaw sa itong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, ang ito ang Vice Mayor, Vice Mayor, Attorney Adam Rolson Hala, at ang First Gentleman and First District Representative, Congressman Babayap, mayong adlaw sa ninyong tanan. Ug mayong adlaw sab sa ito ang 16 sangguniang pandungsod City Councilors, ito ang mga kaubanan, ito mga City Hall employees, labi na department heads, office heads, sa gipanguluhan sa ito ang City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, o sa itong Chief of Staff sa City Mayor's Office, si Ma'am Kathleen Torimocha. O may nga daw sa mga nagsikay-sikay diha, sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, na nangandam sa mga pagkaon, karumurasa, nagan kayong salamat sa iyong pakitunong, pagiguban, ng pagpaminaw, kumain sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. O kasi man kutul yung sime itong programa, again, mayong adlaw, kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ito ang kinti kabarangays diri sa siyudad sa Tagbilaran nga resuporta usab nato ilabi na sa itong mga kinti kakapitanes nga naninaw, nakiguban ka nato karong adlaw. Adlaw, mayong maayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa si Sir Gilbert Tulop na may nag-insure nga madungugta sa kahanginan via radio sa DYRD station. Huwag makita usab kita o madungug sa kita sa ito ang Facebook page sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is April 30, 2026, adlaw nga Webes. Yes, mga higala, no, tungod kay Webes karon mga higala, today is the last day of April. So, ug mga adlaw, buksan na po nato ang laing buwan sa unang adlaw, mga higala, no? So, pagkapaspas sa panahon. And of course, kalaing nga usab na adlaw, mga higala, doon ako'y i-greet, no? Sa itong mga tagbilaranon o happy Bespiras kaninyong tanan. And yes, humut-humut na ang ahos, humut-humut na ang kuano ang karne, pagkalami na sa kuano, maglami na kayo ito sa mga higala. And of course, ugma sa karong adlaw ang Bespiras, ugma ang adlaw May 1 ang ato ang kapistahan sa ato ang siyudad sa Tagbilaran. In celebration no sa ato ang patron nga si Saint Joseph the worker. Mao niya to ang patron, mga higala, no? And again, happy Bisperas and advance happy Fiesta Tagbilaranon. So let's enjoy the day, no? Nga sa itong mga bisita, I know, nga daghan ako na bisita, na bisibisi na ang ato ang mga kadalanan, no? Kay karon mag-attack. Attack ba yan? Kung i-term sa ato ang mga mamiyasa, no? So, ang tinanggihapon pa, no? So, sa itong panahon nga, gabi kainit, kalit lang muuwan, so, ayaw mo kalimot, no? Kung mamiss na manggulit na diri sa sila sa Tagbilaran, ayaw mo kalimot sa pagdalaog tayong susunod ng jacket, no? Para protection sa itong lawan. Para health is wealth ta, nga mamiyasa o mulita nga walay mga sige-sige mga egal, no? Katungod sa uwan o gihilanan. So, ang tinatapunay sa pagpamiyasa, karong adlawa o ugmang adlawa, no? And yes, sa didli pa nato pag-isgutan ng mga news bits na itong mga higala, arisa ta sa ato ang pagpasalamat, dakuna tong pasalamat sa mga official sponsors nga kabahin sa tuwang Tagulog Tag Bilaran 2026. Kaya nagmalakusan ang ubala itong mga activities no, sa tuwang Tagulog and we're not yet nahuman, no? Sa ito ang Tagulog activities and programs kaya napag-iapin ang going na itong mga Tagulog na paghalas alang sa ito ang patron nga sa St. Joseph of the Workers. So may gala, magpasalamat na ka sa ito mga official sponsors sa Tagulog Tag Bilaran 2026. For our co-presenters, we would like to thank Provincial Government of Bohol, T3CK Group, Gaprotic Security Incorporated, Happy Resource Enterprises, DoX Staff, or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge FiberX, Save and Earn Xiaomi, Altura's Group of Companies, and Docs and Tech. And special thanks to Governor Erico Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Bezas, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusnel Babayak, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Kismit Erol Macuno, Liga President Rogelio Pedoza, PTL President Joanna Cabalit Initay, and SK President Lawrence Xavier and Class. For our platinum sponsors, we would like to thank, of course, no, to the following: Lab Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, CNT Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Live Shipping Corporation. For our Diamond sponsors, we would like to thank also to the following sponsors: BioPharma Corporation, Panalay Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Trapper Smart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoCAD Track Solutions, Balay La Nina Beach Resort, TWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature's Green, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grab. For our media partners, we would like to thank Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, TYTR, Kidwana 2.3 FM, 91.1 Balita FM, and DFM 92.7. For our sponsors for St. Joseph Altars, we would like to thank also to Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Log Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Do Exam or Ted Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shopper Smart, and Live Port Center. And special thanks also to the following: UNITA Department Store, Port Management Office, Tag Bilaran, Hotel John, Builderware, Ramasala Studio, Islao Art and Sign, and Ocean Thoughts Series Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ's Seafood, Chicken Ati Atihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pro Korean Restaurant, Benrick's, Boss Bang, Big B, Tag Bilaran, Pina Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Fizzlers and Roast, and El Escenario's Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max Restaurant, Pulaan and Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Corner, BJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Cucleo Lounge Bar and Restaurant, Click Click Seafoods, Lola Lilia's, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Pugun Commercial, Taghub Surveying Services and JLLC Arden Hollow Block Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sunnis Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Hayat Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, daghan kayong salamat sa ato ang mga generous na official sponsors sa ato ang Tagulog Tag Bilaran 2026. Once again, thank you. Thank you very much. Ugarin po sa mga higala, arin ako sa kita sa itong news bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tag Bilaran. makakita og maayong epekto sa lokal nga ekonomiya ang mga unang kalihukan sa Saulog Tagbilaran 2026. Sumala sa sales monitoring sa City Government of Tagbilaran sa Saulog Street Dancing og Ritual Showdown niatong Abril 26, ang 20 ka concessionaire nakatigom og kinatibuk ang halin nga moabot og 161,580 pesos sulod lamang sa usa ka gabii. Samtang sa Saulog Festival King and Queen ni atong Abril 22, ang 15 ka concessionaire naka-record og halin nga halos moabot sa 100,000 pesos. Ang maong datos gikumpirma ni City Economic Development and Investment Promotion Office Head Attorney Louis Raut-Raut nga nag-ingon nga klaro ang positibong kontribusyon sa Saulog festivities ni atong neto sa mga gagmay negosyante sa syudad. Sumala sa City Government, usa kini sa mga hinungdan nganong gipadayon ang mga kalihukan sa Saulog Tagbilaran aron matabangan ang micro o small businesses ug mapalihok ang lokal nga ekonomiya. Mata ni Mayor Jenia, ang Saulog Tagbilaran dili lamang selebrasyon, kultura ug pagtuo kundi usa-usa ka paagi aron makahatag og tinuod nga oportunidad sa panginabuhian alang sa mga gagmay negosyante apil na ang transport o tourism sector. Pagbaw ka itong mga higala, ang itong news beat na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. O gari, kung po mga higala ay yung pagkita sa mga pinalangga ng mga senior citizens at akbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lapadlang natawahan karong adlaw, April 30, 2026 adlaw nga Kuweben. Sa barangay Dao, happy birthday ni Nani Catalina Racho and Catalino Tandok. Sa barangay San Isidro, greetings going out to you. Catalina Ungbo, Catalino Caralos, and Catalino Pumarito. Sa barangay Tiptip, happy birthday ni Santiago Efe. Sa barangay Manga, happy birthday ni Mariana Amancio. Sa barangay Ubuhan, greetings going out to Henry Senyo. Sa barangay Taluto, happy birthday nila ni Benedicta Ala Conrado M. Tapales Jr., Catalino Balyares, Portanita Bulacoy Chudulo Exclamador. Sa barangay Buoy, greetings going out to Sofia Medino Eutropia Pudalan, Sandabina Alcala Catalina Batino at Mario Palacat. Sa barangay Gugol, greetings going out to Teresita Manalo Florina Dumas Peregrino Real Kirapio Kilio Jr. Joseph Biniga and Henry Uy. Sa barangay Poblacion Tres, happy birthday nila ni Mary Ethel Abrao, Benedicta Tabel Maria Luisa Daguplo and Baby Benedicta Cotto. Sa barangay Poblacion Dos, greetings going out to Josefina Duroy. Sa barangay Mansas, happy birthday ni Isidro Gonzaga. At sa barangay Bohol, happy birthday nila ni Sofia Ochea Mercedita Galvito, Catalina Pino Santiago Pumatong and Eutropio Arado. Sa barangay Dampas, happy birthday ni Catalina Deldea and Alfredo Varsen and the Catalino Adansa. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from... Naapot tayo mga kauban nato sa buhat mo nagsaulog ng taong sa langadal na taong karong adlawa na nagsaulog sa langadal na taong. Happy birthday na ni Maria Elna Inimido Makabungkag, Maria Salome Aparicio Longhas, Raymond Kaputan Inting, Jenny Ligaspe Aguaviva, Rochelyn Caballero, Raymond Andos Gune, Rolando Ligas Beto, Sherlyn Manitas, Benedict Poliar, and Zandro Vidal. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jenia, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, I would like to greet a happy birthday to Maria ni Madonna Betos nong nataga sa Seco. Happy birthday, Madonna! Ito ang mga sinig paminaw nga nagsaulog usab sa nakadlang natawahan karong adlaw nga wala ito na-mention sa akong programa. Happy birthday kay ninyong tanay. And yes, sa mga sinig paminaw, nagan kayong salamat no, sa iyong pag-iulong, pag-iuban at pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities natin sa pagpagamanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments dito sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat sa inyong tanan. Kung mag-uban-uban ang pagkita mga higala, kung nang adyaw sa mga takna ng sasyon ng problema, ang magpakada na alang sa kama tungulan. Kinisi Kim, ano ba yung nalang kaninyo? Servisyong from home to home, gugma Tagbilaran o servisyong nakasintro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. pangalan na lang ni Mayor Jain Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors at the Chief of Staff ng Kathleen Torimocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.

0: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3, diri ko Bilib! Strong sa una,
1: herba strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa. Pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
7: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa!
5: Ah, kuya Waoy!
8: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
13: Rexino Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
10: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi Alaksan extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bao na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Kuan sa akong magkatulog sir, nindot kay akong tulog, niya akong lawas, nindot kayo niya. Ang ako pang imbis nga sa una na kuan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 ka

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Justice Committee ang report nito matapos makita at
1: Ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
2: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadaburan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka, ana, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.

Igala, kamusta? May udto. Ano sa bang labinghan ay sa mga nagbagang balita sa Alturas Group? Balita sa udtong tutok ning adlaw nga Lunes, Mayo 4, karon 2026, Bansa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis o ni Eric, kini si Alan Doidora maghatod sa mga uluhan sa atong mga balita. Mga uluhan sa itong balita, arraignment sa kaso batok sa pito ka mga konsihal dito sa lungsod sa Kalape. Ikatakdang sugdan ugmang adlawa dito sa korte sa Maasin City, Southern Leyte. Sa laing bahin sa itong mga balita, usa ang patay og duha ang samdan sa litubong aksidente sa kadalanan dito sa lungsod sa Corellia. Samtang sa lain nga bahin, top 1 most wanted person regional level tungod sa upat ka ihap sa kasong qualified rape nga nabiktima og usa ka minor de edad na sikop dito sa Barangay Baybayon, lungsod sa Mabini. Sa balita sa kauluhan, gigatak na nga aprubahan karong adlawa sa House Justice Committee ang resolution sa Articles of Impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Balita sa gawas, U.S. President Donald Trump dili mangayo og permiso sa U.S. Congress alang sa military operation sa Iran. Mag itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.

0: Alas 12:21 balita sa kauluhan, gigatagda nga aprobahan garong adlaw sa House Justice Committee ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
1: Sa unang araw ng balik sesyon ng Kongreso, kasunod ng break, pagtitibayin na ng House Justice Committee ang report nito matapos makitaan ng probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Muling magpupulong

0: Dirin haka-haka. Anya, ngayong araw ng Lunes, formal nang i-adopt ang committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment at itatransmit ito sa plenaryo para matalakay ng buong kapulungan ng Kamara. Kabilang sa mga aligasyong impeachable offense laban sa Vice Presidente ay ang maling paggamit umano ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Si House Justice Committee Member at Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon inaasahang mai-impeach sa Kamara si VP Duterte sa susunod na 2 linggo.
1: Ang expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President.
0: Sa 380 na kabuo ang bilang ng House members, 106 ang kailangang boto para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court. Rosalie Cozo, Mahataw sa Balita Ngayon.
2: Samtang balita gikan sa kaulohan, dili mangayo og permiso si US President Donald Trump ngadto sa US Congress alang sa military operation sa Iran. Dugang detalye sa UNTV.
3: Naniniwala si US President Donald Trump na labag sa konstitusyon ang War Powers Act at hindi dapat ito maging hadlang sa kanyang mga desisyon sa military operation ng Estados Unidos sa Iran. Sa liham na kanyang ipinadala sa US Congress noong Biyernes, binigyang diin niyang natapos na ang hostilities sa Iran kasunod ng idiniklarang ceasefire ng parehong panig noong Abril. Giit pa ng US President, hindi siya saklaw ng nasabing batas.
4: Well, no other country has ever done it. It's never been, in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time.
3: Sa ilalim ng War Powers Act, may 60 araw lamang ang isang Pangulo ng Estados Unidos upang maglunsad ng military operations nang walang pag-aproba ng Kongreso. Pagkatapos ng 60 araw, kailangan na nitong humingi ng otorisasyon sa Kongreso o kaya ay itigil ang operasyon. Ngunit ayon kay Trump, hindi naman ito karaniwang sinusunod ng mga nakaraang Pangulo.
4: Just, let me just tell you, the war powers. So many presidents, as you know, have gone and exceeded it. It's never been used. It's never been adhered to, and every other president considered it totally unconstitutional, and we agree with that.
3: Ayon sa Pangulo, natapos na ang digmaan sa Iran kasunod ng deklarasyon ng ceasefire noong April 7 at walang naging palitan ng pag-atake mula sa magkabilang panig mula noon. Gayunman, nananatili ang US naval blockade sa mga daungan ng Iran. Paliwanag ni Trump, ang blockade ay para lamang mapanatili ang pressure sa Iran habang nagpapatuloy ang negosasyon.
4: Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it.
3: Samantala, muli ring binatikos ng US President ang mga Democrats na nagsusulong ng paghingi ng Pangulo ng permiso sa Kongreso. Ayon kay Trump, hindi ito nakakabuti at nakakasira lamang ng negosasyong ginagawa ng Estados Unidos sa Iran.
4: The Democrats in Congress that pushed this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now, and they shouldn't be doing it.
3: Hindi naman sang-ayon ang ilang mambabatas sa pananaw at interpretasyon ng Pangulo sa nasabing batas. Sa joint statement ni US Representatives Gregory Meeks, Adam Smith at Jim Himes ng House Foreign Affairs Committee, sinabi nitong hindi napipigil o napapahinto ng ceasefire ang oras na itinakda sa War Powers Act. Ayon sa kanila, hindi pa tapos ang hostilities dahil patuloy ang pagpapatupad ng naval blockade ng magkabilang panig gamit ang puwersang militar. Giit pa ng mga mambabatas, mula sa simula ay isa na itong unauthorized war at hanggang ngayon ay wala pa rin permiso mula sa Kongreso. Noong Biyernes, nagtapos na ang 60-day deadline na itinakda ng batas kung saan kailangan ng humingi ng permiso ng US President para sa extension ng anumang military operation. Pero para kay Trump, hindi na ito kailangan at hindi rin siya hihingi ng permiso sakaling muling maglunsad ng pag-atake sa Iran. Babala ng US President sa Iran, posible silang muling umatake sakaling hindi ito sumunod sa mga kondisyon ng US.
4: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ananay kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
0: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kining nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maadyong pagpaniud to Bohol, maadyong pagpaniud to DYRD, maadyong pagpaniud to Sir Hill ug sa tanan nato mga suking dipamilaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikbit nga mga probinsya. Sir Hill, maadyong pagpaniud to.
2: Maayong to kana tong tanan mga kaigsoonan, atong pasalamat sa labaw mga gahom nga gitagantag may panglawas karong udto ha. Og wa palang tay paniud to. Naguwatag na ay mga
1: imbita sa piyesta sa murag na ay piyesta.
2: Pasalamat sa, sa labaw maggahom nga gitagaantag maayong manglawas og kami sa dire nang hinaot nga kamusab din na di pangtagaan og may maayong maayong panglawas.
1: Okay, gikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw maggahom nga gitagaan pagitaglaing kinabuhi para makahatag og kasayuran para sa kalinaw kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Mao ni atong programa karon. So ato pud pasalamatan ang tanan nga nagpaluyo ni atong programa. Una ang PGBH, Provincial Government of Bohol, sa panguna sa atong batan-on kogihan og maabtik nga gobernador Erico Aristo Tolumintano. Maadyong pagpaniud to ni Agob og sa tanan.
2: Pagpaniud to.
1: O mga kaubanan diha og sa siyempre ang atong sangguniang panlalawigan member hinubanan sa atong gipangunahan sa atong Vice Gobernador Pacifico ni Canor Nick Beses Jr. Maadyong pagpaniud to diha, Vice Gob, og sa tanan nimong mga staff o gamo pong usahay kauban nga si Sir Ed Luardo o nga naa sa nakaangkla sa imong abuhatan. Og sa tanan natong mga sangguniang panlalawigan member, lukop nga pagtimbaya og pagpaniud to ninyong tanan diha. Og siyempre ang naghatag og nagpahaluna ini sa kanginan ang atong DYRD ang kasaligan o diasa Pikas Lawak o para madungog kita sa mga radio o na ata sa Facebook Live ni asa Pikas Lawak si Engineer
2: Jerry Cahis.
1: Jerry Cahis o si kagawad sa control o sa control room pod si din sa atong computer si Eric Ihok para na ata sa Facebook Live inyong makitaan o maadyong pagpaniud to ninyo diha o sa tanan nga taga DYRD o nga nanikay-sikay o naniud to na karon. Og siyempre, kauban sa atong pagpahaluna ni kanginan ang atong Provincial Information and Media Office o gipangunahan sa atong Chief of Staff Attorney Pilipina Azoy Piolio. Maadyong pagpaniud to ni Attorney. Og sa atong nag-administer sa atong Provincial Information and Media Office si Mark Anthony Vasco Fernia og sa mga monitoring team diya sa PAIMO. Maadyong pagpaniud to ni Jotran. Ang naghatag og kinabuhi niini nganong aniya kami ni Sir Hill gikan sa Provincial Cooperative Development Office atong executive assistant sa atong gobernador para sa agrikultura nakabase og nakaangkla sa PCDO niya si Sir Hill Bungato og ang atong uban pang mga kauban diha usahay kauban nato dire si Sir Larry Ibanghilista atong cooperative specialisto. Maadyong pagpaniud to diha Sir Lar og si atong focal person sa atong PTF LCAC Provincial Task Force LCAC to end local communist armed conflict si Sir Romy Terwell. Maadyong pagpaniud to diha to ana to sir naka paniud to na to ron
2: ayo to pagka hilon na
1: og syempre yours truly si Bantman sa PCDO. Maadyong pagpaniud to ninyo tanan og ang atong head sa PCDO si Ma'am Maricar Puentes on the way na to karon pabalik gikan sa ilang out of town nga gibuhat ana to karon nya na ay makipag-meeting na ito karoon paniod to. Maadyong pagpaniod to niya ma'am huwag si sir si attorney pod kauban attorney Kim Herinomo Boyles Puentes kauban ni Jacaron maadyong pagpaniod to ninyo huwag sa tanan na ito mga kaubanan diha sa PCDO naniod to na karoon huwag ang atong mga sedo nga naapod karoon diha sa atong opisinahan kay Ting DTR man karoon nga panahon na so paalo na sa huwag paminaw maadyong pagpaniod to ninyo tanan og sa tanan nga naasuki nato sa radio og sa atong Facebook Live.
2: Ato sang i-shout out day ang ato ang mga kaubanan no dina sa Budare sa
1: yes.
2: Bohol Bohol Dar employees and kanang associates labi na sa amo ang kauban dina nga si John Lloyd. Yeah, siya ingon siya Cyril Bongs Foliedo Bunga watching from Budare. Oo. Ayo hagluto dina nga di mapagod ha.
1: No? MPC ni sir na, MPC. Ang Budari, MPC.
2: MPC. Okay. Diya si Rene Chato, watching in Patrocinio Cortez, Cortez og di asi day pangutana si Sim Lini.
1: Mm-hmm.
2: Search na lip na ba ang red tide sa Tagbilaran Lawis? Murag wa pa na.
1: Wala pagyapon.
2: Wala pagyapon, sir. Di sa lang ta mo
1: takol.
2: Suway og kanang kaon pod ina na kay banglikay na lang ta. Mm-hmm. No? Sige. No, litson ron kay
1: dagan. Yes, mm-hmm.
2: Og ato ang shout out sa tanang taga Albor nga gapista karon sa Feast of kanang Santa Monica.
1: Santa Monica, oh.
2: Oh, hinaot nga inikahuman na imbitasyon. Mitaw. Maayong pagpamista. Ato lang ipahimang no sa ato ang mga batanon. Labi na kanang mamistahay ng mga batanon ng gadag motor.
1: Hubog uli.
2: Ayaw in town ninyo isod sa utok ang inyohang ginom kundiri kutob lang sa tiyan. No, mm-hmm. Kay usahay kaning pakusog dagan. Init labang panahon. Samot po tagkainit niya ang atong mga senior citizens nga mamista hinaot nga gadamo payong or kaning kao ba kay peting inita
1: di lang palabig humba
2: kay sir no ay lang palabig humba kay daghan na peligro nung karong panahon na no so muna Ben magdiya si BMCG watching from Baclayon Bol oh nakapamista baka din na Sir Jim
1: si Musilingan
2: sa Silingan nga lungsod sa Albor, no?
1: Okay, Sir Hill. Ang atong pag-isgutan karon ang mga services nga kadaghanan mauman dyan yung atong gisaad o gisaad sa atong gobernador. Yes. Panahon nga nakahuman siya sa usa ka term, mingon siya nga ang unang term, ang GIDA area mangyod ang gitutukan nato.
2: Okay.
1: Maunang niresulta sa pagdiritsa, pagdala dito sa kasuksuukan ang mga serbisyo gikan sa Kapitulyo. May resulta po kini sa pagka insurgency free o arm free ang Bohol sa insurhensiya. Wala na yung nagtikaw-tikaw karon, wala na yung nangambos, wala na yung resulta na sa pagpakita po sa atong gobyerno ngadto sa katawhan sa mga hilit nga lugar para masiguro o makita gud nila nga naay gobyerno. Unsa kining ikaduhang termino ni sa atong gobernador Sir Hill ijapod gikuan ijadjud tagi mandatuhan o ang PCDO ang nagkalain-laing departamento diha nga revisit nato ang agrikultura.
2: Yes, kani gyud nga mao ni importante kaya nato no para sa to food security o kani food production nato nga naantay daghan tang mga mag-uma nga labi na karon no unya unsay mga measures nga himuon nato labi na kay murag dunay gi murag-ay tagna na nga kanang extreme El Nino.
1: Dungan ra ba na Sir Hill ang katong imong gingon nga nabalita nato nga ang mismong Taiwan dili na pud mo
2: yes
1: export
2: dili sila ang Thailand o Vietnam no?
1: Thailand o Vietnam
2: dili including sila India
1: mo,
2: nga gipungan nila ang ilang export labi na sa staple food na to nga kaning rice
1: okay mauman ni
2: bugas no
1: bugas nga barat nagilugay ni silag baligya nato mo nang barato
2: yes
1: so ang ilang gibuhat gi-control po nila ang production komunista nga style mangudi Sir Hill no. Magama lang ka og
2: para
1: lang sa ila ra para sa konsumo ang other ko anana nga mga
2: konsobra may ilahan
1: mo ilang export
2: para kay ang Middle East kay mauman toy usas mga adto nila idong ang export niya nadaot man kay gagubat so huna-una nila dili na kayo viable nga mo export sila kay siyempre dunay di sila ka export so mabarato ang ilang production sayod man ta kon mabarato labi na ning mga farm inputs na to so building farmers so diri sa ato yung gi-pirming, gi-emphasize atong governor nga magkugin na yung taong tanom sa to ang kagalingon. Labi na nga ng mga staple food na to diri sa atong lalawigan sa Bohol. Maugin na i-pirming gi-sugyot sa atong governor. Unya, ang nakanindot kay doon na ginisiya suporta para for that purpose ang agrikultura.
1: Yes. No?
2: Unya, including mga farm inputs, mga machineries, even fertilizers, seedlings, no? Seeds, no?
1: So, ang kinahanglan lang ginato sir itunong.
2: Itunong. Kakugi sa farmer, no?
1: Kakugi sa farmers.
2: Yes.
1: O ang pag-inganyo sa mga farmers, itong mga batanon kay murag nagkatiguang na after 5 years siguro, kanang nagkugi karon kung dili man ta na maalis dan og mga batan-on, delikado sir Hill.
2: Talibwa na gadoy magfarm. Nindom ka donatay kanang gipat atenta og usa ka programa sa Department of Agrarian Reform nga duna silay kanang turnover of machineries diri ba to dapita sa
1: Carmen
2: Trinidad or kwan atong panahon sa kwan nga in fact ang usa ka farmer no gato og oy farmer pa ba ni siya nga di naman ni katindong
1: lagi
2: ang iyang titulo gihatag na lang sa iyang lingkuranan ina na ka luoy ang atong sitwasyon sa atong mga farmers nga unsao naman ni nato kun wagi mga batan-on nga atong ikahulip sa nagkatiguang natong mga farmers no? So boninia usas mga programa sa atong gobyerno sa atong provincial government do natay daghang mga measures nga gihimo labi na sa ato ang kaning mga bisan na malaman na sa ato ang agricultural scholars no nga mga scholars nato nga bisan og dili muhilam na sila kanang
1: Yuta. Gamiton ang gamiton kwan, teknolohiya, sir.
2: Gamiton ang ilahang nahibawaan. Ugunsaon sa new techniques o kaning mamanda yung gitawag o smart resilient agriculture. Di ba?
1: Kay susama lagi itong atong nakitaan po. Nga, ingon na ang pari nga. Dali na, tawagan ang operator na ito kay ato ning pandaro, kay atong bindisyonan.
2: Dagoho ito. sa dagoho ito.
1: Adyol, saba. Dito, wa mo andar. So, bot pa sa bot, kanang i-prepare unta nato po ang atong mga people's organization.
2: Yes.
1: Unta, siyempre, na ay mga second liner. Mm-hmm. Ang second liner na, kanang mga batanong yod. Kay, o labi na, kung kanang i-enhance na nato sila, i-kuan na nato, going into co-op na ba ang buhaton. Unta, ang karamihan karon sa co-op, kay training mangyudayon, Sir Hill.
2: Yes.
1: O, ang requirements, basic requirements sa co-op, pagparehistro, kinanglan, mo undergo ka og undergo ba na, sir? Undergo o kagkawan? Yeah. PRS.
2: Yes.
1: Seminar. Seminar dayong ka. Mm. Nga, sa, ang imong certificate, maoy imong imong himoong maoy mahimong requirements sa pagparehistro ninyo.
2: Yes.
1: O, so, una palang daan dito, seminar na. Mm-hmm. Unsa kung ang mga 50 pataas 60 ang mag-seminar dito, ig-abot ganig alas 12 ril katulgo naman.
2: Yes.
1: Oh, kinahanglan na adyo tayo mga next
2: mga, na gitay mga kwad. Na gitay kahulip sa to ang mga farmers no. Sad to say nga kaning atong mga batan-on pod ron no. Naana gyud sa kwad, naana si mga gadget na gigipanggunitan nga more on kanang blue collar job.
1: Motor pun sir.
2: Motor.
1: Oh. Motor. Diyan ka ng mga, more gina, mag-repair og motor, cellphone repair, mga na. Moto nga, karon daghan og kung i-ratio na to ang mga aksidente, di, daghan mga dyan kabatanunan.
2: Yes, bisan sa, kuan, datos nga itong nakuha din na sa atong PNP, no? Daghan kayo ang disgrasya, kaysa, disgrasya sa kadalanan ang ilahang kuan datos din na sa PNP. So unsa may nakakos ani nganu man nga wa manggoy kanang kasibot ang atong mga batan-on tugo into agriculture
1: farming
2: nga uguna naon la ba Ben
1: ha
2: og atong uguna naon ba
1: lagi
2: nga potential kayo og kaning aritas agriculture wa lang makita ni sa atong mga batan-on nga naa din ang kwarta sa agrikultura.
1: Yes.
2: Ano man, kaya ang mga tao, mukhaon, mangod. Di man, basic.
1: Basic yun na. Unsaw may pagkaon na ito sa tinuwa kung way tangad, way kamatis. Unsa kung mupalit pataan na, kinahanglan maghabal-habal driver. Muna. Eh kung dili lagi. So, pero kung nagtanong pata, tanan nga makuha nato diya sa atong, na ako'y nakit-an sir kagahapon sa pagbiyahin ako, somewhere in Leyte atong kumpanya itong Sabado pa. Ang ilang bahay ang rooftop
2: garden
1: ang rooftop ha.
2: Yeah.
1: Unja nga iba ilang kwarto sa iba bautua ang farm. Tu ay palia, tu ay kamatis
2: pulo. Mo gitawag Ben kanang nakainumdum ko na dinha sa Cebu ba. Dinha sa kuan.
1: Ngaway mga matamnan.
2: Ngaway matamnan ya diha sa usa ka bilis sa Cebu. Natinga ka nga uy ano maning ilahang kuan nga daghang ang ilang kuan kanang mga ligid bitaw nga hilis na kanang mga kuan gibutan nga giyuta mao nay gitawag og urban gardening.
1: Urban gardening. Oh.
2: Kilid sa mga kalsada nila.
1: Bisag din hi sa Tagbilaran City sir, pwede pa na sila.
2: Yes. Kanang urban gardening. Unya mali gina nga kita tungod kay kaning Bohol ba, dako pa ka itag luna nga katamnan pero dagang idolans na to. Ngano man nga dili man na ma utilize na to sa pag panguma. Question siguro po na to nga kaning uban bitaw tungod po na ning mingon nga adi na nako pa sa upan kay mo come in ang usa ka opisina pero uguno na oni mo ug imo nang pabangan sa usa ka tawo pwede man di man na maila kay na may gitawag na to kanang kuan kaning leasehold contract. So pwede na nimo nga scheme nga gamon nimo nga i-list na nimo ug usa ka tawo nga mo trabaho aron dili ka kansi sa imuhang pagbuhis ana nga yuta nga amol na imong yuta dili productive ang imong yuta so i-leasehold contract na og 15 ganahan ana nga mo tikad ana ra nga og gusto ka kanang pwede pong ikaw may mutikad kay naay daghang services naay daghan nga support sa
1: gobyerno
2: para anang dapita. The only thing is kuang og dissemination pod ang uban nga kanang
1: yes sir uban mga ato lang isulti mga department lain-laing agency o para sa sauna lagi sa ato mga naagian nga ang paghatag og ayuda o suporta sa mga farmers susama sa mga farm machineries wala mo haom dito sa angay tagaan
2: kay dagko kay machineries o nya gagmay ra kay
1: luwang nga
2: farmers
1: di unsa may buhaton ato di katiwangwang gihapon tong mga farm machineries o nya katong paghatag og mga galingan nga three phase di ay ang kuryente
2: nya ang linya sa kuryente two phase ra
1: oh minilyon ng
2: gasto
1: unsa ang
2: di afford ang
1: cooperative farmers o ang counterpart nila sa
2: yes.
1: Maong gasto so mao nang di gihapon mao nang gikuana pag ingon sa atong gobernador nga revisit tan-aon gyud unsa ang kalidad sa atong mga
2: kanang manghaom gyud
1: farmers mo haom gyud
2: ang sa ilahang paningayan
1: oh, mao gani nga unsa to sir katong ang PCDO lastly gisangunan ining atong project pod nga gihatag sa
2: DA
1: kaning Livestock Economic Enterprise and Development Project para sa pagpamuhi ining atong alternatibo sa baboy kay
2: baboy
1: wa naman ang atong ESF na apan malagi atong ESF
2: kanang so, cattle raising
1: o kaning RTL cattle dairy og RTL oh
2: kaning ready to lay eggs no kay, na dako kay lang proyekto no kay mo ni niya
1: ang problema lang po lagi sir na ay mga kuan pod mga hindrance nato diha hindrances nato diha kay kita naka ato man jud na
2: inspection
1: oo
2: o na validate
1: gi-evaluate nato ang mga people sa organization
2: kinsa sa problema
1: nga diyan sir oh
2: kinsa ang problema asa mag problema
1: asa ang problema sa ato sir sa ato ra pod so mao na nga tan-aon lagi nato unta ba bisan og kuan
2: muso dayong personal interest
1: yes na agihapoy mga mabitaw siguro mauna po ng mga panulti ang lagi panahon pa sa revolusyon po nila ni Marcelo it's their pillar nila ni ang problema ay ikaw mismo
2: ato sa basahon ni niya sa ato ang Facebook live bina
1: okay sir
2: nga niya si Bibi Habines Ihok watching from Giwanon Baclayon oy taga Giwanon og niya si Kasundo Bong Makiling watching from Abilihan, Kandihay Bohol. Oy, taga Kandihay.
1: Taga Kandihay.
2: Mayong udto ninyo diha. Og diawag si Sarsi Lolita watching from Luway. Murag kanini si Labin na kaning atuang mga kuan, klase-klase na gyud ni nang lungsod, no? Kaning sa Kandihay layo-layo na gyud ni. No, pero naminaw na to. Salamat kayo sa inyo ang pagsubay ning atong programa, no. Nya motong imuhang atong balik sumpay sa imong
1: balik kwan, sa atong kwan, sir. Ang PCDO gyud ang
2: supposed to be
1: gimandatuhan to check sa atong mga people's organization
2: og ligon ba
1: og angayan ba mabitaw nakaangkla sa PCDO sir ang atong CSO na adiha ang atong kooperatiba
2: kay may usas mga mo recommend no
1: mao nang atong kita na ada ato diha ang record sa mga people's organization sa tibuok probinsya sa Bohol, ang record sa ato mga co-op, para makita nato, malantawan nato.
2: Nya,
1: basic na atong gibuhat sa una, mag-profiling ta. Oh. Unsa ba ning klase yang PO?
2: Oh. Unsa sa sektoral, sa sektor nila, agricultural ba? Unsa nga klase ang agriculture? Vegetable growing or kanang cattle fattening, napay uban kanang goat raising, napay kanang RTL, no? Kita na nimo daan, so makarecommend ang PCDO o mga dunay mga programa sa national agencies o uban pang mga ahensya nga gustong mutan-aw o
1: nangita
2: kaning mga NGO gusto mo support og usa ka people's organization, makita og ana sa PCDO, makita nimo, makarekomenda og mga ligon nga mga POs og ang ilang gipanginahanglan anang dapita mohaom ang ilang mga ipanghatag nga proyekto, no?
1: Yes. Susama sa kining cluster kita magjugi pangutan-an pila unsa man mga people's organization, mingon jud ang atong PA o kamo ang mag siguro sa atong mga people's organization. Nya kamo pud nga ringa usa, kamo kay mga technical expertise man ninyo nga mga kuana, mga projeka, so kamo puy mulantaw sa mga kuan, sa mga technicalidad ini. So kita jud gitagaan kay sa atong sa pagsugod pa lang gid nato, mabitaw nga ang atong paglantaw sa una nganong nakaabot ta sa sitwasyon nga akita na mismo ang mulantaw unsa maning ilang co-op kay teo by 700 plus nga co-op sa una pag ando ra ang
2: pilare compliant
1: ana unsa may pasabot ana,
2: so
1: why na nakatiwangwang ning ubang co-op, Sir Hill, wala matabangi, wala ma sustain nila, wala pud ang ilang programa,
2: kuwang og supervision, kuwang og kanang guidance, so
1: kuwang og suporta sa gobyerno,
2: gobyerno
1: na lang nato ngayon nga na. So mautong sa pagsiha, pila na lamang ang co-op karon nga naa sa maadyo nga tindog, pero at least
2: natabangan
1: 300 na sila kapin,
2: at least good standing.
1: But pasabot ingana unta kadaghan na ang atong na atabangan ng mga
2: POs
1: o mga co-ops, people's organization, mga co-ops, mga nasa grassroots. Kay ang ato lang daan, ang ato lang budget sa una nato nga tuig, o na nakahatag man ta sa 30 million nato nga budget, nakahatag ta og 96 ka mga people's organization.
2: Compromise na kuanto og mga members nga more or less 5,000 kapin. No? Tanaw ni mo na, dako na kayo nag-ipikto sa kuan komunidad nga doon natin nga natabangan, doon ay mga success stories ato ang ipang tabangan ng mga beneficiaries sa livelihood.
1: Multiplier pa na, sir. Ang pamilya na.
2: Ang pamilya.
1: Oo.
2: Napag-uban na nga ang ilahang mga kagupa ng mga igagaw na nakakuan pa.
1: Oo.
2: Naka-benefit pa. Nakita ni mo nga nag-anam o kadaghan
1: ng ilang member.
2: Kay pagtanaw pa nga, uy, gitagaan og livelihood niya, successful kayong livelihood. Niya moingon ba si Gob nga kon successful gani ang inihuang PO mulambo gani niya iyot atong dugangan.
1: Susama na hitabo, sir, atong mahatagtag usa ka example ang atong TFA o ang atong Tumok Farmers Association. Sa pagsugod na, sir, gitagaan nato og manok gikan sa OPB unsa baboy nga pass on.
2: Lima raw taon to kabuok
1: na, sir. Nakapalit ng yuta karon. Mauy ilang himo karon kay natagaan man pud sila sa PCDO o kanang project para sa ilang sitawag ining
2: tindahan
1: sa mga supply o feed supply sa mga kahiyupan. So milambo gyapon eh.
2: Yes.
1: Unsa natagaan karon sila og farm input sa kuan sa farm machinery sa Dole. So ang ilang yuta kay ilang man gibaligya ang baboy panahon, hapit man maabot sa COVID o sa
2: ESF
1: hapit man giabot, maabtik man po na nga itong mga people's organization,
2: gibang baligya.
1: Kanunay man mamati na to unsay atong update. Ilang gipang baligya para di maigo sa ESF.
2: Yes.
1: O ilang gikwarta samtang naapay infection. Karon kay naa may mga oportunidad nga moabot nga kinahanglan naa sila'y counterpart, so nagamit nila. Musunaan na sila'y building dito, dili na makatiwangwang ang ilang farm machineries nga ilang gipalitan og yuta, ilang gibuhatan og building karon. Unsa sa ato pug pagtan-aw nila kay sila man pud ang maadyo nga people's organization nga yes. Itong nakitaan o mag-engage ng gani sila into co-op pod kay kuan na kuno sila magnegosyo na. So ang atong gi kuan gi-recommendan ni nato sila sa lead.
2: Yes.
1: O sa lead project.
2: Yes.
1: Nga sa base sa interview pod sa atong mga taga DA 7 o no balan sa atong o sa technical nato sa OPB. Di pasado sir.
2: Oo, so gahuat na lang sila nga ma-release ang ilang
1: yes.
2: Ang ilang pundo no. So nindot bito kayo paminaon nga kanibang inani nga mga success stories no. Daghan kayo tag sa ato ang ipanghatag nga mga livelihood sa ato ang mga beneficiaries sa atong PCDO. Daghan kayo ang success stories inandapitan. Mm-hmm. The only thing is kuwang na nato o kanang
1: wa pa lang nato pod maikuan.
2: Wa pa nato ma hanay ang ato ang mga ipanggama nga mga interview o mga
1: reports kanang,
2: reports, no?
1: Mga reports oh.
2: Pero anyway, amo
1: nang isugdan na nato na sir. Na nato oh, na lang ipasa para ma kuan na ma i-dokumento na. O para makit-an sa katawhan nga na ay resulta.
2: Na ay resulta.
1: Dili kay puro yaw-yaw lang ang PCDO, oh, dili lang yaw, puro yaw-yaw ang atong gobernador.
2: Kundi na puro panghambog way mingon og puro yaw-yaw, puro panghambog pero way kamatuoran.
1: So ato nang karon ato nang
2: ipakita. Matuod nga na dagay epekto. Ato sang basahon ning usabi na.
1: Okay,
2: hapit na tumakuan si Sabiniana Morala Cario from Batuan Bohol. Oy, mayeng udto din sa taga Batuan kay swerte kayo ang taga Batuan.
1: Ano sir?
2: Kay kuan protected area.
1: Pero sir, karang na pumatigamay na pa isa ka minuto. Sa pagkakaroon, gatong atong tulo ko congressman nung ato sa kauluhan o ang ilang ang at ilang mayor o atong gobernador o si BM Jami nga maoy kuan sa environment nakapag-abot dito murag na nahipno na murag naibanan ang mga barangay nga kuan sir kanang sakop atong protected nga di nila mahilabtan so naibanan na unsa ang lungsod pod sir
2: at,
1: o naibanan pod og upat masyo tong naiban o ang Katigbian, Balinsya, Clarín og murag ang
2: Bilar.
1: Dili ang bila ang nahabilin kanang tulo.
2: Tulo. Oh. Batuan, Bilar o Carmen.
1: Carmen, oo. Oh. Ah, Sagbayan pa diyan.
2: Sagbayan.
1: Upat, oo. Oh. So murang na ibana na oh, nga na pero dili pa to pinal kay ihandos pa man to dito sa Senado.
2: Yes.
1: Oh, nagkuan pa sila kinsay mo sponsor ana nya ilan ang tabangan dito sa Senado para mabag-o ang kahimtang ining atong mga Chocolate Hills Monument diha nga gikuan nga protected area
2: sa Pambi. Dami ni isgutan may bitaw ben kay nay uban nga moingon og ala. Sa ato pa kadtong mga hills nga kanang naa sa ubang lungsod kanang gamon itong kware.
1: Sige sir. Sunod ato na ato
2: isa. Di wa masabti na sa ato
1: ang. Oh, wala masabti na.
2: Kay gatuo sila nga tungod kay
1: gitugutan na.
2: Tugutan pwede na. Oh,
1: kware. Dili, dili.
2: Nalabay dakong istorya pun nga ako no sa Carmen dunay kware din handako pun.
1: Pero di man to appeal sa cancer. Dito appeal sa kanang protected area katong aquarium ya.
2: Kanang Korea.
1: Sige.
2: Sige.
1: So nahuman naman po ng atong 30 minutos Sir Hill.
2: Dali ra kayo.
1: Minsahin pa na pos.
2: Daghang salamat sa inyong pagsubay din itong programa. Mayong pagpaniudto og sa kanunay Abante Bohol.
1: Okay, daghang salamat Bohol, daghang salamat DYRD, daghang salamat sa control room si Inger Cahis ug sa tanan atong mga suking kamila sa radio sa DYRD ang kasalikan. Daghang salamat maadyong palis, maadyong pagpaniudto sa kanunay Abante Bohol.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: nunay, di way RD ka nunay.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana, tungod kay ang kanhi alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bao na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tingke.
6: Kitang-kita.
8: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
6: Kitang-kita
5: ang pangarap ng pamilya.
8: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutang sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Sigurado yun ang ganan siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Tiguang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Kinsay ngalan na to, sir?
11: Paul Mercado, diyan ni sir.
10: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
11: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500 na ginakaayo na ko. Labis jud kayo, sir, ang DTX500.
12: DTX500, mapali sa mga butika.
13: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: DTX

0: Pinatulong ng Pilipino sa kini sa Fanny Steak Shop. Lamian nga torta, lamian nga ensemada, impan na da, bibingka siupaw gawaban pa. O, lami, taga na panahon sa piyesta. Fanny's Bake Shop, ato na itong mga higala, mga produkto sa Fanny's Bake Shop. Mapalit na ito sa BQ Mall, Alturas Mall, Island City Mall. Para sa inyong mga order, pwede ka mong magdiriso dito sa main brand sa Fanny's Bake Shop. Gusto mong yung siluway. Nasabihan nyo natin kayo ng refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop. Nagtanya ka naman ng pagkakasama sa masabihin niyo, buwan ng pudong ito, maya si Kuwanda, sila niya, fried chicken, humbang baboy. Bansit! O, dagan ba?
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: Para yun, mga igala sa atong pagkakasi kay o nining aksyong uwan nga adlaw. O, kami ang uwan nga karon na mabisbisan ang atong mga tanong, mga kakawiyan, atong mga kahumayan o uban pang mga kaumahan. Aron na padayon tang mabuhi mga kaigsunan. Kaya sa musugot tang sidi ang atong kinabuhi, nagsalig ni sa yuta. Nagsalig ni sa yuta. Ang pagkaon gikan sa yuta. Wala mo pagkaon nga gikan sa laing kalibutan ng ilyen mga kaigsunan. Gikas yuta. Yan nga itong pagkaon. Tanan. Bisan pagbaksan, busagas, gikas yuta. Gikas uod. Ugun sa panagi kasiyuta, umay, maes, kamote, balangkoy, karos, patatas, di kasiyuta, kapajas, saging, lube, anan, gikan sa yuta. Naibili gikan sa yuta, pero imuhamang acid lingon siya sa yuta. Para mga hydroponic nga mga agriculture, may tanong nga imurang ihumog tubig. Yang tubig, pangalan nimo na tingalig mga chemicals, vitamins, nga makuha nimo sa yuta. Mao na po na style ron. Pangbitay, butang na kag mga gagmayang tasa, tubig. Butang nimo itong seedling at daw. Ang matubo na ito, Ija. Labi na, di na ka makinamag, wad-guwad pa. Pangunta na, ang doong utanon. Gikas yuta o gikas tubig? Ha? Naama hydro, meaning tubig. Mga kaigsunan. Mauma na ang mga binagpo na po nga kung ano, no? Maakan na si Bingar Bining, kunuhay. Bisag na, rakas imong grahe, pwede na. Tubig, pero ang tubig, butangan nyo muna na ay unsay mga minerals nga makuha ni mo si yuta. Liquefy na, i-convert na into water, isod, ibutang ni mas water. Good as, nagihapoy, yuta gihapon ang isahang tumban anang mga kadalid-dalidan, mga kaisaunan. Ika yuta, ika tubig. Ika yuta, gihapon ang mga kaisaunan, ang sibling. So, napagod ako. Na may mga water lily. O, asan na? Tubig mo na. Water good. Makaon lang water lily. O, patakasubay. O, kaon na doon. Pwede ko dili na. O, pwede ko dili na kanon. Awag na mo dili. Makaon. Ang kalibutan na mga kaigsunan. Kaon nili. Hasta tao. Makaon nga nili. Kanos tao po ng tao. Napabay nasod niya mga kalibals o higala. Napabay nasod. Ano nga? Napabay lugar sa kalibutan nga. Nahi tao. Mukaong tao. Haduka po rin. Umabot na dito yung mga kaigsunan. Mingon ng uban nga. Basta mga aliens na. Iba na kaon yung aliens ng tao. Matod pa sa Simira, makita na ito ng aliens. Pero karong panahon na muragi, kagudtan yung word ng alien. Kanang mga tao nagikan sa laing kalibutan. Ang atong ngailan nga kalibutan, mga kaigsunan, maumin yung Earth. Ang Earth, no? Yung kauban sa ito ang solar system mga kaigsuunan kay na ay Venus, Mercury, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune. O nabumaw mo na? O sa putong uban? Naabay tao gikan sa Mars nga nanaog ni Dong Diris Pilipinas, ni Dong Diris Earth. Earth, muna nga ito ang ituyan. ang Earth, mga kaigsoon, composed of Philippines, Japan, Korea, ang Japan, ubang mga nasod. Mauna ang Earth. Ha? Pangutana, naabay laing tao nga gikan sa Mars, na nidong diri sa Earth. Naabay mga tao nga gikan sa Jupiter, nga midong diri sa Earth. Uy, maunay mga estudyuhan kay Marawa pa na matugad sa scientist mga kaigsoonan. Pulos theory o pulos pagduda lang na dunay mga living organisms, living things na nagpuyo mga kaigsoonan sa uban nga kalibutan, sa uban nga planeta, mga kaigsoonan. Dinis Pilipinas na ako noy alien. Si Trump sa Amerika, ipa-investigar na. Ng alien mga kaigsoonan, dili unidentified, dili na sa una kay UFO man to. Unidentified flying object. Karon kay unidentified anomalous phenomenon. Murag katingalahan ng mga panghitabo mga kaigsoonan. Basta gani, katingalahan o reliyon ang isugutan, basta mahugtan na tag-rason. Pagtuo na ang nguso, dayon. Basta mahugtan na tag-rason. Kanang giingon, mga kaigsoonan nga. Nabay Ginoo, lalisono na. Lalisono na. Pero sa mga tao nga mituo, si Ginoo, dili na maminaw glalis sa unsay rason, basta kaya para na muna Ginoo. Pero kung imong uteng kayon o daman-daman, naibang mga tao nga. Ngayon nga, ang Ginoo, ang gabuhat sa Ginoo, ang tao rapod mismo. So kaya isa ato ang nahibuan nga kita binuhat sa Ginoo. Ang uban ngayon, ang Ginoo binuhat sa tao. Ngayon tong uban, di ka na alaman daan, huna-huna, ikaw gusto ang magagikan. Gikan kasi imong inahan. Imong inahan, ginikanan. Imong ginikanan, gisa mo na gikan sa ilang ginikanan. Hantod ko nung umabot sa tumoy, gisa gikan. Huwag hantod ka sa Biblia. Gikan ka sa yuta. Si Adan o si iba. Ha? Inungol. Ha? Kaya si Adan, matod pa, luoy, way kauban. Natulog, di ko ako sa kagusok. Hindi mong tao, hindi mong babae. Mauman na ang istorya. Tinuod ba na uli? Ang pagtuo ay matukmod na to sa paingon, tinuod na. Pagtuo. Pero doon na ba tayo ebidensya na nag-ingon nga tinuod na? Awa, doon mo ebidensya. Pagtuo, yan. O ebidensya, isigutan, maingon, o kitang tanan, binuhat sa Ginoo. Sa ito, padagan na mo, gikan pa ni Adan o ni iba, na anong nakalislasim yung dagway na ito? Anong namay itong? Anong namay puti? Anong namay taas? Anong namay mupo? Anong namay dakog mata? Anong namay insect? Pareha mga kata, gigikan na. Si Adan o si iba, mga nga ito ang mga original parents. Anong, dili mga pareha. Ha? Ha? Dili na ma-explain. Aba, I don't know, na ba explanation na na. Pero, sa mata sa pagtuo, ingon ka, ayaw na kang istorya na, basta kay inaay, Ginoo. Sa ito, patungod kay, hindi na ma-explain, automatic na yun nga may ingon, o naanay Ginoo, naanay Ginoo. O ba, kasagaran na ito, isulti. Basta gani, butang na dili na masagot,

sa tanong, muna kaigsunan, Panginoon, gibuhat na sa Ginoo, faith na. It's not a statement of fact. Faith. Pagtuong mo, nagtukmo din mo, Ginoo, gibuhat na. Kaya nang gabuhat sa hayo. Di man doon tao gagamaan ng hayo. Ang faith, anak, ang pagtuong mo, nagtukmo na ito, ngamingon tayo, Ginoo mo, nagamaan na. Basta mo, wala ng tagrason. Basta ganyan, wala ng tagrason, Ginoo na yun ang kasanigan. Ang pangunta na, baong kagin na. Baong kagin na. Muna ang uban, ito, Ginoo. Ito mo, ganyan, ma-explain. Ang tao, ganyan nga na ay Ginoo, sila mo nagama sa Ginoo kasi sila may niingon nga naay Ginoo. Ha? Kaya ang tao mamingon nga dunay alien. Kisa may nagama sa alien ang tao o tinuod yun nga dunay alien. Tinuod ka dunay alien mga kaigsunan, mga living creatures coming from other planets, from other galaxy. O na yan, kalanawon karon kami ng putunguban. Kanang giingon ni Donald Trump nga bahin na ay mga inyo na tungkong mga alien na dupasin o lahat nung sarang kapong dramahan ang ka-Trump o sarang kapusalida ang Trump na doon na gingog mga alien alien mga kaigsunan no? Isang manggoy tao nga mo testigo ang nakaroon nga nakakita kong alien may dagway ng alien kung atong tanawon sa mga salidas salidas yun eh kanyang mga alien mga magkong mata yawa na mo yung mga buhok, ha? Mura ba og sinaw ng lawas nila, ha? O dyan, mga niwa, mura o ka nang ipangalnuris. Mga kasaganan, nagulingin din. Mga kaigsunan, ha? O kung mag-isulot kang television, mga kaigsunan, muna i-dagway sa alien, ha? Huwag makugmata, ha? Makugmata, mga kaigsunan. Dyan, huwag buhok. O niya, mura malnuris. Oh, muna yung dagway alien. E.T. Saan nyo saling dami itong E.T.? Extraterrestrial movies sa unang panahon. Nakaanak ko anak mga kaigsunan. Kanang studio anak nga gigama ng E.T. Yung makaingon juga nga gikan Diyos kapunaw-punawan. Dito sa Universal Studio sa Hollywood, Los Angeles. Musood ka dito sa murag mako sa mong ngit-ngit yung natanan. Nga mura o ang makita ni murag gatanaw ka sa langit ng dagang bituon. Maayo kayo pagkadua nila ang light ang lightning ang lighting effects. Oh, okay, guys, una na. So dito, kung sa tayong suod ug nakas murag to ka sa space. Ang makita imo mga bituon, daghan kayo ang mga pinuod. Unsa ko man sa kilid magawas dayon tong iti. Magawas dayon tong makog mata. Nga tapot lawan murag ngi. Wa magisa wa wala mo yung mga sarina oh unya human mga murag mga kalabira karawon oh na to insa kay insa man kay nagingon nga mao ni dagway mga alien ano ho na ra kita sa tao mga kaisunan oh no may antag dunay mga aliens nga tinuod nga mo makita dire ha mo kana og gikas langit asa na gikan ha salidag sini nay daghan karon ang mga silidag sini ron daghan na mga alien nga ang kalibutan nato ng Earth gisulong sa mga aliens nga coming from other planets or other galaxy baka ha? Kanang kapunaw-punawan mga kaigsunan. Mo nang ingon bitaw matapos ang kalibutan, matapos ka yun ang kalibutan. Kinsa may ingon matapos ang kalibutan, pagtuo na mga kaigsunan. Wait. Na matapos ang kalibutan. Wait na. Pero scientifically speaking, o sa'y dagway yan ang iyong matapos ng kalibutan. Kaya sukat ng Biblia, mga kaigsunan, ipabasa sa mga tao. Bila ka 100 of years ago, baka, ha? Sukat ng Biblia, nigawas, kanunay na yung istorya o hapit na matapos ang kalibutan. O pila na katuig ang milabay. Kaya ng Biblia, mga kaigsunan, nag-isigot aron. Hunja, timing to, iligabot. Okay, magkatuhig babasa mo na. Okay, mutuyok-tuyok raman ang mga basahon sa simbahan. Ibertime po niya, magawas ng maong ebanghelyo ha. Naapin mo lang mga katalagban sa atong katilingban. Na makaingon ka, tinuog ka dyan ng giingos Biblia. Okay? Na hapit na ka dyan matapos ng kalibutan. Pero ka ng Biblia ha, sa una pa na dyan mo. Isigigisigot na na, hapit na matapos.

keliputan. Matapos ba kaya ang keliputan? O naa ba kaya katapusan ang keliputan? Matutuluban. Ituju na kaya aron ang mga tao mahadlo. Aron ang mga tao magampo. Kaya kung ang tao muragwag ikahadukan, magsigig himo o kamaot. Maadyo ng istoryahan nga, matapos ka, aron magampo. Aron magpinarong. Aron magpinuutan. O ba simple? Oh, basta kay mo na. Kaya ang Biblia, hapit na matapos ang kalibutan. Karong tuiga, magawas na po ng ibang iliwa. Sunod tuig, magawas na po ng ibang iliwa. Yakon, hapit na matapos ang kalibutan. Ha? Oh, kada tuig, hapit na matapos ang kalibutan. Ganos araw na, no, meron na sa natanan. Fe, pagtuo, mga kaigsunan, mo ay nagtukmo na to, nga mga ingunta nga tinuod na. O, oh, mga aligay, manang uban, na ay mga way-religion kay ang ilang gusto. Kanang lalis man. Science man. Science-based. Ha? O, ang ina. Ingan lang ba ito nagpagtuo kay waka kita? Kanang nataw sayop man sa mo ng mga nao. Binuang man nao. Maraga ay why, ah, wa mamao. Kanang mingon na anar ko mutuo o makakita ko. Hindi ba sa istorya? Ha? Ha? Nagjama-jama mo ng mga tao. Kanang mga tao nga mag-istorya kay mga nao. Nagjama-jama na. Kaya kanang pagtuo, nagpasabot nga waka ka kita. Ano na kung matuo o makita ko? So, bumanin mo pagtuo, ano nga, nakita naman ka. Kanang pagtuo, kanang waka kita, parang hitam. Ito ka Ginoo. Kung ito na, kita di ka, nakita di ka si Ginoo. Ay, kung inang mingon ka, ano na kung matuo, Ginoo, makakita ko, Ginoo, ano naman ka mingon na ron? Ano naman mo mingon? Na ano na kung matuo, Ginoo, makakita ko si Ginoo. Ang pagtuo, waka ka kita. Kanang makakita ka, dili na na pagtuo. Kita naman ka. Statement of fact na. Ingong ka nga nakakita ko o anghel ganina. Nag-istorya mi. Dili na na pagtuo. Kaya kita man ka. Hindi ka bingon o nituod ko o anghel. Kaya kita man ko. Tuod ko Ginoo, kaya nakita ko si Ginoo. Ang pagtuo, kanang waka ka kita. Ito, magkag-alien. Ito, magpukag, anak ko mo ito, magkakita ako. Ano, hindi na napagtuo. Kita naman ka. Ang pagtuo, kanawa ka ka kita. Sama sa itong pagtuo sa Ginoo, nawa ka kita. Di ba? So, sayop ng mingon, anak ko mo ito, magkakita ako. At saan mo siya, at saan mag-istorya, kadili na mo. Hindi mo. Ito, o baka? Sino, ito, magkag, di ko mo ito. Ano, agad? Mutuo ba ka? Nalibog pa ko. Mutuo ba ka? Mutuo ko. Muna yung mga tubag. Dili kay anak ako. Mutuo mga kita ko. Sa mga po ng pagtuuhan ng patanawon mandaan. Sa tubag ka na mga tauhan na namingon anak ako mutuo mga kita ko. Wala na mutuo sa Ginoo. Wala na sa kita sa Ginoo. Na anong mangurus man mo? Anong musimba man mo? Na mingon mo anak ako mutuo mga kita ko. Kita bilhin mo sa Ginoo. Na anong ito mo sa Ginoo mo kita ko. Exempted ang Lord. Exempted ang Lord. Exempted ang Ginoo. Pagtuo. Anong bisag wala kita? Amo, dyan ay pagtuo. Ang alien, bisag wala kita, ngayon tag tinuod ng alien, ah, pagtuo na. Pagtuo na. Nga, na ay alien. Tinuod ba dyan na ay alien? Ah, di dyan masulti. Kaya mo po may alien, may tingaw. Buwa po mong po'y naka-encounter ang alien. Ngayon ang istura may alien gahapon. Kani mga alien na to, karon lahi man eh. Kani mga foreigners, ng mga nistwa ako, mainog alien. Not like ours. Umunay alien. Mga alien, mga kaigsunan, nga murag isgutan ron. Gikan ko sa laing kalibutan. Kunsa, hadlo ko umang ilabot. O, patsyon ta. Sila na yung mupuli, ano na to ang kalibutan. Dagang salida, magamana. Dagang salida, sini, magamana. Pero ha, tumunita mo rin mga kaigsunan. Ang uban, mingon ka ni ka Donald Trump, mura may aw. Guni-guni rin sila niya, basi na uling. Uling nga rin ni punahon sa gubat niya dito. Basi na po'y lain ng punahuna na buhaton mga kaigsunan agin si Iran. Ha? Basi na ay lipat-lipat ng saya. Importante, mga kaigsunan, ang naatay pagtuo. Kaya ang pagtuo, tukbon na ito niya sa paghimo o mga maayong buhat. Ang tutang nga there is God. Kaya mao lagi.
kinsa may nagpahigayo ni ining tanan. O dili ang tao, God, kinsa man ang labaw, supreme being. Muna, ang mga tao karon wala naman matuho Ginoo. Kaya gusto naman sila nga sila natuho Ginoo. Muna, karon nag-problema sa mga sana. Ang uban nga madato, ang muna na Ginoo. Yan. Mas, mura na Ginoo nga, katuo nga, wala kasakit, eh, pulos kwarta na gansang tanan. No na nga, maghimo na laman o busag-unsa, tungkol kayo na kwarta. Nautunta, mga kaigsunan, nga kining mo mga bulta, ba alien-alien? Hindi naman kapalisan na to. Ang importante mga kaigsunan nga kita, nasagwat na kita sa Ginoo, matuta. Na naang Ginoo, na siya nagpahigayon sa tanan, nagtanaw ka na to. Huwag nagpahilula mga kaigsunan sa atong kinabuhin sa kalibutan. Mabalik na, kamanan yung pitulat, pinumdum.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Muna ko higala wala sa iyo parang sa pagkakayon sa atong tulungan ng sangan lang sa atong partner sa pagkakas sa mga sponsors. Hindi hapon higala sa kahanginan kung bulis at salamat ka ninyong ganang kadunuman. Hindi hapon sa inyong suki ng istasyon ang numero uno. DYRD, salamat sa Diyos. Alleluia, praise the Lord. Alleluia, kinesiti ay ito, obvious.
3: Sinong nabati ang tulumanon? Dita niya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Bye balinay, DYRD kanunay. Bye.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop Immunity Gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang unilabyan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
17: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
18: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
15: Gahapon pa.
14: Ah, kuya waoy!
17: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
19: Alagang unilabyan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kinsay ngalan nato, sir?
28: Paul Mercado, diyan ni sir.
27: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o dito X-500?
28: O sir, mga na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og dito X-500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Labistod kaayo, sir. DTX 500.
29: DTX 500, mabali sa mga butika.
30: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og nipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
32: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bawo na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Higala, kumusta gmaing adlaw Lunes kanatong tanan. Unang Lunes sa bulan sa Mayo. Kumusta ang hurot? Paspas kayo ang bulan murag bago pa ganito nag New Year. Bago pa lang nga ito nag grand draw sa tong Nans Million Bonanza Season 6 karon. Paingon na pud ta sa December. Paspas kayong adlaw mo na nga. Paspas na batiguang ang tao. Bitaw. May 4, 2026. Ano na maabot ini. Sa mga sa pa, welcome. Welcome, welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Na itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

Was bang ko May 4, 2026 lang sa tampo na sa mga itong paghahatag at pagdagat. And this time, mga itong letter sender, usa ka nagngalan, og Heidi. When you stand by Heidi, alang sa musuwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes o gilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nuts Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
O gayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission 2026 magsugod na karong May 30 diya sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks Barangay Zone 4 sa Zamboanga City. May 31 April Sibugay sa May Covered Court Population April sa Zamboanga Sibugay. June 1 Pagadian na Covered Court Plaza Luz Compound Pajares Avenue Corner V Sagon Street Barangay Gatas Pagadian City. June 2 Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue Barangay Makogihon Molave sa Zamboanga del Sur. Pagka June 3 dito sa Dipolog sa Mini Gym Barangay Torno Front sa Barangay Hall Torno Dipolog City. June 4 Kalamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino Kalamba Misamis Occidental. Pagka June 5 dito sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden Porok 3 Barrientos Street Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong mga medical mission tood kay daghan ang atong mga papremyo and labaw sa taran pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas libreng masahe o uban pa. So again kita-kits sa mga naka-schedule nga medical mission. Was mong standby alas sa suwatan po ni Heidi din siyempre sa atong tulumanon Sensor Lee at the Arlene.

Kauga lamang ko sa pangalang Heidi. 51 anyos sa pangitaron o kasamtangang nanimuyo din sa Zamboanga del Sur. Usa ko sa libuhang suking tipaminaw sa imang programa, ate. Nahimo na akong kalingawan ang pagpaminaw sa radyo. Pinaagi ning imong tulumanon ang sensor li Ate Arlene. Kay gawas nga, lingaw kini, gahatag pa og pagtulunan. Ingon man inspirasyon sa mga maminaway. Kinang hinungdan nga naaghat ko sa pagpadanga sa kung suwat kasinatian ning imong programa. Bagong graduate pa lamang ko sa kolehiyo sa dihang na-hire ko sa usa ka company, ate. Ang among opisina doon ra kaayo sa usa ka hospital. Every time ating paniud to, magsapon ang among mga trabahante gikan sa nagkalainlaing kumpanya sa usa ka karinderya. Isa miss ako mga kauban sa opisina ang suki sa maong karinderya, ate. Kay lagi swak man kini sa mga trabahante nga gatipid. Nailhan po sila nga limpyo nga kananan. Kay nakita man ang ilahang preparation sa pagluto. Ginadayo pa sila sa tagalagyo nga ilang mga suki. Bisan medyo bag-o pa ko, daghan akog na familiarize nga mga dagway. Friendly gyud ko nga pagkatao, ate. Kay hilig man ko mapahiyom sa mga tao nga pamilyar na nakog panagway. Sige na nakog kaon sa maong karinderya. Halos memoryado ko na ang mga panagwais gapangaon. Apan ate, dunay isa ka nakakuha gyud sa kong attention. Kay kapila naman ako kiniga kasakpan nga mututok gid nako. At tunguna, abi nakog wa lang. Apan sa nagkadugay, dili lang ako ang nakapansin. Akip ang akong kakaubanan sa opisina, ATR.

Sagad ako makauban sa trabaho, makabantay na gid niya. Nga grabe siya makatanaw nga rikan ako. Gani ginasulog-sulog na ko sa kumakauban. Ako na ko nung pansin nun, kay sayang ko na gwapo ra ba. Ate Nur-S. Mo kini mong tawag sa mga nurse. Nur-S ate, gwapo. Amaong lalaki. Net pagyod manamit ate R. Ilabi na sayang puti nga uniform. Ang kunan ko nga, gikilig po ko ate. Walang ko nagpahalata, syempre. Pero ang tinuod, excited ko. Basta lunch time na. Excited ko makita si Mr. White. Kini ang akong tawag niya. Busa, basta lahi ang iyang duty o dili na ko siya makita sa lunch, magluya ko ate. Apan patay mali siya lamang ko sa kumakauban. Kaysa mukan ko ate. Defensive langit kaayo ko kay basin di ay ma-misinterpret ra namo ang iyang pagtanaw nga rikan ako. O sa kaadlaw, kalit lang siyang miduol. Pwede ba kunong mo-join siya sa among table? Kay lagi kuno wa siya kauban. Iyang mga friends, lahi og duty. So, amo siyang gipalingkod kauban namo ate. Dito na dayon nga formal ming nagkaila. Tawgon ta lang sa pangalang Norman. Usa ka nurse sa hospital nga duol sa akong gitrabahuan. Upat na katuig siya nga nag-nurse sa mga hospital. Pila ra may sugilanon. Dili pa man uso ang cellphone atong tungura. Matag-adlaw kapadadaan ko niya og mga love letters. O kung dili, pangbuntag iyang duty, iya kong tawagan sa mong telepono sa opisina para nga mangumusta lang nako. Grabe na gyud ang iyang effort sa iyang pagpangulitaw nga rikan nako. Ati R.

hangtod nga nagkarelasyon kami. Abi mo, bisag hektik ang iyong schedule. Mangita agad siya pamaagi nga magkita o mag-estoryahan na imi ate. Buto ang akong pamilya nga ito kaniya. Kay lagi buutan si Norman. Ug maayo makisama. Buutan usab ang iyahang pamilya nga rekan ako. Mga 6 months ang among relasyon, miabot ang dakong oportunidad sa iyang nursing career, ate. Nga makatrabaho sa Saudi Arabia. Apan nagduha-duha siya, ate, kung iabang dawaton. Gignan ako siya nga nung dili man niya dawaton, nga chance naman niya nga makatrabaho sa abroad. Maayo kini nga stepping stone para nga maka-cross country. Apan niya kung giignan nga iya kini dawaton kung musugot ko nga magpakasal mi ate. Gusto ko nun niya nga minyo na before siya mularga. Pila ramay sugilanon. Nagpakasal mi ni Norman sa Huwes. Simple ra nga kasal, kay lagi dinalian man. Mga 2 weeks lang gyud human mi gikasal. Milarga dayon siya sa Saudi ate. Wadayon ko na buntis. Pagbalik niya after 2 years, kay 2 years man iyang kontrata sa Saudi, 1 month siya nagstay ate. Apan pagbalik niya sa Saudi, wagi hapon ko nabuntis. Busa pagbalik niya otro, nagpa-check up na mi apan why nakita ang problema sa among mga tests. Matod sa doktor, siguro, wapagyod gihatag. Galika na mo. Wa na mi balik si Norman sa Saudi, kay lagi na hire man siya sa Europe ate. Paglarga niya, wagi hapon ko nabuntis. Ang among sabot, pag makakuha na siya sa iyang residency, muapas dayon ko sa iya. Kinahanglan nga antuso niya ang 5 katuig. Apan ambot ba ate unsay nabutang sa iyang ulo, nagdesisyon siya nga muuli. For good. Dinhi sa Pilipinas. Dili ko nun niya makaya nga 5 katuig may hindi magkita. Taas ko nun kaayo ang 5 katuig. Gusto na po ko siya nga magkaanak mi. Busa, wa na lang po na ko siya kontra ha. Ugi uyunan ko na lang. Tuod man nakapauli na gito si Norman, ug sa iyang magpauli, nag-change na siya career ate. Wa na siya mag-nurse, nag-negosyo na lamang mi. Na-found out na ko ate nga, kugihan ka ayong akong bana muhim ug anak. Nakaunom dayon mi ate. Sundanon kaayo ko. 4 ka lalaki ug 2 ka babay. Naami kambal ate. Sunod-sunod ang among mga anak. Paspas kaayo among child factory. May nalang gani. Kugihan pod si Norman mangitag kwarta. Napalambo niya ang among negosyo ug na-provide namo ang tanang panginahanglanon sa mga bata ate. Nagpalaygate na po dayon ko para stop na. Dili baya po lalim nga makabaton ug unom ka mga anak ate. Apan ati or. Sugod po ang akong problema sa kumbana. Sadyang usa ka adlaw ni Ana. Naami bisita nga babay, nagpaila nga napabuntisan siya sa kumbana nga si Norman. Ate.

dili gyud matugkad ang kaligot-got nga akong gibati ate. Apan mas gihunahuna nako ang ako mga anak. Gipanigan gihapon nako ang akong bana. Matod niya nako, wa ko no siya kabaw kay nahubog ko no siya dati gayuna. Nalimot ko na siya ate. Busa ako na lamang gisitil ang problema. Nagkipag-negotiate ang babae. Apan, wapaghihapon mitagam si Norman. Wa ko magdahom. Laing babae na usab ang iyang napabuntisan. Hangtod na sunda na po kiniglaing isa ate. Tulong na tanan ang iyang nahimong anak sa gawas. Tulo ka mga babae usab ang iyang nahilambigitan ate. Sakit sa dughan, sakit sa ulo. Kung kanos ang nagkaedad, nag-agresibog samot ang akong bana. Busag ignan ko siya ate. Bahalag mang babae siya, magpa-vasectomy na lang siya para malikay sa laing problema. Sa tinuod lang ate, dili mo sugot ang akong bana. Kay dili nagidlagi daw niya usbon. Apan man ako'y salig ate. Gani. Natuman gid ang akong gusto. Wa siya nahimo ate, iyan na lang kong ipagbigyan kay makigbulag ko niya kundi siya magpa-vasectomy. Kay mahadlo ko ate. Basin, makaanak na po siya pag-usab. Ngato sa laing babae. Tuwod lagi sa iyang pagkahimabahi ate. Mupatol na bagid ang babae kay gawas nga gwapo. May kwarta sab. Salaktad na human ang pagpa-vasectomy ni Norman. Apan ate, kumansya na operahan. Wa ko magdami na hinay nga manggawas ang iyang sakit. Ate R.

sabi mo, Ate. Sulod o gawas na siya sa hospital. Huwag ako magdahom, Ate R. Nga mao ka to ang sinugdanan. Nga mabiya si Norman kanamo sa hingpit. Fifty-seven years old siya, Ate. Bata pa kaayo sa dihang. May panaw siya. Last year lang, Ate. Sadyang iyaming gibiyaan sa hingpit. Gipasalamatan ko lang ato kaniya. Nga bisagwa na siya apan doon na siya kabili nga gihatag para sa mga bata. Wala kaya ko maglisod sa pagpaeskwela sa akong mga anak, Ate. 15 anyos na ang among kamanghuran. Ampot ba, Ate? Daghan ang miingon. Nga ang iha ko ng pagpa-vasectomy mo hinungdan nga nang gawas iyang balatian. Apan gi-assure magid mi sa doktor, Ate, nga wala kini side effect. Usahay, basulon ko akong kaugalingon. Tingali na kauban pa namo siya karon. Kung wa na ko siya gipugos, Ate. Mao kini akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad ni akong suwatampo. Sincerely yours, Heidi.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervical care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical care sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical care. Ang akong ginabati kaluoy sa Dios nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervical care para sa mga babayi. So kamo nga undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervical care. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervical care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Dagaw salamat kanimo. Heidi, sa imo papadangat imo suwat ampon ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Matod niya, after nga naapirahan ang iyang husband, nang gawas na ang tanang balatian o sayo kanimi panaw sa laing kalibutan. Well, diri una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-1599-5812.

ATR para sa Learn Center. Ako lang po niya. Daghan po nakita nga nagpa-vasectomy nga gayelo ilang panit. Luyagid silang tanawon. Apan, tingali ATR, nagkataon lang. Jerry of Yati Liluan, Cebu. ATR, dili manggiyod sulbad ang vasectomy aron mahunong ang pambabae sa usa ka lalaki. Pero naglibog po ko ATR, ganun nisugot po diyan ba na? Siguro basta gusto na lang po niya hindi siya makapabuntis sa lain Fair of Dagbiharan City, Bohol. ATR para sa Lersa.

Chicky Whore. Ate R, nagkataon lang yun. Din na nato'y balatian din yung bana ate. Basi na trigger lang after sa operation. Ivan of kinagbaan hagna buho. Pero kung natong tanawang dili man ang issue diri ang vasectomy or akon sa paman. Kung dili, ang gusto lang to niya nga masanta na ang pagkahimabay kay tulo na kababay ang napaburusan. Mahinungdan nga niya. Abot siya sa punto nga gihangyo na lang na iyang kapikas kay di na siya makiguli kung dili magpavasectomy. May rason nga napavasectomy yung bana apan maulagi. Matod niya, after sa maong panghitabo, nanggawas na ng balatian but nagkataon lang. Kay safe man gyud ang vasectomy and never siya may mahimong cause para nakuha base usap sa mga atong nasayran. Basig may mo panahon ng mahinungdan ang letter ang atong gipasihan diri ha. Apan again, wa ka na ka maturan. Iyaharatong huna-huna po. Iyaharatong mga pamasin may hinungdan sa kamatay siya ba na. But again, dili gid na definitely kay safe man gid na. And before mahitabo ang pagbasectomy, i-check man gid na if angayan ba or dili ang usa ka tao, safe ba siya na mo undergo ni Ana. Daghan pa tayong mga text messages sa pankulang naman ang atong oras. Pero itong diba yan ang atong mga entry? Alas atong Nas Melion Bonanza, Visayas Area Weekly Draw. Hi to Serena Macagarbo o Balilihan Bohol. Cheryl Hiribit of Pansiluok, Cebu La Negros Oriental. Olivera Lobaton of Alugensan, Cebu. Binita Baliling of Taungon, Dimiao Bohol. Josefina Bagay of Larina City Hor. Maria Riben Cantago of Apurok 6, Barangay Alta Vista, Ormoc City, Leyte. Teresa Himpiro of Manga Street, Tagbilaran City, Bohol. Joanna Samonte of Victoria, San Remigio, Cebu. Aliza Jane Langitan of Barangay Danglag, Consolacion, Cebu. Rodalit Pon of Apurok 2 sa San Isidro, Manhuyod, Negros Oriental. Rufina Buhawi of Tagbilaran City, Bohol. Leia Bakatan of Saksak, Pinamungahan, Cebu. Linita Ligaya Anaviso of Apurok 7, Bilya Aurora, Antiquera, Bohol. Anaklito Kenneth V. Inyong of Minulos, Barili, Cebu. Nelson Bintolero of Kalangag, Bakong, Negros. Leon O. Aklan Sr. of Kanupaw, Hagna, Bohol. Gertrudes O. Makahusay of Bayaman City, Negros. Mercedes Purisima o Barangay Macapso, Balihermoso, Negros Oriental. Renanti Karangi Abzin o Poblasyon, Gihulgan City. Jim Carlo Istalio of Tinago, Dawis, Bohol. Kela Lapi of Lumbangan, Mabinay, Negros. Judith Iliveria of Kanhulaw, Hagna, Bohol. Rizaline El Narciso of Bulibulihan, Mabinay. Ramsey Gantalao of Kamandayon, Himalalod, Negros Oriental. Jacinta Escabosa of Purok 5, Ilaya 2, Lumbog, Gindulman, Bohol. Horadi C. Oro of All East Bayawan City, Negros Oriental, and Minjel Mamak Amistad of Sambaguan, Pahak, Lapu-Lapu City. Okay, this time, ato na ito yung ato sa biyolo. Kinsa ka ha ang swerteng mananawag sa itong 25,000 pesos sa atong weekly draw? Congratulations! Usa ka iDrops user with code number IDRP26-46817VA taga Barangay Apa, Cebu City. Congratulations, Ruby Angela KL. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations! Osmond ko, Ruby Angela Kael. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: Alam mo na sa sensor ni Ate Arlene. For you and me, let us be one, so you and I. Alang ka na ko. Forever in love. Ang tanan mo abot manggidihang dapita. Ang tanan mo taliwan manggid ding kalibutana. Naitabo lang nga mas nauna ang imong kapikas. Apan para ka na ko, Heidi. Kung unsa man ang nahitabo, wala kay bisan kinsa nga mahayon. Tungod kay, yes, sa imong pagtuo, basin ka na. Apan, ikaw na mismo ang nag-ingon nga nagbalik-balik niya siya sa hospital. Sa laktod, naana siya yung mga balatian. Tingali, nagkataon lang nga after sa gipahigayon nga vasectomy, nanggawas eh mga sakit, hangtod kami pano siya. Apan dili ka to ang hinungdan. Kaya basutag sa dili, daghan mampod gyud ang makaingon nga after vasectomy, wala may nahitabo kanila. Tingali, nagkataon lang kung kana ang imang pagtuo. Nga mo ka na hinungdan nga nung sayo na wala ang imong kapikas. Sa pikas bahin, sakit pero mas sakit kung mas madungagan pa ang iyang mga anak sa gawas. Again, i-pray ang imong kapikas nga unta malipayon na siya kung asa man siya karon. And padayon ka sa pagpalimbasog tungod kay doon na kay unom ka mga anak nga nagkailahang lang usab nga nakanimo. Swerte ka lang tungod kay unlike sa uban nga mga gibiyaan sa ilang kapikas, ikaw at least maayo ang imuhang kahimtang sa kinabuhi. And thank you so much, Heidi. Sa iba pa padangat ni Maswata mo na atong tulumanon. Panghinaot ko nga unta. Ihatag sa labaw nga makagagahom ang pangandoy sa imong kasing-kasing. Ang makamove on o hingpit ng makalimot sa pagawala sa imong kapikas. Dili man totally ang kalimtan, kundili nadawat na ang mga panghitabo. Stand by karon todo alang sa tong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang tula-tula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong hunahuna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Kauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon nga, may nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naata din. Ang sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong ibate na yun niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Okay, syempre, alang sa 2 Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kamusta, Tiarlene? And welcome again sa atoang Non-Health Educations Program.
0: O again, ha? Atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: O sa May 31, diya kita sa Ipil, Sibugay. To be announced pa ang ato ang venue.
0: Yes. June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, diya sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, kita kids, sa atong umaabot na medical mission, daghan mo o mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffol, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanans, no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa ato ang weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So, dato...
0: Paspas kayong adlaw, paspas embulan, suspastilan.
1: Yes, Atterlin. So, kumbaga, mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name address o sa inyong mga code number. Okay, Doc. Nindot isgutan karon kini bang nagpabilin pagyapon nga number one cause of death is ischemic heart disease. Sakit sa kasing-kasing tungod sa pagbara sa ugat or coronary artery disease. Heart attack nga pwede yung mo resulta sa cardiac arrest. Sa Philippines, Doc, 2025 provisional PSA, number one cause of death is ischemic heart disease gihapon. Sa ato, January to June 2025, ang leading cause of death gihapon is kinigahapong ischemic heart disease. So, unsa mang gyoy pinaka, again, pinakaangay buhaton kay, again, Doc, kada ba taong cardiac arrest is usually the last event na ni siya nga muhunong na pagtibok ang pinitik sa kasing-kasing sa katawan. Murabag, may na ni siya ang matawag nga main cause nga ano nga mawala ang isang katawan. Pero, before siya mabot ng cardiac arrest, naghana siya og mga gibati.
1: Yes, Atarling. Kung makita nyo sa mga movie, mga kanans, no, kanang sa hospital bitaw, mga kanans, makamanday mo anak ng heart monitoring. Katong mga, ano ba, matutingong bitaw na, So, muna siya yung, when the time mag-straight line na siya, muna to siya, mga kanans, napasabot, wala na nitibok ang imuang kasing-kasing, mga kanans. Muna tanan ng mga sakit mo, agig sa, o tawag na to na, cardiac arrest, ni undang na, o tibok ang imuang kasing-kasing, mga kanans. Para ma-overview na to, mga kanans, no, ang ato ang kasing-kasing, tanawa ang imuhang kinumo. Inana ka dako ang imuhang kasing-kasing.
0: Aha. So, kalili po kasong kinumo, Dok.
1: Inana siya. Ideally, no, mauna ka dako ang imuhang kasing-kasing.
0: Sa ato pa, kung gamay kagkamot, gamay kagkasing-kasing. Kung gamay kagkasing-kasing, gamay kagpagbati.
1: Uy, doon na ba ang February, oh?
0: Agoy. Uy, February 14. Sana all. Okay.
1: Okay, sige. Balik na din mga kanans,
0: sige.
1: No?
0: Dito sa cardiac arrest, Doc.
1: So, sa cardiac arrest, mga kanans, no, is dagan kayong mga factors na pwede ang hinungdan siya, mga kanans. So, ang una kini mga kanans, no, of course, sa ato ang lifestyle gina siya, mga kanans. Okay, mostly kini siya, mga kanans, is related ni siya sa ato ang lifestyle. Ang mga high risk, katong mga obese. So, kung medyo more than ka sa imuhang panimbang, mga kanans, no? Kung dako kayo ang imuhang panglawas, chubby ka, tambo ka, mga kanans, possibly kini mga kanans, no, na magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing.
0: Pero, Doc, doon na may mga tao, Doc, na kanang gipanganak na sa nga dagkoon naging daan, dagkoon yung mga bone structure, dagkoon naging siya daan. So, apil ba na siya, Doc?
1: Okay, naamang ko tayo ano, ginatawag na BMI or Body Mass Index mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, dato mga kanans is mabawaan na to kung kanan siya ang imuhang height, ang imuhang kadakoon, katambukon sa imuhang panglawas, o haumba ni siya sa imuhang mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, muna mga kanans no is, nagadepende na siya mga kanans. Next, ikadua mga kanans is lack of exercise.
0: Mm-hmm.
1: So kung kulang gid ka exercise mga kanans, agoy ang imo kasing kasing luya gina sa mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So pinaagi sa pinaka simple na exercise silang walking every morning, 15 minutes na walking mga kanans, dako na kaayo ikatabang sa imuhang panglawas.
0: Mm-hmm.
1: Next mga kanans, aside ano to mo to no, kung obese ka, dayon lack of exercise, kanisa atoa naman mga pagkaon mga kanans. Mo gini ang common gyud nato mga kanans na medyo ma-deceive gyud kita kay tungod lagi na pildi kita sa gitawag na lami manggod dok. Lami manggod
0: ano pagkaon nahisgutan na dok. Okay, so daghan kay pagkaon like, pero dok, kana bang unsa magidang angayong buhaton kay para malikayan ang kanang heart disease. Kay mo magidi siya ang kuan. Unsa ba yung pinaka best nga buhaton para malikayan ang abalatian?
1: Yes, at early no. So mo to mga kanans no na kinahanglan nato mahibaw-an kung unsa ang mga root cause, ang mga hinungdan niya na pwede kita magkaroon ng sakit sa kasing-kasing. So mo to no na sa ato ang lifestyle kinahanglan na mag-exercise ta every morning para mutaas yung resistensya sa ato ang cardiac muscles pati man sa ato ang mga kaugatan. Mugwapo ang nindot sa blood flow sa ato ang mga kaugatan mga kanans. Ikaduwa sa ato ang mga pagkaon, kinahanglan dili siya makapalapot, makapasticky sa ato ang dugo mga kanans. So katong itawag bitaw nato ng mga ischemic heart attack or ischemic heart disease mga kanans is resulta na siya sa nagkaroon ng mga barabara ang mga ugat nato mga kanans. So muna sige tawag na ischemic kay dili na makadaloy ang dugo paingon sa ato ang mga cardiac muscles. Muna siya pag CT scan makita dato na ay nagaitom na part sa ato ang kasing-kasing mga kanans. So, di nakita pod na sa ato ang mga ugat na ay ginatawag na mga coronary artery disease. So no, kini siya common siya sa mga cholesterol na nag-build up siya mga kanans, na nagdaghan siya ba antud ni barasiya sa daloy sa ato ang dugo. So muna siya noon ang pasyente nagkakaroon ng mga palpitation ng mga symptoms. So normal gina siya pag naa kay coronary artery disease na ay mga palpitation, normal niya na symptoms mga kanans yung palpitation, pero dili na siya normal sa imuhang nature, sa imuhang kasing-kasing. Okay, so kinahanglan malimpyuan ang mga kaugatan, ang mga cholesterol dapat well controlled ang iyahang level niya mga kanans. Dili man pud pwede dili man pud pwede mga kanans na sobra kulang tag cholesterol. So dapat ang cholesterol sa atong lawas yung naalantay
0: enough lang
1: sa ato ang panglawas. Kumbaga di ba makabantay mo sa laboratory mga kanans, di ba na ay mga normal range sa ato ang mga laboratory na dapat inani
0: kato lang ato ang i-base bali.
1: O mao na to atong base na to na dapat ang imong cholesterol inani, ang imong triglycerides inani, pati ato ang sugar inani siya, pati ang ato ang mga uric acid is na pud siya mga normal. Kay kung kulang po siya mga kanans is dili po siya maayo. Pag sobra po siya, naa po siya na epekto sa ato ang panglawas. So samaan nino na pwede kita makadevelop og mga problema sa kasing-kasing.
0: Okay, matod pa unsay buhaton aron malikayan ang sakit sa kasing-kasing. Pinaka best is makontrol gini mo imong blood pressure. Unsay buhaton para makontrol imong blood pressure, ang pinaka-importante, walking every day, dog, di ba?
1: Yes, so
0: walking. Bisag ka na lang walking every day, bisag 30 minutes a day.
1: Oh, kung kaning pag-walking manggod na ito, mga kanans, no, makahatag siya o resistensya sa ato ang mga cardiac muscles. Pero kining pag-control sa ato ang BP, mga kanans, pwede siya tungod sa ato ang pagkaon, pwede po tungod kung paano na ito ginahandle ang ato ang kaugalingon. So halimbawa sa ato mga pagkaon, mutunok kung taas o mga cholesterol, taas o mga sugar, mga taas o mga uric acid, taas siya o mga kinong mga fat, so, mga ano bitaw, mga dairy products, mga cheese munis, mga high in sodium, kinitanan makaresulta siya sa pag-increase sa ato ang blood volume. So kung increase atong blood volume, ideally increase pod ang ato ang blood pressure ana mga kanans. Ang isa mga kanans is kung paano na to i-handle ang ato ang kaugalingon. Dili lagi ka nagakaon sa mga ano mga fatty foods, mga dairy products, galikay ka sa mga parat, nagalikay ka sa mga caffeine content ng mga pagkaon man or mga ilim nun, galikay ka ana, din naga-exercise ka every morning. Pero paano man na dili man kakamao mo dala sa imong emosyon? Diba gamay lang bikil suko
0: dayon so, diba? Isa po na ka cause doc no nga magkaroon ka og heart problem.
1: Yes, at
0: kanang kulitan kay kanda ko.
1: So mo na maka nan.
0: Matod pa nila doc i-target gid ko nimo nga kanang ideal gid ko nga blood pressure dapat 130 over 80 lang. So kung mo sobra na kana murag dili na ka healthy.
1: Kana siya Ate Arlene no is depende na siya sa baseline sa usa ka tao pero kung wala na to nakita yung usa ka tao mga kanans, ang mas nindot yun ng mga BP is kung pwede yan na lang sa mga 110 to 120 mga kanans. Pero kana siya nagadepende gyapon na siya sa baseline. Halimbawa, kini sa mga blood type A, usually sa mga blood type A is nugbo gina sila BP. Ang BP, ang uban na naiga BP sila 90 over 60.
0: O normal na sila, 90, doc?
1: Yes, kay mauna ang ilahang baseline.
0: Mga type O, doc?
1: Kadalasan sa mga type O, mga high blood dun. Tagas gina sila dugo.
0: Okay.
1: Muna siya na medyo bantayanan.
0: Aka na ang mga type O bantayanan. So sa kadagha mga type O.
1: Kaya medyo in terms sa ilang blood type mangod mga kanans o karakteristik sa ilang dugo, ang type O mangod is more on aggressive sila. Ang type A naman po na mga dugo, more on kalmado sila, relax mo na ang ilang BP is more on numbugit siya mga kanans. Then ang mga type B mga kanans, mo na siya parang average lang siya mga kanans. Kumbaga, in between siya mga kanans ba. So, mo ni mga kanan so kung wala na to nakita ang pasyente, of course musit gid kita og standard na mao kini ang normal range sa blood pressure. Okay, so mao to siya na ang blood pressure kung pwede naasa sa mga 110 120 then kung pwede dili na siya mo taas og 130 mga kanans. Okay, and then pero pag makita nato yung pasyente diya na dayon ta mo kandak sa iya kung unsa gyud ang iyahang baseline according sa iyahang lang mga laboratory na normal na ang iyang mga laboratory then pag normal na iyang mga laboratory dadto na din nato makuha ang iyahang baseline. Okay, so din mo to makanans no yung emosyon nato pinaka-importante na kay balo kita mo handle kay kung dili kita kabalo mo handle mga kanans. Take note, every time na masuko kita, gamay lang na siya mga kanans ang 200 ang ato ang BP ana mga kanans. And then muingon dayon ka na, 'di ba? Mo na uban bitaw, grabe lang kasuko ka aki dayon. Muingon din ka, bibihigan inyo ko high blood. Normal high blood gid ka.
0: Kada suko man.
1: Nasuko man ka.
0: Dok, ang ikaduha di nga grabe pod maka-cause og heart problem kining pagpaniganilyo kay bisan gani og isa lang ka stick every day, dako gyapon kining damage. Unya ang pinaka worst kanang second hand smoke bot pasabot. Ikaw na nagaliyo niya katong pagbugal nimo sa imong aso, nakasimhot imong higala o nakauban nimo, mas delikado na gyapon ang second hand smoke. So, kana di ang sigarilyo, bisag once a day lang dako gyapon ang problema sa usa ka tawo nga maka-cause gyapon siya sa imong heart problem.
1: Yes, at Arlene, no? Ang di man nato ikadinay mga kanans, yung pagpanigarilyo na mga kanans, no? Daghan siya og mga toxic na mga chemicals mga kanans, lalo na no, yung mga nicotine niya mga kanans. Ang nicotine mangod mga kanans, no, pwede na siya na mo circulate sa ato ang circulatory systems o sa ato ang dugo, musabay siya ba sa pagdaloy mga kanans. And then kining nicotine mga kanans, kaya po niya mupilit sa lining sa ato ang mga kaugatan or mudikit siya ba? Mudikit siya, mupikit siya sa ato ang mga kasing-kasing, sa ato ang mga ugat. Then, na yung mga tendency ana na magasgas niya yung lining. And then, kay tungod nicotine siya mga kanans, maka-attract siya og mga cholesterol na mupilit dito sa iyaha. So, dito na rin magsugo na mag-build up na dayon ang mga pagbara-bara mga kanans. So, muna mga kanans, no, yung sigarilyo mga kanans, dili gid siya maayo, makaproblema gid siya sa ato ang kasing-kasing. Dili lang sa ato ang kasing-kasing, pati sa ubang organ sa ato ang panglawas.
0: Pero do, kabalo magkago sa ikatulo, nga pinakadelikado o glikayan yun. Soft drink, di pwede adlaw-adlawon. O of course, ang alcohol occasional lang. But pasabot, pwede ka mo inom occasional. Depende lang sa like Pasko lang or birthday, ayaw adlaw-adlawa. Ang soft drink po daw, Dok.
1: Okay.
0: Di pwede adlaw-adlawon daw, be. Naman ko na ilahan ka kung sukay mo yun na mo soft drink. Sao man na.
1: Dumang mga kanans, kung talaw na to, yung content sa soft drinks sa mga kanans, dali kita. Nga no siya na isa mong yun siya mga kanans. Of course, number one is na siya ay caffeine content mga kanans. Which is yung caffeine content mga kanans is makapa-aggressiveness, maka-alert siya.
0: Makapa-aggressive, makapa-alert.
1: Oh, so ang tabuan na mga kanans no, na mo increase gin na siya ang ato ang BP na mga kanans. So kaya caffeine man, makapa-alertness siya. Next mga kanans, ang sugar content. Grabe kataas yun ang sugar content. Muna sa mga kanans, di ba nakamention ko ganina, niyang isa sa mga influence na makapataas sa ato ang blood pressure kung unsa ang volume sa ato ang dugo. So kung ang sugar sa ato ang dugo is daghan siya, makaresulta po na siya sa pagtaas sa blood volume. Muna siya na ideally, kataas yung blood volume nimo, mutaas imong BP, plus na ay caffeine, mutaas pa po ang imuhang BP. So next mga kanans, ang sugar pod nato napuna sa capacity na mubara-bara sa ato ang mga kaugatan. So muna mga kanans no, yes na siya'y dako na kalabtanan, pwede na mutaas ang imuhang blood pressure kung sige-sige nimo siya imnon and then dili kaya sa imong lawas na i-regulate kining siya tanan og dili kaya sa imong lawas na i-detoxify siya. Kay mo na mga kanans no, na mag-iuban good mga kanans na kaluyan po na medyo gifted na bisan unsa nila inom sa soft drinks, kaya sa ilang lawas i-regulate ang sugar content.
0: Mo na so, pinakaswerte, Doc. Makaingat sana all.
1: Yes, Ate Arlene. No, pero mga kanans no, is pasalamatan na lang po nato mga kanans na kahit pa paano sa ato ang genes na ay nindot po mga kanans na. Pero balikon ko mga kanans. Pero balikon ko mga kanans no, sobra-sobra is diligid siya maayo mga kanans. Yes. Ang kulang po, dili po siya maayo mga kanans. Ang importante kay Baluka, kung unsa ang imuang limitasyon o din kay Baluka, kung unsa po ang imuang angay pagabuhaton, and then as long as ginabuhat nimo yung mga kaayuan para sa imuang panglawas and then nagainom ka o mga vitamins, supplement, wala ka nagpabaya, kining mga sakita mga kanans is dili gini siya mutakboy sa imuang mga kanans.
0: Yes. Onya again, usbo nato ang pinaka best good is isda lang. Dili kay magsigi og isda and utan, dili magsig karni. Mao kini pinaka best nga buhaton. Okay na lang karni pero dili gid halos imo na lang yung himo adlaw-adlaw ang karni.
1: Yes, Ate Arlino. Ngano gi sulti mo na yung isda is pinakanindot siya mga kanans. Kung tan-aw nato yung content kung unsa ba ang anaa sa isda kumpara sa karni. Kung ibutan nato sa protein, yes, na ay protein ang isda, na ay protein pod yung karni. In terms sa iron, yes, na apoy iron pod ang isda, na apoy iron yung ang karni mga kanans. Pero ang isa sa wala sa ilang mga kanans, mas dako yung difference nila is yung omega-3 mga kanans. So which is yung omega-3, dagan na kayong mga study mga kanans na dako kaayo kini siya na ikatabang sa ato ang kasing-kasing mga kanans. So yung omega-3 makapa-improve siya sa ato ang blood circulation. Kaya ang omega-3 magod mga kanans no, katong mga excess bitaw ng mga cholesterol na nagpilit sa lining sa ato mga ugat, naapod to siya ay capacity para i-cleanse. And then naapod siya ay capacity to active, ma-active ba ang ato ang ginatawag na HDL. So, katong high density lipoprotein. Katong ginatawag nato na good cholesterol. Kaya ang trabaho mangod sa ato ang good cholesterol mga kanans, tigkulikta. Tigkulikta siya sa mga sobra na mga bad cholesterol. Pero kanang ingon nato mga kanans nun yung bad cholesterol, dilibe na siya totally bad mga kanansa. Pero kana siya yung bad cholesterol, mauka na siya ang usa sa pinakadako na contribution ngano na akay kusog matag-adlaw. Kaya ang bad cholesterol, siya ang imuhang reserve energy. Para kung kapuyon ka, luyahan ka, naapakay energy to sustain sa imuhang activity. Kaso lang, ang bad cholesterol, sobra-sobra na sa iya, sa ato ang level sa ato ang panglawas. Mao na siya ang resulta dayon siya na mubara-bara siya mga kanans. Mao na ingon ko no ang sobra is dili gyud siya maayo mga kanans.
0: Yes. Unya kinahanglan jud ka magpa-check sa imong cholesterol og sugar. Kani man gyud duha cholesterol og sugar. Unya kinahanglan gyud nimo ang 7 to 8 hours sleep. Dok, di ko katulog og ganang 8 hours. 6 ra gyud ako maximum. Okay na dok?
1: Kung naana kay edad-edad mga kanans, so dahil magiging nato makitaan na pati nga itong katulog medyo makompromise.
0: Agoy, edad-edara na ganita na.
1: Ang importante lang yun yung mga kanans, no? Kung makafeel ka na medyo katulog na imong lawas, kung nafeel ka na medyo luya imong lawas, okay, pahulay, relax, ayaw isagad na imong lawas. Then kaon, o mga nindot o maayo na mga pagkaon, mga high in fiber mga kanans, take more mga fruits and vegetables, then ayaw gid kalimti mga kanans, take yod o mga vitamins, mga supplement to support sa ato ang system, lalo na sa ato ang kasing-kasing, lalo na para makontrol ang ato ang mga cholesterol, ang ato ang sugar, ang ato ang elasticity sa ato ang mga kaugatan. Mo ni mga kanans, so dako kayo ikatabang kanato, lalo na pagkita na ay mga problema sa ato ang pamilya bitaw or hereditary, na naay sakit sa kasing-kasing, mas nindot na mo inom na kita og Nance Herba Capsule. Kaya Nance Herba Capsule, nindot yun ni siya para sa ato ang kasing-kasing. Lalo na kung i-combine nato sa UID Herba Capsule. Kaya ang UID, siya ang mutabang sa ato ang kidney. Kaya take note, ato ang kidney o ato ang kasing-kasing, magkauban yun sila mga kanans. Magtinabangay yun na siya mga kanans. Kung magbawaan sa ato ang kidney na sobra-sobra na ang mga cholesterol, mga uric acid, ang mga sugar, ang ato ang kidney intawon gapaning kamot na ipagawas na siya tanan mga kanans. So mao na mga kanans, so, na importante na healthy ang ato ang kidney kay para dili makompromise ang ato ang kasing-kasing. Mas maayo po na healthy ang ato ang kasing-kasing para dili po makompromise ang ato ang kidney mga kanans.
0: Okay.
1: So mo ni mga kanans yung Nance Herba Capsule para sa ato ang kasing-kasing, para sa ato ang mga cholesterol, para sa ato mga kaugatan, plus naana si additional na protection para dili kita basta-basta magkaroon ng mga cancer. And then plus ang ato ang UID Herba Capsule is para sa ato ang kidney mga kanans. Makatabang siya para ma-regulate, nindot ang iyang trabaho para may pagawas ang mga hugaw o mga toxin mga kanans. So ang combination sa dua mga kanans is nindot kaayo gud siya mga kanans.
0: Yes. Again, kinahanglan yun no, kung pwede pa lang inyong daily routine. Daily routine, kung pwede lakaw 30 minutes every day, daily niya, tubig 6 to 8 glasses a day, o niya less asin, mo ni akong dapat i-control kay mahilig og parat doc, less asin og less tamis. Bawal ang tamis kayo, sobra pod nga kaparat, bawal na siya. And big X yun ang UC, no, kung pwede wala gyud cigarette. And kung pwede regular check up, kung pwede nga bisag wakay gibati, bisag once a year lang makabaw ka usa labay estado sa imong cholesterol, sa imong kung pwede once a year doon na you check up para ma-monitor po ni mo imong panglawas o sa mga buhaton o sa mga likayan nga kalabang kung kumbaga na kay guide ba sa imong angay nga pagkabuhaton. Okay, sa mga gusto bitaw nga mahibaw doc para nga malikayan kan mga healthy meal para sa mga dunay problema sa sakit sa kasing-kasing. Ang number one yun nga pinaka gi-recommend yun kay warm water. Sama sa imong giingon ka ganina, Doc. Warm water good siya and then pwede pa siya magsaging or oatmeal sa pamahaw.
1: Yes,
0: so, the best na siya para sa heart. Nya, lunch, pwede tinulang manok. Daghang dahon. Tinulang manok. Dahon niya. Isa lang kakap nga rice. Halo, nindot lagi niya siya atong awaton, Doc. Unya, kini siya nga guide, gikan gini siya sa based on study ha. Kinipod siya, pwede na po ka mag-snack og apple or papaya. Ini kagabi dinner grilled isda, pinakbet ba or nga less bagoong. So, hay kalami, kada bitaw okay na kada siya nga pagkaon ay. Wala man ka nag-diet, pero iba nang giatiman imong kaugalingon. Mo nagidi ingon ba nga, let your food be your medicine. Dili kay your medicine muna na imong gi
1: imong pagkaon,
0: pagkaon karon, di ba? So muna siya. And then ang pwede sad ka pagka day 2 imong kaonan breakfast is boiled egg og pandesal. Allowed ang pandesal dog duha ka buok. Og black coffee nga no sugar. Pwede na giday ka ayun, no? Then lunch, munggos, malunggay, rice, gamay.
1: Even nga ni Ate Arlene, yung mga red wine, okay man siya, basta just a small amount lang siya.
0: So okay. So kini siya nga mga pagkaon, the best man din siya nga, kanabang, imog yung himuon everyday. Para sa ingon niya na, maatimanin mo, on niya ma... Maalagali mo yung kaugaling yung gawa, di ba compromise yung diet? Kaya bukaon magigag na, huwag mang gidili ang rice, huwag mang gidili ang tinola ng manok, huwag mang gidili ang kanang gusto ni mong kaunan nga isda, o niya, kung mag-fry po ka, pwede man basta olive oil lang, wala man gi-compromise ang mga pagkaon. Ayoli, kaya lagi na mga chicharon, mga noodles, mga kanang mga pagkaon nga instant ba? Mogili siya ang likayan lang.
1: Yes, Atty. No more mga kanans ang ginaingon ko, yung sobra-sobra is dili siya maayo. Ang kulang, dili po siya maayo mga kanans. Kay baluka, kung kinisya is makadaot o dili makadaot. Kung kay baluka na makadaot, ayaw na sige-sige ang mga kanans. Dok, paano yun, Dok? Mga party-party, lami man ko na ang mga pagkaon na diya.
0: Di man permanente.
1: Dili man po na siya permanente. No? Panalagsa raman po na siya. Enjoy ninyo yung party, enjoy ninyo yung mga pagkaon. Pero pag uli ninyo mga kanans, pilian na po ang mga maayong mga pagkaon na mas makatabang makarepair sa inyong panglawas. At isa sa mga tema ilan, kung luyag yun ang imong kasing-kasing, exercise every morning. Pag dili gani ni mo kaya yung 30 minutes na walking mga kanans ka na, so it's a sign na luya ang imo ang kasing-kasing na kinahanglan. Take care na gyud ka mga kanans, na anagid kay pagabuhaton, na anagid kay mga supplement na pag-iimnon para ma-repair ang sulod sa ato ang panglawas. Kung kaya nimo yung 30 minutes na walking every morning, ang imo ang kasing-kasing is doing good mga kanans.
0: Ayan. Kung oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya
0: yes,
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
2: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustine mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya
0: bala
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka nang nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: Walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Ate Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.

0: subay sa pagtuon. Sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog og luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nakamamatuod ko nindot yun ano naging epekto ang GTX
3: mabibili sa mga butiga.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sami sa ako mga apo.
5: Let's go Lola.
4: Bye Mare, unhan sa muna kong dagan.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
11: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Nay, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon humba adobo ka direta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
17: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
18: Pero Bijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
19: Makabuhay.
20: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ng akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome na Subdivis Program Maskuri Maubalong Dagur. Yan, kumusta? Og manginaot lang ta nga naamos kapis kayo og kadasig sa panlawas. Adlaw karong Lunes bay May 4, 2026. Kwatro na po dayon. Atong tigmo 900 pesos sa gamay mihangad sa langit. Pagdako miduko midungo sa yuta. Muna siya mga salingan. Pabuta sa mga itong gandang karadlawa nga nasa jodbag ka mo. Atong unang lingaw-lingaw. Unang lingaw-lingaw na ito may galang numero 3. Pabuta na yun ang duha para makomplito. Magsugod ito, dito sa ito ang pagpanaguban.

Okay, pinali yung tabi kailan dursuto ang pagpinaguman. Buwan na may panty, gabibrate na. Gabibrate na. Og sa gamay, mihangad sa yuta. Pag, no, mihangad sa yuta. Sa gamay, mihangad sa langit. Pagdako, mi, dungo sa juta. Muna may gala, 900 po. Og ugma, wana. Libo na putbay. Og dirito may gala, sumatubag. Long, ang ako ang... At tubag ka ng imuhang tigmo kay Masunik, kawayan na sa dihang kawayan na niya from Anton nasa yuta ang dahon niya. Okay, abo ng Hagna Buhol. Kumusta di abo? Ha? Kumusta di sa Buhol? Aga World Clock ang tubag balong. Kay gamay na ang oras mungad man na unya inig ka inig ka alas 6 magduko. Oh, pipini. Ah. Unsa may muduko to ya hang hand? Hands. Aga ang tubag dong. Imong tigmo kay Bungol sa lubi. Ang gitauran og sanggab. Gikan daw kang lito nang Balamban, Cebu. Kumusta man diyan lito? Sa may Balamban. Og tubaglong. Akay. Batong na munga. Lito gyapon sa Balamban, Cebu. Yo! Tur! Awap agyapon mga kurimaw. Og di abyod. Ang tubag anak kay sa ni sa okay tubag anak balong kay Rimi sa Sikihor. Yo to wap agabod. Aga di apanyod. Lang ang akong tubag imutig mo kay o kawayan kaysa ubod pa buangad sa langit kung tiguwang na muduko na. Okay, Christine. Christine Abiharon from Bingag, Dawis, Buhol. Bingag, Banisio Bay? Ha? Bingag, Dawis, Buhol. Aga, akong tubag, tao, Christine Abiharon, Japon. Abiharon from Bingag, Dawis, Buhol. Oy, mga taga, Bingag, Dawis, may iyong pagpamina. Mga kurimaw. Aga balong. Ang tubag bungol. Sa lubi kay muangad mana sa langit. Akon bata pa ni kaguwang na muduko na sa yuta kay

Okay, dudog ng Corellia Bohol. Piotor. Kumusta man niya dong? Aga, tubag balong kay... Okay, tanom na. Lutia or Gabi? Si Idroy. Ah, Idroy ni Drisa. Misamis Oriental. Kitabok-tabok. Idroy. Bisayas na to eh. Ah, kitabok. Yapa to signals. Bisayas niya sa...

anang digmo ni mo uway. Lang pungangon ni mo, imo tiyale. Gamigaman magkupirme. Ha? Gamigaman magkupirme ka. Aga, akong ang tubag long, anang imo ang digmo kay. Mm. Ang tubag, anak balong kay. Tanglad. Wa ay pagyapon. Oga. Long tubag, anak. Sa gamay, miyangad sa langit. Pagdako, miduko sa yuta. Ang tubag, anak balong kay daon sa pinya. Muduko din, ha? Ang tigmo sa pinya kay ang dahon na munga ang buo ang akong tubag anang imong tigmo kay kasoy. Piotr! Wa paghihapon ba? Ato, ikaduhang lingaw-lingaw may gala. Ah, zero. Ayan, zero ato, ikaduhang lingaw-lingaw. Og pabuta may galang usap para makumplito, mga mama. Oy, kumusta ang kanlaon? Oy, buto ang galburoto may gala ang mayon. Mura galburoto, manghihapon kanlaon. Na... Wala na sila kasabot, bakit grabing init pagkauman ni Kalit og ula. Mura gikumbulsyon naman. Ha? Yung init niya gibasa. Na, mura kurinta hilanat. Mura nang galburoto ng mga hinampak na. Hinampak na na. Akong tumaglong, anang ibuang tigmo kay. Ayan. Ang akong tubag. Long sa imong tigmo. Ayan. Ang tubag, anak, balong kay Kawayan. Piotr. Aga. Akong tubag. Pero ang kuan. Ah, basta, basta, basta, basta. Ang kawayan, di mo kina muduko, bay. Hmm. Iman kina sila gaduko. Akong tubaglong asa imo ang tigmo kay langgam. Oh, gika daw kang tunyo may galas buhon. Kumusta mataga buhon? Og akong tubaglong anang imong ayan tigmo kay ang tubag anak long kay opo. Diya pa mais. Wap agabaw. Wap agayapon mga salingan. Og padayon talong tagpilang megaman 65 ang kapsul. Og 53 ang coffee. Para di ka mauwawan ko rimaw. Adyo pagpagauwaw. Aga akong at tumaglong sa imuang digmo pichay. Og malaos at yali no. Og malaos no. Di apadyod akong tubag long sa imuang digmo ang tubag ana long kay munggay po diya. Piotr! Wap agapon! Wap agapon mga saligan. Og long akong tubag. Tubo! Computer! Kining tubo, kining asukar ni may gala. Ang puti, limpigid kayo siya. Oh, pure, purified gid siya ba? No? Ano ang brown? Naisisagol pa kuan. Ah, napasisagol may galang molasses. O mo nang tamis kaya ang brown. O sa ito, pag nang brown gid kayo, dagang sagol molasses na. O kanang dili kay brown, murag puti-puti na gamay ra molasses.

0: Assis. Ah, gamay rana. Aga balong. Akong tubag. Anang imo ang tigmo kay. Tanglad. Oh, saging muna balong. Oh, gikan pa kay. Adudo may galas bugo. Kumusta mang bugodo? Ah, kumusta ang bugodo? Og dirita may galas lain pang pasiaw. Agikan daw kang Minda may galas ha. Dumagiti. Kinis balong may adto sa radio station.
1: Manawagan ko sir.
0: Kinis may tawagan ni mo.
1: Manawagan ko sa akong mga igsonog kaliwat ng bukid. Agi paibalot mo nga atong tatay na admit sa ospital.
0: Uy, nausap mo na yung tatay niya ay.
1: Kuan daw, sir. Unsa? Mitaas niyang high blood.
0: Unsa?
1: Kuan, sir, mitaas ang iyang high blood. Ipa, duha mo na rin mga igsoon na ko. Puli-puli, tagbantay nga re.
0: Nausin yung pasyente?
1: Ang taas ang high blood.
0: So, akuan, pag yung makatukampante, pag yung
1: taas lagi high blood, sir. Kuhangan lagi.
0: Hey, yung taas ang high blood. Kamu dia, pagbantay mo dia, basi mo taas yung high blood. Aga, long tubag na ko anang imo ang tigmo kay Bully Manalo. Hindi apagyod marang. Oh, maayong pagpaminaw sa mga mamamarang niya. Kanang kapamaligyag marang, mamamarang may tawag. Mamarang ay. Aga balaw. Akong ang tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anak kay talong po niya. Computer. Long flag na. Aga akong tubag long kay Sibuyas. Pewter. Uwa pagid gyapon. Aga okay, nihato na mo tayo ikaduha. Ha? Nihato na mo tayo ikaduha, mga salingan. Ikaduha na itong ligaw-ligaw. Zero. Jamo. Jamo, mga salingan. Ha? Og paabuto na yun ang... paabuto na yun may gala ang usa. O para makumplito. Long tubag na ko anang imong tigmo. Payong. Payong daw. Ni Pajud Kawajan Ikas Buhol. Oh, ang buhol kay walay kawayan dyan, no? Kawajan. Pero daghan na kawajan dyan sa Dawis, eh. Kaanak ko sa Dawis, daghan mo kawajan. Daplis dala, daghan na kayo. Aga, dito may gala sa tuang nasayod. Baka mo nasayod ba mo, mga silingan? Ang instant noodles? Okay, noodles ba? Nagsugo na di may gala sa Japan kaniadtong 1958.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag-Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag-Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag-Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nance og Uid Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diriya, porok 11A, bagong taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Okay, balik tayo kay Galadro sa tuwang pagpataguban. Og balong akong tubag anang imuhang tigmo dahon saging okay direta Miguel last line pang pasiyaw agikan daw kang Roger Miguel sa ahadipit sa Visayas imuha Roger kines balong ay eskwela og aeronautic mga gala sa aeronautical school kanabit ang mahimong pilot. Okay, class, pag drawing mo og naiya o kana airport ka naiya ba drawing na to nan taod pasa si balong di ka balong mo drawing o balong o amay mo ha ni coach mga gala 500 narasira imuha na na ikaw na bahala sa international airport kina naman Ninoy Aquino. Oh, nanamay Ninoy Aquino. Ikaw na sumpay ang drawing ka dito, International Airport. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Diba kurimaw, diba? Ayaw! Ayaw! Kurimaw mula. Ayaw! Lala, sige. Ang katapusang ibili na ito, masaligan. Uno. Kompleto na. Wala oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang obos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagmasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon kining obos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
0: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness, everything.

0: Oras sa DYRD ang radio sa katauhan alas 4:05.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban?
3: Sa Bohol, tayo ay
4: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in the Action ning adlaw nga Lunes, mga gaigsunan, Mayo 4 karon sa tuig 2026. Mag-uban-uban na usab kita sa itong programa sulod sa usa ka oras sa paghisgot sa mga nagkadaiyang katikaran, impormasyon diha sa Sangguniang Panlalawigan. Ngagi panguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members. Magwanuban tamang higala alang sa pagpaminaw sa mga mahinungdanong mga impormasyon. Ilabi na mga gimbuhaton sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Mga pagpanimbaya o pangamusta ngagi paabot sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga board member sa 1st District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutya Tirol, o Board Member Benji Arcamo sa 2nd District, Board Member Jami Villamor, Board Member Fernando Iping Estabilla, o Board Member Tomas Abapo Jr. Sa itong mga bukal usab sa 3rd Distrito, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Nathaniel Binlod o Board Member Greg Hala. Sa atong kugihan o maabtikon nga SP Secretary Sir Bonnie Kirog o sa mga staff diha, no, sa Vice Governor's Office, mga legislative staff assistant o sa tanang mga kawani, no, sa mga buhatan sa itong mga bukal o sa atong Vice Governor. Welcome mga higala og mayong adlaw nga Lunes kanatong tanan, no. Karong adlaw atong ihatod ang mga katikaran gikan sa provincial government ubos sa pagdumala sa atong gobernador Aris Sumintado og suportado og ginubanan usab sa buhatan sa atong Vice Governor og sa atong mga board member diin lain-laing mga gimuhaton ang ilang kabisihan karong adlaw nga Lunes, mga higala. Ilabi na ang atong Vice Governor nga kanunay usab nga naghatag og pagtagad ilabi na sa mga kalihukan sa mga kabarangayan dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga higala. Niya karong adlaw si Vice Governor mausab ang acting governor sang late si Gobernador Aris Sumintado. Dunay mga importante usab nga mga tigom nga gitambungan dito sa kauluhan gikan involving sa mga lain-lain nga mga agency like DNR, LTFRB, DPWH ug uban pa, mga higala, para sa dugang mga proyekto og mga concern nga matagan og katubagan dini sa itong lalawigan sa Bohol, no? Kaya di man pwede og magpadala lang kag representante dito. Kinahanglan gyud ang presensya ni Gobernador Aris Sumintado sa mga tigom sa mga nasudnong buhatan, mga higala, aron direkta usab ang tubag o direkta usab ang mga kining ni ang impormasyon nga mahipos ni sa atong gobernador mga higala. Niadto nakalabay nga adlaw ang Department of Environment and Natural Resources og Environmental Management Bureau pinaagi usab sa koordinasyon sa provincial government sa Bohol nga gipanguluhan ni Gobernador Ari Sumintado nagpahigayon og solid waste communication, education and public awareness, konsipa campaign og exit conference og on-site validation sa barangay material recovery facilities. Ang mga aktibidad gipahigayon og tambungan usab sa mga kabarangayan sa Panglao, Dawis, Tagbilaran og Lubok alang sa pagpakusog sa koordinasyon og pag-improve sa MRF operations sa tibuok probinsya. Ang DNR EMB 7 Regional Director Attorney John Edward Ang may emphasize nga ang inisyatiba nagmarka sa nagunang lakang kalabot sa pagmugna og mas limpyo og malungtarong komunidad diin ang waste management ubo sa Republic Act 9003 usa ka shared responsibility nga magsugod kini sa matag panimay. Matud niya ang on-site validation sa dusi ka mga barangay nakahatag og mga practical insights aron nga mapalambo pa ang implementasyon sa maong lakang. Diin ang Vice Governor Nick Besas ni padangat usab sa iyang mahinungdanon nga mensahe og nagpadayag og lig-on nga suporta sa local capacities og pag-improve sa solid waste management system pinagi sa sustainable o sustained collaboration og community participation. Ang mga inisyatiba may reflect usab sa nagpadayong commitment sa DNR 7 provincial government sa Bohol inubanan usab sa strategic governance roadmap sa Kapitulyo alang sa pagpromotar sa environmental sustainability, strengthening the local capacities og pag-build og cleaner and more resilient communities across the province as a UNESCO Global Geopark. So usa kini ka mahinungdanon no ilabi na nga dakong hagit dili lang din sa tong lalawigan sa Bohol kundi dili sa Bukasod ang padayon nga problema sa basura mga igala no diin hangtod karon dako ning hagit og unsaon pag-atubang ilabi na nga matagtuig nagkadaghan ang mga establishmento nagkadako ang usa ka lugar ang development sa usa ka lugar nga ang katimbang pod ana mao ang problema sa basura kun unsaon pagmaneho sa atong mga solid waste management officer mga kaigsoonan sumana nga kining ni ang mahinungdanon mga higala nga mapakusog ang kampanya kabahin ni ini mga kaigsoonan. So usa na sa mga mahinungdanon nga gi tambungan ni Vice Governor Nick Besas no diin kini madala usab niya diha sa sangguniang panalawigan og mahimuan og mga sugyot balaod no no og mga uban pang mga legislation pinaagi usab sa tabang sa atong mga board member no ilabi na sa Committee on Environment ubo sa pagdumala sa chairperson nga si board member Jessel Ray Omintado Villamor. Sa laing bahin si Vice Governor Nick Besas ni padayag usab sa iyang kalipay og pagdaig sa sektor sa turismo dinhi sa atong probinsya sa Bohol, subay kini sa paghidangat no sa mga hapon nga mga turista sakay sa usa ka chartered flight gikan sa Narita, Japan nga niabot ni atong adlaw nga Sabado mga higala no. 163 ka mga turistang hapon sa unang biyahe sa Cebu Pacific Airbus A320 gikan sa Narita International Airport paingon sa Bohol Panglao International Airport nga nagtimaan sa pagsugod sa bag-ong direktang international nga biyahe sa probinsya. Si Vice Governor Nick Besas ni padayag sa iyang pagtimbaya o pag-welcome usab no sa mga turistang hapon nga niya sa probinsya sa Bohol nga may suroy usab. Taliwa kini sa projection mga igala sa pipila ka mga private tourism stakeholders nga mumingaw karong buwan sa Mayo mga kaigsunan tungod sa nasinati nga krisis sa panahon gumikan sa krisis sa lana samtang wa pa mahilot ang at kagubot sa Middle East ilabi na sa Iran tali sa Israel og Estados Unidos mga kaigsunan apan pinagi sa paningkamot sa provincial government ni Gobernador Ari Sumintado niadto mga nakalabay nga buwan nga ni himo og mga engagement kadto sa gobyerno sa Japan nagbunga mga higala no nga kini karon ang nakita nato o na nasaksihan nga pag-abot ining mga gatusan ka mga Japanese tourist din istong probinsya sa Bohol mo ni ang resulta sa pagpaningkamot sa provincial government ila ni Gub Aris ni Vice Gub Nick Besas aron nga mapabilin nga masuruyon og dili magmingaw no ang sektor sa turismo dinhi sa tong lalawigan sa Bohol. Ang chairman po nato sa Committee on Tourism na si Board Member Jami Umintado Villamor sa kanunay nakatutok usab sa mga balaod nun legislation mga higala nga naghatag usab og kining ni ang oportunidad no sa mga tourism stakeholders aron nga mamahimong sayon no ang pag sunod sa mga guidelines ilabi na ang gi-craft nga tourism code dinhi sa tong probinsya sa Bohol na anali ana tanan mga kaigsunan no so monay dugang suporta nga gihatag sa sangguniang panalawigan kalabot sa tourism industry dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga higala. Kung maghisgot lang ta og programag proyekto sa turismo mga kaisunan, full support gyud ang atong provincial government og ang ato ang sangguniang panalawigan members ni ana mga higala sanglit pipila na ka mga balaod nun ordinansa ang gi palabang o gi aprobahan no sa atong mga magbabalaod nga naglambigit sa paghatag og dugang suporta kaayuhan sa sektor sa atong turismo dinhi sa atong probinsya sa Bohol usa ni ana ang gatong atong giingon nga tourism code ni board member Jessel Ray Umintado Villamor mga higala no mapalambo mapauswag pa ang pagdumala sa turismo sa atong probinsya sa Bohol dunay mga concern diha pud matubag no sa tourism code mga kaigsunan gawas ni ana karon pong bag-o si board member Nanay Lucy Lagunay nagpasar pod na nakapasar na sa third and final reading ang marine wildlife ordinance mga higala diin gitugutan na nga makabalik pag-able og ang whale shark watching dinhi sa tong probinsya sa Bohol ang mga stakeholders na to, ang mga operator o Wilshire Coaching, pwede na silang mo abli og balik with sa ilahang mga permits o mga regulatory requirements nga subay usab sa implementing rules and regulations mga kaigsunan, no? Atong adlong Biyernes, gipasabot pod ni Provincial Legal Officer Attorney Handy Lagunay kung unsay naa sa IRR, Implementing Rules and Regulations, sa programang Capitals Report, na nabati usab din sa itong programa. Unya, ugbang adlawa pod atol sa regular nga session sa sangguniang panlalawigan, gikatakda usab nga i-present ang Implementing Rules and Regulations sa sangguniang panlalawigan mga kaigsunan. Mapod ni atong usas mga tutukan ugmang adlaw sa itong programa gihapon dinhi sa SP Bohol in Action mga kaigsunan. Para mahibaw gyud ang tanan kung kinsa man ang gusto nga mo operate og wheelchair coaching dinhi sa probinsya sa Bohol nga dunay sundon nga IRR unya kinhanglan nga committed ang mga operator nga musunod aning mga regulations kung unsa man dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Gipasabot ni Gobernador Aris Umintado po sa iyahang programa Aris Katauhan kagahapong adlaw kun nganong dili angay itandi no ang probinsya sa Bohol ug ang probinsya sa Sugbo nga dunay whale watching dito sa particular sa uslob sa Cebu. Nga dito pwede ang feeding o pagpakaon sa mga whale shark mga higala o nga nung dili pwede din sa atong probinsya sa Bohol. Unang una, panahon ni sa administrasyon ni former Governor Artiap, dun ay gimugna nga ordinansa ang probinsya, ang sangguniang panalawigan ni atong panahon ni former Governor Artiap na nag-ingon nga bawal ang paglawg o feeding sa mga butanding o mga tuki-tuki o whale shark mga higala, no? Naana existing ng maong balaod o ordinansa din sa itong probinsya sa Bohol nga gisunod kay di man pwede og dunay usa ka ordinansa di na nimo sundon, di na nimo tumanon mga higala, no? Kay matawag na ang atong mga lawmaker o lawbreaker anang istayla kung di nila sundon, kung supako nila. No, sumana nga, gisunod ang maong ordinansa, balaod nga gipatuman existing hangtod karon wa na girefill mga kaigsunan, sanglit, usama na ka balaod nga namugna kaniadto nga implemented og effective gihapon na hangtod karon og sa umaabot, no, kun walay mahimo nga pag-refill ana o pag i-reason, no, wad-on ang maong balaod mga kaigsunan, taas na pong proseso, no. So mana nga dili nato pwede itandi, no, ang Bohol og ang Cebu particular dito sa uslob mga higala kun nganong gitugutan ang pag-feeding dito nganong watuguti din itong probinsya sa Bohol. At ang usbon, ang Bohol, doon ay ordinansa nga no feeding. Ang uslob, wala sila ordinansa. So kung mag-feeding sila dito ang tibuok adlaw, why makapugong nila? No? Kay why balaod nga nagdili dito? There is Bohol, atong balikon nga, ni atong previous administration o sa previous member sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan nag-create sila og kiningni ang provincial ordinance nga maoy gisunod hangtod karon mga kaigsunan, no. So kung mangutana mo sa kinatibuk-an nga unod sa implementing rules and regulation maningkamotag magkakuhag copy ana og mang adlaw kay mo present man, no, si Attorney Handel Lagunay sa IRR, no, atol sa regular nga session o mga adlaw niya mangayo ta para ma-discuss po dere o unsay mga unsay unod sa implementing rules and regulations mga higala sa Marine Wildlife Interaction ordinance of the province of Bohol, mga kaigsuunan. Nagatusong takna, doon na tayo 25 minutos ang milabay sa alas 4 sa kapunon. Sa laing bahin sa itong hisgutanan, mga kaigsuunan, pipila usab ka mga kiningniang provincial ordinance ang gituki no sa second reading prior sa pag-aproba ni ini sa third reading, mga kaigsunan, kining ordinansa ni board member Tita Baha, revised gender and development code of Bohol of 2025. The creation of the Gender and Development Code of Bohol is pursuant to the General Adaptive Principles in the International Laws and Treaties, particularly, among others, the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, to ensure the promotion of women's equal rights based on foundation principles of non-discrimination, state obligation, and substantive equality, pursuing the empowerment of women, girls, and gender equality, sustainability at a grassroots level and in all aspects, is envisioned by the Sustainable Development Goals of the United Nations, which the Philippines supports. Relatively, the national laws of the Philippines recognizes the protection and promotion of persons without discrimination in the attainment and exercise of their rights as its duty and responsibility, as found in several legal mandates guiding persons in their conduct with one another and criminalizing acts that threaten rights of persons and that of gender and development. So, money mga kaigsunan, naanin ni sa second reading, kining maong revised gender and development code of Bohol, nga gi-sponsor o gi-author ni board member Tita Baha, unya basin og ugma or sa mga musunod nga sesyon sulod karong buwan, ha, mapasar ni sa third and final reading, mga kaigsunan, no? Unya lain pang mga committee reports, no, nga gipadangat sa atong mga sakop sa provincial board committee on the natural or natural resources and environmental protection. Gireport ni board member Jami Aumentado Villamor, kalabot ni sa kining ni ang kalabot ni mga higala sa issue, no, duha ni ka mga issue ning iya nga gi report, no, katong nagpahigay no committee meeting labot sa construction sa usa ka floating pero not floating restaurant diha sa may Cochlea Bar dinhi sa tong syudad sa Tagbilaran, no, na hisgutan na po ni nato sa mga milabay nga programa o sa atong mga balita, mga kaigsunan. So iyang gireport dito o kung sa mga nanghitabo at sa kining niang committee meeting diin iyang gi-emphasize nga na diskubrihan sa committee nga ang usa ka restaurant nga napurma og barko nga gituko diha sa may Cochlea, walay permit o gikinhanglan gyud nga mulukat ni og building permit sa Office of the Building Official sa Dakbayan sa Tagbilaran, sanglit kini usa ka permanente nga istruktura, no, og dili floating restaurant nga kung naay mo badlong pwede mo andar o pwede mo hawa anang lugar, ha? Dili na maoy ihang concept, no, sa maong kining ni ang restaurant, mga higala, subay sa gihimong investigasyon sa sangguniang Panalawigan Committee on Environment and Natural Resources, mga kaigsunan. So manay mga committee nga gi-report niya, lain pang committee po dito, gi-report gikan sa Committee on the Peace and Order and Public Safety nga gidumala ni board member Nathaniel Binlod, no, kalabot ni sa suwat ni Mayor Ayuban sa lungsod sa Luway nga gipadangat ang maong concern kabahin sa nagataas nga road incidents nga naglambigit sa mga foreign nationals nga nagmaniho og mga motorsiklo, mga higala, no, diin kasagarang mga gipangmanhioan nga mga motorsiklo kining gipangrentahan nila, no. So gituki po didto og kining niang unsay pwedeng mahimo sa mga kapulisan, sa LTO o gubang mga law enforcement agency kalabot aning maong isyo, mga kaigsuunan. Usas mga recommendation to enact a comprehensive ordinance on motorcycle operators, draft and implement a provincial ordinance that strictly regulates the operation of motorcycles by both local residents and foreign national. So tanang mga gikanhang lang requirements sa pagmanhiog motorsiklo, kinahanglan mo subay usab ang mga turista nga mga langyaw, mga higala, no, para mahimong patas pod sa mga lokal nga magmanihog motorsiklo para sa kaluwasan sa tanan, mga kaigsoonan. Nagatusong oras do natay 31 minutos milabay sa alas 4 nitong nakalabay nga session pod, mga kaigsoonan. Dunay mga privilege speech nga gipadangat ang atong mga board member.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
9: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
8: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
10: I love it, EXL Makabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lukans.
0: Gainom ka og dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

ang Ginoo mana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa mga tinunan, ang mudawat sa ako mga sugo o magtuman ni ini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya o magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon o dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan o ang akong amahan o ako muanha o magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisutihan ko kamuni ini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdom kaninyo sa tanaan nga akong gisulti kaninyo. Mga igsuon, mao kini ang ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausap pa, may hapon kaniyong tanan. Doon ako natin sa kasugilanon, may tungo sa Osaka empleyado sa Osaka dako kayong kumpanya niya, taas siya granggo. Matag-adlaw nga mo report siya sa iyang gitrabahuan, kanunan niyang malabyan ang Osaka homeless nga naa kanuna ay mahigda sa hagdanan sa ilang company. Inig kahapon, naagipon dito. Una nga, grabe kaayo ang iyang kaluoy sa maong tao nga homeless nga tuarag yun dito nga nabuhi lamang sigon sa unsay ihatag sa mga tao nga makabantay niya. Sulod sa mga pipila ka mga simana, may abot og bulan, naluoy yun siya maayo, ninimong tawhana. Until one time, sa dihang may report siya sa iyang trabahuan, wanan niya makiti itong homeless nga nahigda dito sa Gdanan. Mga na-curious siya, niya doon ay nakabalita niya nga katuling tao nga homeless nga kanunay naa dito naghigda sa hagdanan sa ilang company na matay na. Naluoy siya. Nindot man yung doon natin kaluoy, di ba? But, kung doon natin kaluoy, kung antarapod kutob, wapoy kapuslanan na itong kaluoy. One of the good characters o sa katawang nga mabatunan kanang dunay empathy ba sa uban. Pero matun pa, empathy is real not because of what we feel but because we choose to do something sa usa ka tawo, sa usa ka kahimtang. Dini sa Ebanghelyo makaigsunan, yung nadungog nga si Jesus miingon. Ang mudawat sa akong mga sugo o magtuman iini, mao ang nahigugma kanako. Niya gipunan bagyo niya ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Gibalik-balik yun niya. It is not enough to say nga I am accepting God's teaching pero wa na to sundaw buhata sa atong konkreto nga kinabuhi. Matod pa makaigsunan, ang pagdawat sa pagtulunan sa Ginoo o sa kabutang apan ang pagpuyo ni ini lain usab. We should always remember nga ang atong pagtuo, atong pag-amampuon, atong pag-ahinimbahon, maayo. Pero ang pangutana, doon na may bunga sa atong pagka-maampuon nga mo'y importante usab nga mabati di sa kinabuhi nga atong gilakaw ining kalibutana. Muna nga gi-emphasize yung Ginoo matod pa sa laing ebanghelyo, dilitanaan ang magtawag anako, Ginoo, Ginoo, nga makasulod sa gingirian sa langit. But only those who are following o nagbuhat sa akong pagtulunan. Now, karoon makaisun usab minindot na implikasyon usab ni ini di sa itong kinabuhi is if auhag sa Ginoo nga kinsa ka itong magtuman ni ini sa akong sugo mo'y tinuod nga nagugman ako.
Una, nagpainom doon na itong tanan mga kaisunan. Doon igingon that God's word only takes root when it moves from the mind, down from the heart, and into the choices of our daily life. Nindot ning pagtulunan o hinumduman nato. Ang pung sa Ginoo mahimong nakagamot o mahimong buhi, kung kini nakapatandog sa unahuna, may dagayday sa kasing-kasing unya atong himuon sa atong pagpili sa matag-adlaw nga gibuhat sa atong kinabuhi. So mo'y una nga atong hinumduman. Kaduha, doon na po'y gingon makaisunan nga ang pagbuhat ko no, or practice is where belief is tested and transformed. So muna nga, kanang mga tao nga bisan tuod o namemorize na tibuok basahon sa balaang kasulatan, pero nahimong kawang ang tanan if there is no practice nga mo'y nagpamatuod sa pagtanaw kung doon na ba'y unod ang atong nakatunan. Katulo, katapusan, doon ay gingon usab that God's teaching is not fulfilled in words we hear but in the life we choose to live. So muna'y paagi nga magpahimang nun atong tanan nga bisan tuod o unsa ka kareliyoso porma, pero nagpabilin na diha sa atong ba-ba. Walay kapuslanan gyapon ang tanan because life is tested according to what it chooses to live and relate nga to sa uban. So mo ninindot atong hinumduman mga kaigsunan sa mga puhong nag-iingon ni Jesus. O ginautunta sa atong pagpadayo ni Santos Gamisa, atong kanunay nga pangayon nga gracias Ginoo, nga unta siya maghatag na tuog dalunggan, dili lang aron makadungog o makapaminaw, apan adunay kasing-kasing nga mutubag o kamot nga mulihok nga mabati sa uban. Hinaot pa unta. Itong awit o nang awit sa paghalad.

palihog, manindog. Magampo kita. Mag-aagahom og tunay nga Ginoo. Imo kami giuling hanas sa kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi niining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaniwang Dios nga makagagahom sa tanan ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalan ang Santos nga misa, dadan yung gugma ug galinaw ni Kristo.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Kainom ka og dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. At tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
5: Uy! What ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Ah, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak Mare, no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
10: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usaka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
10: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Dagkang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
13: PH Care.

0: Chore at ng hippie lang ito.
1: Doy Colas, unsaho man na nimong imong isublanan sa mananang balde, mga plastic sa soft drinks ug uban pa, napay mga planggana.
2: Dong Berto, wag yung ka mahibaw nga kining mga iglalabay ng mga sublanan. Mahimo pa kining, may paimuslan. Ako ning gamiton sa pagdanom og mga utanon do.
1: Opo ba Nicolas? Sabay amor man ang amoy ipanglabay raman na dito noy.
2: Ayaw ka nag-ilabay. Tungod kay diri ka lang kay makatabang sa pagkunhod sa mga basura apan makahimo ka ba yun sa imong kawalingon o garden diya sa imong natarat. Besan pa wa kay utang katamnan. Ay, tanawara na akong pizza at sibuyas dahon ano. Ako raman yung gibitay na nasundan ng disaw eh. Kung gusto ko maugutan, bukot ko rakong sibuyas o piksay. Presko pa kayo ang mga utanon na lutuon ako.
1: Tinood ka yun, Nicolas. Sige nung, ato na ko. Magsugo na po kong himo sa akong kunten na rice vegetable garden.
3: Busa, giawag na mo kamo sa pagtanom o mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe, gihatod ka nato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture, Regional Field Unit 7, Ognin Istasyon.
4: Welcome back mga ka-agri. Atong balikan ang mahitungod sa AMIA. Kining AMIA usa ka flagship program sa DA nga nagtutok sa pagtabang sa mga mag-uuma aron sila maandam batok sa climate change o pag-usab-usab sa panahon. Lakip na niini ang pagbansay sa atong mga mag-uuma paghatag nila og mga binhi nga makasugakod sa grabeng kainit o bakaha sa uwan og pagtudlo sa mga mag-uuma sa mga bag-ong teknolohiya aron mahimong climate resilient ang ilang mga pananom. Kini og daghan pang intervensyon ubos sa maong programa ang atong masayran unya sa pagkighinabi nato sa usa ka presidente sa kapunungan. Dili na ta maglangan, akong ipaambit kaninyo ang among pagbisita ni Miko human ni ining pipila ka pahinumdom.
5: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

0: ng Department of Agriculture at ng hippie lang ito.
1: So hello sir, no? May buntag. So sir, may ka nang, pwede ba niyo ma-share ang imong experience kay sa iyo bagit ng gikan ganina regarding sa atong pagbiyahe gikan sa city, unya pa doon diri sa municipality of Dalaget?
2: Yes, no? Una sa tanan, magpasalamat ang safe na dyan tanabot ninhi sa Mantalungon, Dalaget. No? Bisa magikan tani sa iyo, ngit-ngit nga. Ang tulad karoon, no? Nabuntagan dyan ta mga kaigsunan, mga kagri. Then, nakita karoon din sa Mantalungon, Dalaget, aron ato ang saksihan gayon, no? Ang usa ka asosasyon under sa AMIA Village Daimian.
1: So ang about aning AMIA gina-train or naay mga intervention ang mga farmers regarding sa kanang ilang ka-resilient, especially now nga very rampant kaayo ang kanang regarding sa climate change. So dako kayo ni nga programa ang AMIA nga dili lang makatabang sa kanang mga farmers kundi hasta pud sa ilang production, sa ilang abot nga mahimong resilient ang ilang mga tanom og kanang makita mga to diri sa palibot nga importante jud kaayo ni kay tungod sa atong ginasagubang karon nga issue ang climate change.
2: Yes, dai sakto jud kay kano. Unya kaning AMIA Village wala lang siya na sulod og usa ka association, no, kundi daghan ni sila nga association nga nagkinabangay gayud, no, tungod sa mga panahon, sa mga kalamidad, sa mga bagyo, nagkinabangay sila og atong makita unya, no, ang resulta sa ilang pagpanguma mga kaigala, mga kaigsunan, og mga kaagri, no. Atong tanawon unya ubanan nato, no, ni Sir J. Mark Endoma nga gikan sa Argao Station diin nga atong pagasaksihan ubanan nato atong mga mag-uuma.
1: So kaning AMIA Sir Mix which stands for Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture is under po ni siya nga programa sa Department of Agriculture. So karon nga anya kita karon nakahigayon kita o bisita din niya sa Dalaget atong mahimamat ug atong mahinabi si Sir Aquilino nga usa pud sa membro sa Sumapa nga kanang ilaham ning farm. So nagitay higayon nga ato pong masuroy ang ilang farm unsa ilang mga practices, unsa ilang mga ginabuhat regarding aning climate resilient nila nga mga tanom o mga activities na nadiri sa farm.
2: Tara, uban nimi mga kaagri atong sutaon unya.
3: Para sa adlay, mais, sabah at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, sabah at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di paulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be rice responsible. Para sa brown rice ay kainin. Alam mo bang anumang palay ay pwedeng gawing brown rice? Ang brown rice o unpolished rice ay palay na inalisan lamang ng balat o ipa. Ito'y kulay brown dahil kasama pa nito ang darak na nagtataglay ng napakaraming dagdag sustansya tulad ng protein, fiber, vitamins E, B1, B2, B9, minerals at antioxidants. Alam mo rin ba na ang brown rice ay nakakatulong upang maiwasan ng type 2 diabetes, sakit sa puso, cancer at mataas na blood pressure? Kaya naman, kumain ng brown rice. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Be rice responsible. Yes! Sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be rice responsible.
2: Og mao kato atong mga painumdom mga kaagri. welcome back no og dai mayan sa makasapa mayong adlaw pwede nimo pa ilatong kauban karon.
1: So mga kaagri ani ya karon sa atong atubangan si Sir Aquilino ang presidente sa SUMAFA diin ato siyang mahinabi mahitungod sa ilang farm. So maayong buntag kanimo Sir Aquilino.
2: Maayong buntag sir.
4: Maayong buntag ma'am. Buntag sir.
1: So sir pwede man nimo ma-share namo sir ang regarding sa kung unsa ang SUMAFA.
4: Ang SUMAFA mura acronym na SUA Mantalungon Farmers Association. Natukod kini among grupo niya tong 2012 og originally mga 16 ra kabuo ka membro nagsugod niya ini. Tapos sa pagdagan sa panahon nagkadagan karon niabot pa kami 26 kabuo ang mga lalaki ani 15 nga babae. So kining mga among association grupo kami mga mag-uuma dire niya na ami project dire nga magbuhat ng mga birlitas kay mahal kayo ang mga abono so mo ni karon ang amo karong focus
2: mayo ni sir no nga nakita jud nato nga dunay kalambuan sa inyohang association unsa man inyohang mga pamaagi sir nga gibuhat ninyo no nga gikan sa gamay pa mo nga mga miyembro nga karon ni daghan na mo og nga daghan pud mo nga abot
4: di naman mi kayo maglisod kay ang mga silingan namong mag-uuma sila na imo doon gusto silang mo appeal diri sa among grupo kay nakita man nila nga unsay among kwan kaning accomplishment niya sa hiniusa namong kusog nabuhat yun namo ning among proyekto na magkwan kining buhat og dermikas din gigamit namo sa among mga tanom diri sa among farmers nga membro mga repolyo sa tisari mga gulay nga upland vegetables mga kini sibuyas nga dahonan sa manini mga chives ganda ang tawag aning lokali kini siya niya naapoy nagtanom og mga talong paliya then pichay sari-sari na highland vegetable.
1: Kining ang inyong pagpananom sir kanang dako ba ning tabang sa in terms sa inyong income sir?
4: Siyempre din himi nagtubo mi dire unya among practice sa una kay puro man kining pinalit sa tindahan nga fertilizer unya mahal kayo unya karon murag mindot na nga among resulta kay advisan pud mi sa kuan di niya magbasal mi usab magtanom among butangan og bermikas so kana among bermikas reduce price ang para sa among bro nga naman mga walk in pud diri nga mamalit sa bermikas sa among tagan sila taas ng presyo so naa pud mi extra income then kanang mga dealer ganing agri supply sa merkado samtang nagpalit ni sila diri namo in bulk kay ilang i-retail.
2: So unsa may sikreto ninyo sir no nga ming lambo kayod mo no nga unsa may mga tabang inyong nakuha no sa nakatabang sa inyong family?
4: Siyempre ang kuan jud ani kay mo gid mi nakapaeskwela sa kanang mga anak ng sa mga kauban. Sukad pa sa una din higit mi nagdako ng farming community. So mao gid ni so kinahanglan yun na mi kanang ma-focus mi sa among association para naa mi ma-produce nga kwan igamiton sa among tagsutag sa kauma. Usually karong mga panahona magting-init na kining lugar din hi lisod po doon tubig. Walang pinahanglan din ka ng mga additional nga kuwan. Tanganan ng tubig, mag-stack.
1: Para sa inyong kuwan, sir, ka ng irrigation po.
2: So, munsan na akong pangutana, sir, no? Unsa may sikreto, sir, no? Nganing lambo gayod ang inyohang asosasyon. Yeah, unsa may mga problema nga inyohang nasugatan sa sinugdanan. Hanggang karon nga, nagmalambuon gayod ang inyohang pagpanguma.
4: Ang problema gayod sa pagpanguma ka ng kamahal sa farm inputs, liso, fertilizer, plus limitado na karon ang kuan ining labor sa farm laborer kay ang uban adto man sa instant nga kwarta lang construction worker ang uban nang abroad so mas naa kay mulambo kung hiniusang sa so magkausa mo din ang pundok mo kani di ba bakilid ni nga mong lugar kung sa erosyon mani kining mga bato din dako ko gikatabang kay ma-minimize na ang erosyon din among mga membro nagkuhan po butang itabi kinila murag sa
1: contour
4: contouring mong gamit sama na anak karong sa atba dili kayo siya mo dahili ang katong mga tambok na yuta yara siya kini pong mga bato naka ubong sa kuan erosyon muni amo na lang ning di tabi ke muna na yung mong kuan kanyang pamaagi.
1: So sir, nakahisgot man tag mga tanom diri sa inyong farm kanang unsa man ang inyong pamaagi sa pagpanguma sir? Inorganic ba siya, organic or balanse lang?
4: Combination na balanse. Kanang magtanom eh, kanang mga kamatis, kanang repolyo. Before itanom kanang i-seedling man ano. Ang seedling clay gamitan na mo og vermicast. Tapos pag planting, tanom na paghukay sa lungag, basal o kuan, vermicas. Then, pagkangato-ngato, gamitan na po ng mga inorganic fertilizer. Combination.
1: Combination ng
4: kuan. Sa una, kuan raman mi, dependent sa LGO, ilang mo, tabang sa farm input. Ang pagsulod na sa miya, ang utagang gayo, gitagaan ng mga kanang water impoundment, kanang mga drums para tiguman o
1: tubig,
4: panahon sa ting-init, mga hose, mga farm implements. Tapos, gitagaan pa mi o mga farm inputs, liso, kanang fertilizer. Plus, mga livestock.
1: Livestock.
4: Baka, mga kanding, gitagaan ni kanding para i-propagate, then maka-add sa income sa among mga membro. So, dako kayong katabang, kini among composting facility, sa una, kuhan ra na, kanang kawayan. Karon, gibuhatan mi og kanang concrete na ginya facility, plus kanang shredder sa sagot, plus kanang, sani, ayagan, sifter, di kanya po na sa amia. So, dako kayong utang kabubuto ng sumapa sa amia.
1: Oh, sumayo kayo, no? Inyong nadungog mga ka-agri, no? So, ato karon itour ang farm, no? Nilang Sir Aquilino.

0: sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipi lang ito.
1: Maayong pagbalik mga ka-agri. Kaganina inyong nadungog ang among pakighinabi ni Miko kang Sir Aquilino, ang presidente sa Suwa Mantalungon Farmers Association dito sa Mantalungon, Dalaget, Cebu. Iyang gidalit ka nato ang very inspiring nga istorya sa ilang pagpanguma di inahimong mas malambuon ug mas sayon ng ilang kinabuhi human miabot sa ila ang AMIA program sa Department of Agriculture Central Visayas. Ug tungod kay na-inspire usab mi sa ilang istorya, amog yung gipangunay o bisita ang ilang uma. Sa amo di ay nga pagbisita, naabtan na mo ang mga miyembro sa Sumafa nga nagtikad sa ilang luna o kauban nila nga migiya si Sir J. Mark Induma, ang staff sa AMIA program. So di na tamaglangay mga ka-agri no, atong tiwason o pangpaambit kaninyo ang among gihimo nga pakikukabildo sa maong asosasyon.
2: Miko an, diyan ta sa farm sa usa sa ako mga kauban.
3: Tara sir.
2: Atong tanawon inang gibuhat dire.
3: Mayung buntag ya, Sir J. Mark.
4: Mayung buntag, sir.
3: So, may na, sir, nung anak ka diri nag-una kay mauta na minin mo about sa AMIA o in connection po diri sa Sumafa.
4: Ah, yes, ma'am.
3: So, sir, mauta na ta ko, sir, kung unsay ka nang natabang sa AMIA dinhi sa atong asosasyon, which is ang Sumafa.
4: So, diri sa AMIA village sa atong Dalaget, labinagit sa Sumafa, so nakahatag ta nila og mga training bahin sa climate resilient practices. Laminagyod sa ilang mga sa ilang lugar nga kung atong makita batoon, pwede silang maghimo og kaning rock walling. So usa gyapon ni ka climate resilient practices kung diin mo ni atong gi maupod sa kaning contour farming, kaning rock walling. So pare-pareha rin sila. Usa pod atong nahatag na nila ang naamang good sa ilang climate risk diri sa ilang lugar nga naa sila'y gitawag og kaning soil erosion. So kaning soil erosion hinahinay nga pag daos do sa yuta. Ug tungod ani ang atong yuta hinahinay pod nga mag maumaw. So diri sa AMIA atong nahatag nila ang usa ka vermicomposting facility kung diin organiko nga abono ang ilang magamit sa ilang pagpanguma para ang atong yuta hinahinay pod nga maulian sa katambo.
3: So sir, unsa may ang gibuhat sa imong mga kauban niya ni sa likod, sir?
2: Naglimpyo ni sila ilang gikuhaan og mga laya nga dahon kay usually mo manay puyan sa mga insekto pod ang laya. So ilan na lang nang gipanguha then nagibot pod mga sagbot.
3: So tara sir, atong atuon sir.
5: Pwede niyo ma-isay-isay, ma'am, o unsa inyong gibuhat ini?
6: Kaya among gibuhat, sir. Kaning paglimpyo sa sibuyas, kaning sagbot, amo na siyang ibutang sa inaning punuan. Kaya labi na panahon karon sa init, amo na siyang itando para mapugnawan. Muna amo ka ng trabaho. Inani sa maani, sir. Kuha ang laya. Kay, kung hindi siya kuha ang laya, magtakot siya. Muna siya mag-action ka ng rodwis. Siya mo nang mapatay niya, madawad din. Hindi niya makaharvest, kaya daot naman siya, pamatay din. At kaya siya lagi, kaya tuwi mo alimahon, kaya manakit among kamot, kaya maghukit na may kaya kabatunan.
3: Hindi rin yun lalim ang kuan, pag-maintain. Kita jud nato no nga, bisan sa ingunani nga tanom, digi dalim ang pag-maintainar, dili lalim ang pag atiman, so kinahanglan nga kita as a consumer, kinahanglan nga mahimo tang responsable sa atong pagkaon, dili ta magusik-usik o dapat maglikay ta sa daghan kayo nga food waste kay makita nato nga sa kakagwapa sa ilang tanom pero digidalim ang pag-atiman o ang pag-maintainar.
5: Mao nga i-support jud nato atong mga farmers no, mga ka-agri.
7: Para sa dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Alam mo bang ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas. Kaya naman, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka? Bigas mo ay mas ligtas pa. Be responsible! Let's be responsible. pakiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang, sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Ba, brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na, makakatulong ka pa sa bayan. Da, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka, bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible.
1: Ug maukad to ang tipik sa gihimong pagbisita namo sa SUA Mantalongon Farmers Association dito sa Mantalongon Dalaget, Cebu, diin among nahimamat ang mga miyembro sa asosasyon. Dito among masaksihan nga diligud dalimno ang pagpanguma ilabi na kay ang ilang lugar na himutang sa dapit nga daghan ug hagit sa klima ug panahon. Ang kalampusan sa ilang pagpanguma dili lang tungod sa tabang sa Department of Agriculture kundi li tungod usab kay gihangop nila ang programa gipami naw nila ang ato mga tambag o gi-apply sa ilang umahan. Nagtinabangay usab sila aron mapalambo ang ilang kapunungan. Mga ka-agri, dili lang amiya ang programa sa atong ahensya nga mahimo ninyo mapahimuslan. Daghan pa mga programa o serbisyo ang dalit nato sa atong mga pinanggang mag-uuma. Maong gidasig pod nato no ang atong mga mag-uuma nga naminaw karon nga kung adun naman mo'y mga pangutana o gusto ninyo mangayo o tabang kabahin sa inyong pagpanguma, ayaw ka mong pagduha-duha o duol sa atong buhatan. Mahimo mo nga moduol sa inyong Municipal Agriculture Office o Provincial Agriculture Office o bisan mismo sa Department of Agriculture Regional Office ginha sa Mandawi City, Cebu. Mahimo usab mo nga mo-follow sa atong official Facebook page ang DA Central Visayas alang sa mga latest updates. So hapit na mapupos ang atong 30 minutos nga panag-uban mga ka-agri. Sunod adlaw sa Miyerkules sa susamang oras, mag-uban na sabta para sa laing panaghiskot kabahin sa pagpanguma. Apan sa dili patama na milit, pasalamatan nako ang Department of Agriculture Central Visayas Management sa pagpangulo ni Regional Executive Director Angel C. Enriquez ug sa mga Regional Technical Directors nga sila Dr. Wilberto Castillo ug Engineer Cirilo Namok sa pagtugot ug pagsuporta ni ining atong bag-ong programa. Hangtod sa sunod higayon mga ka-agri, usab ako si May Ann Velarde, kauban ang kinatibuk ang pwersa sa DA7 Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kini ang Bulanong Panguma.
8: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang Bulanong Panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

ang kaladlaw, no? O pwede rin di ka maglungag ron. Ha? Aligway po, maribuhok. Bida naghanang pista, ni buwan sa Mayo, mga higala. Muna nga, kining buwan sa Mayo, mutakilid ng atong probinsya. Nahinumdum ko sa, nagsakay patag barko, mga higala, sa William Lines, no? Yung arong panahon na, grabe. Pulibok yung ganunay. Unya, lagi kay maikog manta, tripulante manta, mga higala, maggahin ko kong mga tihiras, no? Para sa itong mga kailang musakay, pauli, o paingon sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala, no? Muna nga sa atong mga kaigsunan karon, mga kalungsura, kabranggayan nga nagsaulog sa pista. Gahapon, nagkakapista sa Tacros, no? Kapilya. Dito ta sa atong higala, no? Espesyo ng higala, si Boss Aril Gabuya. Pista mas tawala, gahapon. Dao, luok. Pista po sa atong kapilya sa Riverside, Sungkulan, no? Oh. So, sahag na, bro, kanadlaw. Okay, so padayon ta sa atong programa. Kibali ato lang ning giintruhan gumikan kay karong adlaw atong ipabati ang lain usab nga episode, no? Lain nga edisyon sa takna sa gobernador. Nga angay pud nga atong mapabati sa atong mga kaigsoonan labi pa ni atong nagsaliglang og paminaw sa tagsa-tagsa ka mga radyo, no? Labi na sa mga hilit nga lugar nga why signal sa internet. Tingali katong mga dunay signal sa internet hayan na updated ni ato mga kaisunan kay napatik man ni, no? Na-post man ni sa Facebook page ni Governor Aris o gipang share ni sa ato mga kauban sa media, mahigala. Mauna nga ang atong gihatagan o gibugaton ini ang atong mga kaisunan nga sa mga hilit nga lugar sa kabaryuhan. Kay kini atong programa mabati man ni lukop-lukop intero sa atong probinsya sa Bohol, gani mabati ni dito sa kasikpit na to probinsya. Gumikan kay giabagan usab kini sa pipila ka mga radio station sama sa lungsod sa Ubay, sa Hagna, ingoman diha sa lungsod sa Carmen ang DYDL nga naghukap usab ni mga atong programa. Muna nga lukop-lukop ni atong sibya mga gala mabati sa atong probinsya sa Bohol. Niatong adlaw nga Sabado, usa ka bulawanong adlaw o maingontang dakong grasya nga nadawat sa atong kinatibuk ang lalawigan sa Bohol o magisgota o turismo. Gumikan kay adunay ning tugpa gyud, no? Ang kining abyon nga gikan sa nasud sa Japan. Direct Japan chartered flight. Matod pa sa Facebook post ni Governor Aris, Bohol marks a milestone in its tourism recovery and expansion with the arrival sa kinaunhang direct chartered flight from Japan, signaling strong international connectivity and growing global interest in the province. This was after a total of 163 Japanese tourists arrived niadtong adlaw nga Sabado, Mayo 2, via Cebu Pacific flight, no? From Narita International Airport to Bohol Panglao International Airport, mahigala. Muna nga nalipay tani ini. Huwag nga itang magpasalamat, labi na niya ito nga naanabuhi sa turismo. The launch of the new route is expected to open more opportunities to Bohol, sustainable tourism industry and local economy, reinforcing the province position as the country's first UNESCO Global Geopark, known for its unique natural landscape, rich culture and diverse offering, mga higala. Mismo si Governor Aris nilawas gyud nga iyang gisugat dito sa tugpahanan, mga higala, ang ato nga mga bag-ong bisita, no? Nga pagtugpa gyud sa abyon sa Cebu Pacific, dala ang 163 ka mga Japanese tourists, mga higala.
niadtong adlaw nga Sabado, Mayo 2 mga higala.

0: from Japan dinhi sa atong buhol.
1: Kaya kay murag tadugot ipabati ning mensahe ni Gobernador Aris mga higala. Iawat na lang po nga madunggan sa ato mga kaigsunan bisag tipik di sa iyahang pamahayag atol sa pagtugpas sa abyon. No?
0: Panglao Bohol International Airport tungod kay atong gi-welcome ang first flight from Japan dinhi sa atong Bohol. And dako kayo ni na impact para sa atong turismo knowing na kung naay direct flight from
1: Japan, pamahayag atol sa
0: og interest sa mga Japanese na naay plano na bisita sa Pilipinas. And I know na kung naay direct flight, dako gini na advantage para nato. So with this development, dako kani ikatabang sa paghatak sa itong turismo. And we're looking forward na daghan pang flights na mo come in sa itong probinsya sa Bohol. And dili lang kani ang atong the workout, we are also working out with other nations, no, other Asian countries na makakuha tag direct flight with the help of Aboitiz and of course from the DOT na atong partner ni Ring Tapita. With this regards, patience ang ta, and knowing na nakadaghan ang atong competitor, no, from other countries na bag-o na tourist sites, so ato gining challenge and atong pagtinabangay sigurado ato gining ma-achieve ang atong goal na mas muhatak pa ang atong mga turista sa Bohol labi na ang Japanese na side. And of course dili lang kana, no, ato pong gi-work out ang makadugang na advantages for us, no, sa Department of Foreign Affairs na kaning
1: so Moto Miguel, no, ang tipik sa mahayag ni Gobernador Aris Humintado atol sa unang paglapag, no, pagtugpas sa atong bisita gikan gyud sa nasod sa Japan mga higala niadtong adlaw nga Sabado. Sa laing bahin usab, no, dakog pasalamat si Gobernador Aris Humintado sa atong mga magtutudlo matud pa niya dakog kayo og papel ang atong mga teachers sa paghulma sa skills og pagpalambo sa edukasyon sa atong mga kabataang bulanon. Congratulations nga to sa atong mga teachers sa ilahang promosyon o sa kanunay ania ang kagamhanang probinsyal mosuporta sa inyong maayong tumong alang sa pagpalambo sa kalidad sa atong edukasyon labi na sa atong mga kabataang bulanon mahigala. Kini atol sa paghural, no, sa mga bag-ong napromote ng mga magtutudlo din sa atong lalawigan sa Bohol ni atong adlaw nga Biyernes mga higala diin si Gobernador Aris mismo ang ning atender ning maong kalihukan.
0: Yung mga sakripisyo sa kanunay dahil gihatag na suporta sa itong mga kabataan. I know part with mo sa pag-build sa itong community, sa itong probinsya sa Bohol o sa itong nasod sa Pilipinas. Without sa inyong support, sa iyong kinasingkasing na paghatag o pagmatuto sa mga kabataan, dili yun mahulma ang atong probinsya sa Bohol. Mauman, saludo ko ninyo and malipayon ko na nakita na ko na karong mga panahuna inyong nabati ang suporta sa gobyerno. So mga teachers, daghang salamat o sa kanunay na arami sa provincial government muduyog sa inyong mga kalihukan. Congratulations.
1: So Moto Miguel, no, ang mubo nga mensahe ni Gobernador Aris atol sa pag hural sa mga bag-ong na promote nga mga magtutudlo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So dito maglangan mahigala atong ipabati sunod ang takna sa gobernador lain usab ning edisyon aron sa ingon niana, no, atong mapabati sa atong mga kaigsuunang bulanon labi na dito sa mga lugar nga nagsaliglag paminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio mga higala, no. Ika 6 episode ng mahigala ari sa katawhan takna sa gobernador. Sir?
2: Si Governor Aris Humintado. Gov Aris, kumusta man ka?
3: Maayong buntag, igso atong provincial legal office na si Attorney Handel Lagunay o sa atong mga suking tigpaminaw o atong mga kaigsuunan. na mga bulanon. Hinaot ko na karong adlawa, Domingong dako, na naahanta mo sa simbahan, nangayog pasalamat. Ug labaw sa tanan, no? Karong panahon na is festa season. So, wagyoy katagbawan ang atong pagkabusog, sige kaon, bisag asa. So, kinahanglanon, after a month, automatic magpa-check up kita sa atong mga pulso, no? Sa atong mga BP, sa atong pag-diabetes, o uban pa diha, aron gyud na safe ta kanunay kay basig sobra ang pamista, wa po tay pa-check up, dako nung pur-review sa ato ang kaugalingon na atong hagilap aning pagsigig pamista. Ako lang ang pahinumdom kay bisig na po'y masuko na po.
4: Karon ang panahon na palig-unon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong. Palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugma sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras. Dili kita muhunong. Sa kanunay, muabante kita. Abante ho ho.
2: Oh yeah, go. Sali pa ta mo sugod paghisgot. Imo man ang sugdan o kabahin sa panglawas nga pag-atiman na may namatikdan po diha kanimo. Adunay kausbanan sa imong panagway karon. Dili igalalis, murag na itom-itom na ang gamay sa imong ulo, murag na anay ning salingsing, unsa man na?
3: Purag miduyog yun ang panahon na to, so, o ang labaw magagawang, kaya sige tagsawayo na upaw ba? Murag pag naluoy tingali, tawang tubo na tong buhok. So, iya po nang, kaya nang kusog manaway na upaw ta, kamo po yung nakaingon yung tubo itong buhok.
2: Wala kay gihiso ni Ana or gipangduhig?
3: Sekreto lang niya sa mga ikaigsuunan na to ng mga kuan. Ako rin i-reveal nila po hon. No?
2: So,
3: pero nila yung transplant ha? Wala yung transplant.
2: Wala yung transplant. Oh, looks wala. Natural. Mm. Kay wala mang yung kukang.
3: Pero yung tubo na nagsugod din. Eh.
2: So, doon na pa'y paglaom sa atong mga kaigsuunan nga upaw.
3: Maapa na pa. Depende itong sinaw na tingali.
2: Sinaw na.
3: Kani ako agad so. Since may graduate ko pagka college, napa skinhead na gigodaan. So it doesn't mean na upaw na ko. It just na gusto lang ko magpa skinhead knowing na jeans na mo, kaliwat na maupaw me, at least maanad ko sa akong situation na upaw. So, muna na tubo mo po.
2: Pero murag mabaguhan, yung tingali ni magtanaw ni mo, kung naana na, pero, mabalik.
3: Balik na ta, pan, zero gapon o uno.
2: Zero o uno. Keep short lang.
3: Short lang. Okay, hindi na po sa kailan na to. Dito, pero kung simbahan, wala kaila itong mga tao sa barangay.
2: Murag ding bata. Ug tan-aon.
3: Tapos gamay ko noko, nawa ko no atong mga pang fats, so, nag gym po ta and pickleball.
2: So that's atong atimanon ng atong lawas, no? Kanang atong pang-exercise, that's tinod, for our so, ano.
3: Kibaw man ta na stress atong life. Labi na kung pagkatrabaho, pagka-gobernador, nakamasaway, nga nung sing dodog pickleball, magbuot dayon mo. Pagduha, gumug-injo. Oh. May nagbuot na to ani. Basta, unsay atong obligasyon, atong gitrabaho gyapon.
2: Kaya naman, po kay free time and personal time.
3: Kagabi eh, 8 o'clock, 9 o'clock, 2 ta, until 11 o'clock. So, ikuli, sakto po na katawag ta sa atong normal na atong katawag ron. 7 hours, 6 hours. Unlike before na tay exercise, murag 4 hours, alas 4, mamata na ko, duki-duki na ko unsay itong mga trabahoon. Pero karon normal na kayo.
2: Yan. With proper exercise and physical conditioning.
3: Yes. Muna at least, ato nang sultil na so, at least napay chance itong mga sama na ko ng dagkog tijan, mga hopeless na kayo. Pero control na ta sa kaon. Mao gyud na ang kaon. Basic na kung gusto ka na healthy ka, eat well. Mao gyud na.
2: Yan. Okay. Ni Ana, mag-atong sugdan ang atong mga hilisgutanan karon. di lang dugay imong gikaistorya ang atong Hungarian ambassador si His Excellency Tita Nilia Tos, no? Naning bisita kuyog ni Professor Chaba Giricka, ang Chancellor sa Hungarian University of Agriculture and Life Sciences. Kumusta ang inyong panaghimamat ni Ambassador Todd?
3: Well, kana si Ambassador so dili na gyud na siya bag-o para nato kay purag katulon na siya may bisita sa atong probinsya sa Bohol. And na-impress ko sa iyang pagka-ambassador kay unsay iyang gi-commit during our first and second meeting, iyang yung gituman. So, this time, sa latest na visit, iyang yung gidala ang professor sa Usaka University, sa ilang number one university sa ilang nasod, o ang murag makig-exchange of scholars in terms of agriculture, but more on ang atong, ang ilang the offer is ang atong mga farmers or ang atong mga teachers from the state university or unsa pang mga eskwelahan na interest na mo avail sa ilang the offer, open sila. And nindot kayo, no, kay more on a new innovation sa agriculture ang gihisgutan and labi na kanang rice seedlings na more on resiliency in terms of heat or kind of weather. Makakuan ko na sila, makanako na sila study ana. And may bisita pala sa atong unsa na nang nasa konso, nasa Luzon na prag rice ko na to.
2: Eris. Institute of Rice Research.
3: Yeah. May bisita po sila. Some of their mga saning
2: lang mga technicians nila,
3: mga technicians ning iming immersed pod anang napita pod sa tuang side, so nagyoy exchange of kana ideas and good thing na from their end kwan ni sila kanang gusto sila mo kwan og rice mo study more on rice na ma kapag resilient ba
2: yes.
3: sa heat, sa weather na sa Pilipinas na ilang gikuan.
2: May puno kay ang Hungarian na nasod is now nagkuan na pod, no? Interesado na dai pod ang mga tao dito nga mukaon og rice.
3: Yeah, kay mato nila kung unsay purag basic na food sa Asian, ilagay po na i-adapt tungod kay di ko na kung mahibawaan ang mga panahon karon. More on wheat man na sila.
2: Yeah.
3: But in terms of kinalang combination ko na, labi na they need more people. It means it might be from Asian countries na mo migrate sila kay old population na kuno sila. So,
2: aging population na sila.
3: Aging population. So, it means na wala na sila yung mga younger generation. So, they need
2: mga immigrants.
3: So, most likely kung Asian, we are rice eating. So, muna ilang i-adapt dito sa langkaan.
2: Yeah, it's, and ang possible nga educational exchange and scholarship, mga kanus aka na mahitabo?
3: That's like ipa-comply ng mga requirements na kwan. If ever ma-comply to, ila tong dawaton and then ilang i-review for final kwan.
2: Yeah. And then, moving on sa mga, in relation po, no, sa mga foreign relationship na to, karong na ay ang chartered flight from Tokyo, Japan, nga rin sa Bohol, no?
3: Yes.
2: Nahitabo na gayod
3: kagahapon, no? Mga 3:20. Ming land yun ang direct flight from Japan sa tuang kuan sa tong Panglao International Airport. Panglao Bohol.
2: Og atong i-point out nga resulta na kini sa inyong pag-adto sa Japan.
3: Yeah, pag-meeting nato sa prag nag himot og promotion. Mismo ang province mo ay nag spearhead sa maong promotion. So, diha tayong mga nahinabi from Japanese, including sa mga Japanese airlines na kuan. But this is only local airlines from Cebu Pacific.
2: Cebu Pacific.
3: But direct flight na gyud na.
2: Mm-hmm. And hopefully kato chartered flight masundan pa gyud ni og dugang pa ng mga chartered flights.
3: Yes.
2: Mm-hmm. And a regular flight in the future.
3: I hope so, no? Uh-huh. I hope so. So if basta ang tanaw lang if maayo ang atong service sa tourism and maka-match up ta sa mga newly open na mga tourism sa laing nasod na nindot po ang ilang talanawon mag-opera nila. So, why not? Maybe makakuan. It's edge for us here in Bohol because we have an international airport. Maung ganay naka-nindot sa Bohol kay direct flight and then dito makasuroy. Unlike sa ubang probinsya sa Pilipinas na napoy tourist destination, waaslaan ng facility na international airport.
2: Yeah. Mm. So it's a good thing and we are hopeful na ma-maintain lang gihapon nato bisag taliwala sa mga kalisod karos panahon pag saka sa pritihan sa eroplano na lang gihapon magpabilin nga moabot sa atong lalawigan.
3: I think po usas rason po na if ming slower ang atong tourism karon labi kay summer tungod po sa crisis karon no. Ang airfare is too high. Imagine umapohon mularga ko Manila kay na koy mga series of meeting sa taga DPWH, taga Department of Tourism, sa chani sa NWRB. So 20,000
2: round trip na na.
3: One way lang.
2: One way then. Oh god.
3: So makalisang gyud po. No? So kita po as tourists kung usa ka pamilya, yayay gyud po kayo. So I believe na dako kay ning impact ni tabo sa dakong gira sa Iran o US.
2: Pero bisag taliwala nining mga kalisod nga atong hiaguman na sa Middle East na apektuhan ta, pero ang atong gobyerno padayon gyud gihapon nga nagdala sa mga serbisyo ngadto sa kabaranggayan maskin sa kaislahan og niadtong Wednesday diha tay service caravan nga gihimo dito sa isla sa Cabilao.
3: So schedule gito para sa Cabilao no na mo bisita ta. In fact gusto gyud ako na kanang mga isla na mga dagkong isla o kanang gagmayng isla sa Bohol mabisitahan gyud nato para ma-feel nila na ang provincial government or ang government mismo magpaduol sa mga katawhan labi na sa mga area na lisod, ngilit o ladyo na tan-aw nila dili gyud priority sa mga kadagkuan. Moy atong gi-focusan sa atong service caravan.
2: Atong gipasalamatan si Luon Mayor Libertarios.
3: Sa Dudong.
2: Dudong. Sa pagtabang nila pag-set up sa mga lugar. And 1,782 kapamilya ang natagaaga benefit nato ni atong panahona.
3: Bitaw. So, gawas pa, dili lang more on health services, dapat tayo panghatag ng mga bugas o uban pang services itong paabot dito sa itong mga kaigsuunan sa Cabilao.
2: Yeah, po yung legal services, no?
3: Itong mga abogado. Thank you very much, no?
2: Unya, si Romy Teruel, dito po, nanupi po. Haircut services.
3: Siya, biligatopi na po ron.
2: Si
3: Romy Teruel. Thank you, Sir Romy, ha, na kayo pina-army cut na magi-tudlo sa po, ha.
2: So, gikalipay na to itong katong nga panahon na murag na matigdan nga in full force ang executive.
3: Yeah. In full force sila, kamo, tungod kay gusto niyo ma-observe kung unsa pa'y angay iusbon or unsa pa'y service na idugang sa next na kuan kalihukan.
2: And moving on, in relation po sa mga kaayuhan nga gihatag nato sa mga constituents, bag-o lang po ka nga nang distribute og mga cash incentive sa atong mga Sivira medalists. No, we have a total of 358 ka athletes ni adto and 995,000 pesos worth ang incentive nga nahatag sa atong mga atleta nga nakamedalya.
3: So kana so is parang pahinungod po na sa itong mga kabataan no, na ilang gipakita ang ilang kahanas sa maong sports na asa sila na bilong. Mm. And kita as provincial government, ato lang na ma-inspired sila na naagid daming support. Sukwahi sa mga tao na negatibo kanunay sa itong mga lihok na wa kuno tay support, wa kuno tay mga gihimo, which is not true. Mm. So kita, ato yung kanunay, inspired ang mga bata o usa ana na paghatag o incentives aron sila pod makaingon na naide ganti ang at ilang mga paningkamot.
2: Mm. And we want to put on record, go, na ang support sa provincial government under your leadership o sa pagsugod nimo nga termino, dili lang sa kanang mangadto na kinta para sa mga dula, kundi dili from the start sa training
3: ang
2: pa.
3: Ang preparation.
2: Preparation.
3: Preparation. Mo ni nakalahi sa atong administrasyon kay ang atong support sa DepEd, even sa ilang sports activities, ato yung hatagan o 100% na suporta. Mm-hmm. Even sa in terms of educational na kalihukan nila, mga training sa mga maestra na, o para ma-enhance ang teaching capability sa atong mga teachers. So, ato yung supportahan sila.
2: Yeah. And then, na yung mga...
3: Ang kaususo, ang nakanindot kay sa atong administrasyon, ato yung hatagan o respeto ang taga-DepEd kung unsay ilang gusto na mahitabo sa pundo sa provincial government. Unlike kuno before na diktaran na sila, mora na, mo ni buhaton, sa ato gyud na nagay collaboration unsay yung programa na gusto niyo mahitabo sa DepEd na kami kita makasuporta kay naman nato ang source of fund. So ato gipadiga gusto lang na unsay ilang mga ilang gusto mahitabo sa DepEd, so kita support ka tatag ko. Di kita mo kontra nila sa ilang mga plano sa ilang programa. Kay kibaw man ta na mas nas hibaw sila sa unsay kapaingnan sa ilang departamento, pero ang pundo gagikan sa provincial government.
2: Ug kana siya nga pamaagi, Gov, nakita na to ang maayong resulta. Tanawa, when it comes to literacy, ang atong mga estudyante, mas taas, no, compared sa ubang nga mga probinsya. Unya ang makita ang performance gyud pod nato, no, sa athletics. Nakita gyud mga performance sa mga robotics nga contest.
3: Yes,
2: so it's there.
3: Tinod. So nakita gyud nato ang effort sa DepEd na ming resulta because of our 100% sa provincial government. And I would like to thank Mr. John Maraginot, no? Tungod kay siya man gud ang atong gitahasan na mo connect sa DepEd kung unsay mga programa nila na need og support sa provincial government.
2: Eh gato pong i-congratulate atong Schools Division Superintendent,
3: yeah,
2: si Dr.
3: Si Faye.
2: Faye, for closely working with the provincial
3: and
2: government.
3: Of course, the entire DepEd family sa Bohol.
2: Yes. Now, balik ta sa turismo. Ang Tourism Promotions Board dinhi sa Bohol, ning anhi sa Bohol para sa usa ka community-based tourism program focusing on culinary tourism. Unsa imong madugang ni ani, Gov?
3: Food tourism.
2: Food tourism.
3: So at least ma-package ang Bohol, no? We can also initiate like another kind of tourism, like faith tourism, because we have a strong mga old churches, mga century old churches. We have also this kaning mga beaches na to. So kung unsang dapitan na ika-offer sa Bohol, ato ginang suportahan. And this culinary food tourism, usa gyud ni sa nindot na pod na pamaagi na maka gain traction sa mga other people tungod kay known ang Bohol na nindot ang mga pagkaon. But kani pong nanganhi din he mga kuan sila mga dagko or known na mga chef,
2: mga
3: no?
2: Chef.
3: So nakahatag po ni sila additional nakadungag ko ni sila kaning promotion sa Bohol tungod kay kaning mga tawhan na namin yung mga personal na followers. So kung unsay lang impression for Bohol, and mostly of them na willing na mustay sa Bohol for 1 month o naay mga resort na gusto na purag mo sponsor or makipartner nila na sila mo chef for the whole month aron ang kinsa to mga gusto mo tilaw sa yang
5: nilutuan
3: ma makadugang po og turista din eh. So mo na inindot na food tourism pero yeah. Which is from mga known chef good ang moy mo kuan
5: mga Michelin star chef sila gob unya akong nakita ado ilang gi himong main ingredients ang atong mga ubing kinampay asin tibuok
3: unsay available sa Bohol
5: yes
3: mo ilang gi promote and not only that so no naputay usa sa nakahinabi po na they're also interested to put up health initiate ang health tourism sa Bohol.
5: Health tourism.
3: So nindot po na kailain po ng klaseng tourism magpatambal ka pero dang suroy
5: then mas paspas tingali ang recovery kung ang imong mga talan-aon sa palibot manindot.
3: Yeah, nindot, tinod. So usa po na sa atong ipangusgan arong nindot ang package sa Bohol.
5: Yan. Now, sa few days ago atong April 27, imo na gyung napirmahan ang implementing rules and regulations sa atong Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance na usa sa gi-cover ni ini o mainly ang gi-cover ni ini ang atong mga whale shark interaction. Unsa imong mensahe ani gob sa katawhang bulanon?
3: Well, daghan mo gyud reaction ang hitabo ni nay miuyon, naiwa miuyon, may nasuko kay nganong gisirado and naiuban pod may support sa tong decision ng pagsirado kita. It's very clear magyud tong message na wa na to isirado is because di ta gusto na whale shark sa Bohol. Gusto lang nato na maprotektahan pod ang whale shark na di ma compromise ang ilang way of life na tungod kay nagkandak tag kaning feeding ang ila pong natural habit ma disturb pod. So mo na pod kun kay mo po if we don't follow sa unsay nas kaning mga consultant sa environment maigo pod ah tungod kay naamang gyoy very clear na ordinance na gibilin si former Congress governor RTAP na no feeding. So, we have to follow. No? Ay, di lang tamo i-compare sa Cebu or Bohol. Kaya ang Cebu, ever since, wa mo gina sila ordinance na no feeding. So, parang mo ito yung nakanindot. Kaya yan mo yung object. Tungkol kay yan mo po yung rason na atong ipastop nila. Kaya may ordinance or executive order na no feeding. So ato is naman yun and I have to follow or else ako na po yung magproblema. Ang ano man ako man po i-satisfy ang mga whale shark operator na tungod kay naidaghang turista dire and then ako ra po yung musuffer kay makasuhan po ko sa ombudsman kay nganong akong gi-neglect ni or gi-deny ang ordinansa na gibilin sa previous administration. So I understand na yung nangasuko pero wala po tayo. Ato lang pong gibalansin ni tanan na maprotektahan, mag-enjoy mo sa iyong livelihood pero maprotektahan po may na kami po nas gobyerno na di po may madihado or else kami po ang makasuhan or worse pa ma preso pa may tungod anak kay among disuportahan kay tungod aning daghang turista tungod aning whale shark but ako po maprotektahan among kaugalingon na di po may madihado.
5: So nakita gid nato ani gob ang balance nga gipahimutang no under your administration. Nakita ang need nga ma reopen pagbalik ang whale shark interaction nga business pero at the same time protektado po ang atong mga whale shark animals kay or marine wildlife animals because they are our patrimony.
3: Mm, yeah, that's true.
5: Unya, there was an interesting point nga gi-raise si Councilor Sindoy Gingging atong Capitol Reports ni episode. Ingon siya, Attorney, unsa may inyong buhaton nga nanatuod ng mga whale shark pero ilang man pong panganon ang mga bulinaw nang reklamo na ang mga mangingisda sa baklayon, mga mamulinaway kay inilawa na kay di pangkaonas mga butanding. So ang gipangutan na siya dogaw, kanus amo na nahitabo? Sukat ko nung nga nagsugod na o kaning whale shark interaction. Labi na atong nag-feeding na. In other words, ang daotan ng epekto sa pag-feeding, dili lang sa behavior sa mga butanding, kundili naapiktuhan po ang ubang mga mangingisda.
3: Yeah. Kay, ang livelihood.
5: Ang livelihood. Kay manduol na mas baybayon. Imbis na aron ta sa Lila or Albor, ning abot nagbaklayon.
3: Nagpaduol na. Muna. Usa na rason na atong giprotektahan.
5: So, sakto lang yun. Na no feeding yun.
3: Balanse. Oo.
5: O sumpay about sa peace and order. Recently, ning bisita ni mo, na naman dahi tayo bagong regional director sa Philippine National Police. Si General Arnold Abad of Region 7 PNP.
3: Yeah. Actually, si General Arnold Abad, may kortesiya na to din sa balay. And usa sa mong giisigutan ang bahin sa druga gyud na ang atong druga nagkakusog tungod kay ang nagsurround sa Bohol mura og dili kay kanang hugot ang ilang pag monitor so dali ra kayo makapadunggo sa Bohol and then ipasa sa laing probinsya. So nahog og
5: transshipment
3: ang Bohol. So mo na need vigilant na mga proper strong intel arong mamonitor gud ang mga kalihukan sa mga drugs.
5: Yeah, kay lately ba ya no? Sunod-sunod ba ya no nga daghan na dakpan, minilyon,
3: kilo-kilo.
5: Kinilo-kilo. Pero and, kuwang pagyo diyan.
3: Kuwang.
5: Angay pang hinghusga.
3: Labi ng abuyog. Yeah, abuyog.
5: Albuyog sa Leyte?
3: Leyte na nadiha ko no ang source sa drugs. Labi na sa sud sa prisuhan. Na grabe ko no ang o kuwan pa na so, o negosyo pa, pura call center. Na ato ko no ang transaksyon. Tawag lang.
5: Tawag
3: so, wala na. Naglibog ko na how come na pasalay communication sa mga soldiers presuhan na supposedly gipangkat unta na.
5: Yan ngali kinahanglan butangan dito og radio jammer aron way communication masulod.
3: Mas nindot yod og mo na.
5: Well, that's a continuing effort yeah. Mangyod sa gobyerno.
3: And ako gi-remind si General tong mga issue na kidnapping. The way sa suspected na mga police report kuno ang mo nanginap sa mga drug personalities. So, ako sa ngirimay na sunod kita sa balaod o isang proseso sa pag-insaktong paagi sa pagdakop. Magitong sundon. And ako ulang yun na kung pwede, ipareview ng sakliyo nila na programa na may cause na mga polis manakop o mga drug personalities and then isurrender in a Friday para lang naaslay ka-present na naaslay accomplishment. So, di na maguna musalir karon kay every time na nay nakakita nagikidnap last Wednesday mabaniog maguna sa social media sa Facebook sa nay matos police station mo blatter so ini gawas Monday gawas sa Friday noted na kaning gikidnap na sila so useless ra pud ang mga operation nila so lami ng actual one ba.
5: No, continue od gyud kinta nga operation. On the other hand, kabahin na pod sa mga on the public transportation, ang atong Land Transportation Franchise and Regulatory Board desk diha sa Capitol padayon, no?
3: Yes, every kato mga transport group na naay mga problema sa papel, need og follow up, need og naay mga clarification, they can visit every Thursday, second and fourth Thursday of the month.
5: Mm.
3: So pasabot kaduha.
5: Mm.
3: No? Second of fourth. So second week or fourth week sa buwan naa sila sa atoang Kapitolyo.
5: Mm. Now speaking about sa transportation. Ang LTO nga mga squad no nga nanganidere. Nag-operate kinta unya naanapod nang ning hatag komentaryo nga nganong imo man kunong gipa anhi sa Bohol nga maopay nagkalisod ta karon. Unsay imong statement kawahin ni ana Gov?
3: Ang kanang ming comment ana mao na mga violators no. Actually wa gyud ta mi invite nila. Sila ra gyud misod dinhi. And in fact matod nila na ako no koy authority na to stop them. Ako wa jud koy authority unless og nasla himuong kabalastugan sana hitabo adong panglaw na naay farmer na giladjog nila og hapit gidunggab adong taga task force then may come in ta kay di na man mao pero og may trabaho sila sa lang mandate na manakop sa mga way lisensya, way rehistro, way nga unsa pay mga violation na nahimo ani mga ako ano kita mahimo kay they're just doing their part no.
5: Yeah.
3: Sa to pa kani mga pulis og manakop og drugs atong Badlungon
5: kay crisis ron
3: kani mga kawatan atong Badlungon ang mga normal kay pwede ra mangawat kay crisis ron dili po na pwede no. So kay bawo mangyud ta na bisag why crisis kani matawahan na di man gyud ni magparehistro mo na Islam na suko di mo comply sa kuan mo na. Ako na ginong LTO arong mahilom na steady na mos Bohol arong wala istorya kay mo nang magsalig mo na sila na di magparehistro. So mo na mahitabo
5: kay kana pong di magparehistro or masing kanang dili mo lukat og lisensya meaning nag-drive lang sila sa ilang motor vehicle, motorsiklo, without the proper training, sila pa unya ang makadisgrasya.
3: Ang problema pa yun, mo pa yung makahasol sa mga nailisensya. Looy ko po nang nguha o mga license, nang parehistro tarong, kay, kung madisgrasya sa mga ilisensya, mo pa yung hasolo na po.
5: So, muna nga itong pahimang nga ito nila is, obey the law.
3: Tinood, what you say, katungod na mo invite nila mo come in man sila kanang may schedule na mo susbol it just happen na nag unsa niya crisis the last time na nangani daw sila mo the same month ma'am Japan February March mo man ilang schedule so dapat nangandam data mo na kwan and then ingon sila ngano ko previous ako kuno gihangyo ako tong gihangyo kay nagpahibaw man na mo sud sa Bohol kay taga region 7 man nag operate so atong gihangyo na hatagig allowance sa 1 month na maka-renew, maka-kuhaan sila. Arong, wanay, arong di po hago sa party, sa task force na sig pamara. Kay, wa sila ka-comply. At least na'y allowance. Arong, inanila, mas comfortable para sa mga public transport o sa mga vehicle owners o mismo sa LTO na gatagan lang allowance. Pahibaw, kay, nakaparehistro mo sila. Or may lang gusto makaparehistro, kaya pahibaw. Pero these people na may abot karon lately, they're from national.
5: National, no?
3: Wadyo ko kibag. Igo ako kitawagan na abot na sa Bohol na wadyo yung in-chat ko. Kaya pahibaw, matawa, manganda mo diha. Dili pasabot, nakita yun ang invite. Wadyo, may courtesy na to.
5: Bale, nagpahibalo na lang nga, ni Ana Migob. Dili ngayon nga, Muanha Migob.
3: Unlike nung previous, after sa nahitabo sa Panglao, pull out sila. Kaya kung giri guys, pull out mo. Kaya kung skandalo ito nahitabo, init kayo. And then, may request, following pilakabuan, balik sila dito. Napahibaw na ako. Ako, gusto na itarong na. Tagig allowance ang mga Bulanon. So, moto, nahatagig allowance. Okay kayo. Tapos kanina nangabot, kita ka Manila, may mga kibaw. Sa region, gi-bypass kini wala na hibaw na in Soj Bohol, in Soj sa Region 7. So, di pa muna ako ang opisina ng part ng LTO, wapos na may courtesy na ito. So, pagkahibaw na ako, impindot ko sa mga katawahan.
5: Yeah.
3: Wa nagpasabot na ako ay nagpasulod. Impindot na arong aware ang mga katawahan. Kibaw na magpindot na pasabot, kibaw na magunsa yung buhaton, either o di yung mong pariso, panago, or gusto mo hindi mo hassle, parehistro, parehinyo, mora na.
5: padayon man gyud ang imong mga paningkamot o initiative para sa atong mga katawhan, even sa atong mga estudyante taliwala nining kalisod sa panahon. So, originally, or usually, 1,000 beneficiaries sa mi. Pero imong
3: ginungagan,
5: gibadugangan o another 1,000, so 2,000 more.
3: Mm. Summer job.
5: Summer job, yeah.
3: Actually, ang i-allocate sa Bohol is only 1,000.
5: Mm-hmm.
3: But, para na ko alanganin ng 1,000, naghanggid mo avail aning summer job. So, muna na ang atong provincial government, ming dugang o pundo para ma-match up ang 1,000 gikan sa Dolly.
5: Dolly.
3: Oo. Unya, parisan sa atong budget na 1,000 pod na slot. So, muna na 2,000 na mga summer job ang tibuok Bohol.
5: And we are hoping, no, na with the summer jobs atong estudyante, makatigom sila og kwarta para sa enroll na pod sa sunod tuig.
3: Maulay, I hope mo na ilang direksyon, dili lang ipang-chicks o good date.
5: Oh, serious sa eskwela. Now, diha po ay nabalita pod nga we have 873 ka mga newly promoted public school teachers sa Bohol.
3: Kung gaya na, so, good news for us na promoted. And tabay 873 teachers na promoted. So pasabot, very qualified good ang mga bulano, no, na mga teachers. So andam, and this is a good sign na strong good ang atong educational system sa Bohol.
5: So we congratulate na to tanan.
3: Tanan, yeah. Dito actually ing atenta sa ilang pagkuan induction sa ilang promotion. So happy kayo, kay daghan kay ko mga kaila do mga teachers na na-appeal sa na-promote, no.
5: And then day mga angay pod makahibalo ang atong katawhan sa mga various cash assistance nga gihatag sa gobyerno. Dihay presidential cash assistance to farmers and fisher folks, ASF cash assistance. The ongoing maning mga assistance ato sa ASF, no? Yeah. Gob.
0: Okay, kanang presidential assistance for fishermen's folks or
5: fisher folks,
0: farmers. Project na sa national, and then through DA. And ang listing na is, I think you can go as MAO kanang
5: municipal agriculture officers.
0: So naagyo na RSB, sir.
5: RSBSA.
0: RSBSA, no. So mo gina ang standard na magkung ang farmer magparehistro. So it naagyo kas master list. Mo gina gibasihan. Na mo iuban gud mo claim mga farmers ko nila. Wa kuno sila kadawat, fisherman ko kadawat. Unsa pagkadawat nga wa pud mo magparehistro. Ibaw daw mo na stricto na ning kuha karon. So di gyud sila makadawat na pundo gikan sa Department of Agriculture.
5: So dili na ingon nga pili-pili lang. Ang gitagaan,
0: daghan mo claim, pili ko na kung sa kadawa. Unsa lagi og na mga requirements, na mga i-comply, na magparehistro mo jud ka, o jud mo o farmer mo na di mo parehistro, na mo di ubang mo farmer, so na palusupo ba. Sa panahon nating organize, magpahibaw na need mo na magparehistro. Di magparehistro. Kung na hinabang, anak na magyaw-yaw kay ano wala apel. Pero sila rin po ang nakaingon po na.
5: Yeah.
0: Wa sila na apel sa isahan. Kaya wala po lang parehistro. Or naba po yung guidelines na kategory na like for example, kung 2 hectares na above ang hatagan or 2 hectares below ang hatagan. So, ang gipanghatagan 2 hectares above, niya imo ha 1 hectare, di jud ka maapil.
5: Yeah.
0: Even though na registro ka, so ina mga clear na guidelines and policy mo po na map. Makuan pa. Tungod lang ipo namin yung bendalo mo na. Tuos na pwede.
5: Oh. Well, sa laing bahin na po, dihay inauguration sa Colegio de Getafe, sa School of Nursing and Allied Health Services. And you were there sa inauguration.
0: Yeah. Congratulations yun sa LGU of Getafe headed by Mayor
3: Cariboy Camacho and Vice Mayor Casoy Camacho na naghimos lag initiative na mag-open og nursing, no? Course na Itafe, which is nakanindot kay naagin sa northern part sa Bohol, na pasabot na open again ang medical courses dito. And I think daghan gud mo grab sa opportunity aning kursuha.
6: Bisan asa kadapi ikan ubay tutag pilara.
7: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Kahit itanong mo sa doktor.
4: Alagang Unilabian.
5: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mocha Frapp for...
7: Aray! Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po!
4: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una, strong
12: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba?
17: I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
18: DGX 500.
19: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
20: Grupo nga akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose. So, nakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
18: DGX 500.
21: Mabali sa mga butika.
22: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
23: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala, kumusta ang maing hapon? Welcome na sa amin lang editions. Pagparagoban niya itong Tulumanon. Inyong Tulumanon, ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugods, kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Magkikuban ninyo, niining tunga stack na, pakatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak na mga impormasyon na may labot ang lalawigan bulanon. Kanyang maing hapon diha, ninong Tikoy, Manligis, dinhas kaluna sa Norte, Longsus, Lubok. E masap nga tula ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, maayong pagpaminaw, maayong pagpanikay-sikay. Welcome ni atong Tulumanon, inyong Tulumanon, ang Plastada First Portion. Kaya sa atong mga kaigsoonan sa tibuok, lalawigan sa Bohol, sa 1,109 ka mga barangay, nga mo'y galangkob sa atong lalawigan. Silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view, sa tanan nga mga Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing, maayong pagpaminaw. Arya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, Attorney Boymar, Attorney Duny Piquero, Attorney Chek Baluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Hilin Tagod Gabatos, Attorney Elijah Sales, og si Attorney John Michael Cagulada, ang akong Cebu Base lawyer. Kanunay po silang nangumustag na nimbaya sa tanang katawhang bulanon, labi pa ang mga sokintig paminaw ni ining Tulumanong Plastada First Portion. O diyan mga iksoon, way paglangan, atong ipabati ninyo kining importante kayong mga kalambuan, katikaran, mga nagkadaiyang programa, inisiyatiba, mga nagkadaiyang kalihukan dinhes atong lalawigan sa Bohol, ubo sa pagdumala ni Governor Aris Omintano, ang batanong gobernador nga may agi nas pagpangalagad. Hisgutan, no? Atong ipabati ninyo ang Aris sa katawhan takna sa gobernador. Ganin maghisgot kini sa mga kalambuan sa agrikultura, turismo, edukasyon, infrastruktura, hangtod sa mga serbisyong direkta nga gidala sa iyang pamunuan ngadtos kaislahan og kabaranggayan. So nagkadaiyang updates ang atong ipabati ninyo pinaagi ni ining Tulumanong Aris sa katawhan takna sa gobernador nga diin ginumala kining maong programa ni manlalaban Handel Agunay uban ang atong amahan sa lalawigan Governor Aris Omintano. Niya mga isuon.
2: Nagi ka uban na usab ka mo pag-usab og ang atong mainstay sa atong programa si Governor Aris Omintano. Gov Aris, kumusta man ka?
3: Maayong buntag, igso, atong provincial legal office na si Attorney Handel Lagunay o sa atong mga suking tipaminaw o atong mga kaigsuunan na mga bulanon. Hinaot ko na karong adlawa, Domingong Dako, na naahanta mo sa simbahan, na ngayon pasalamat. O labaw sa tanan, no? Karong panahon na is festa season. So, wa gyoy katagbawan ang atong pagkabusog sige kaon bisag asa. So kinahanglanon after a month automatic magpa-check up kita sa atong mga pulso, no? Sa atong mga BP, sa atong pagka-diabetes og uban pa diha aron gyud na safe ta kanunay kay basig sobra ang pamista wa po tay pa-check up. Dako nung purwisyo sa ato ang kaugalingon na atong hagilap aning

0: pagsigig pamista. Ako lang ang pahinumdong kay bisig na boy masuko na pod.
1: Karon ang panahon nga palig-unon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugbas sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras. Dili kita muhunong sa kanunay. Muabante kita. Abante boho.
2: Oh yeah, go. Sa di pata mo, sugod paghisgot. Imo manangi sugdan o kabahin sa panglawas nga pag-atiman. Na may namatikdan po diha kanimo. Adunay kausbanan sa imong panagway karon. Dili igalalis, murag na itom-itom na ang gamay sa imong ulo, murag na anay ning salingsing, unsa man na?
0: Purag miduyog yun ang panahon na to, so, o ang labaw magagahong. Kaya sige, tagsawayo na upaw ba? Mura pag naluoy tingali, tawa ang tubo na itong buhok. So, iya po nang, kaya nang kusog manaway na upaw ta, kamo po yung nakaingon yung tubo itong buhok.
2: Wala kay gihiso ni Ana o gipangduhig?
0: Sekreto lang niya sa mga ikaisuunan na to ng mga kuan. Ako rin i-reveal nila po hon. No?
2: So,
0: pero nila yung transplant ha? Wala transplant.
2: Wala transplant. Oh, transplant. Looks wala. Natural. Mm. Kaya huwag mang yung kukapatikod.
0: Pero yung tubo na nagsugod din.
2: Oh. So, doon na pa'y paglaom sa atong mga kaigsuunan nga upaw.
0: Maapa na pa. Depende itong sinaw na tingali.
2: Sinaw na.
0: Kani ako agad so. Since may graduate ko pagka-college, napa-skinhead na gagadaan. So it doesn't mean na upaw na ko. It's just na gusto lang ko magpa-skinhead knowing na jeans na mo, kaliwat na maupaw me, at least maanad ko sa akong situation na upaw. So muna na tubo mapot.
2: No. Pero murag mabaguhan, gid tingali may magtanaw ni mo. Kung naana na, pero mabalik.
0: Pero balik kata, pan zero gapon o uno.
2: Zero o uno. Tip short lang.
0: Short lang. Okay, di na po sa kailan na to. Dito ako simbahan, wala kaila itong mga tao. Nasa sa barangay.
2: Wala ding bata, o tanaon.
0: Tapos, gamay ko no ko, nawa ko no itong mga pang fats. So, nag-gym ko ta. Yeah. And pickleball.
2: So, that's atong atimanon ng atong lawas, no? Kanang atong pang-exercise, that's for our, ano?
0: Kibaw mo ta na stress atong life. Labi na kung pagkatrabaho, pagka-gobernador, nakamasaway, nga nung siguro daw, pickleball, magbuot na ipon mo. Pagduha, gumug-injo. Kung may nagbuot na to, ane. Basta, unsay atong obligasyon, atong gitrabaho.
2: Kaya naman po kay free time and personal time.
0: Kagabi, 8 o'clock, 9 o'clock, duha ta, until 11 o'clock. So, ikuli, sakto po na katawag na itong normal na itong katawag ron. 7 hours, 6 hours. Unlike before na wakay exercise, moral 4 hours, alas 4, mamata na ko. Duki-duki na kung sa itong mga trabahoon. Pero karon normal na kayo.
2: Yan. With proper exercise and physical conditioning.
0: Yes. Muna at least, ito nang sultil na so, at least na pay chance itong mga sama na ko ng dagkog tijan. Mga hopeless na kayo pero control na ta sa kaon mao gina ang kwan basic na kung gusto ka na healthy ka eat well mao gina
2: okay ni ana mug atong sugdan ng atong mga hilisgutanan karon di lang dugay imong gikaistorya ang atong Hungarian ambassador si His Excellency Tita Nilia to no naning bisita kuyog ni Professor Chiaba Girichka, ang Chancellor sa Hungarian University of Agriculture and Life Sciences. Kumusta ang inyong panaghimamat ni Ambassador Todd?
0: Well, kana si Ambassador, so, dili na gina siya bag-o para nato. Kay, purag katulon na siya may bisita sa atong probinsya sa Bohol. And, na-impress ko sa iyang pagka-ambassador, kay unsay iyang gi-commit during our first and second meeting, iyag yung gituman. So, this time, sa latest na visit, iyang gidala ang professor sa Usaka University, sa ilang number one university sa ilang nasod, o ang murag makig-exchange of scholars in terms of agriculture, but more on ang atong, ang ilang gi-offer is ang atong mga farmers or ang atong mga mga teachers from the state university or unsa pang mga eskwelahan na interest na mo avail sa ilang gi-offer, open sila. And nindot kayo, no, kay more on new innovation sa agriculture ang gihisgutan, and labi na kanang rice seedlings na more on resiliency in terms of heat or kind of weather. Makakuan ko na sila, makanako na sila study ana. And may bisita pala sa atong unsa na nang nasa konso, nasa Luzon na rice ko na to,
2: Eris Institute of Rice Research.
0: Yeah. May bisita po sila, some of their mga sanin
2: ilang mga technicians nila,
0: mga technicians ming immersed po anang napita po sa to ang side, so nag exchange of kana ideas. And good thing na from their end kuan din sila kanang gusto sila mo kuan og rice, mo study more on rice na ma kapag resilient ba,
2: yes,
0: sa heat, sa weather na sa Pilipinas na ilang gikuan.
2: May puno kay ang Hungarian na nasod is now nagkuan na pod, no, interesado na dayon ang mga tao dito nga mukaon og rice.
0: Yeah, kay mato nila kung unsay parag basic na food sa Asian, ilagay po na i-adapt tungod kay di ko na kung mahibawaan ang panahon karon. More on wheat man na sila.
2: Yeah.
0: But in terms of kinahanglan combination ko na. Labi na na they need more people. It means it might be from Asian countries na mo migrate sila kay old population ko na sila, so
2: aging population, yeah, na sila.
0: Aging population, so it means na wala na sila mga younger generation, so they need
2: mga immigrants.
0: So most likely kung Asian, we are rice commute
2: eater. Rice eating.
0: So muna ilang i-adapt dito sa langpan.
2: Yeah, and ang possible nga educational exchange and scholarship, mga kanus aka na mahitabo.
0: That's like ipa-comply ng mga requirements na kwan. If ever ma-comply to, ila tong dawaton and then ilang i-review for final kwan.
2: Yeah. And then moving on sa mga in relation pod, no, sa mga foreign relationship na to. Karong na ay ang chartered flight from Tokyo, Japan ngani sa Bohol, no?
0: Yes.
2: Nahitabo na gayod
0: kagahapon, no? Mga 3:20. Min land gyud ang direct flight from Japan sa ato ang kwan, sa tong Panglao International Airport. Panglao Bohol.
2: Ug atong i-point out nga resulta na kini sa inyong pag-adto sa Japan.
0: Yeah, pag-meeting nato sa parang nag himo tag promotion. Mismo ang province mo ay nag spearhead sa maong promotion. So diha tayong mga nahinabi from Japanese, including sa mga Japanese airlines na kuan. But this is only local airlines from Cebu Pacific. But direct flight na yun na.
2: And hopefully, kato chartered flight, masundan pa gid ni og dugang pa ng mga chartered flights.
0: Yes.
2: And a regular flight in the future.
0: I hope so, no? I hope so. So if basta ang tanaw lang, if maayo ang atong service sa tourism and maka-match up ta sa mga newly open na mga tourism sa laing nasod na nindot po ang ilang talanawon, bago para nila. So why not? Maybe makakuan. It's edge for us here in Bohol because we have an international airport. Maong ganay naka nindot sa Bohol kay direct flight and then dito makasuroy. Unlike sa ubang probinsya sa Pilipinas na napoy tourist destination, wa sila ang facility na international airport. Yeah.
2: So it's a good thing and we are hopeful mm-hmm. na ma-maintain lang gihapon nato bisag taliwala sa mga kalisod karos panahon pag saka sa pritihan sa eroplano yeah. na lang gihapon magpabilin nga yeah. moabot sa atong lalawigan.
0: I think po usas rason po na if ming slower ang atong tourism karon alabi kay summer mm-hmm. tungod po sa crisis karon no ang airfare is too high mm-hmm. imagine umapohon malaga ko Manila kay na ko yung mga series of meetings sa taga DPWH mm-hmm. taga Department of Tourism sa chani sa NWRB so 20,000 one round trip, one way, makalisang yun po no? So kita po as tourist kung usa ka pamilya yayay gyud po kayo so I believe na dako kaning impact ni tabo sa dakong gira sa Iran o US
2: pero bisag taliwala nining mga kalisod nga atong hiaguman na sa Middle East na apektuhan ta pero ang atong gobyerno padayon gyud gihapon nga nagdala sa mga serbisyo ngadto sa kabaranggayan maskin sa kaislahan og niadtong Wednesday diha tay service caravan nga gihimo dito sa isla sa Cabilao
0: mm-hmm. mm-hmm. So schedule gito para sa Cabilao no na uh-huh. mo bisita ta in fact gusto gyud nako na kanang mga isla na mga dagkong isla o kanang gagmayng isla sa Bohol mabisitahan gyud na nato mm-hmm. para ma-feel nila na ang provincial government or ang government mismo magpaduol sa mga katawhan labi na sa mga area na lisod ngilit o ladyo na tan-aw nila dili gyud priority sa mga kadagkuan moy atong gi-focusan sa atong service caravan.
2: Atong gipasalamatan si Luon Mayor Libertarios.
0: Yeah, Dudong.
2: Dudong, yeah, Dudong. Sa pagtabang nila pag-set up sa mga lugar and 1,782 ka pamilya ang nataga-aga benefit nato ni atong panahona.
0: Yeah, bitaw. So gawas pa dili lang more on health services kapatay panghatag ng mga bugas o uban pang services atong git paabot dito sa atong mga kaigsoonan sa Cabilao.
2: Yeah, po legal services no
0: yeah, mga abogado. Uh-huh. Thank you very much no.
2: Unya si Romy Teruel dito pod nanupi pod haircut services.
0: Siya bigay topi na koron.
2: Ayun.
0: Sir Romy Teruel. Thank you Sir Romy ha na nakay pina army cut na gi tudlo sa kuha.
2: So, gikalipay na to itong katong nga panahon na murag na matigdan nga in full force ang executive.
0: Yeah. In full force sila, kamo, tungod kay gusto niyo ma-observe kung unsa pa'y angay iusbon or unsa pa'y service na idugang sa next na kuan kalihukan.
2: And moving on, in relation po sa mga kaayuhan nga gihatag nato sa mga constituents, bag-o lang po ka nga nang distribute og mga cash incentive sa atong mga Sivira medalists. Mm-hmm. No, we have a total of 358 ka athletes ni adto and 995,000 pesos worth ang incentives nga nahatag sa atong mga atleta na nakamedalya. Mm-hmm.
0: So kana so is parang kahinungod po na sa itong mga kabataan no, na na ilang gipakita ang ilang kahanas sa maong sports na asa sila na bilong and kita as provincial government ang ato lang na ma-inspired sila na naagbid namin support sukwahi sa mga tao na negatibo kanunay sa itong mga lihok na wa mo tayo support wa mo tayo mga gihimo which is not true. So kita ato yung kanunay inspired ang mga bata o usa ana na paghatag o incentives aron sila pod makaingon na naide ganti ang at ilang mga paningkamot.
2: And we want to put on record go na ang support sa provincial government under your leadership o sa pagsugod nimo nga termino dili lang sa kanang mangadto na kinta para sa mga dula kundi from the start sa training
0: ang
2: pa
0: preparation
2: preparation
0: mo ni nakalahi sa atong administrasyon kay ang atong support sa DepEd even sa ilang sports activities ato yung gi hatagan og 100% na suporta even sa in terms of educational na kalihukan nila mga training sa mga maestra na o para ma-enhance ang teaching capability sa ato mga teachers. So ato yung suportahan sila.
2: Yeah. And then na mga
0: ang gososo. Ang nakanindot kay sa atong administrasyon ato yung gihatagan og respeto ang taga DepEd kung unsay ilang gusto na mahitabo sa pundo sa provincial government. Unlike kuno before na diktaran na sila, mora na, mo ni buhaton. Sa ato gyud na nagay collaboration unsay yung programa na gusto niyo mahitabo sa DepEd na kami kita makasuporta kay naman nato ang source of fund. So ato gipaniga gusto lang na unsay lang mga ilang gusto mahitabo sa DepEd. So kita support kita ta ko. Bigyo ta mo kontra nila sa ilang mga plano sa ilang programa kay kibaw man ta na mas nas hibaw sila sa unsay kapaingnan sa ilang departamento pero ang pundo gagikan sa provincial government.
2: Og kanay siya nga pamaagi, Gov, nakita na to ang maayong resulta. Tanawa, when it comes to literacy, ang atong mga estudyante, mas taas no compared sa uban nga mga probinsya. Unya ang makita ang performance gid pod nato no sa athletics. Nakita gid mga performance sa mga robotics nga contest.
0: Yes,
2: so it's there.
0: Tinod. So nakita gyud nato ang effort sa DepEd na ming resulta because of our 100% sa provincial government. And I would like to thank Mr. John Maraginot, no? Tungod kay siya man gud ang atong gitahasan na mo-connect sa DepEd kung unsay mga programa nila na need og support sa provincial government.
2: Eh, gato pong i-congratulate atong Schools Division Superintendent,
0: yeah, si
2: Dr.
0: Faye,
2: for closely working with the provincial
0: and
2: government.
0: Of course, the entire DepEd family sa Bohol.
2: Yes. Now, balik ta sa turismo. Ang Tourism Promotions Board dinhi sa Bohol, ning anhi sa Bohol para sa usa ka community-based tourism program focusing on culinary tourism. Unsa imong madugang ni Anigo?
0: Food tourism.
2: Food tourism.
0: So at least ma-package ang Bohol, no? We can also initiate like another kind of tourism, like paid tourism, because we have a strong mga old churches, mga century old churches. We have also this kaning mga beaches na to. So kung unsang dapita na ika-offer sa Bohol, ato ginang supportahan. And this culinary food tourism, usag yun sa nindot na pod na pamaagi na maka gain attraction sa mga other people tungod kay known ang Bohol na nindot ang mga pagkaon. But kani pong nanganhi din he, mga kuan sila mga dagko or known na mga chef,
2: mga
0: no?
2: Chef. Uh-huh.
0: So nakahatag po ni sila og additional, nakadungag po ni sila og kaning promotion sa Bohol tungod kay kani mga tawhan na namin mga personal na followers. So kung unsa lang impression for Bohol, and mostly of them na willing na mo stay sa Bohol for 1 month o naay mga resort na gusto na purag mo sponsor or makipartner nila na sila mo chef for the whole month aron ang kinsa to mga gusto mo tilaw sa yang
2: nilutuan.
0: Makadugang po ng turista din eh. So, mo na yung nindot na food tourism, pero, which is...
3: Okay. Nindot po na mga igsoon nga ito ning ipadayon pa, no? Pagpabati diha ninyo, kalabot ining nindot kayo ng mga kalambuan, katikaran, nga gipahiluna sa pamunuan ni Governor Ares Omintado. Wa magyoy laing gilantaw ang pamunuan ni Governor Ares Omintado nga kahatagan gyud og tinud-anay katutukan gyud kining mga butang nga niya sa atong lalawigan aron paghatag gyud og kahigayunan sa atong mga bisita, mga langyaw, lokal o nasyonal, mga internasyonal, no? Nga muanhi din sa atong probinsya sa Bohol. Kita magyo na to unsa mga pagparingkamot sa atong amahan sa lalawigan. Palauman tari, kini mga dugang kalamuan katikaran nga mapasigarbuhon kayo si Governor Ares Omintado nga may report niining maong mga kalambuan. Apan anhi sa taspikas bahin kay ni ana po'y laing binuang nga impormasyon nga gipakatap sa social media, labi pa niining numero unong kritiko sa pamunuan ni Governor Ares Omintado nga si Willie Ramasula nga wa na gyud po ni magkalima o wa na ni matunong. Klaro kayo nga binuang ning iyang mga gipang-post sa social media. Now, sama pananglit ni ining usa sa mga usa ka establishmento nga nasirado na ni ining mga panahon na, no? Ang akong gipasabot ni ining establishment nga naa din ha sa Alta Cita Mall din ha sa may ikaduhang andana, kining Sunburst Fried Chicken mga igsoon. Sayod ta nga usa ni sa mga lamian gyud kaayo nga ga-serve og fried chicken. No, kumakisgot ang mga kinibang food chain, ang Sunburst Fried Chicken, no? Usag yun ni sa labing pinakalami. Sa natilawan yun na ko, ha? Prangka-prangka na. Apan, way swerte kay, ha? Subo kayong palandungon nga nagsirado kining maong food chain. Apan, gigamaan gihapon og caption ni ining notorious social media prostitute, number one fake news peddler, nga sa iyang caption nga gigama, iyang yun nga i-insinuate, ipatuos katawhan, nga ang pagkasirado ni ining maong food chain, tungod ni Governor Ares Omintado, gigamaan niya nga sadly it has closed down. Abanti Bohol, Gov. Ares Omintado, the most inutil ug bugok na gobernadors lalawigas Bohol. Unsa man intaw sa ni Governor Ares Omintado nga maumay iyang gipasanghinlan sa pagkasira ni ining maong food chain? Ha? Bisan pag unsa og limod aning animal nga dili si Governor Ares Omintado ang hinungdan sa pagkasira ni ining maong food chain, apan naka-attach ang picture nga gigamaan kini og report, no? Plain, klaro nga report sa CBN DYRD. Apan gi-attach gyud ni ining social media political prostitute. Ang maong hulagway unya mao ni gigamaan na yung Abanti Bohol Governor Ares Omintado, the most inutil og bugok nga gobernador sa Bohol. Kining usag yun ni kadakong binuang pagpanglinglas katawhan, kining gibuhat ni ining maong numero unong kritiko ni Governor Ares Omintado nga si Willie Ramasula nga gahorimintado ni hangtod ni ining mga panahon na kay lagi dili siya makadawat nga si Ares Omintado nga gobernador pinangga sa katawhan apan maoy iyang gipasanghinlan sa iyang kapildihan. Mao ni nga atong gipahibalo ang katawhang bulanon nga ang hinungdan sa pagkasira ni ining maong establishmento dili kini tungod ni Governor Ares Omintado, dili inutil ang gobernador, dili bugok ang gobernador sa Bohol. Kita natong tanan unsa ang mga pagpaningkamot sa atong amahan sa lalawigan. Ang tinuod nga bugok og inutil nga tao sa Bohol, na tao dinhi sa atong lalawigan nga gisalikway na siyang amahan, way lain si Willie Ramasula. So ayaw magtuo nini iyang mga post nga gipasanghinlan ang amahan sa lalawigan sa pagkasira nining maong establishmento. Kaysa pagkatinuod sa atong gihimo nga pagpanuki-duki, dunay problema ang maong establishmento. Ug way labot ang Kapitolyo sa maong establishmento, dili ni gipanag-iyas Kapitolyo, dili si Ares Omintado ang tag-iya nining maong establishmento. So way katarungan nga si Governor Ares Omintado ang pasanghinlan. Ug naa may bugok ug inutil nga tao dinis probinsya sa Bohol, way lain si Willie Ramasula. Anyway, Nindot punta mo palaon pataan ni pero maulagi na di naman sad mutugot ta katong panahon tibawason tani sa sunod higayon. Kini gapon inyong sulugon kanunay Wengweng Jimenez Lagura uban sa akong mga dikampanilyang abogado kaming tanan igo na lang sa pag-ingon. Salamat og mayong gabi mobalik ta human sa pipila ka pahinumdom para sa atong plastada second portion. Kadiyot lang.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa
2: doktor, alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Strong Sona Hair Balm, strong garoon.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
8: Makabuhay!
9: Gikan kanamo sa DYRD.
10: DYRD.
9: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Complex ang Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocafrap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubo, plema, igawas!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andang nakong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
17: Yes, Lucans.
16: Gainom ka o dito ang sermandit. Bisulayan gini mo.
17: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi yung sakto yung tulog.

0: Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
1: Strong sa una, herbal strong karun.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
7: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
8: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na Junjun na niya, Mare.
8: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
9: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Hello mga ka-MX3. Ako si Demerick Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
11: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kayo magdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: TY RD
1: Kinaham
0: Kanuna
1: Kanuna
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.
4: Isguta na doron mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggod ang appendix. Maglead manggod ni mga higala sa pagkapoison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni, delikado ni mga. Laminagin sa mga bata. Managkita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanakit sa tiyan sa itong mga bata. Tinuon na. Bakterya, number one, ang causes aning appendicitis. Kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Binagyon sa mga bata nga dili kabawas, constipated. Dapat kada adlaw kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. Usa man gud ni ang kaning hugaw man gud, no? Kani mga pupo nato. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause og appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kuan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man ta mga higala metabolism. Ay uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. Ay uban mga higala every other day. Normal nila or every 2 days. Pero kung lima kaadlaw na na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbo na ko. Another one nga pwedeng nga causes sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gigog D3 Bio sa mga bata. Kay kanang mga kagawon nga naas tiyan, pwede na maglidog amoeba. Ang amoeba o sa mga higal, amoebiasis, maglid po ni sa pagpanakit sa tiyan. Mga bakterya nga naas sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, maglid na sila infection. Munang ang D3 Bio, usa sa mga benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, iyahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinai or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapanaghan sa tuang mga normal flora. Gapanaghan siya sa tuang good bakterya. Munay nindot kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, galagandagan, wala siya permanente ka area nga gasakit, gahilam antian, gahapdos imuntian, gaasedika, nga gadayariya pagyug ka. Muna'y kinaiya mga higala sa gastroenteritis. Na mga infection, nakaon na to mga pagkaon nga contaminated sa bakterya. No, ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa panakit sa tiyan o dayariya. Muna, D3 Bio sa mga bata, patsada kaayong, para na kuno, ang common good nga sakit sa bata, magtubo siya ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya nga mga sakit. Muna nga, mas maayo nga ipamintain ang bata o kanang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang. Ipamintain sa bata para nga maproteksyon na nato ang bata. Samtang gatubo siya against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia. Kana, most common na siya nga sakit sa bata nga gatubo. Or either diarrhea. Which is hadlo kaayo mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kini infection, pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, sabi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres, kung naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae, pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na ni, gadako ang tiyan kung naay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang ato ang mga clinical products nga gihisgutan na anitanan mga higala. Ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga butika.
5: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga D3 Bio, DTA, kung may TC, titesting ko pag-inom. Pag-testing na kong inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko lang na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga, biyain na ng inom tayo. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa D3 Bio, kung may TC, kung DTA. Karoy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio.
0: mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio Health News.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexino Forte.
10: Paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
14: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mo buhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una, strong karun.
19: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
21: Yes, Dukhans.
20: Kainom ka o dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
21: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos, taon, nagamita, which is bulan kapi na. Mana palang ganit ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, hindi na ko sigi o pamanbangon. Pumata ako, mabangon, magandang ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun, ano na yung ipikto? GTX.
0: Mabibili sa mga butika.
22: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
23: Ubo, blema, igawas,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
9: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
10: Yes, Lucans.
9: Kainom ka og dito ang sa mandit. Gisulayan gini mo.
10: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun aduna gyud TikTok GTX.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
13: Kadulanan na
14: ano?
13: Mga kaigsunan.
14: Hangtod

0: Takna sa tagbilaran by night alas 9:12.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Mahingala mayong gabi og kamusta atong mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Ano na usab ang inyong gipaabot sa kanunay nga tulumanon matag gabi ang labing pinaminaw nga programa sa radyo dinhi sa Bohol gawas sa adlaw ng Domingo. Kini na usab inyong higala sa kanginan Leonard Simbet. Mag-uban-uban kung mahigala suod sa duha nga takna din maghatod kita sa mga balita. Mga labas na mga balita na ihatod sa itong mga TVN Alagad Full Reporters. Ingon man, mag-ahiskot kita og mga issues, mga balita, nasyonal, regional, din hilang sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night sa Pikaslawak. Atong makauban si Engineer Jerry Cahis na may magtimon sa itong programa. Og mag-uban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, atong mga pagpangumusta o ato mga pagtimbaya sa libuan na tuntig paminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan. Atong mga kaisunang bulanon nga anaa sa bisang-asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa nanginaw ka nato, pinagi sa 1161. Sa dial sa inyong mga radio sets din sa itong nakbaya sa Tagbilaran sa 15 ka barangay. Ingon man sa 47 kalungsod, libot lawigang bulanon nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Atong mga kaislahan, atong mga kabukiran din mabuto Sibya, sakay na tabay sa TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Ay gala. Buwan sa Mayo 2026, ato po mga pagtimbaya sa Libuan at Tigpaminaw, no? Labi na sa ato mga listeners, pinagi sa www.dyrdam.com o ingon man sa ato mga suking viewers sa atong Facebook Live sa DYRD, ang kasaligan na Facebook. Ato mga panginaot o ato mga pag-ampo, labi na sa ato mga kaisunang bulanon, ani-adin sa atong lalawigan sa Bohol, o ingon man gawa sa atong nasod, na nakita sa maayong kahimtang, umayong kapanglawas, karong panahon na gani, padayong gihapon ni itong mga krisis na itong nahiaguman, pero padayong kitang positibo. Aron makapadayong kita mahigala, labi na sa itong pangadaadlaw na mga kalihukan. O arangkada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong tak na may gala, alas 9:17 na. Arita sa itong mga uluhan, sa itong mga balita na ipadangat sa itong mga TVN Alagad Full Reporters. Uguban pa mga balita. Sa naguna na itong mga balita, mga higala. Laing hugna sa pagsaka sa presyo sa palaliton sa petrolyo ug mga adlawa, epektibo. Binasa mga gasoline station. Din mukabat nga ito sa 2.65 ang posible pagsaka sa diesel. Ingon man sa gasolina, 2.21. DYRD. Samtang sa laing palita, Eastern Visayas, gitayog sa 6.1 magnitude nga linog. Matod pa kana sa Fibox. Samtang atong paboton mga higala ang mga balita na ipadangat sa itong mga TVN Alagad Full Reporters. Labi na itong sitwasyon sa itong tambalanan. Ingon man mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o mga kalihukan sa itong mga kapulisan. Atong paboton ang mga balita nga nahipos sa ato mga Alagad Full Reporters mga higala.
1: Tagbilaran by Night.

Samtang sa laing balita, nasyonal mukabat ngadto sa 117 million ang ayuda na ipamudmod labi na sa mga apektado sa pagbuto sa vulkan nga mayon.

0: Samtang sa laing balita, gipaabot sa katawhang bulanon kung unsay hukom labi na sa itong tulo ka mga kongresista, labi na sa gisgutang impeachment ngadto ni Vice President Sara Duterte. Alita mga higala sa mga uluhan sa mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Ubani the Barker Cell Remulador Cell.
1: Okay, ligang salamat, Leonard, at doon mga panimbaya, pangamusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga binangga, sukinti paminaw. Na kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide, mukabat kapin sa 119,000 pesos ang kantidad sa ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan sa Talibon, kiniatol sa sakang bypass operation na itabo dito sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Talibon. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, na Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Og atong higala, atong mauluhan sa atong mga balita o dugang detalye nini, atong mabati sa atong pagpadayon sa atong tulumanon, TBN.
1: Agpilaran by night.

0: Dating, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
1: DYRD, Sniper ni Bay.
0: DYRD, Sniper.

0: Atong tak na may gala, alas 9.22 na. Once again, welcome na sab sa Lunes nga edisyon sa atong pagpanaguban. Sa atong tulumanon sa tag Bilaran by Night, ang kinaham sa atong mga sukikindig paminaw. Labi na sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Kamusta ang atong mga kaigsoonan? Mahinaot kita na anak kita sa maayong kahimtang karong panahuna. Bisan tuod gani, ha, nata sa kalisod. Apan napadayon kita manggala na sa ato ang mga paglimbisog matag gabi adlaw no ug unsa mga adlaw kita manggala aron kita makapadayon sa atong pag-adlaw-adlaw nga panginabuyan mo nang sa atong mga viewers diha no aduna ka mo gusto ipadangat dinhi sa atong tulmanon pwede ka mo text or mo tawag no sa atong mga hotline numbers labi na sa atong mga viewers diha lara comment mo diha sa atong comment section sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Kay ato nang tagaang o pagtagad inyo ha mga mensahe na gipadangat din he sa atong tulumanon sa tag Bilaran by Night. Unya karong adlaw no pizza kuana pizza 4 na paspas tapugdagan sa Mayo mga higala. Din human na ang kapistahan sa atong syudad sa tag Bilaran. Unya karong adlaw mura kuana ato Albuquerque ne ha Saint Monica no ang fiesta ingon man sa Mabini kaning Santa Monica na mga patron no unya sa bayan pod no dito pod ni sa Clarin Bugtongbod no Mayo 4 po nakapistahan diha unya sa Duero no Duero Labugon sa Kalape Bandaog sa Hagna Nausok og sa Nueva Granada sa Buenavista og sa Binyonido no Tuburan mo ni mga nagsaulog silang adlaw no silang piyesta karong adlaw no pizza 4 mga higala ala pag pag kolang mo diha no pag amping mo da sa kanunay labi na katong mga mistahay na to labi na katong medyo maka inom na no mo nang ibutang sa tiya nang inyong ipanginom kay nindot ning panahon nga di ka maggutom tungod kay piyesta no unya piyesta naa magyun ng kaon, naa po ng inom, no? Pero muli kinaibutang sa lugar. Kay labi na kay mamistahay rata. Unya, kani pong mudrive pa uli sa inyohang tasatagsa ka mga panimalay. Mo nang if mudrive ka, ayaw inom, no? O muinom po ka, ayaw po drive, no? So maunay angay na itong hinumduman. Pero di po ta makahiagom o kining disgrasya. No? Mauna itong mga pahinumdumang higala sa itong makisunan. Kay nga halapas pa niyong ato sa kuwan. Hantod pa kani sa Mayo 30. May 30 na ba ning Mayo na to karon no? At ibuok buwan ning atong kapistahan din sa atong lalawigan sa Bohol mo nang hala. Murag ugma po no, maribuhok ning ugma no, pizza 5. So sa tanang mga ipang-mention ato mga lugar no, happy fiesta. Ninyo tanang diha no og sa kanunay ato mga panginaot nga anaa ka mo sa kining maayong kahimtang no og malinawon og masa kone kana malipayon ang inyong pagsaulog sa kapistahan mga higala no di likaya nato ni mga kagubot-gubot atong tak na alas 9:26 na unya ari palahi sa ta mga higala diin padayon ning maong mga kasika sa politika dito sa kuluhan tungod aning impeachment pero lahi sa tong sigutan to karong gabi una kay medyo digto po sa gawa sa nasod labi na sa Amerika. Murag nagkagubot nagkaguliyang ni sila mga higala kaning gitawag lagi nila og aliens mutuo ba mo aning aliens may gala no daghan may mutuo ni ini pero aduna pwede mutuo ni ini kay kaning aliens kuno bunga ra jud kuno na sa tong huna-huna bunga ra po na sa mga direktor ana mga salida sa una pa man no katunado na yung mga Terminator mga extraterrestrial na mga movies no kaning mga gitawag bag mga sci-fi no mga kuan mga bunga sa mga panghuna-huna sa mga direktor mga higala mga 20 or 50 years no in advance gikan karon nanay banglupad ng mga UFO no kaning gitawag og mga unidentified flying objects no adunay mga aliens mga higala mo nang uban ni ini mutuo dilabi na dikto sa Amerika may daga mutuo ni ini apan aduna pwede mutuo dikto sa Amerika no gitay og ning maong kining kasikas ni ini tungod kay aduna na giingon nga nangamatay na mga scientist tungod kuno aning mga aliens pagdagsa nining mga aliens unsa ka gyud ni mga higala naabag sa kalibutan nato ni mga aliens di ra baka kita ra puy gapuyo nini gani maguhay pa tong hinguli tong maong mission nga to paingon sa moon mga higala no po kaadlaw mo to naghimo ning maong mission onya makita dito na aduna po'y posible ha na mga kinabuhi pod na nahimutang or nabuhi dito sa laing mga planeta di kabaha pod mga aliens ni sila kaw kita po'y muadto sa ilahang planeta alien po ta pero sila po sila mo biyahe kaya makaingon ta na di man pod imposible siguro tungod kay kita gani no makapahigayon kanita og mga kining mission dito sa laing mga planeta how about tong uban po no labi na mga high tech adun natin nabasahan po ni ini nga kita diri sa atong planeta murag behind ta no pila ka millions of years or hundreds of years behind ta sa ubang pang mga planeta mahigala sabot pasabot adun na jud mi exist ni ining mga alien mo nang makaingon ta og naabag gyud ni sa atong kalibutan ning mga aliens mahigala mo nang atangin ninyo na kay mo na itong pagisgutan karong gabi una sa dili pa ta buhisgot og mga kasika sa politika og uban pang mga kalihukan mahigala padayon ning krisis sa atong ekonomiya krisis ato ang nasod tungod aning mahal nga palaliton labi na sa petrolyo kagubot dito sa Middle East ato sa ning hisgutan ning mga aliens mahigala og ato po ning himuon ato og panalitan kung aduna na aliens dinhi sa atong kalibutan unsa may pagpanagang nato ani ni gani sa ato ang nasod mahilig atubang pataw og mga problema no wa pag kita ka move on ni ini gani ka nang idsawan pila na katuig ang milabay no 40 katuig na ang milabay ni ini naa paghihapon ta sa politika pero ang Amerika manghigala guys ko tani sila labi na si Donald Trump ingon siya na iya ning ibutyag kining issue kabahin ni ining mga unidentified flying objects or kaning bag-o na may tawag nila ani mga higala kining maong UAP no kining UAP mga unidentified ni siya na mga kining uba mo ni ato mga isgutan ato karon no kining kabahin ni ining maong kalihukan niing mga kining aliens mga higala no mga extraterrestrial terrestrial alien so mo nang atuputan na motuo bata ni ini ato sa ni pasudlon ha kining maong balita kabahin ni ini diin makauban nato karong gabi una sa atong tulumanon ang atong alagad anchor man no si Vice Mayor Bongbong Yeser ingon man si Bohol Chronicle editor no Bingo de Arisco ato po mga reporter na to no si Alin Doidora o si Ray the Shooter Tutas aron ato ning pagalaw man o kisgot kabahin ning mga aliens diin maunay nagsentro sa mga balita no dito sa gawas sa nasod labi na sa Amerika diin na posible na gikan pa sa ubang planeta nakasuod din sa atong kalibutan kita naghiskot patag bahik politika pero ang ubang mga nasod mga higala advance na sila kayo ang ilang gipsikutan kaya gahisgot na sila mga alien huwag mo sakupon tag alien mga higala unsa may mahitabo sa atong nasod mga higala ato ning paminawo ning balita no ni Alan Doidora kabahin ning aliens mga higala ito paminawo
1: naapil og kabalaka ang pipila ka mga bulanon tungod sa nagkadiyang balita gikan sa Estados Unidos mahitungod sa gitawag nga UAP kon unidentified anomalous phenomena nga gisgutan sa mga leader sama ni US President Donald Trump padayon nga nagdani og diskusyon ang posibilidad sa paglungtad sa extraterrestrial life ilabi na human sa mga pamahayag sa mga iladong personalidad sama nila ni kanhi US President Barack Obama og Trump
2: they're real but I haven't seen them and they're not being kept in what is it
3: Area 51
2: there's no underground facility unless there's this enormous conspiracy and they hit it from the president of the United States
4: Barack Obama said that aliens are real have you seen any evidence of non-human visitors to earth
5: well he gave classified information he's not supposed to be doing that
4: You know, so aliens are real?
5: Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that.
4: He made a
5: big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it.
1: tungod ni ini daghang mga tao lakip mga bulanon ang nagpakita og interes o pungutan na bahin sa tinuod nga kahimtang sa mga panghitabo. Sumala sa nagadayang impormasyon adunay nagpadayon nga imbestigasyon ang Federal Bureau of Investigation o gubang pang-ahensya kabahin sa misteryosong pagawala o kamatayon sa pipila ka mga scientist o opisyal nga lalambigit sa high level research project. Giingong may posibleng kalabutan kini sa UAP bisan pa man sa kakuwangon sa klarong ebidensya. Ibunting usab ang Area 51 isip sentro sa teorya o espekulasyon. Adunay mga report sa dili kasagarang paghitabo sa mga lugar. Lakip na ang giingong sa gunsong linog nga dugang nakapukaw sa interes sa publiko. Bisan pa niini gipasabot sa mga eksperto nga wa pay ligong ebidensya nga nagpamatuod sa presensya sa mga alien. Giauhag nila ang publiko nga magpabiling maalamon o kritikal sa pagtan-aw ingon man nga mga balita aron malikayan ang sayop nga impormasyon. Sa kinatibuk-an, ang issue sa UAP nagpabilin nga kombinasyon sa siyensya, espekulasyon o popular nga kultura nga nagpadayon sa pagpalapad sa imahinasyon sa mga tao bisan pa man sa mga bulanon. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Pubida mga kaeksona, no? San kao ka nang makita na tos mga salidag sini, tinuod na, nga naanay tagalaing kalibutan na musod aning atong kalibutan nga Earth, mga kaeksona, no? Okay, daghan man yung giingog mga kalibutan. Kung atong tawag sa ato ang Earth nga gipuy-an kalibutan, daghan ni sila ang kinadul-an sa adlaw do, mao na ang Mercury, sunod ana Venus, ikatulo ng Earth,

0: sa mga kaigsoonan. Asa ka gikan ning maong mga aliens kun tinuod ni? Ha? Dili ni si Brad Pitt, ha? Asa ka ni gikan mga kaigsoonan? Gikan ka ni sa Neptune, Uranus? Gikan ka ni sa Saturn, Jupiter, Mars? O mura di gyud natili gikan Mercury kay init wa man tali mataw makapuyo da kay init man na kayo, ha? Kay duol man na kaayo sa kanang adlaw. Mga kaigsoonan, ha? Tinuod ba ka ning aliens o gasa ka nisla gikan kung naanan ni sila sa ato ang nasodron, ha? Makalilisang mga kaigsoonan ang mga kuan, no? Mga testimonya kabahin ni ini. Pero naabaghag yoy gitawag og alien kung extraterrestrial nga mga alien mga kaigsoonan. Ato paminawon ang report gikan sa atong alagad reporter Ray the Shooter Tutas. Ray, pasok.
1: Naabagyod mga extraterrestrial nga alien. Baguhay lang si Barack Obama sa usa ka podcast mingon nga tungod sa kadakon sa universe, posible nga adunay lain-laing porma sa kinabuhi dito. Apan ang kalayon tali sa mga galaxy nagpasabot, nga lisod kaayo nga makakomunikar sila sa yuta. Sa naging simana si Donald Trump mingon nga adunay AI team nga gitigom og siya maghatag og report sulod sa usa ka simana og tunga mahin sa UAP. O Unidentified Anomalous Phenomenon nga mao na karon ang pulo nga gipuli sa UFO o Unidentified Flying Objects. Kini nahitabo human sa sunod-sunod nga misteryosong kamatayon o pagkawala sa labing minus unsay ka very important nga mga opisyal nga nalambigit sa extraterritorial o nuclear energy projects sa naging mga bulan sugod niya itong 2025. Daghan kanila mga whistleblower o siyentesta sa NASA. Ang FBI, NASA, Department of War o Department of Energy na lambigit sa investigasyon. Sentro nini ang sekreto ng Air Force Laboratory sa Area 51 sa Nevada nga giprotektahan sa higpit kayong airspace nga gitawag o Rome Box. Gitukod gini niya itong 1955 sa CIA. Apan gila lamang ang pagluntad nini niya itong 2013. Nailhan ang Area 51 isip pasilidad sa pagsulay sa armas o laboratorio alang sa pagtuon sa gingong nadakpan nga alien nga mga luwas o spacecraft. Niaging Biyernes ang first post ni padayag nga sulod sa 24 ka oras adunay 17 kalinog dool sa Area 51. Usa ka talaga sa ung hitabo tungod kay dili man linugunon ang maong lugar. Unsay nagakahitabo? Gikan sa Dearden Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nanggawas na mga kaigsoonan, kining mong mga katingalahang butang karon, ha? O human gagubat na yung mga katingalahang panghitabo, 17 kalinog mga kaigsoonan, nagadungan. O unsa kani, mo na ba kani ang timailhan sa katapusan sa kalibutan? Uy, di tamahadlo ka ng katapusan sa kalibutan, do, no? Okay. Kitang tanan man matapos ang hadlok ka ng katapusan sa buwan kay mauna ting panago na to kay ting paningil nagutang, ha? Mauna ba kahani mga kaigsoonan karon ang mga panghitabo nga mag bitbit na to mga kaigsoonan sa tumoy sa atong pagpuyo na ng kalibutan, ha? Turbida, no? Makalilisang ang mga testimonya kabahin ni ining maong giingon nga alien mga kaigsoonan limang kag 17 kalinog do, no? Talagsaon ra katong dapita way linog do. Oh, mga timailhan sa dagan sa panahon. Makalilisang mga kaigsuunan ang giingon ng mga testimonya kabahin sa mga nakasinati bakha ni ini. At ang pamanawon, kining maong report, gikan ni Alagad Ray Tutas.
1: Balik diri sa DYRD Newsroom, aniya ang makalisang ng mga testimonya. Sa usa ka bagong congressional hearing, gisugyot ang pagbasara sa UAP Disclosure Act nga kritikal sa national security. Usa ka panel sa mga eksperto ang may pamatuod nga dunay non-human o high technology nga naglungtad. Usa kanila si Matthew Brown, may testigo bahin sa usa ka sekreto nga programa sa US nga gitawag og Immaculate Constellation. Samtang usa ka kani Air Force veteran nga si Dylan Burland, may testigo niya itong 2025 nga nakita niya mismo ang usa ka 100 katiil nga triangular aircraft dool sa Dangley Air Force Base sa Virginia nga nagpakita og dili kasagarang kusog o pisikal nga kinaiya. Karon si Borland ug Brown gingong giatubang og lain-laing porma sa

0: Sementa, gikan sa wala mailhi mga tao, gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Gawa sa mga katingalahan nga linog mga kaigsunan, dunay mga katingalahan nga mga gitawag og aircraft nga daghan kaig mga tiil. Mitugpa dito mga kaigsunan ko nakita dito sa US of A. Matod na sa mga opisyal dito sa United States of America. O niya karon ang maong mga mitistigo mga kaigsunan, o gipangharas. O nganong magsulti-sulti, unsa man kaha mga kaigsunan? Ha? Ginama na sa gobyerno sa USA or ginama na sa lain nga kalibutan nga naanan na nud na dinhi sa ato ang kalibutan? Unya mga kaigsunan, matod pa nangamatay ang mga scientist dito sa Amerika kalit lang nga nangawa o nangawa mga kaigsunan, no? Nangamatay unsa hinungdan tungod ba kaha ni sa aliens atong paminawon ang report mga kaigsunan o unsa yung hinungdan ni ining nangawa o nangamatay ba ng mga scientist sa Amerika tungod sa aliens? May balik si Ray sa iyang report.
0: Mga siyentesta patay unawana. Sumala sa Daily Post, si Monica Riza, 60 anyos, director sa Jet Propulsion Laboratory sa NASA, nawala samtang nag-hiking. Sa laing hitabo, si William McCasland, usa ka gani Air Force General, nawala usab pipila kadlaw human ipahibaw ni Trump ang pag-declassify sa mga file bahin sa extraterrestrial life o spacecraft. Upat kadlaw human nawala si Riza. Nawala usab si Melissa Casas, usa ka empleyado sa Los Alamos National Laboratory. Si Anthony Chavez, 78 anyos, nga nagtrabaho sa dito, nawala o wala na makita. Si Steven Garcia, 48 anyos, usa ka security officer sa usa ka non-nuclear weapons lab, nawala usab. Ang Portuguese scientist nga si Nono Lorero, gipatay niya itong Desyembre 2025. Si astrophysicist Carl Grimmer, 67 anyos, gipatay usab sa California samtang nagtuon sa tubig o posibilidad sa kinabuhi sa ubang planeta. Sa Lieutenant Jamie Gustitus, 25 anyos, usa ka babaeng opisyal, gipatay usab. Sa attorney Edridge, 34 anyos, nga nagtrabaho sa anti-gravity research, nagpakamatay. Adon na pa'y uban nga walay klarong hinungdan sa kamatayon. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Nangawala mga kaigsunan ng mga scientist, nagjogging ang uban pa unsang mga gipanghimo dito nangawa, ang uban nangamatay while studying mga kaigsunan sa mga samples gatuon sa laing planeta. Ngano ka ni mga kaigsunan nga nangawa man ni? Gipangpatay, gipangkidnap mga kaigsunan. Di na ma dinhi sa atong lalawigan sa buhol di ta matinga og nangawa mga kaigsunan. Kay murag nauso na dinhi nga dunay mawa pagkahuman pila ka adlaw gibaybas ato ang kapolisan. Oh. Basin og ipangbaybas po to mga kaigsunan katong maong nangawa nga scientist dito sa Amerika, ha? O sa hinungdan, tungod ba ni sa aliens? O tungod ba ni mga kaigsunan kay duna sila yung mga vital information nga gipangkubtan nga kining maong giingog mga aliens mugna rani sa gobyerno baka si USOPA nga tungod ni anak mga kaigsunan base ni mga tawhana tungod kay daghan nagnahibaw-an sa ong lihok nga sekreto gipanghipos na mao baka na or tungod baka mga kaigsunan kay duna gyoy aliens nga misod sa kalibutan o niya gipangpatay ni sila kay maunay mo'y gatuon sa ilahang lihok baka sa mga aliens. Aron dili masakpan ang mga aliens, ang mga scientist nga nagtuon kabahin sa aliens, gipamatay? Mao kaha na? Daghantag mga pangutana. Atong pangitaon ang mga tubag ni anak mga kaigsunan kung unsa kaha gyud ning giingon nga aliens, tinuod baka ni? Ha? O, basig mo abot na diri sa buhol mga kaigsunan, mutanaw tagong say, dagway gud anang aliens. Ah, kay sa salida sini ato man ang makita nga mura man pug tawo. Mura pug hayop, ha? Ah, dili na man eh, ha? Oh, dili. Oh, dili ko na man higbohol mga kaigsuunan. Giimbestigar karon mga higala sa Federal Bureau of Investigation kining maong panghitabo mga kaigsuunan. Ug unsa gyud ni? Kaning nangawa, ug unsa gyud ni? Pattern ba ni, ha? Og mga scientist ni Iran nga nangawa o nangamatay, adili ta matinga ana. Israel mo oy gahimo ana kay abtik magkaning Israel mga kaigsunan mupatay sa ilahang mga kontra, ha? Oh, di ta matinga pero dire karon Amerikano nangawa nga mga scientist o mga trabahante, mga kaigsuunan sa maong gitawag o science research sa nga mga pasilidad, no? O kanang nagtuon sa mga laing planeta. Naamo na dito sa Amerika, naana sila buhatan dito mga kaigsuunan nga nagtuon bahin ni ana. Ha? Advance kaayo ng ilahang pagtuon mga kaigsuunan. Nangamatay, nagawa, ngano ka? Unsa kailang nahibawaan? Nganong nangawa man ni sila? Dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinas mga kaigsuunan, dunay nakaila mga kaigsuunan, ha? Dito sa Manila, medyo katingalahan nga tao, ha? Oh, kaning giingon og bionic boy. Kani si bionic boy mga kaigsuunan, mura ni siya og makakonek po ni siya anang gitawag og mga alien. Oh, so kani si bionic boy mga igsuon, so wa pa ni siya mo mamatay, ha? Kuani kanang na-interview ni amigo ni sa ato ang editor sa Bohol Chronicle, si Bingo de Harisco. Tingali si Sir Bingo, makahatag. Basin mga kaigsuunan o makatabang ni siya nato o pag-connect mga kaigsuunan sa maong mga panghitabo nga maghatag nato og kalinaw sa tong panghuna-huna og kaning alien tinuod ba gyud ni sa Pilipinas. Dunay gitawag og bionic boy, namatay ni siya apan murag duna ni siya ay something nga mura pod og abilidad baka ha, mga kaigsuunan nga magaisgot og bahin og mga aliens ba. Ang atong editor in chief mga kaigsuunan sa The Bohol Chronicle nasa atong linya karon si Sir Bingo de Harisco. Sir Bingo, may buntag gani mo?
2: May buntag.
1: Yes, Sir Bingo, si Bong Bulye, sir, ni atong tulumanon sa inyong alagad. Sir Bingo, salamat kayo nining kabuntagon nga mong gihatag na to karon. Din atong giisgutan karong buntag, no? Karong buntag kaning kabahin sa mga aliens nga mao ni gikagubtan karon sa US of A. Unya atong nahibaw-an, Sir Bingo, nga dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon, dunay gitawag og bionic boy. Kani si bionic boy murag naa pud ni siya'y connection bahin ani mga butanga ug nasayod ta nga imo ning amigo nga sinati pud kaniini. Pwede ba nato masaysay, Sir Bingo, ang imong mga kasinatian, ang imong mga experience kabahin ni ning gitawag og bionic boy?
2: Okay. Good morning mga readers and listeners sa inyong kalagad. Kini si Bionic Boy. Actually, ang iyang nga nang gigala, Ronnie Joaquin, no? Before I met him, we've heard about him na kinig-adapt ni siya ni Marcos as usa sa iyang mga anak. Tungod kay one day, iyang isutian tong old Marcos, September 14, 1976, nga dili palargahon si Bongbong sa eroplano kay kanang eroplano ha makras. So gitawag ni Ferdinand Senior si Bongbong pabalikon from Villamore Air Base to Lawag kay ga-celebrate pantog 61st birthday ang papa. So true enough, lupad tong kuan, eroplano, and bumagsak. This is recorded history, no? 33 people died during that crash, and Bongbong's life was saved, no? So, dito ni believe si Marcos mo nang nag-adapt niya si Bongbong dito sa Malacanang. Ingon po siya nga, kini si Bongbong is a man of destiny. Wala pa mituwad to, kaya that time si Amy may murag prominent na anak ng senior, ay si Bongbong murag happy-go-lucky lang. But eventually, as history will tell you, they came home, the Marcoses came home. Marcos became governor, senator, and then when he lost the vice presidency, yun kung adi tinuod tong forecast, napindi siya ni Lenny. But in 2022, tinood itong masulti ni Bionic na ini si Bongbong is a man of destiny because he became president in the biggest majority in a national election. So believe kayo kung ano niya. Iatel kong background with Bong.
1: Okay.
2: To tell people that even before I met Bionic, kuyo na kayo na si Tiskore, na-interview na niya sa mga TV. Nakitaan na sa TV nga, he will answer questions nga, wa siya kita nag-isuwat niyo sa papel. Kanya iyan, isuwat ang answer sa papel without using any pen. Nakita na ako sa TV, live do. Nga, ito sa Malacanang di ay, muna siyang gipapahawa kay ipangutan na siya kung noon ni Imelda o kung siya mag-succeed ni Marcos kay nasakit o na. Ingon na siya nga, babae ra ba ma'am? Isiag ako ba na? Isiag, dili ra ba ma'am? Dili ikaw mag-succeed ni Marcos. Muna lang suko kay si First Lady, ipapahawa niya sa Malacanang. And history will tell you that it was Cory who succeeded Ferdinand Marcos. So, kanag background na nala sa akong mind. Nga, sa kabahin sa among encounter, dili mo to itong mga listeners. Ani? My late wife, si Marie Rose, you know, my late wife died in 2017. We were still boyfriend, girlfriend at that time, no? She was studying at the Holy Spirit. She was introduced to Ronnie Joaquin or Bionic Boy because both of them lived in the Pateros Pagig area. No? Anyway, one of my tita, si Tita Penny, told me na, Toy Bingo, meron nang liligaw sa kuwan, imong girlfriend, kuyaw kayong tawhanan. Insya man na. So he told me that kining tawhana, makatawag ko nun sa akong girlfriend using a used kanagaling soft drink mo nga wala'y sulod.
1: Mm-hmm.
2: Ana siya mudayal. Mudayal siya niya. Madungog sa akong tita nga gatingog mo ng telepono yun. Diba sa una, telepono ang tawa pa may cellphone?
1: Mm-hmm.
2: Niya, dungog yung tingog sa akong girlfriend sa Marie Rose. Gaistorya gin sila.
1: Mm-hmm.
2: From her house. And Bionic was using the empty can of soft drink. Although he also did that on TV, no, calling someone by long distance using a toy telephone and confirm yung conversation. So I asked my girlfriend later, tag-istorya ba mo ni Bionic? Sabi niya, confirmed. She told me the hour and date when tumawag. So any cut the long story short. Long story short. Di-introduce ko sa akong tita ni Bionic. So, nakangin ko mi. Kung gida, sa Shiki, sa istorya mi, kusog kayo mukhaon. Kining, he was a short guy. He looked about 40 years old, pero ang iyang sinultihan o iyang behavior, murag bata gani. Kanang murag teenager.
1: Mm-hmm.
2: Kanang dalira may ubos. Kanang ugdi siya istoryaon sa akong ex-wife, late wife. Mahilak na yun. Murag bata ba? No? Anyway, so, after we became friends, in-interview ko siya sa isang garden, a memorial garden in Taguig. There I saw his powers. I asked him to translate into 5 languages, kasi I know 5 languages, Latin, a little bit of Spanish, Bisaya, English, og Tagalog. Tanan nga imong ipa-translate niya, perfect yun. Igugmata ka, ana. So, niya, inigsulti niya, Tibbs, kining, ay, Bong, dunay mura bitawag ka ng sound o computer.
1: Ah, mura tingog, mura ka ng kuan, robot.
2: Mura bitawag, ana.
1: Oo.
2: Mura gikan sa outer space ba? Dili na yung tingog. Pero perfect yun. Niya, kinigod, ni-produce yan ka ng 5 pesos, bitaw.
1: Okay.
2: 5 pesos. Papel pa ba ito sa una?
1: Green.
2: Out of nothing. He said, I will give you 5 pesos. So he just plucked it out of the air. Ano? So kuya o kayo. Kini siya, ingon akong tita. Kanang magpa-under, nag-auto, nga way ko, what? Kanang way driver. Driver ba? And then one day, usapon na ako katiyo. Yan to kuno sila sa Baguio. murag ubos sa ilang gasolina diya sa Canon Road. Yung siya nga, Ronnie, dito mo abot sa Manila, ni ko ang tagan gasolina. Yung siya, ah, don't bother. Kahit English speaking man to.
1: Mm.
2: English speaking, don't bother. Just drive the car. So, from Canon Road to Taguig, without putting any gasoline, they're able to abot sila kitahay, no? So, napaandar niya ang kotse without a gasoline. And those are the things. There are other things, no? Magtiktig, baki gusto mga tao, may ba, oh. I lost track of him until mga 1990s. I got a picture of him from a friend in Taguig. Siya, gi-hire ko na siya sa American Air Force. I litrato, he was beside a small jet plane. And he said, I was hired to attack the Iraqis kasi during the Iraq War, they were bombing the sites in Iraq because America thought meron silang weapons of mass destruction.
1: Mm-hmm.
2: And so what says Luyong, the Iraqis can do nothing against me because I don't need a radar in my plane. I just use my eyes and I pulverize all of them. So in other words, the U.S. got word about him and got him kay istorya itong mga adlawa, ang KGB kuno was as interested in getting Bionic to Moscow to use him for their paranormal war against the enemy, no? So kana, so wala ko kadungog og istorya after that. Ang ubang istorya lang ko nadunggan na he cured Ronald Reagan of his cancer. And that nipasar ko na siya sa medical board in America without taking the board, without taking a review with a score of 98%. Now, people can verify that, no? Kung tinood ba.
1: Mm-hmm.
2: So after that, ingon na namatay na si Bionic Boy. And then I talked to kasi si Jimmy Ricalco. You know him, he's a master in paranormal activities. And he is really of the opinion nga Bionic, whom he has met many times, is really an alien. Kay ka lang iyang pagtubag sa mga questions. Ang answers ko niya, bung dili man kuwan, muna magdilitingo kong tao. Mm-hmm. Muna computer bito.
1: Mm-hmm.
2: And then muna na yung nag-beam from the sky ba nga, naapadong sa iyang antipara. And then ato na tumugawas itong tubag nga, perfect God. So, I also heard that produced ko na siya fried chicken out of nothing. Amo tinuod na, out of nothing. So anyway, nabatay na siya. I asked him one time, kung how old are you? Sabi niya, I do not die. I am 3 million years old.
1: 3 million?
2: Siya, oh. So, yun ko matay. Katigadaan nga din tawala. But he's a very, very jolly, friendly, usog ang kaon na tao. Pero itikabot sa mga emotional stress ka nang dili siya tagdon sa akong ex-wife, dalira na milak, huwag bata ba? No? Mm-hmm. Nawat tagaig iyang toy. So, mana siya na karoon. After that, unfortunately, ito ako, mga contact sa Taguig ang Kateros, mga matay na sad. So, I don't exactly know whether he's dead in America or what, but he has not surfaced again. No. Hmm.
1: Tagadiin man siya, Sir Bingo. Wow, background so, check.
2: Very evasive na siya. Kasi kaya siya nga, I have no home, people just adopt me. In fact, itong iyang parents niya sa Taguig, did not even know where he came from. Di-adopt lang nila kay wamas lang balay ko, no? So, it's a very, very mysterious person.
1: When
2: no origin.
1: Wani sa mga eskwela sa Pilipinas?
2: Oo, siya mga eskwela. Di man kinanglan mga eskwela lang. Kaya kibawa man siya all na. Ako pangutahan lang niya, Bong, bahay economics, finance, languages.
1: Mm.
2: He answered all of them perfectly during our interview. So, ituog yung kung he's a very gifted person. Where he got his power, I am convinced nga dili siya from natural sources. I mean, really human being ang source niya. So it's very, very unusual. We're building a computer ng itong mataa. Mm-hmm. And the fact that he can foresee the future, no, that's another part of him. Meron siyang psychic powers. So he's the most interesting person I've ever met. After Jimmy Lee Kaukong, I'm convinced he was an alien.
1: Mm-hmm. So
2: he is an alien.
1: So kaning alien nga nanggawas karon nga balita, unidentified anomalous phenomenon dito sa Amerika, so most likely tinuod ni Sir Bingo.
2: Adjud kasulti ana tips because evidence based ta, no? Kay it can is possible nga mamangon din na imong issue ni kay remember gibumbahan ni ang Amerika ang Iran, nga matay dito mga officers and all their nuclear scientists, remember? Remember? So, ako bang pagtuo nga basin nga retaliation lang ng Amerika ni kay gihinay-hinay yung patay ang ilang mga scientists, remember? Sa akong write-up, in the last 2 years, 11 of their major scientists were murdered, committed suicide, disappeared. So, mura bag nibawas tingaling Amerika, they killed also all their nuclear scientists during the bombing in Iran. And in one interview over CNN, I heard Mr. Donald Trump say that, well, he was asked after so many questions regarding the Iran war, Mr. President, what about the mysterious disappearances of those 10 scientists? Sabi niya, oh yeah, that's serious stuff. In fact, I'm organizing an A-team now, and we will be meeting in 1 week and a half to determine whether, because this is very serious, sabi niya, if this is kay coincidence or these are all related. No? So I think we are now nearing the 10th day after he said that on television. So I hope that one of these days he can clarify kung unsa gyud ay, kasi FBI is following every, all of those 11 murdered or disappeared scientists mo.
1: So dili layo sa posibilidad nga basig retaliation ni sa Iran kay human ipamatay ang mga scientist nila basig yung bawas po nila pamatay sa scientist sa Amerika.
2: Nauna itong kamatay ang mga scientist sa Amerika.
1: Nauna.
2: Ang nagibawasan pag-attack sa Amerika against Iran, they made sure not all the nuclear scientists were also murdered or killed during the bombing, the recent bombing, first bombing on February 28, 2026.
1: So possibly katong nangamatay nga mga scientist sa Amerika mao to mi trigger sa war sa Iran nga nakapungot ni Trump mao nang bombahan nila.
2: Remember that the issue really in Iran, aside from mga Hezbollah etc., is America is afraid that they will produce a nuclear weapon, di ba? That is the real issue, which up to now Iran will not surrender because like North Korea, even if it's a small country but it has a nuclear weapon, nobody can touch North Korea, di ba? Kasi sa buhato niya, magpapusag missile, etc. Because it's a very lethal weapon that can destroy a big part of the world. No? So I think this is a fight for nuclear supremacy para naku, kaming Iran and U.S. war.
1: Ug mingon tag nuclear supremacy mo play og vital role ana ang mga scientists.
2: Exactly. That is why mo makutaw po nato utok ba nga basin og related ding mga pagkamatay sa scientist o katong murder sa Iranian scientist with the ongoing Iran-American war for nuclear supremacy. Pangagpas lang ako na bong.
1: Correct.
2: So, but again, you know, daghan na kayong conspiracy theory yung coming out today, mauna. So, let's just let evidence speak for themselves. No? There's an ongoing investigation. And I'm just saying that once upon a time, I met a man named Biotic Boy who had amazing powers. Now you can say murag superpower, good, and I believe he was an alien and that aliens do exist. No? Mala akong kwan, kining personal opinion because I met him personally.
1: Asa ka gikan ni sila, Sir Bingo, nga planeta kaning mga aliens.
2: Pagtanong nimo si ex-president Obama, inong siya nga, it is likely or it is not unlikely that life will exist in certain planets, no? Kay what all you need is water and air, di ba? And but since the galaxies are very far from each other, hindi siya matuo nga makaabot diri ang mga alien. Pero kabao man ito nga, on record, there are so many sightings since after the World War II nga, of very extraordinary UFO sightings all over the world, no? Nga wapag yun na-explain thoroughly or gitago sa America and the other nations, no? So, wala na, that's a question nga will be answered maybe in a few days.
1: Sa imong pakighinabi ni Jimmy Licao ko, miingon siya nimo nga kini si Bionic Boy o saka alien. Other than that, remarks niya, unsa pa maayo ba niyang gisulti bahin na ng Bionic Boy?
2: Kani lang kuan, kining kato po mga nakita na to sa TV, kanang maka masuwat siya sa yung or anything that he wants without using a pen, the usual telekinesis, moving objects, using his mind and being able to forecast the future, no? And Jimmy is the, I think, was the most competent paranormal scientist that the Philippines has ever produced. He died about a year ago. Nakailam yan, I think, abong gidana lamo dia sa Bohol with Peter. With Peter. Amo lang itour sa Chocolate Hills, naligo ni many years ago, and when we passed by one hill in the Chocolate Hill, sabi niya, Bingo, look at this. This hill, there are many beings living inside here. Don't ever touch this hill. So, wala ko nung kayo numnum kung sa tong hila, but katong nigawas tong, anyway, di na ko klaruan ni akong second statement, so dili lang ako idayon to. But anyway, Jimmy was really convinced, and I'm convinced nga he had extraordinary powers, Bob.
1: Okay. Kung si Bionic Boy, sa imong pagkikinabi niya, sa imong nahibawan, nga katong aircraft nga sakyan untang Bungbong Marcos, giingon niya nga ayaw pasakya si Bungbong dito kay makrash na niya na tinuod yun nga nakrash.
2: Yes.
1: O niya katupong giingon nga ang sunod nga presidente, babae, si Cory Aquino, na ito yung ipasabot. No?
2: Pero wa siya masulti kinsang bayan na inyon lang siya nga dili ikaw ibil na munang nanuyo itong first lady.
1: Muna
2: na. Kaya gatuon yun siya nga siya masunod.
1: Okay.
2: Before people power.
1: Si Jimmy Licao ko, sa iya pong mga istorya, bahin sa mga panghitabo, unsay iya pong murag na forecast nga nagpanghitabo na karon, Sir Bingo?
2: Si Jimmy is not a psychic. He just explains paranormal activities.
1: Okay.
2: Wala siya power. Wala siya healing power. He will just explain to you why these things happen. Kani alien, ana, wala siya. Na, he has written 10 books about it. Available pa man about many things.
1: Pero iyang giingon nga kanang usa ka hill diya sa Kulit Hills, daghang mga nagpuyo. Spirits?
2: Alien.
1: Alien? Basig na may bod na nga gibunyagad, bod ang ta. Basig mo na?
2: Bod lang.
1: Bod ang ta.
2: Basta I don't also remember which particular hill. Anyway, ito dahil before he died, niabot na ng news about Chocolate Hills because of the illegal structure, no? Ayun si Jimmy nga, pagbasa niya sa Philippine Star ba to, Inquirer, atong story, I think it was carried on page 1. Mura ko na siya ni Tuyok. Kalabang something struck him that he was turning around his room as if reminding him that area is near the hill that he was pointing to. At least that's what he told me. He called me immediately. Sabi ko, Bingo, something's going on sa Chocolate Hill. Sabi ko, how did you know, Jimmy? Something happened to me today. When I was reading the papers, parang naay tornado. I was going around the room as if I was hit by a tornado while holding the paper. No? So, nahimundong dahil ko sa insulti. Jimmy ba, you told me that there are aliens living in one hill. Yeah, I told you that. I even pointed to you. we stopped for a while. I pointed to you. And you told me not to touch them.
1: Lami on taong makita nato ng mga aliens kay himuon na itong tourist attraction? Sir Bishop? Alien watching?
2: Oh, good. Di ba tawag isteka alien kontra na ito? They're trying to protect us, no? Takibaw na.
1: Ikaw. So, mas mayo tingali na, no? You want to see aliens? Come to Bohol. O, nindot kayo nga attraction. Sir Bingo, salamat kayo ha sa pag-share sa mga kasinatian with this thing sa itong gisigutan karong bahin aning alien na doon naka-experience talking to boy, bionic boy, na para ni mo alien gud siya, no?
2: So,
1: tinuod baka ginengi alien ni Trump, nga gipang-isigutan at itong sunod nga may mga balita. Sir Bingo, salamat kayo for your time today. Thank you so much. Okay. Mabunta ka nimo.
2: Thank you, DYRD listeners. Salamat po.
1: Okay, goodbye. Salamat.
3: DYRD Gisandigan.
4: Okay, so mo ito may gala, no? Si Sir Bingo Di Harisco may gala. So, personal, no? Yung experience ni ini. Iya yung pamatudan nga doon na yung alien. Kay na-mention niya na kaduhan niya na meet niya ni si Kuan, no? Si Bionic Boy. Tanda po tagong sa jibot, pasabot, ang Bionic Boy, mga higala. Ano mga extra Kuan? Kaling adunay biological capability or performance na maka-enhance ni siya og electronic og electromechanical devices, no? kaning bionic, no? So ingon ka og usa ka bionic person or bionic ka, so naa kay taglay nimo nga kining abilidad, no? Biological capability or electronic or electromechanical devices na mo nang ingon si Sir Bingo, base pa sa maong pagkikinabi ni Tibbs Bolyuser, na mura ko nung hagaw-haw ba na, no? Mura ko nung electronic o storya, si Bionic Boy, diin mura po nung paranormal, ha? Kay matod pa, iya ko nung gitagna, no? Na kato si Bongbong ko nung di ko nung pasakyo niya ng aeroplano, tungod kay makrash, unya nakrash noon po, na? Unya doon na pa yung mga kining mga gipang buhat ni Bionic Boy mga higala. So way back 1990s pa man to siya. So kato de siya, no, kato si Bionic Boy, no, gidanggaan og Bionic Boy, Bionic the Wonder Boy. Gingan lang to siya og si Ronald Joaquin, no? Nya gipangutan nag pila na edad niya. Milag pila ka millions na kutong edad niya. So mo ni usa sa nakapa tingkag, no, sa atoang hona-hona o ingon sa atoang dunggan mga higala nga posible din ang giingon ni Donald Trump na tinuod ng mga aliens. Unya, unsa ka po katinuod ni mga higala, kay hinabi po ni Sir Bingo, no, mura po ni gilahang personal friend nila ni si Jimmy Ling Kauko, mo ni siya gitawag o guru, kining makiskot o bahin o paranormal. Kini si Jimmy Ling Kauko mga higala, no, adunan siya mga libro na kuan, mahitungod ini mga paranormal. Kita na babuan ang kuan, no, labi na mong gawas ng mga paranormal experts, labi na kung panahon ni ining kalag-kalag, no, na doon ay mga pang subayon ani na mga kag, no, kanang mga nag-combinar na mga kag, so kanay mga paranormal experts ni sila. So kanay si Jimmy Ling Kauko, usa ni sa mga guru, no, in terms of paranormal mga higala. Mingon ni siya ang ano na ko noy usa sa bungto diha sa Chocolate Hills. Nana ko noga puyo diha mga alien. Di aw bag mo ni matandog mga higala. Unya di puta ikalimod na to, no. Nakaning ato apong nasod na to na puno tag mga fault line. Di baka po tinuod ng adunay mga alien susama ng mga nakita na to, no, sa mga movie na bunga na siya sa mga hunahuna sa ato mga director na to, no. Itawag ni sa mga science fiction, ha? Nga adunay mga alien na muyo ano na to ang mga ilaw sa itong mga kayutaan. Unya, bulihok na sila, natural, mulinog ne. Unya, manggawas na silang mga kining mga aliens, ha? So, huwag itong hisgutan itong kabahin sa giingon ni Donald Trump mga higala na kining kabahin ni ining adunay UFO files, no? Pero giusob nagpangan karon, nilit na UFO ang tawag ni Ana. kundi unidentified anomalous phenomena, kanang mga sightings, no, kanang makita na mga kanang UFOs aw na, gitawag na siya karon og UAP, no, unidentified anomalous phenomena may galada diin si Donald Trump, US President Donald Trump, na adunay adlaw ra gyud, no, na ipagawas ni sa Pentagon kanang mga unidentified flying objects, kana mga files na, no, na kinahanglan makita ni sa publiko unsa ka tinuod ni ini, mo nang i-release kuno na matud pa ni Donald Trump mga higala unya aduna po yung mga kabalaghan ni ana na mga panghitabo susama atong mga scientists sa Amerika nga nagkahinay og kawa, no, posible na kato sila, mauto sila mo yung mga naka-discover ni ini, unsa ka tinuod, no, unya og aduna ka mo yung mga YouTube ba or Google diha sa inyo mga panimalay kay hay nado na mate mga internet, suway niyo nagsubaya ng Area 51, so na diha ang mga documentary mga higala na very secured area, why makasud niya ng Area 51, kay matod pa, no, sa maong controversial nga lugar mga higala nga naa diha nahimutang, no, gipamutang ning mga alien, no, or ito mga UFO, or kini mga unidentified anomalous phenomena, mga UAP na diha, no, sa Area 51. Mo nang ingon si Donald Trump na ay pagawas ne, kay kining maunay kagustuhan ko, no, na kaning sekreto o kaning transparency sa controversial nga facility kaning Area 51 unsa may naa diha. Mo nang iya ko nang ipakita na diha, unsa sud ni ana, unsa ka tinuod ni, kanang Area 51 na usa ka classified Air Force facility sa Nevada, diin dugay naman nang gituhuan, adunay mga conspiracy theorists ni ana nga diha ko no gipangtago ng mga kaning lawas ani mga alien, katong UFO nga kuan, no, na na-crash diri sa ato ang kalibutan. So mao man ay naama po na sa National Archives o mga Records Administration may gala na mao ni dunay mga koleksyon ng mga record ni ana, no, in relation to the UFO. Pero balik tani ni the Bionic Boy mga gala, no, adunay abilidad, no, kapabilidad na mo'y mo kaning mo tagna o kung sa'y mga panghitabo. Onya very po ni kuan inon talented by tawag ni ini kay mura mag all knowing man kay bawa naman sa tanan, mo nang gi kuan na, no, gi patutuo na or gi giingon yun na ni Sir Bingo de Harisco mga igala nga tinuod yun na dunay alien sama sa yapong na encounter kani si Bionic Boy. Onya matod pa po ni Jamie Lynn Cauco, no, sama sa giingon ni Sir Bingo mga igala nga nagpahigayon sila o kining tour dire sa ato ang lalawigan sa Bohol, no, onya nakalabay sila da sa Chocolate Hills, iya ko nung gitudlo na kanang usa sa mga bungto niya na ako nung nakatago ng mga alien, di ba kapag hiabot na nagpanahon mga higala, kaning ato ang mga linog susama kaganina, adunay 6.1 linog nga miigo digto sa eastern na Samar, di ba ka atong nasod mga higala mo nang nagkabuak-buak na yung ato ang kining mga kayutaan na to, no? Mo nang archipelago ta tungod kay naadire po na hagsa ba ning kuan? UFO sa una, pila pa ka million years mga higala ang milabay. So kana mga bunga na sa itong mga panghuna mga higala. Pero maghisgot ta dito sa Amerika, half, no? Katunga sa mga Amerikano mituo nga naadyo'y mga alien. Or may bisita dire sa ato ang kalibutan mga higala. Since 2012 pa na, pila naman nakatuig ikan karon, so 2026. So kana pila nakatuig 14 katuig na. Munay kining gitawag og mga unidentified anomalous phenomena, mga sightings. So mo nang ang Congress sa Amerika aduna ni sila gihimo nga investigasyon. Kining pagpangalap ni ining mga ebidensya, definitive evidence of extraterrestrial technology, kining tungod kay katunga, almost katunga sa mga Amerikano, sa Americans may gala, mituo na ning alien. So mo nang ipamahayag ni Donald Trump na ipagawas ni maong kining maong mga files nini, mga controversial mga files, tungod nini. Pero ang ato ang mga kaisuunan usab, no, late 2025, 56% of Americans mituon nini existence of aliens, diin roughly 47% usab nga mituo nga naagyon sila sa ato ang kalibutan mga higala. Nakahalubilo na to sama sa gingon ni Sir Bingo ang na ay bionic boy. So kamo diha no, naka-experience ba mog adunay bionic boy diha? Kining mga katingahan, katingad-an na to na mga tao, pero aduna diha ni sila yung mga abilidad no, nawa na to sa mga kasagarang human being. So mo na posible na maoy mga mo ni mga aliens mga higala. No, so mo nang unsa may gihimo sa gobyerno sa Amerika, ang Pentagon mga higala, no, naghimo ni sila gitawag og Anomaly Resolution Office para magpadayon og investigate sa mga UAP na sightings, labi na sa mga reports no nga maoy gihisgutan ni kabahay ni ining mga kining mga sightings ni ining mga UAP or kining mga unidentified anomalous sa phenomena. Munang masumpay na mga higala no sa giingon ni Sir Bingo de Harisco niining Osaka Ronald Joaquin, also known as Ronnie Marcos or si Bionic Boy. Gi-adapt ko na dito sa Malacanang kanila king iyahang tagline niya nga kining abilidad, murag kuno siya child psychic ni siya, wonder boy ni siya. Gani na ilan ni siya sa 1970s no, during the Marcos era ni siya. Unya adto na sa abilidad no sa kining pag-heal, pag-predict sa future, unya kining telekinesis no, unya kanang mga extra supernatural power. Unya nasuko ko si Imelda niini kay iya kong iputan na ko no, okay, labi na kay itong panahon na kay si Marcos Senior. Si Marcos Senior mga higala kay nagsakit. Kitsa ko ni posibleng musunod nga presidente pulis sa iyahang banan na si Marcos Senior. Matod pa ni Bionic Boy nga usa ka babae. Pero wa po ni sulti o siya pa. Wa niya gi-confirm o si Imelda mo nasuko o okay, palayas niya. Ang pangutan na, di man po ito mamatay si Bionic Boy kay pila ka ito ka million of years na siya nabuhi. Mo nang wa na hibawi kasa si Bionic Boy kanong mga higala. Wala doon na pa ba nila ang Bionic Boy ni ini. Kining maong istorya kabahin ni ini. So sumpay po na no kaning mga huhungihong mga pagtuo sa uban mga higala. Nadilit na ako na maoy Bongbong Marcos karon diha. Nakabantay bitapod mo mga higala nga kaning maong pictures no previously ha. Adunay mga pictures si President Bongbong Marcos nga kuan kining yat-yat na ang iyahang panit no. Unya magtiguwang na dud kayo. Pero karong mga recent niya nga kuan no, labi na sa mga videos or pictures, pura magnabata, nahambis no, nahimsog magbalik. Di ba ka po niya siya bunga na nang gitawag o mga, ano, mga, masama ni, naaban niya siya kalabutan ni ining pagpa-enhance yung dagway, or lahi na bagyo ng atong presidente. Kay matod pa ni E. Yap Ran. Good PM, hoax na, mga alien, even landing of the moon is the greatest hoax of mankind. Artemis spaceship, wala man galing na kalan sa moon. Matod pa ni E. Yap Ran, mga higala. So muna, angay bata mo tuo ni ng alien. Pero adunay naka-experience niya na, no, si Sir Bingo. Ang na-meet yun niya, kani si Bionic Boy, mga higala. So whatever, unsay mahitabo niya na. Pero adunay ba'y abilidad ni ning susama ni ini nga posible nga kining mga panghitabo na to karoon na ni. Pero ingnon talang, no, kaning ato ang nasod na to. Way, way behind na gita. Kung inon ta na unsa natag ka-advance ang uban gani Amerika gaisgot na nini og pagtuo ni ining mga UAP no, mga unidentified anomalous phenomena. Pero kita na pagyapunta sa politika mga higala, gailog pagyapunta nining kwarta sa kaban sa bayan na gipangkaw-kaw sa ato ang mga politiko, gani padayon pagyapon ni impeachment karon, diin gihuwat sa ato mga sunang bulanon o kining mupirma ba ni sila impeachment karon? Kining ato ang mga kongresista na to. So kaning panghitabo karon nga daghan ng mga linog, no, daghang mga katalagman niini. Usar jud ning linog mga higala, ning langlihok na ba ning mga alien? Or panahon na ba ni nga aduna nay katapusan sa human kaning mankind, no? Kaning atong mankind magala tungod kay ang mo dominate na sa atong kalibutan kaninang ang mga aliens, no? America is very advanced man sila, advanced man sila nga iyang mga teknolohiya, labi na kaning adunay mga conspiracy na mga theory or adunay mga lugar na gipang di gyud nato na matamakan tungod kay posible na aduna diha gipang butang nila mga igala kaning maong mga ingnon ta lang na mga UAP, no? Mga unidentified anomalous phenomena mga igala. So unsa man katinuod ni aduna ni mga alien, pero atong hunaon sa matag usa ka nato, no, pag atubang sa ato mga krisis karon, kay kinahanglan pa ba tag alien na matubang ni atong problema sa atong nasod karon, or kita mismo gyud, no, labi na aning ato ang mga politiko karon na sige paghihapon og kining hunahuna sila mga personal na mga interest, krisis ato ang ekonomiya, krisis atong palaliton, pero ang giuna nila ni kanang impeachment niini, munang nindot ning atong gisugutan to karon kabahin ani mga alien mga higala, kaya di ta magpahimong alien sa atong nasod, kaya mura magdili na ta patriotic kagyunon ato mga personal interest, wa na ta ganahuna, no, sa ato ang nasod nga Pilipinon, ganahuna na mata sa atong kaugalingon. So alien na baka sa atong nasod, kaya wa na baka na higugma, munang sibo ni mga higala sa paghitabo na to karon. Labi na kining may gawas ng mga taho dito sa Amerika na aduna gyoy alien na mga higala. Pero diri sa atong nasod, agdaghag mga alien, no? Kaning mga dili kamao may gugma sa atong nasod kay mga personal na ilang gihuno na niya na. Aduna kita po yung nakaykay diri. Na nagpabilin kaning mga debate kabahin ining mga UAP or mga unidentified anomalous phenomena diin sa mga advanced foreign technology or kining gitawag og mga off-world technology, no? Adunay mga officials niini nag-claim na aduna jud sila na obserbara ng mga aliens mga higala. So sumatotal, paabot pa ba ta og kining mga aliens mo dominar sa atong nasod, sa ato ang kalibutan, sa kalibutan na tong earth mga higala, na makaingon ta, no, kita mo tanaw dito sa kawanangan, magtanaw ta sa ato ang kalibutan mga higala, usarag yun ta ka usar gyud ta katuldok mga higala, no, una makaingon ta nga ayaw ipasulabi ng ato ang mga kahakog sa ato ang mga kabutangan, kadi na ato aduna pa din na nagiya ni uban, no, kaning mga alien na mas dato pa ilahang mga panghunahuna, aduna pa sila yung mga saktong kabangkaagan, pero kita di ay namurag nagpasulabi ta sa ato ang mga gusto mo kamkam ang ato ang mga kaban sa kwarta sa atong gobyerno. Lumalabay rata niini, pero na ay mga alien di ay na pila pa ka millions ang posible pang mabuhi, or aduna pa dyoy tag-iya niining kalibutan na itong mga higala. Atong takna alas 10:28 na samtang paabot aron makapalusot ni ato ang mga balita na ipadangat sa itong mga TV na lagad Field Reporters mga higala, samtang hiskot po tagdugang pang mga issues, mga balita mga higala, pero ari sa tauna niining atong presyo sa ato ang palaliton sa petrolyo, posible na dunay pagsaka usab niini, tungod kay nagpahibaw kini ang Department of Energy na dunay pagsaka sa atong palaliton sa petrolyo sugod ug mang adlaw, no, adlawng Martes, diin ang diesel mosaka ngadto ni sa 2.66, no, or 2 pesos and 66 centavos, nya ang gasolina mosaka po ni 2 pesos ug 21 centavos, unya ang kerosene ini muus-us ne, us-us og 3 pesos og 53 centavos. So mao ni paglihok dia sa tuang diesel, no, gasoline og kerosene, saka na pod og almost 3 pesos mga higala. Ang diesel nya ang gasoline na pod 2.21 ang saka. So ato lama po nang labay ta karon ang mga gasolinahan, nang gipila na pod ning atong kuan, kaning ato ang mga motorista na to, kay sayang po, no, tiaba po ay 2 pesos o 66 centavos para sa diesel o sa gasolina, 2 pesos o 21 centavos ang musaka. So at least makasave-save ni ugmang adlaw mga higala sa pagkining saka na po sa atong palaliton. Nya, 62 kada kilo sa bukas, posible na matud pa sa Department of Agriculture. Diin ang presyo sa atong bugas, posible na musaka ni ining kantidada. Karong buwan sa September, tungod lagi ni ining kamahalon po sa mga fertilizer, pasingin lang na po ni ining lagi ang Middle East nga conflict may gala, gera dito sa Middle East. O nang tanom na naman tao bugas. Tungod kay mahal na po ni ato ang palaliton sa kining agrikultura may gala, kalabi na kani atong bugas, ato na 62 na po ang kantidad ni ini. Halas ato mga kaisunan na to diha, atong basahon ninyo mga mensahe na to, human sa ato ang reports ato mga TBN Alagad Philippine Reporters mga higala. Alas 10:30 na arita sa atong detalye sa ato mga balita, mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni the Barker Cell Remulador Cell.
3: Okay, dekan, salamat Leonard. Gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakang sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa Talibon. Inabagan sa Pedia 7 sa Bohol atol sa Gihimo nga by-bust operation dito sa Porocono sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Talibon. Ang suspect nilang sa kapulisan nga usa ka alias Minsoy, 47 anyos minyo, lumulupyo sa Porok 2 sa Barangay Tanghali gi Talibon, kinsagi katao nga positibo kining napalitan o kusa ka puto sa gituohang shabu, kantidad sa 500 pesos. O sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing 16 ka putos nga pulos, adunay sword gito ano sab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon ni alias Minsoy. Gibanabana nga motimbang kiningadto sa 17.57 grams, kantidad kapin sa 119,000 pesos nga ginadiling droga ang naipos sa kapulisan atol sa gipaygayon niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay officials sa Santo Niño, Talibon o gasakop sa media. Itong panimbaya, o happy birthday sa atong big brother, ato boy Remulador nga nagsahulog sa iyang birthday karong adlaw, happy birthday boards, gikan sa Remulador o Gibara family. Happy birthday sab ni Ma'am May Dominguez, ang ato ang internal audit auditor diya sa Provincial Capitol, o happy fiesta diya sa Albor ni Bro Toto Olano, o ni Sis Flores Flora, ya sa bahi Albor ingon man ni Boss Gabe og Leila Cafe og John Lagora diya sa lungsod sa Albor. Narokad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Daghang salamat, the Barker Cell Remulador Simong Reports. Nagkatos sa tungtak na may gala alas 10:33 na. Samtang hinahina tagbasa sa mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Ilahang mga greetings, no? Matod pa ni Elvin Moore. Idol, shout out ko. Happy Fiesta, Sagbayan. Mingaw kayo, walay disco. Ano, wala may disco da sa Sagbayan? Tungod ba ni kay Adunatay Executive Order, mga higala nga. Kining magtipid ta muna kaning mga kuan, mga pagasugastos ani ining kuan, mga disco or uban pang diha, as long as kining private na imo mag finance na pwede, pero mga kalung di pwede mo gamit og mga kwarta diha sa to mga local government units mga higala. Sumosir po nang wa po ni disco diha. Arita Humamoy, good evening TBN Sir Leonard, always watching from CPG North Avenue, Tagbilaran City, Ampo, Amping sa tanan. Ingon man si Aster Doy Sabas, good evening Sir Leonard. Timbaya ko ni Jaime Akain, Mayor Mer Arutsa. Oy, happy fiesta diha no sa Maribuhok, no, Mayor Mer Arutsa. si kunay murag vice mayor ba ni or kagawad ni si Mayor Arocha karon kagawad no na former vice mayor mo ni si Mayor Arocha nya dia sa punsod Maribuho kog Albor vice mayor Dandan Summer watching from Habitat Buol atong takna mahigala alas just na take one na samtang arita mahigala sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Detalye sa mga balita ipadangat ni Alan.

0: nga kining driver padong na unta kini sa barangay Biking Dawis. Lulan si Gida nga motosiklo pag abot sa may puro 4 barangay Tinago Dawis. Wa siya makabantay sa usakas ilk nga delivery truck nga may kalit og liko. O sa iya nga pag depensa nga di kaya sa masentro, iya kini natapsingan o mayantan pa ka loko in town ka ni si Rap Lauren. O gidali siya o Grisyo sa tuwa nga dero sa lungsod sa Dawis o gidagan des ng Galiaris Medical Center. O katuwa nga nasaira nga nakaangkong kani mga angol o bunog siya nga klausan kani na ay mga krapsyo sa iya nga lawas. Sa tuwa usab basi usab sa asoy siyang amahan nga si Kapitan Arado nga iya pangitagaan o pagsuse o unsagay sayop. Aning iyang anak nga matupay iyang duda nga basing siya may ang iyang anak may natapsingan aning usa ka elk nga sakyan ang delivery truck. Minundan nga mag-coordinate siya matupay ni Kapitan Arado nga mag-coordinate siya sa tuwang kabahan sa kapulisan diya sa lungsod sa Dawis. Gika lang din sa matangan sa Galiaris Medical Center. Kansalito sa kutsaris ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Daghang salamat Alerto June Gutierrez sa imong reports naghatod sa tuntak ng Mahigala alas 10:36 na. Unya basa patag duga mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Titi Tatad, good evening Sir Leonard, watching from Poblacion Cortez. Ingon man si Juan Renobla sa Boca Rifamonte. Mo yung gabi, ITBN, always watching from Dubai. Nag-alarm na po, ari sir. Nag-alarm, no? Nag-alarm na po, ari. Bumba resume na ang gera. Nahisgutan ba yun sa ito ang kabahin sa aliens na ito, no? Ito mga scientists, no? Nang mibaos po ng Amerika. Sige. Amping lamoda sa kanunay, no? Juan Renobla sa Boca Rifamonte. Diya sa gawa sa nasod, no? Labi na sa Dubai. United Arab Emirates, no, uban pa mga lugar diha sa kining Middle East, no, napadayon pagyapon ng mao mga paggera dinhi po sa tuang nasod. Migara na po ning mga ambush, no, katong gira po sa mga NPA mga higala. So pastila na dapat ka crisis karon, kagubot pagyapon padayon mga higala. Atong takna alas 10:37 na.

0: Ninay, DYRD ka nunay.
1: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address. Sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Enjoy FCB's double promotion 2025. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch. Get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 2% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. Use FCB Pay at over 100 accredited merchants and institutions Bohol-wide. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 2% cashback on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay double promotion. Promo period is from January 1 to December 31, 2025 for DTI Fair Trade Permit Number R7POH228N229, Series of 2024. See posters and print ads for details.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
3: Ay, Mare, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na nyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Pag-anaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue at pagkinis sa Bold Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kinis sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga mulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes,

0: Aguilaran by Night.
1: Atong tak na may gala, alas 10:55 na ato mga pagtimbaya o happy birthday ni Veronico Ucharon Jr. 47 no, dia sa Bayakabak, Maribohok. Gikan ka na ni June Gutierrez, no? Gutierrez family, Albarico family o Habenes sa family. So happy birthday ha, ni Veronico Ucharon. O sa uban pang nagsaulog sa anong natawahan, labi na ni Kent Newdad ha, sa Inabanga. O sa tanang mga nag-birthday, happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Gato pong pagtimbaya dahil ni Sir Richard Lim, no? O ni Ma'am Kay Lim diha sa Maximum Car Care Center. Kinsa tong nagubaan o mga sakyanan karon, labi na kay panahon karon krisis kayo, hara bisitahan ninyo ang Maximum Car Care Center, no? Tapad diha sa bag-o nga BYD. Bohol, no? Di pa kaabot ang monastery, gikan ka diri sa Tagbilaran. Nang eskina sa seminaryo, no? Unahan gamay na, makikita na ka sa Maximum Car Care Center. Ingon man sa Max School, labi na kay init rong panahon na, no? Paayo mo sa mga aircon, ala, kontaka lang ninyo or bisitahan lang ninyo ang Max School. Ug Max Clean po, no? Dishwashing soap, na maligya ta na mga higala. Kinsa tong gusto makatipid, no? O sa kagalo ni Ana, tag 280 pesos, no? Ang Max Clean dishwashing soap. Duha na, no? Lemon o calamansi. So, kontaka lang ko ninyo o gusto mo maka-avail ni Ana. Ato mga pagtimbaya ni Ayensa A. Nazer from Danau, Bohol. Ingon man si Kagawad Mer Arocha. Good evening, Sir Leonard. Watching from Punsod, Maribohok. Jonathan Abadingo, diya sa Purok Otso, Kugon. Ingon man si Lindon Doidora Aton diya sa San Pascual, Ubay, mayong gabi sa tumakaisunang taga Ubay. Og happy birthday diya po, no, ni Ma'am Alma Monsanto, na nagsaulog po silang adlaw na tawhan karong adlawa diha sa lungsod sa Ubay. Si Yuka Yukadio Swasilio watching from Lindaville Phase 2, no, mayong gabi ni mo diha. Si Merce Molit, no, sa Kamayaan Cortez, no, niya si Miko Ragas usab, shout out sa San Vicente Baclayon watching from Kuwait, taga San Vicente Baclayon dai ka Miko Ragas, gikan sa Kuwait ni siya. So kamusta man mo diha sa gawas sa nasod, no, niya si Richie Notarte, no, atong magpagtimbaya ni Mama Emma Nunes Lubo, no, si Hana, si Vito Polinar. Sige, salamat ka. Si Jeffrey Arotza usab, no, diya sa San Vicente, Maribohog. Si John Mark Tungson, no, diya sa Lubgod, Bohol. Niya si Marivic Bagtasos, si Ray Hapay, si Bro Francis Akaak. Matod pa ni good morning sa tanan, pahibalo na ay nagsuroy-suroy na mga tao. Atong palibot, unya, matimingan mo, hatagan mo kupon nga 5K para bugas o grocery, unya, papirmahon mo ayaw gyud mog dawat kay lipat-lipat na para maimpits di ay si VP Sara. Please send kadaghanan og sa mga GC ninyo og uban pa. Basig maaan ninyo na muhatag og kupon ha sa ato ang syudad sa Tagbilaran kay karong adlaw diha sa ubuhan unya karong Mayo 5 buol unya Mayo 6 diha sa Taluto unya sa Tiptipod Mayo 7 May 8 sa Mangga, May 9 Buoy, May 10 Dampas, May 11 Dao, May 12 Poblacion 2, ug May 13. Pero 1,000 na na ha. Kay matod pa ni Bro Francis Akaak, na ako na yung maglibot suroy diha na magpapirma or muhatag o coupon nga ta worth of 5,000 pesos grocery kung bugas. Pero kanang pirma de ko, no, pagpa-impeach ko na ni Sara Duterte, Kongreso may makapa-impeach ni Ana, no? Impeach una sa Kongreso, ipasa dito sa Senado, unya ang mga senador na po'y mo kanang kuan maghimo o impeachment trial. Pero mula gina, ang punto na ito ng mga higala, ang gibutar sa ito ang makatawahan 32 milyones. Pipila lang ka mga kongresista. Pila ka nang lano, no? 160 ka mga kongresista para ma-impeach sa Kongreso na kinahanglan na po diha sa Senado po, no? O pila to kabuok, no? Para ma-impeach po si Sara diha sa Senado, mga higala. Ganun di man, makapaabot na lang di ay o eleksyon. O kung sa isa niya halaka, sohin ninyo na. Pero may ngo ka mo impis nimo, what an nimo katungod ang 32 milyones ka mga tao na mo nagtuboy na na sama ni Marcos. Gibutahan sa mga tao, no? Pahumana na siyang termino. Di kay kamong mga personal interest diha mo imo kuan mo pasulabi nyo sa tuang mga kongresista na to, no? Ang ato mga kongresista, usa man pud mo perma ba mo ni anang impeachment? Ha? Kana ay mga kaisunang bulano na to gahuwat sa inyohang inyohang kuan ninyo sa inyong judgment ninyo para ni Vice President Sara Duterte. Atong pagtimbaya ni Jay Lagita, no, diya sa Dimyao, Olin Salboner sa Antequera, Chudoro Cahilog sa Ludimbo City, si Mishas Dudong Hakulba, unya si Aster Doisabas, unya si Mishas Dudong Hakulba, no, manana. Si Junior Bongkaras, Lily Hins, no, mayang gabi ni Budya, si Christy Caniedo, Villa Caballero, Roy Bagaw, mayong gabi eh. Basta dili lang magkanga-kanga o istoryahan o dili na si BBM. Basta lang kasi Bionic na diha, no? Roy Bagaw. Rachel Felicilda, mayong gabi mo diha, diha sa Uptown. Si Marivic Bagtaso sa Duero. Ingon man si La Aster Isaba sa Mananan eh, no? Sige, salamat kayo. Salamat kayo sa itong mga viewers, no? Sa itong Facebook Live, no? Sa inyong mga mensahe. O niya mag-uban-uban gihapunta, no? Lunes, Santo, Sabado, alas 9, ngadto sa alas 11 sa gabi, atong programa sa Tagbilad by Night. Ato lang pasalamat, no? Labi na sa itong mga listeners worldwide. Ingon man sa itong mga kaisuna itong bulanon na nagpapahinaw. Mag-uban ka na ito. Sa Pilkas Lawak, si Engineer Jerry Cahis. Ang ato mga kauban na itong mga alagad TBN Pro Reporters. Sa ngalan ni Kagawad Tuntunan ni Skal, Alin Doidora, o ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kahanginan. Leonard Simbit, manamilit niyong mingon mayong gabi o mayong pagpamahulay kaninyong tanan.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Kristo sang siya, eh. Mura, basta tayo nang nanindagin na mo, smuhangin po na.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dita excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kapin na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto ang GTX.
2: Mabibilis sa mga butika.
3: Alas 5.20 sa DYRD.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang Takna, alas 5:25.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Higala may nabuntag kinisiray tuta sa na mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlaw Martes, Mayo 5, 2026. Top 10 Most Wanted Person Regional Level sa kasong Qualified Acts of Lasciviousness. Nasikop sa tagbilaran na PNP diha sa barangay Mansasa. Samtang Most Wanted Person sa kasong Frustrated Murder. Nadakpan usab sa PNP Anti-Kidnapping Group dito sa lungsod sa Tubigon. Anak sa kapitan nga driver og motorsiklo. Nagangol ang mga angol sa lawas, humanakadasmag ang sakyanan nga mikalit og liko dito sa lungsod sa Dawis. Nasigob sa kapulisan sa Luway ang 52 anyos nga akusado sa kasong homicide dito sa lungsod sa Luway. Mawag itong mga higalang itong mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
5: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating, na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
7: DYRD Weather Report.
8: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay daotang panahon nga gibantayan kining karong mga panahon na. Duha ni ka low pressure area nga gibantayan nato karong mga panahon na. Una, kining LPE-05E. Base sa pagbanabana, ana kini sa 1,100 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate na 8.1 degrees north. 136.3 degrees east. Kining mong low pressure area, sa pagkakaroon, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Mahimong usa ka bagyo. Hinoon, kining mong low pressure area, posible ni nga musulod ni sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw. Ug sa sunod nga mga adlaw, posible ni nga maka-apikto or makahimog mga pag-unuan sa Mindanao, Visayas. Samtang lain nga low pressure area nga LPE 05 bot pa sa bot 05 mi FB ikaduha ni low pressure area base pagbana kagining alas 2 sa buntag ana kini sa 2595 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate nga 7.8 degrees north 149.9 degrees east. Kani mong low pressure area, within 24 hours, taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Hinoon, kani mong low pressure area, medyo layo-layo pa kini sa FAR, manang sa padayon ta nga mag-monitor kani mong low pressure area nga posibleng mahimong bagyo. Hinoon, balikon ako layo pa ni sa FAR. Then ang iyang distansya is 2,595 km east of north Eastern Mindanao. Sa pagkakaroon, ang sistema nga nagpasulami karong mga panahon na padayon kining gitaw itong easterlies o hangin ikan sa silangan nga mo'y nakaapikto sa tibuok nasod. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang sambong nga pinunsila o lakip na usap ang Palawan, kining mga lugar makasinating managumo ng kalangitan o doon ay katang mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Taguilaran, karong adlaw makasinati kita og mayong panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managom na kalangitan ug gubanan sa panagsa nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanopagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa aming silangan nga may mapasalig dito napita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan ni ini malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa aming silangan nga may mapasalig sa ubang bahin sa nasod ug ingon mo sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug samtang karagatan ni ini malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 25 patas, ngadto na sa 32 degrees centigrado. Head index temperature, karong adlawa, mukabat ngadto na sa 38 degrees centigrado or 38 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong head index, extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Mao na nga padayon ta nga nagpahinumdom sa tanan ug ingon masab sa mga dunay mga gipangbati og ato ang mga senior citizen nga dili gayud magpalabi og buwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:55 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini na gikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bonanza Station, Yunando Samar, mayong buntag.
7: DYRD Weather Report.
9: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
10: DYRD Worldwide.
11: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
12: Ud sa may inyong ganahang wali kanang taas o mubo. Before I deliver this short talk, could you please face the person seated next to you and say to that person, bahalag init ang panahon, basta dili imo ulo. Bahalag init ang panahon, basta dili ang ulo. Pag init ang ulo, daghan mamiligro. Amen? Pag init ang kasing-kasing, mahimot ang loving. Char. Thank you for this invitation. I am honored to stand before you, not only as your Archbishop, but as fellow pilgrim, journeying with you in our shared responsibility to care for our common home. Today, I do not come as a scientist nor as a technical expert. I come as a pastor, a shepherd who listens to the cries of the people and the cries of our land. And today, those cries are becoming louder. The cry of the poor, the cry of the earth, and even the cry of future generations. These are not separate cries. They are one. And they are calling us not just to reflect, but to act. The question before us is this: why are we morally obliged to care for our common home? Allow me, my dear friends, to reflect with you on three foundations: faith, conscience, and action. Our first foundation is faith. In the book of Genesis, we are told that God entrusted to us the earth, not as owners, but as stewards. the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and to keep it. Genesis 2 verse 15. Notice those words, to till and to keep. Not to exploit, not to destroy, but to care. From our Christian perspective then, creation is not just a collection of resources. It is a gift. And a gift must be received with gratitude, used responsibly, and shared generously. My dear friends, when we forget this, something changes. We begin to treat the earth not as a gift, but as an object. Not something to protect, but something to consume. And this is what we already see today. We see forests being cut down irresponsibly, leaving mountains bare and vulnerable. We see destructive mining practices, damaging land and displacing communities. We see rivers and seas polluted by waste, chemicals, and plastics. We see irresponsible fishing destroying coral reefs and marine life. We see massive reclamation projects altering coastlines and destroying mangroves. We see a culture of waste, especially single-use plastics, that we throw away without thinking. And the consequences are no longer distant. They are already here, even in Cebu. Flooding that worsens year after year, communities displaced by stronger typhoons and rising seas, fisher folk losing their livelihood, farmers struggling with unpredictable weather. These are not just environmental problems. They are human problems. They affect real people, real families, and real futures. And who suffers the most? Not the powerful, not the wealthy, always the poor. That is why this is not only an environmental issue, it is a moral issue, a spiritual issue. As Pope Francis reminds us in Laudato Si, the cry of the earth and the cry of the poor are one. And if we are people of faith, we cannot ignore this. The second foundation is conscience. Conscience is the voice of God within us.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ang pingan ta kini Aldrich Powder Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Powder Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: ang Takna, alas 5:45.
1: Outreach, Balitang Kalusugan.
2: Gala mayong adlaw ka natuntanan. Good morning, may papanig kay Sikay. Good morning, anining adlaw karon nga Martes, Mayo 5 na mga igala. Welcome na usab din sa atong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan. Magatod ganato sa mga kasayuran na mahitungod sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, o Energo Toro, o gaban pang mga produkto nga naa sa 123 ka mga butika libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Kumusta na ang atong mga kaigsoonang bulanon nining buwan nga daghan ang magpista, no? Daghan magpista, mura og pista matingali ron sa lungsod sa Maribuhok, no? So, good morning. Inaot unta nga ang tanan na stumang kadasig karong panahona katong mga anaa sa ospital. No, katong mga anaa sa ospital nga dunay gihambin nga mga balatian. Good morning. Katong naa silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga naghambin sa ilahang mga balatian, hinaut unta nga muarang-arang na ang inyuhang gibati, no? Hinaut unta nga maayo na mo sa inyuhang mga problema. Kay lisod kaayo ang panahon nga magakasakit ang tao, no? Good morning ni Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator sa Aldrich Corporation. Si Pari Gilbert Arise ang ato ang provincial coordinator, o sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga banay, no? So sa ato nang gikaingon atong mga kaigsoonan nga dunay gihambin nga mga problema sa panglawas, dili lalim ang magakasakit karong panahona mga higala, no? Mao nga atong paningkamutan gyud unta nga mahalikay ta sa mga problema sa lawas. Unsao man ato ni sa paghatag og kaminungdanong kaning atong tinguha nga mabutunan atong matong maayong dagan sa panglawas, magnaong ta sa atong mga pagakanon o pagaimnon. Unya tabang tag ang pagampo ta sa Ginoo nga unta malikay ta sa mga balatian nga mutugpa. Kay lagi lisod kayo ang adunay mga problema sa panglawas, no? O kira og mga ginagmay lang. Pero katong mga dinagko na pirpidang lisura. Makapangawt gagdi katul mga higala, no? Unya sagad na ba in town ang maapiktuhan sa mga sakit-sakit nga mo grabe katong mga minus ug sud ang bulsa in town, no? Kay wa may ikapatambal og sayo, no? Early detection unta kay maayo man unta gyuna, pero unsaon man nga tungod sa kamahal lagi rong panahona sa mga serbisyo sa maayong panglawas, maglisod, no? So katong mga anaa pa sa maayong dagas panglawas ay mo pangitag paagi nga magakasakit mo pinagi sa pag-abuso. Inom sa tong Pau de Arco Herbal Capsule kay makatabang ni sa ato ang panglawas mga higala. Paliguno nini ang atong immune system. Mo tabang ni sa maayong sirkulasyon sa dugo ang Pau de Arco Herbal Capsule. Nya sa higayon nga mamahimong maayo ang sirkulasyon sa dugo. Mamahimong maayo ang dagan sa imuhang kasing-kasing o sa imuhang blood pressure. Pero kung maapiktahan ang imuhang sirkulasyon sa dugo tungod sa mga daghanang tambok nga imong gikaon, maog yun na nga magka-problema jud mga higala. Doon na po'y ubang mga tao nga magka-produce po sila o kanang kuan sa ilang lawas, kanang dalira ang ilang kolesterol nga mosaka. No, pero mas maayo na lang gyud nga maglikay pa gyud unya ingon ana ang imong kinaiya unya gasige pagkag humhum ang mga tambok nga mga pagkaon kaniwat mo og diabetes nya ikaw nanay sakasaka na yung spike na nay muhang diabetes unya di gyud ka control gihapon sa pag sod og daghanan nga mga tamis sa imong lawas. Mo abot yung panahon nga di na gyud, no? Di imbis matabangan pa, di na hinon matabangan ang imong lawas kay nasubrahan na gyud kaayo na luya na gyud ang imong mga organs nga napiktuhan sa imong taas nga sugar. So mao ni nga atong lang hinumduman nga magakasakit man gani ang lawas sa tao bisan pag gani og control ka og bantay ka unsa na gyud kaha, no? Kun wa gyud kay pura sa imong dila, sa imong gana gyud, no? Magakasakit man gani tungod sa kahugas palibot og sa mga stresses nga moabot sa kinabuhi, mga gumunhap sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi. May usahay makaingon nga magakasakit ka. bisan tulo wa ka magkaog mga uwili, mga tamis nga mga pagkaon tungod sa imuhang stress, kuwang kagtug kanunay sa pagunhauna sa mga problema sa kinabuhi. Problema sa imuhang mga anak, problema ka sa imuhang mga kapikas, problema sa kwarta o guban pa, maunay mga magdulot kuan kay og magkakuwang ka nagtuog tungo sa stress, dali naka vulnerable naka sa mga sakit-sakit, no? So ato na lang ihangad ngadto sa langit, mga higala, unya og duna gyud tay masud sa bulsa, palit lang gyud sa tuang powder Arco herbal capsule. Imno ni mo ni katuluso sa kaadlaw, buntag o tuhapon, 30 minutes before meal, no? 30 minuto sa dili pa mukaon, unya tulaki lagi init-init nga tubig. Good morning ni Ma'am Dore Kaguko, no, diha sa lungsod sa Alburquerque. Perting pangimbitar ni Ma'am Dore Kaguko sa piyesta sa ilaha karon aw kagahapon man siyo to, no. Oh, happy piyesta diha sa lungsod sa Alburquerque. Unya si Ma'am Betty Matiga Humawid, mga tigamitan isto mga produkto sa Aldrich Corporation. No, tigamitan ni sa to ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Nagtrabaho ni gikan sa Deep Ed ni si Ma'am Betty Matiga Humawid. Kanunay ning nagagamitan sa to ang mga produkto ug duna say uban nga mga magtutudlo nga nagagamit gyud sa to ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment ug uban pa nato mga produkto. Boss City Sanchez nagdastingog sa mga senior citizens diha sa Baclayon. Good morning. Tigamitan po ni sa to ang Pau Liniment, no? Ma'am Ems Rikina ni Sir Leo Rikina, no, good morning. Ingaw manosab ni Maria Jima Auman, Evangeline Libot Inas, Ma'am Doris Kaluyong, Asterio Duy Sabas, good morning. Gamit namo sa pau, gamit namo pau mga higala. Gamit namo sa pau mga higala, mastod pa ni Asterio Duy Sabas. Good morning usab ni Zenesa Zenisen. Zinisin Cervantes Olano, good morning. Ni Boy Andamon, atong kababayan ni Stubigon, mga higala, good morning. Dodong Jet Romanilis Ridulia, nagtimaya sa iyang pariatan Inuhalis and family de Aspasunangka Restaurant, mga higala. Dante Gallio, atong kababayan ni Stubigon. Si Janet Lim Bilero, good morning. Mayong pagpamati. Henry Lianos Augusto, good morning Sir Atoy, watching sa Taog, from Taog, Lila, timbaya ko sa akong papa og mama sa Kanapnapan, Corilia Augusto family, salamat kayo, salamat po kayo, no? Ayaw kalimot ha, sa imuhang mga ginikanan sa paggamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Grandma Phil Codimos, good morning. Janet Lim Bilyarojo, good morning diha sa Dawis. Ato ning mga super tigpamatian, super tigamitan sa to ang mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Salamat kayo sa inyuhang pagtubay din sa to ang tulumanon o paggamit sa to ang mga produkto. Sa ato nang ikasulti din, mga higala, kining mga problema nato, usahay o mausagad yun, no? Makaingon. O kining ato ang mga bisyo, no? Kining ato ang bisyo, makapaluya sa ato ang immune system. Ato naman itong nasulti kaganina nga tungod sa mga problema sa ato ang panglawas, mapiktuhan yun ang atong tug. Pari Gilbert Narval Arais, uban siyang banay, good morning. Si Olivia Coraya Purol, no? Good morning Sir Atoy, pau sa kanunay, matod pa ni Ma'am Olivia Coraya Purol. Poor sleep habits, no? Poor sleeping habits maunay makausapon makapaluya sa itong immune system. Nga paligunon sa ito ang Pau de Arco Herbal Capsule. Joel Mumar Panya, good morning. Ayaw kalimot sa ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Poor sleeping habits, mga higala, makapaluya sa ito ang immune system. Onya, kinibitong makanunay ka kuwagtuog, bisang pa og dali, mataliksikan ka, dali arado ka sipuno ng gubhon. Maunay nagpaila nga naluya ang imuhang resistensya, no? Naluya ang imuhang resistensya tungod sa kakuwang ugtog. Kitang mga medyo may pagkaidara na feeling yang mga filenial, ang ato di ay angay oras nga ikatug na to, no? Kining mga mo edad na og taas-taas na, mga unom ngadto sa pito ka oras, no, ang ato ang angay nga ikatug. Pero kato mga batan-on pa na po ngadto sa walo ngadto sa na po. So na po gani na po ngadto sa 13 ka oras. Basta tao nga taas og kinatugan magabi, askil kayo ang lawas ini kaugma. Pero katong kuwag tuog, magaduka kanunay. Shout out ni Luisa Dumanig Panya, no? Good morning usab nga to ni John Paul Tungko diha sa Taluto, no? Boy Antopina Duluhol, good morning. Okay, salamat kayo. Uban nga makapaluya sa atong immune system mga higala. Luisa Dumanig Panya, good morning. Excessive sugar, no? Kinibang hilig yuta kayo og tamis, mao gyud ni makausan sa makapaluya sa atong immune system. Pure mas maayo pa kuno ning kinugay, no, kaysa kanagyong refined o kining puti bitaw kayo nga kuan. Di lang yun magpalabi, di lang yun magpalabi. Estrella Libanti Andal, good morning. Dito sa Ubuhan Tubigon, Estrella Libanti Andal. Ikaw man usab, good morning ni Amado Climiña de Espanglao. Atong kanunang ibasaw din hiyang ato ang produkto sa Aldrich Corporation, atong Pau de Arco Herbal Capsule, nga makatabang ni sa papaligon sa atong immune system, inay nga paluyahon ang imuhang immune system, sama sa paggamit og sobrang sugar. Excessive alcohol consumption, ining panahon sa pista. Ining panahon sa pista ron, perting daghanang masud nga alcohol sa lawas, no? Hi, good morning to Rosemary Winday and Paul Masirin, to Lobby Lumayag, Lobby and Randy, Jubilin and Randy Lumayag, nga kanunay namati din sa tungtulmanon, sumapa ni Ma'am M. Serkina. Excessive alcohol consumption. Karong panahuna, perting daghanang makalapas yun ani, no? Makapaluya ni sa atong immune system. Labi na ning panahon sa init, no? Why gamit? Why undang sa paggamit sa Pau Capsule? Matod pa ni Ma'am Ems Rekina. Salamat kay Ma'am Ems. Ang alcohol, mga higala, maka kuha na ni Muni, maka kuha og tubig sa imuhang lawas, ma-dehydrated ka, no? Ma-dehydrated ka basta kay magainom ka labi na ning panahon ng ating init og alcohol, no? Daghang alcohol sa imong lawas. Bisang gani o kanang hinginom kag coffee, no? Basta ining init maka-dehydrate na mga higala. Perting lami ang imnon kining butong sulubi. Unya mukaon kag mga prutas kining watermelon kay daghang juice o tubig, no? Pag-inom o pagpanigarilyo, makadaot gihapon sa ato ang immune system. Inay, paliguna ang atong immune system pinagi sa pag-inom sa atong Pau de Arco Herbal Capsule. Ang presyo niya mga higala sukal na itong 1999 nga miso din sa ato ang lalawigan sa Bohol. Pila ra ka sintabos ang saka ani na makapalit pagkuka 15, no? 15 pesos. Niya ni adtong mga tuiga sa 1999 murag mga 13 kapin, 14 kapin niya karon pilar ka piso. Gitinguha sa Aldrich Corporation nga maabot gyud sa bulsa sa atong mga kaigsoonan. Salamat kayo sa inyong pagtubay dinhi sa atong tulumanon. Mary Jane Libita Otara, good morning. Onya si Teofilo Bisi Alfredo Andoy, good morning. Og sa tanan nga nagpamati dinhi sa atong tulumanon, good morning og salamat kayo sa ato ang mga kaigsunan karon may bunta ka na itong tanan. Ato sab nga timbayaon, ang atong si kanhi kongresista Edgar Migrino Chato, Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply o sa ilang mga sukid at CB Junior at Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop diya sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog, Dawis Cycle Center ni Sir Jay Tandog, gadi sa Marivelis Dawis, mga pensionado sa SSS, JSA, sa mga senior citizens. So, kinila ni Ma'am Jigjig sa Cebu, APC Finance Corporation. Good morning. Bradley Batugan, Sister Phil Batugan, sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Danny Abiliana. Kugihang kagawad is Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Parihan na sila si kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 na itong syudad. Good morning ni Ma'am Lali Alimana, nagpadagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisan itong syudad sa Tagbilaran. Good morning, may pagpamati ni City Councilor Tim Butalid, ni City Councilor Idi Burha mga higala. Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lechones, Purok 3, Barangay Daong. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Buhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide uban sa BOD Chair Sister Melchor Daniel ug General Manager si Ma'am Janet Romero. Good morning sa taga Buhol People's Lumber Real Appliance Plus sa taga Buhol Tropics. Good morning ni City Mayor Jane Yap. Good morning ni Congressman Baba Yap. Good morning. Good morning sa tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno ubos sa maayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning usab ni Ma'am Maricel Grita ng BDMPC nagpadagan og gasoline station sa Purok 5 Barangay Bool. Brato ang ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging og Moloy Caballo sa Baclayon ni Ma'am Edith Rebeta sa Montanya Baclayon. Good morning. Maayong pagpamati usab ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Gakatap lang din sa tuang lalawigan sa Buhol. Vice Mayor Dan Samar de sa lungsod sa Albuquerque o ang kinakusgang kayong hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street, Poblacion 2 na itong syudad. Dolce Pantalan, 3 minutos rugod ang gilayong konsakyon sa Pantalan, gikan sa Pantalan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Salamat kayo.
1: Inyong napakinggan ang Aldridge Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldridge Corporation sa bayan.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Kuan sa akong magkatulog sir, nindot kay akong tulog, niya akong lawas, nindot kayo niya. Imbis nga sa una na kuan ko, nag-UTI ko, nindot kay akong pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah, kag Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras selesai stres.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 TYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala maayong buntag, gatiling bang bulaanon kabisayan o Mindanao, niningadlaw karon nga Martes, mga higala. Pitsa 5 na nimbuan sa Mayo, tuig 2026, tulin kayong pagpangligid sa mga adlaw, niningbuan nga dunay daghan ang piyestas, mga higala. No? So, karong adlawa, dunay magpista karon dito sa lungsod sa Maribohok, no? Dunay piyesta usab, o gikan paghihapon ang piyesta, gikan nagfiesta kagahapon diha sa lungsod sa Albuquerque ug uban pang mga lungsod karon nga nagsaulog sa mga kapistahan. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatud sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. Og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang mga tud sa mga tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
0: Karon sa detalye sa atong mga balita, tungunahon ang mga balita dinhi sa atong dapit. Atod ganato sa Marcella Feeds. Human sa sunod-sunod nga pag-uso sa presyo sa mga produktong petrolyo, gipatuman karon ang musubra sa 2 pesos nga saka sa presyo sa diesel o guban pang mga produkto. Ato paminawon karon detalye sa report gikan ni Tonton Aniscal. Tonton, pasok.
6: Alang sa atong fuel price update, gisugda na karong buntag ang dyutay nga pagsaka sa presyos diesel o gasolina. Sumala sa Petron, Shell o ubang big player sa lana, ang diesel misaka ang presyo karong buntag ngadto sa 2 pesos o 66 centavos matag litro, samtang 2 pesos o 21 centavos matag litro ang pagsaka sa gasolina. Ang pag-rollback o pagsaka sa mga presyos petrolyo karon gisaw na sa taga Department of Energy, pinasubay sa National Emergency Crisis nga deklarasyon sa presidente. Matod sa DOE, sila na karon ang mag-estimate sa dapat nga lihok sa presyo matag semana ug dapat kining sundon sa mga suppliers sama sa Shell, Petron, Caltex ug uban pa. Apan kahibulungan ang karong semanaha nga dyutay nga pagsaka kay walay imik ang DOE ug si PBBM. Diin gipasagdan lang nila ang mga oil distributors nga maoy mag-anunsyo sa pagpasaka sa presyo. Sukwahi kini sa milabay nga duha ka semana diin nagpaunhanay si PBBM og DOE Secretary Sharon Garin sa pag-anunsyo sa dagkong rollback. Sa pagkakaron, talandugon gihapon ang presyos lana sa world market, gumikan kay wa pa man magkasinabot ang Amerika og Iran sa pag-undang sa giyera, bisan pa man tuod migunit gihapon ang ceasefire. Gumikan niini, dili pa mahibal-an sa sunod semana kung musaka ba ang presyo sa lana o kaha mo rollback na usab. Maukad to atong fuel price update, kini si Tonton Aniscal, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Alas 6:09 ang atong oras kabuntagon, mga balita gikan sa kauluhan. Gitayog sa magnitude 6 nga linog ang Visayas, pipila ka bahin sa Bicol Region ug Mindanao. Kini mo gitutukan sa GMA News.
7: Nianig ng magnitude 6 na lindol ang iba't ibang bahagi ng Visayas at naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Bicol Region at Mindanao. Ayon sa FIVOS, asahan pang madaragdagan ang mga aftershocks. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV.
8: Napayakap at napasigaw na lang ang batang yan sa kanyang lola nang yumanig ang lindol kanina sa Calbayog, Samar. Ang binatilyo sa video, kumuha ng unan at nilagay sa ulo ng kanyang ina para protektahan ito sa kasila sabay-sabay lumabas. Kapansin-pansin ding di mapakali ang mga alaga nilang aso. Natigil naman ang pamamahinga at pagkain ng isang pamilya sa loob ng kanilang bahay sa Borongan, Eastern Samar. Kumaripa sila palabas ng bahay nang biglang lumindol. Kasunod nito, pahirapan na raw ang signal ayon sa uploader.
9: Ate, pupunutan din.
8: Sa isang restaurant sa bayan ng Dolores, naugarin ang mga computer.
10: Ito po yung sitwasyon namin.
8: Nagtumbahan naman ang mga paninda sa sari-sari store sa bayan ng Taft matapos ang pagyanig.
10: Yung tindahan namin, oh. Ang dami na tumba.
8: Ang cruise sa San Pedro Calungsod Parish natumba at nasira rin. Kasunod ng lindol, nagsuspindi ng pasok sa trabaho at eskwelahan sa Eastern Samar. Nadama rin ang lindol sa Tacloban City. Nabalot sa takot ang mga estudyante na nasa ikalimang palapag ng isang gusali. Ligtas naman sila at mga staff sa gusali. Ayon sa FIVOX, magnitude 6 ang lindol na tumama kaninang pasado alas 2 ng hapon. Naitala ang sentro nito sa San Julian, Eastern Samar. Intensity 6 ang naitala sa mga bayan ng San Julian at Salcedo. Intensity 5 sa Canavid, Sulat at Taft. Umabot ang pagyanig hanggang sa iba pang bahagi ng Samar Provinces, Leyte Provinces, hanggang sa Dinagat Island sa Mindanao. Gayun din sa Sorsogon sa Bicol Region na nagtala ng Intensity 3. Ilang bahagi ng Bicol, Visayas at Mindanao ang nagtala ng Intensity 2 at Intensity 1.
11: Mag-expect tayo ng aftershock. It was felt in Eastern Samar and it was also felt as far as Southern Leyte and Cebu. Kapag intensity 5 kasi, wala pa tayong in-expect na damage dito.
8: Ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.
0: Alas 6:12 ang atong oras, kabuntagon, samtang dugang mga balita gikan sa kauluhan. Article sub impeachment versus Vice President Sara Duterte. Aprobado na sa House Justice Committee. Kini mo'y gitutukan sa UNTV News.
12: Rosalie, ano ang susunod na proseso matapos yung adoption ng House Justice Panel ng report at resolusyon?
13: Aga matapos aprobahan ng House Justice Committee ang report, resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ipadadala ito sa plenaryo ng Kamara para sa konsiderasyon ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. 55 miyembro ng House Justice Committee ang bumoto ng pabor o itinuturing yan na unanimous vote para pagtibayin ang tatlong mahalagang dokumento. Bibigyan naman ng kopya ng approved committee report, resolution na nagtatalaga ng articles of impeachment ang lahat ng House members, si Vice President Duterte at ang complainants. Sa susunod na linggo pa ito, inaasahang matalakay at pagbotohan sa plenaryo ng Kamara at kapag sinuportahan ng hindi bababa sa 106 na mga kongresista, maitatransmit ito sa Senado para sa isang paglilitis. Ginawa ang adoption o pagpapatibay sa committee report kasunod ng mga pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testigo at testimonya laban kay VP Duterte. Kaugnay ito ng mga alegasyong grounds for impeachment gaya ng maling paggamit ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, matinding pagbabanta at destabilization. Paninindigan ni House Justice Committee Chairperson Luistro, kailangang ituloy ang proseso ng impeachment laban sa Vice Presidente.
14: Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang, huwag nating baliwalain, huwag nating palampasin. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence.
15: Binigyang diin din nito ang nagpapatuloy na kawalang tugon ni VP Duterte sa mabibigat na akusasyong ito.
14: Walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanting upuan.
15: Aga sa susunod na linggo pa nga inaasahang matatalakay sa plenaryo ng Kamara ang House Justice Committee report at resolusyon na nagtatalaga ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Sero Partilist Representative Terry Ridon, House Justice Committee member, inaasahan din sa panahon na yon o sa susunod na linggo ay mai-impeach ng Kamara si VP Duterte. Balik sa iyo, Aga.
12: Maraming salamat, Rosalico.
0: So anhin ni mai ila ni ron no kon asa ang baruganan sa mga tanang kongresista ato na sa plenaryo og maaprubahan nila mo ato na sa Senado. Pero kon di kakuha og gatos bato kapin ka mga kongresista kay 50 bato kapin sa Committee on Justice may pabor nga ipadayon ang impeachment unya sa tanang nagyong mga kongresista kinahanglan makakuha bato og 100 size basta kay kapin so sa gatos mga 2/3 masiguro gidaghanon sa mga kongresista o sa pa mo galing mo ligid ang galingan sa maong impeachment no ngadto sa Senado na gyud. Unya mga higala gatuor tag sa mga pelikula gyud ni. Pero kana bitaw makasaksi bitaw ta sa gatuor tag sa mga pelikula ni pero sa mga pelikula nga tumang saksihan may tungod bitaw ni mga alien bitaw. Makaingon tag mura mo jud tinuod gyud ni ilang murag aduna gyud nakakita ba no. Nga yun anag yung purma. Pero atangi ka nung taon mga higala. No? Atangi ang mga dugang mga balita may tungod ining alien human ining bulawan ng pahinugdog.

0: Sigurado yud ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oras alas 6.43. Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Mensahe alang sa maayong panglawa.

0: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og papamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI I-2015, tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong, mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
4: Uy! Buhat ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, per me. I've heard na agid siya yung clinic studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao nay sulod sa MX3 and mao nay dayon benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta ug na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi ra gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.

0: drink responsibly.
1: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
6: Nga nung dugay, agad mawala anang sip-una, ma.
7: Kung naay sip-un, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sip-un by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozep Z Plus 40 with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Happy fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salud.

0: Nagpangita ba kamu karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning syudad. Kalapi Butika ng Bayan at bang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J.E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Pao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
1: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building Dan J. A. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning syudad.
0: Karong umabot nga adlong Biyernes usab Mayo 8 pagabuksan ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha atbang sa Romero Hospital ning Dakbayan sa Tagbilaran. Unya sumabot po nga mga adlaw gitinguha nga doon na po'y mabuksan diha sa City Square.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gis

Adunay upat nga adunay ihangyo sa mga kaigsoonan karon no para makatabang sa ilang mga gasto-gasto in town sa ospital o sa ilang mga sakit. Kristen Cadelinia, adunay problema sa kasing-kasing. Richard Risani, bronchial asthma. O Selpano Remitar, prostate enlargement. O si Das Damasino Humila, sa mansa-sa ni nga to ang syudad sa Tagbilaran. Pulos na sila makadawat garon sa gikan sa to ang mga loyal donors. So, sa pa na to mga tinugdan. Gikan sa Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao ni Sir Jiboy Tabera sa Rolito to Care. Dili Halayo, nahimutang ni Dili Halayo sa Pope Hospital. Ning Barangay Dampas ning atong sulan ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirikina, ni Ma'am Praxidis Mahomas, ni Ondoy Cristan, no? Salamat kayo, adunay 200 pesos. 500 pesos gikan ni Father James Darunday, ipaagi ang paghatag utabang dahil sa STK Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblacion 2. O ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan na mga higala na himutang Dili Halayo sa KFC Church. O adunay restaurant puno sa Kasya, mauna ka na ang Hazel Bulaluan. O salamat kayo sa itong mga loyal donors mga higala. Tigado iti na nga itong oras, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, ug maimbuntag ka na itong tanan.

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 7:02 na.
1: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Argo Capsule murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Powder Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
4: Aldrich Powder Argo Capsule. Ito ang totoo!

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:08.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala may nga buntag kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News sa tugnis maitinguha sa Island City Mall. Hinikay o giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O kinisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Gisugdan karong buntag ang jutay nga pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina. Ang diesel, 2 pesos and 66 centavos, samtang ang gasolina, 2 pesos o 21 centavos matag litro.
2: Isyu sa giingong kidnapping nga paagi sa mga drug personality, gipadangat ni Gobernador Ari Cimentado ngadto kang PRO7 Regional Director nga si Aban.
0: Nagpabiling ba masulbad ang hitak nga Maxim Rides na masahero bisan og wa tuguting ang siyudad.
2: Usa ka tawo nga makalibog ang personalidad, giingon nga usa ka ilin ang nahinabi face-to-face ni Bohol Chronicle Editor Bingo De Jaresco dito sa Manila.
0: Gibalhin sa lungsod sa Cortes ang DILG officer sa lungsod sa Panglao nga si Cecilio Nestisan. Human kini ipasagan og reklamo, abuse of authority ni Panglao Municipal Councilor Analin Casane.
2: Sa atong mga police report, ipasagan og kasong estafa ang duha ka mangingilad sa GCash nga nadakpan sa kapulisan din sa siyudad sa Tagbilaran.
0: Tutok ka most wanted person kasong qualified acts of lasciviousness o kining frustrated murder na siko sa Tagbilaran o dito sa lungsod sa Luway.
2: Himoon karong adlaw ang arraignment sa kaso sa 7 ka mga konsehal sa Kalape sa korte dito sa Maasan City. Sa balitang regional, gitayog sa kusog nga linog, magnitude 6.1 ang Sugbo ug pipila ka bahin sa Visayas.
0: Sa kauluhan, buwarang kada lang impeachment proceedings ni Vice President Sara.
2: Gihagit ni Kongresista Terry Ridon si Davao City Congressman Pulong Duterte nga pamatud-an ang pasangil ni ini nga tangtangon og pundo kung tangtangan og pundo ang mga kongresista kung dili mo suporta sa impeachment ni VP Sara. Sa paugnat sa kusong, nakatakdang muduwa ang North Korean Women's Football Club sa South Korea. Sa panitang artista, migawas karon ang mga sugyot sa France nila ni Vice Ganda og Michael Fee nga unta mag-uban ang ilang mga idolo sa usa ka pelikula.
0: Mo kato mga uluhan sa ato mga balita, kompleto detalyes sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit, gisugdan karong buntag ang gamay pagsangka sa presyo sa diesel gasolina. Ang diesel 2 peso og 66 centavos matag litro, samtang ang gasolina 2 pesos og 21 centavos matag litro. Atong paminaw ng kompleto detalye sa Alagad, Anthony Tonton Aniscal.
1: Alang sa atong fuel price update, gisugdan na karong buntag ang dyutay nga pagsaka sa presyos diesel o gasolina. Sumala sa Petron, Shell o ubang big player sa lana, ang diesel misaka ang presyo karong buntag ngadto sa 2 pesos o 66 centavos matag litro, samtang 2 pesos o 21 centavos matag litro ang pagsaka sa gasolina. Ang pag-rollback o pagsaka sa mga presyos petrolyo karon gisaw na sa taga Department of Energy, pinasubay sa National Emergency Crisis na gideklarasyon sa Presidente. Matod sa DOE, sila na karon ang mag-estimate sa dapat nga lihok sa presyo matag semana ug dapat kining sundon sa mga suppliers sama sa Shell, Petron, Caltex ug uban pa. Apan kahibulungan ang karong semanaha nga dyutay nga pagsaka kay walay imik ang DOE ug si PBBM. Diin gipasagdan lang nila ang mga oil distributors nga maoy mag-anunsyo sa pagpasaka sa presyo. Sukwahi kini sa milabay nga duha ka semana diin nagpaunhanay si PBBM ug DOE Secretary Sharon Garin sa pag-anunsyo sa dagkong rollback. Sa pagkakaron, talandugon gihapon ang presyos lana sa world market, gumikan kay wa pa man magkasinabot ang Amerika ug Iran sa pag-undang sa giyera, bisan pa man tuod migunit gihapon ang ceasefire. Gumikan niini, dili pa mahibal-an sa sunod semana kung musaka ba ang presyo sa lana o kaha mo rollback na usab. Maukad to atong fuel price update, kini si Tonton Aniscal, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Delia Chua. Ya sa talo to nga naminaw karon Ma'am Zinoy ug si Ma'am Gemma de las Heras. Issue sa gayong kidnapping nga paagi sa mga drug personality, gipadangat ni Gobernador Ari Sementado ngadto kang PRO7 Regional Director aban. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
3: Gipadangat ni Gobernador Ari Sementado ngadto mismo kang Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, hepe sa Police Regional Office 7, ang mga insidente sa giingong kidnapping sa mga drug personality dinhi sa Bohol nga gidudahan usab sa uban nga may kalambigitan ang kapulisan. Suma ni Sementado sa programang Aris Katawhan nga iyang gipadangat ang maong isyu atol sa ilang panagtagbo ni Abad nga atong nakalabayng semana dinhi sa Bohol.
4: And akong gi-remind si General tong mga isyu na kidnapping. The way sa suspected na mga pulis sa pod kuno ang may nanginap sa mga drug personalities. Ako sa ingirimay na sunod kita sa balaod unsang proseso sa pag-insaktong paagi sa pagdakop. Magitong sundon. And
3: gisugyot usab ni Sementado ngadto kang Abad nga kung mahimo ipareview ang simultaneous anti-criminality law enforcement operations konsakleyo sa kapulisan nga alang kaniya mo hinungdan nga dunay mahitabo nga kidnapping style sa mga kapulisan sa pagdakop sa mga drug personality.
4: Ulang yun na kung pwede ipareview ng sakleyo nila na programa na may cause na mga pulis manakop o mga drug personalities and then isurrender in a Friday para lang naasla ika-present na naasla accomplishment. So, di na mo guna musalir karon kay every time na nay nakakita nag-kidnap last Wednesday, mabaniog magyuna sa social media, sa Facebook, sa may matos police station, mublater. So, ini gawas Monday, gawas Friday, noted na kanyang ikidnap na sila. So, useless rapon ang mga operation nila. So, lami ng actual one ba?
5: Continue na odd good kinta nga operation.
3: Hangtod karon wa paghihapoy opisyal nga pamahayag ang Tagbilaran City PNP kalabot sa gigataho nga kidnapping sa integrated bus terminal sa Barangay Daoning siyudad niadtong buwan sa Marso. Diin na ang gialigar nga biktima nga usa ka drug personality eksklusibong na ilhan sa DYRD Bohol Chronicle nga si Alan Gamana. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Siyente, sa itong DYRD Breakfast News, nagpabiling wa masulbad ang naghitak sa mga Maxim Rides na masahero din is nakbayan sa Tagbilaran bisan wa kinitugute. Kompleto ni Talia at paminaw si Zara Arcana.
6: Nanawagan ang publiko sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran sa pagsulbad sa reklamo batok sa Maxim Rides nga na masahero bisan o wala tuguti sa dakbayan. Giangko ni Konsehal Adi Borja, Chairman sa Committee on Public Utilities sa sangguniang panlungsod nga padayon gihapon nga naghitak ang kolorom nga mga tricab ug ang Maxim Rides nga manguha og pasahero. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Lunes, si Borja miingon nga iyang ipatawag og balik ang tagdumala sa Maxim Rides and Food Delivery Services aron matubag ang pasangil nga namasahero sila.
7: Kaning problema ha, during sa meeting niya mo sa City Traffic Management Board, nga ang chairman nato ni si Sir Alvin Acusar, o niya vice chairperson ni si Councilor Orby Botbulo, niya member po ta, na balik ning panagay ka na pangutana, bahin aning reklamo sa ato mga legitimate ng mga tricycle drivers o operators sa syudad, kabahin nato yung mag-isgutan ng mga kolorong. So, duhan ay ka aspekto ron, kaya kaning usa sa mga nabantayan yun nato sa ato mga drivers operators nga na ikanap itong itawag o app na Maxim.
8: Okay.
7: O niya, itawag na to ang mga tagdumala ane o taghiya. Ninyong yun sila nga na ilang mga legitimate yun. When we speak about legitimate, kato mga tricycle drivers nga sakto permit sa syudad, na business permit, na franchise, gapalista as Maxim nga mga drivers or operators. So, pwede na ka mo book online, kunya, ang kaning mga driver na ito nagpalista, o na mo book online, pwede sila mo serve. Ang nakaproblema ni Ron, at ito tawagaw balik ng pataga Maxim, kaya na po yung mga kaitawagan ni Bao-Bao, nga ang ilang permit and incentives is delivery.
6: Nagpasidaan si Borja nga magpadayon ang kilom-kilom operation sa City Traffic Management Office gamit ang undercover nga pasahero aron dili makaikyas ang kolorom nga mga tricab. Ang Maxim Rides gitugutan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga mag-operate isip motorcycle taxi. Nasairan nga hangtod karon wa pay balaod nga nagdumala sa operation sa motorcycle taxi sa Pilipinas. Hinoon, duna nay balaod no niini sa House of Representatives ug gitun-an kini karon dito sa Angeles City sa Pampanga, Cagayan de Oro City ug uban pang bahin sa nasod apil na dinhi sa Tagbilaran. Sa niaging tuig, nagsugod og operate dinhi sa Tagbilaran ang Maxim Rides sa food delivery diin business permit lang para sa food delivery services ang gitugutan. Hinungdan nga duha ka unit niini ang gidakop sa City Traffic Management Office tungod kay namasahero sud sa syudad nga walay prangkisa. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Abreu Galio Barbaruna, nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Fernando Salazar Migrino nagtanaw pod ganato live sa DYRD Facebook. BMS G nagtanaw gikan sa Baclayon. Ug usab si Juanes Naris Maugatis nagtanaw pod gikan sa Kalape. Biti Humawid ug si Fel Borja. Samtang usa ka tawo nga makalibog ang personalidad, giingon nga usa ka alien ang nahinabi face to face ni Bohol Chronicle editor Bingo De Jaresco dito sa Manila. Atong paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
9: Daghang mga katingadaan nga mga istorya nga mitumaw na sa Pilipinas. Adunay mga milagrosong istorya ang uban puno pagani sa mga katinganahan. Makahadlok man o katawanan, makalibog apan siguradong ang uban katingalahan. Sama sa istorya sa kinabuhi ni Ronald Joaquin Marcos, ang ampo ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang editor sa Bohol Chronicle nga si Bingo De Jaresco, miasoy sa istorya sa kinabuhi ni Ronald Joaquin, kinsa gisagop ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa pakikinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, gibutyag ni Bingo nga face to face niya nga nahinabi ang iladong si Ronald Joaquin kinsa gianggaan og bionic wonder boy.
8: He will answer questions nga wa siya kita nagisuwat nimo sa papel. Unya iyang isuwat ang answer sa papel without using any pen. Nakita na ako sa TV live do. Nga ito sa Malacañang diay. Muna siyang gipapahawa kay ipangutan na siya kung noon ni Imelda o kinsa yung mag-succeed ni Marcos kay nasakit na. Ingon na siya nga babae ra ba ma'am? Isiag ako ba na? Isiag dili ra ba ma'am? Dili ikaw mag-succeed ni Marcos. Muna lang suko kay si First Lady ipapahawa nila sa Malacañang. And history will tell you that it was Cory who succeeded Ferdinand Marcos. So, kanag background na nala sa akong mind, nga, sa kabahin sa among encounter, tingalibutuwa itong mga listeners, ani, my late wife, si Marie Rose, no? My late wife died in 2017. We were still boyfriend, girlfriend that time, no? She was studying at the Holy Spirit. She was introduced to Ronnie Joaquin or Bionic Boy because both of them lived in the Pateros Pagig area. No? Anyway, one of my tita, si Tita Penny, told me na, "Toy Bingo, meron nang liligaw sa kuwan, inyong girlfriend, na kuya o kayong tawhana." Kinsa man na. So he told me that tining tawhana, makatawag ko nun sa akong girlfriend using a used kanagaling soft drink mo nga wala'y sulod. Ano siya mudayal. Mudayal siya nga madungog sa akong tita nga gatingog mo ng telepono yun.
9: Nahimong tunog og naila ang pangalan ni Bionic Boy sa dihang nalathala siya sa usa ka pamantalaan ni atong 1976 tungod sa iyang psychic power. Usa sa mga nakapabilim sa Bohol Chronicle editor mao ang naluwas sa ampon nga anak sa First Family. Ang bata noon pa kaniadtong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang bata nung Marcos naluwas gikan sa pagkadisgrasya human gipabalik sa amahan niini ang gisakyang eroplano tungod sa pasidaan ni Bionic Boy nga mahagsa ang eroplano. Nibalik sa tubahanan ang eroplano nga wa na mosakay ang bata nung Marcos apan nihagsa ang abyon nga gigamatay sa 33 ka mga pasahero niadtong September 14, 1976. Lain pa ang makahingang hakang Joaquin sa dihang gisultihan nini ang kaniadtong First Lady nga si Imelda Marcos nga ang musunod nga mamahimong presidente mao ang usa ka babae butang nga gikasuko sa kaniunang ginang tungod kay dili dai siya ang gipasabot ni Bionic Boy kun dili laing babae. Napaandar og napadagan usab ni Bionic Boy ang sakyanan nga walay gasolina og makatawag usab kini susama sa telepono sa walay sulod nga butilya sa soft drinks.
8: So it's very very unusual. Well, pildi pa computer ng itong bataa. And the fact that he can foresee the future, no, that's another part of him. Meron siyang psychic powers. He's the most interesting person I've ever met after Jimmy Licao, kung I am convinced he was an alien.
9: Perpekto usab ang tubag nini kung pangutanon sa nakilalaing lingwahe. Ingon man, bahin og economics ug finance nga kung diin ang yang tingog, dili tingog og tao, kung dili tingog sa usa ka alien o gikan sa outer space. Nagtuo ang Bohol Chronicle editor nga dunay extraordinary power si Bionic Boy. Gikan sa DWD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Treinta minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Everything good morning ni Alan Tubias. May buntag na pada, Ma'am Dors Kaluyong, Roberto Baluma Kurpos diyan sa lungsod sa Maribohok, John Mark Chungson, o ganto sab ni Rogelio Tampis. Kining DYRD Breakfast News sa itong kinis Maintingwa sa Island City Mall. Bye.

0: CYRD Weather Report.
1: Alang sa lakad sa panahon, itong paminawon si Leonard Samar, ikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay dautang panahon nga gibantayan kining karong mga panahon na. Duha ni ka low pressure area nga gibantayan nato karong mga panahon na. Una, kining LPE 05E. Base sa

0: pagbanabana ana kini sa 1,100 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate na 8.1 degrees north, 136.3 degrees east. Kining mong low pressure area, sa pagkakaroon, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Mahimong usa ka bagyo. Inoon, kining mong low pressure area, posible ni nga musulod ni sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw. Ug sa sunod nga mga adlaw, posible ni nga maka-apikto or makahimog mga pag-unuan sa Mindanao, Visayas. Samtang lain nga low pressure area, nga LPA 05 about pasabot 05 FB ikaduha ni low pressure area base sa pagbana kaginang alas 2 sa buntag na kini sa 2,595 km east of northeastern Mindanao o na kini sa coordinate nga 7.8 degrees north 149.9 degrees east. Kini mong low pressure area within 24 hours, taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Inoon, kini mong low pressure area, medyo layo-layo pa kini sa FAR, manang sa padayon tanga mag-monitor kini mong low pressure area nga posibleng mahimong bagyo. Inoon, balikon ako, layo pa ni sa FAR, then ang iyang distansya is 2,595 km east of northeastern Mindanao. Sa pagkakaroon, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon kining gitawag og easterlies o hangin gikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa tibuok nasod. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang sambong nga peninsula og lakip na sa Pangpalawan, kining mga lugar makasinating managomo nga kalangitan og dunay katang nga mapag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa pangbayan sa nasod og ingon man sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol, og mga kalungsuran og dagbayan sa Taguilaran, karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managomo na kalangitan ug gubanan sa panagsa nga mga daklit nga mapulan, mga pagpropagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa silangan og paingon ngadto sa aming silangan nga mo'y mapasalabi dito na pita sa may extreme northern Luzon o samtang karagatan na ini malugraha kasarangan o ngadto na sa pagkamaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon ngadto sa aming silangan nga mo'y mapasalabi sa ubang bahin sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o samtang karagatan na ini malugraha malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dine sa itong dapat, sukod sa temperatura, makasukat sa 25 pataas, nga ito na sa 32 degrees centigrado. Head index temperature, karong adlawa, mukabat nga ito na sa 38 degrees centigrado or 38 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong head index, extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Mao na nga padayon ta nga nagpahinumdom sa tanan magingon masab sa mga dunay mga gipangbati og ato ang mga senior citizen nga dili gayud magpalabi og buwad sa init sa adlaw karong mga panahon na samtang adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:55 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini na gigikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Buenos Aires Station Yunardo Samar mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na batin, DYRD Breakfast News. Ito ganit sa Mayang Tingwa, Silent City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawan. At salamat, may buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 10 minutos, salit pa mag-alas 8.
4: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Handshake is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Handshake is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Handshake is brought
5: brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat. Time check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
2: Dugan ang unang balita sa mga bahin sa atong nasod. Ang Department of Energy may pasalig nga ang nasod. Aduna kini igong supply. Kinagdugang balita ang inyong mabati humani ini.
6: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
2: Good morning, Anthony Yen Listra. Diha sa Phoenix, Arizona. May buntag ko no sa iyang pamilya diha sa Mansasa.
7: Line greetings. Good morning, Sir Ray Kagulada. Nga naminaw karon, Nila Kahes Kagulada. Good morning, Ma'am Nila. Okay, sab, good morning ni Ma'am Emma Rikina. O yung pamilya nga si Leo Rikina, Dominic, Carla May Rikina. Good morning. Mahil Kiwag Aranton, si Dr. Ronald Inting Pumato nga naminaw pod. Okay, sab, good morning ni Ruben Perez, Tams kay Perez. O gang Bohol Pag Chakers, good morning. May butang usab ni Boy Ray, pamaong yan, pamaong yang mga anak. Sab, good morning ni Gagawad Bachoy Alba de sa Population 3. Konsehal Sindoy Gingging, good morning po, naminaw. Ugasab, good morning ni Sir Chu Tambis diha sa GGC Food Village. Ugasab si Sir Sammy Milo o Gagawad Angga Milo diha sa Longso sa Albor nga si Paminaw. May butag usab sa mga trabahante sa Lab Construction nga naminaw ka nato karon. O mga trabahante sa Richley Water Corporation o diha sa FCB Bank, mga trabahante diha sa FCB Bank Talokto Branch. Ugasab, good morning Imam Ani Lupos o Sir Ulim Lupos yang bana. Usab si Ma'am o si Nang Mary Discalyar, Am Discalyar, si Dudong o si Undong, si Tata o si Moloy Discalyar. May butang usab ni Ma'am Linda Pasco na sigig paminaw sa DYRD. Good morning, natong tanan.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Alay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang BBT. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kiringa Balita Pilipinas, sa tuganato sa BGO Enterprises Incorporated. Nagabaligyan ganin sa mga bateryang motolite sa mga sakyanan. Hardware, plumbing, fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligyan sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o trucks sa kubos nga presyo. BGO Enterprises, Dalan Lower Binting, Takbayan, Stagbilaran. Iaprobahan sa House Committee on Justice ang article of impeachment batok ang Vice President Sara kagahapon human na makakita og probable cause 55 ka miyembro mibutar pabor sa committee report matod usab ni Justice Chair Gerville Luestro gibase kini sa testimonya og dokumento gikan sa tutok ka mga impeachment proceedings ang desisyon sa committee ipadakini sa plenaryo alang sa butuhan kung na makakuha og suporta sa labing minos usa ka ikatong tanang miyembro sa Kamara, ipadayon ang kaso sa Senado alang kini sa paghusay. Gipaabot usab ni Luestro nga ang ebidensya basihan sa desisyon o gagiawag usab ang publiko sa pagpaningkamot alang kini sa accountability. Samtang niadtong Abril 29, may butar usab ang komite 53-0. Probable cause sa mga kaso lakip na ang paglapas sa Constitution, bribery, graft and corruption ug uban pang high crimes.
2: Gihagit ni Kongresista Terry Ridon si Davao City Congressman Pulong Duterte nga pamatud-an ang pasangil niini nga tangtangan og pundo ang mga kongresista kun dili mo suporta sa impeachment batok ni VP Sara Duterte Carpio. Midugang si Ridon nga ipakita ni Pulong ang iyang kaisog pinagi sa pagdepensa sa impeachment batok ni VP Sara sa plenaryo sa Kamara. Ang pamahayag ni Pulong Duterte gabahin sa debate o pagboto sa plenaryo sa Kongreso sa impeachment sa igsoon nga si VP Sara.
1: Dugang balita Pilipinas, humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.

Galing ang balita, Pilipinas. Ito grato sa Tire Queen at Goodyear Servitech. Your first stop in first class tire service. Dalan ni Financio Pinting Avenue, nakabayan sa Tagbilaran. Gipasalig sa Department of Energy, Eagle ang supply sa lana sa naso. Dugwa sila ay plano nga mag-order og dugang supply bisan sa bagong pagsaka sa presyo sa mga produkto ng petrolyo karong adlaw. Matod usab ni Energy Sec Sharon Green, di pa kinahanglan magpasod og dugang supply tungod kay Eagle ang reserba o limitado sab ang kapasidad sa mga storage nganhi sa atong nasod. Dugang niya